0: Lab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
0: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok og binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mo buhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diya sa Dan M. Paras at bang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad. Dealer sa tanang matang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.

0: Las foarte de ayun!
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCL Corphenamine Maleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Friendly's authorized dealer sa motorsiklong Honda. Nagabaligya usab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarín, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.
4: Takot siyempre na mawaan ang sakit. May pamilyang umaasa sa akin eh.
5: Balisama na ang isip.
6: Wala tayo choice. Para-paraan na lang.
5: May kabaman sa dibdib. May ginhawang hatid ang bawat patak ng Pau Liniment. Nalaman ko yon na Pau Liniment may natural antibacterial and antiseptic properties din pala kasi herbal. Natuwa ako. Pau Liniment may tulong protection din pala laban sa mga sakit na maaaring dumapo sa balat.
7: Sa ganitong panahon, kampante na ako sa Pau Liniment.
5: Mula sa Pau Liniment, iba yung pag-iingat. Kasama niyo kami sa panahon ng pagsubok. Dahil walang aw sa pau.
8: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
10: More water, more life.
11: Balita ug impormasyon gipabilaw sa katawhang bul-anon.
12: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa pag-atag sa pagdungog sa mga tawo.
13: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
14: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
15: Ang istasyon sa katawhan.
16: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
17: Gikan sa kagamhanang probinsyal sa Bohol. Ania ang sinimanang tulumanon.
18: The Capital Reports. The Capital Reports.
19: Aron masayran sa katawhang bul-anon ang labing importanteng kalihukan alang sa mga bul-anon.
18: The Capital Reports.
20: Strategic Governance Park. Paglimpuat o pag-overcome nining maong atong sitwasyon karon sa kakuwang sa supply sa kuryente requires transitioning from reactive panic to proactive community resilience by providing transparent grid capacity data. Stakeholders can protect vulnerable medical patients, minimize household safety hazards, and reduce economic disruption for local enterprises, ultimately safeguarding public welfare and Bohol's institutional stability. Niya nga itong mga guest karon, mga higala, niya sa itong mga kauban sa media, o nga itong mga guest speaker.
21: Neil Mudina, currently I am the Assistant Vice President for Visayas System Operations of NGCP. So, gipadala ko rin diri sa among manit.
22: Kalimgitan, lalawigan nga Bulanon, specifically under 76 kalungsod nga franchise area ni Boyko Ono.
20: Salamat kay Engineer Siga, arita ni Engineer Noel Aliman, ang Technical Services Department, TSD Manager, Boyko 2. Engineer?
0: Iba yung buntag sa tanan, diri sa atong probinsya sa Bohol. I am Engineer Noel Aliman, the Technical Services Department of Bohol-Cotto. Sa gihapon, kadatawag sa province nga ang inaani nga panag-um, ani ako gipada aron maoy musaysay bahin sa manual load dropping nga ato ang nasinati ron. Ilabi na og unay mga pang-clarification, mga pangutana bahin sa ato ang situation, power situation ron. Labi na sa amo ang 21 kalungsod nga nasakop sa abong franchise area. Dagang salamat og maayong buntag.
3: Okay, salamat kayo. Arita ni Engineer Ariel Torrejos sa Buhiko 2 gihapon.
4: Maayong buntag no sa tanan natong mga katawhan sa tibuok probinsya sa Bohol. Ako si Engineer Ariel Torrejos from Buhiko 2. Ako ang manager sa corporate planning department. So mapasalamaton po tanong sa invitation sa province nga ni Ataron diri ipadala ta sa management nga para makatubag or makahatag katinawan sa tong mga katawhan nga dunay gihulat nga katinawan gikan sa atong power sector para matubag ang mga sitwasyon sa atong probinsya sa pagdistribute sa atong power. Good morning.
3: Salamat kayo. Arita ni Board Member Greg Hala.
23: Mayong buntag sa tanan. Kini inyong ubos nga igsuon si Board Member Greg Hala sa Tercero Distrito sa Bohol. So mura man tag napasalang anino at kahibaw nga kani si Sir Mark na aman di ay ang mga akuri diingon nato aning naas atubangan pero atong paningkamutan nga atong matubag kung unsay katong atuang legislative measure nga ito ang gi-propose. Daghan kayo salamat.
3: Salamat kayo, Board Member. Arita ni Engineer Paulino Almedilia, Vice President, Network Development and Operations sa Bohol Light Company Incorporated. Engineer?
24: May buntag sa tanan, mga sa tanan mga kauban ko sa buhat, sa taga NGCP, sa power sector, Buhay ko 1, Buhay ko 2, uban sa Bohol Light, o kay PM Hala. Sa mga Tri-Media, membro sa Tri-Media nga naadiri karon, o sa mga nagpaminaw o nagtanaw sa mga programa di Capital Reports sa atong sa mga Bulanon, particularly sa mga taga-Tagbilaran nga mga customers sa Bohol Light, mayong buntag o in behalf sa Bohol Light with our President and Chief Executive Officer Noel Castro, we would like to thank for inviting us for this program to shed light sa mga nahitabo karon nga rotational brownouts nga nasa natian nato nga at least makapatinaw mapatag nga nung nahitabo nga mga rotational brownout sa pagkakaron. Good morning again.
3: Salamat kayo, Engineer Almedilia. Arita ni Ms. Shirelle Paga, Assistant Manager, Customer Care Department, spokesperson sa Bohol Light Company Incorporated.
25: Okay, mayong buntag ka natong tanan. So ako si Shirelle Paga, the Assistant Manager for the Customer Care Department of Bohol Light. So, nga nasa itong mga kaubanan sa buhat, particularly sa energy sector from Boheco 1, Boheco 2, and to NGCP, and to BM Greg Hala, mayong buntag ka na itong tanan. O sa mga naminaw ka na ito, no, dinhi sa lalawigan sa Bohol, and of course, sa ito ang mga konsumidor, dinhi sa Dakbayan sa Tagbilaran, ang buhatan sa Bohol Light, muhatag kita og mga updates or motubag sa mga pangutana related sa mga nasinati nato nga mga pagkapalong sa atong sugang nagitab kanatungod kay adunay mga rason nga dapat atong mapasabot nga sa atong mga konsumidor. Once again, mayong buntag.
3: Salamat kayo. Uban usab nato karon si Sir Michael Ligalig no sa NGCP. Sir Mike. Okay, so arinta sa mga pangutana sa mga kauban sa local media, sanglit da ubay-ubay man tang mga miyembro karon sa media, usa lang ka pangutana ang atong ipasupot o niya follow-up nga pangutana nga may kalambigitan sa atong nahunang pangutana. I-reserve na lang o malibot na ta, no, ang mga uban ng mga pangutana. Arinta, itong unahon na to si Bob Goodman nga mapasupot sa ihang pangutana. Pagkasunda ni Sir Loloy Tutas.
26: May buntag.
1: Good morning. Good morning, mga sirs and ma'am. Usa ka question lang, then mag-follow-up na lang ko. Bohol is the one and only declared UNESCO Global Geopark. And everybody knows it already. No? And syempre, when we talk about geopark, dapat kumpleto gid siya, di ba? And being chosen as one, is there really need for us to be panic? Maura na, sir. Kasi murag naanata sa rotational burnout, and yet the province is doing its very best para ma-promote being one and only UNESCO Global Geopark sa buong Pilipinas, and yet we are experiencing rotational burnout. Is there really thing for us to go on panic? I don't know who is going to answer that.
21: Thank you for that question, good man. Actually, before I will answer your question, pwede ko i-explain para makabalo ang publiko unsa ni atong landscape sa kuryente, para at least dili ma-pinpoint ang atong Buheco, ang atong NGCP sa mga sitwasyon karon. So, maayo siguro kanang atong ibutang sa konteksto ang giunsa ni pagpadagan sa atong kuryente. Niadtong June 8, 2001, gisign ang atong balaod, gitawag ni og IPIRA.
1: IPIRA lang.
21: IPIRA. So, ang IPIRA, gibuak-buak ang mga energy sector, upat kini. Ang usa, ang generation companies. Kaning generation companies, after sa IPIRA, private na ni. They are owned by private companies. So, kuhani siya, kanang magtukot silag planta, muproduce silag planta, o muproduce sila og planta para na to. Unya na ay NGCP. Si NGCP, muni siya og mutransmit og power. O kung siya maproduce sa planta, nga way kalabot si NGCP kay private man to siya. So si NGCP, mudala ining mga produkto sa mga planta ngadto sa mga Buheco 1, Buheco 2, o BLCI, o uban pa. And then, ikaw man ana, i-distribute po na nila ngadto na to, mga konsumidor. Kini nga, as kurinti na to, mura ni siya o atong ikumparar sa kanabitaong, kung kaning power supply chain na to ikumparar sa food chain. So, ang mga planta, mura ni sila og ga-produce og mga pagkaon na to. So, why labot si NGCP og ang mga electric cooperatives og DIO sa pag-produce sa ilang produkto? Karon, kami sa NGCP, mura mi og to go. Kami ang muda sa mga produkto, gikan sa mga gi-produce ngadto sa mga tawagon na lang ito sila Grab. Ang Grab mo distribute na ito. So, sila po, dili po sila ka-diktar sa mga planta. Kay akong gingon, private man sila. Kami, regulated mi sa gobyerno, si NGCP, o kaning mga electric cooperatives, o mga DIOs. Gitanaw mi permi sa gobyerno. In fact, naami franchise. So, kining aspeto sa atong pagpadagan sa kuryente, ang problema nato ron, kulang tag-supply. Kulang tag-supply. Sugod niya itong Mayo, nagkulang atong supply sa Visayas. So, ang atong kulang atong Mayo, ang mga planta nga wala, nag-produce, mga dagko kayo, naasa Cebu duha, naasa Panay usa. So, kani sila nangaguba ni, dili ni plano. Gitawag ni nato og force outage. No? Sugod niya itong Mayo 13. May gali kay Pag-ASEAN Summit na to atong Mayo 8, wala pa ni sila pagka-problema. Hindi ay mga ginagmay, pero kaya pa sa atong sistema. So kami, kay gitawag man mig NGCP, kami ang mubalansi, kami may bulk na mudagan sa kuryente, makakita mi sa output sa mga planta.
2: Magkakita po mi sa ilang konsumsyon. Kaya na may pasilidad sa NGCP nga gitawag og real time. Unsa man ang real time? O unsa ang nahitabo sa mga planta, o unsa ilang consumption, makita na mo minuto to minuto. Actually, gi-expand na gina na mo segundo to segundo. So maunang mo issue mi o manual load dropping. Kay kami may nakakita sa katibukan. O unsay production sa mga planta, nga wala mi labot, wala po ilabot ang Dios, kami makakita. Makakita po mi nila, o unsay ilang consumption, like sa Bohol, inyong consumption sa gabi 135 megawatts sa whole Bohol. Makita na namo individual. Si Engineer Siga, si Engineer Aliman, o ako pang mga amigo diya sa kilid, makita na namo minuto-minuto, segundo-segundo. So mo na among bahin-bahin nun. Kaya di mi gusto nga mandato na mo, di mi gusto, inani na siya, huwag akong i-illustrate na ako'y tubig. Kani? Moni atong Visayas grid. Moni atong Visayas grid. Naadri ang Bohol, Leyte, Cebu, Negros, Panay. Yan natay mga naghatag na to kurinti gikan sa Luzon o sa Mindanao. Karon pagpangawa sa planta, ang ato tang normal operations nata diha, natay reserba. Karon pagkamangawa sa mga planta, niabot ta sa punto nga nanata diha. Kaya makita man namo nga duol na kayo sa edge of the table. Unsa may mahitabo kung dili may mga brownout, si Buhiko 1 dili mag-brownout, si Buhiko 2, si BLCI. Kung dili na mo brownoutan, dako kayong konsumsyon sa kurente, kulang sa supply, supply and demand balance. Unsa may tabo? Kani nga Visayas grid, muduol na sa edge og mahagbong. Ikahagbong nga na, gitawag na og blackout. Wa na tay kurente tanan. Mukulaps na ang grid. Kay, ma-overload man to atong mga planta nga nagdagan. Dili to na nga guba, kay wala naman sila. So ang buhato na mo ni Buhiko, og ni BLCI, amo ginang butangan og reserba para dita matagak. So nag-implementa na gikan natong Mayo, pero duha na kaadlaw, dili ta angay mapanik. Tubago na ko diretso imong pangutana. Duha na kaadlaw wala ta mag-brown out. Kay nabalik ang planta sa Cebu atong September 15. Medyo unya naasay ni sudron nga planta sa Cebu. Bag-o lang ala City Media, mo lang ni Arigyo ko kay gusto ko nga isulti ninyo. Ginaot pa kini mga plantaha nga wa mi labot kay private own man eh. Dili na ni mga guba. So karon ang atong operations na natadiha. Duha na kadlaw, wa na tay brown out. Wa na mo sila sultihi nga mag brown out ta. Kay katong previous 2 days na ra yuta diha. Buyaw kita mahagbong. Og mahagbong ta, unsa may metabo, tulo, lima kaadlaw, ang magsikrapisyo ta. Kay tanan, walay kurinti. Kay ang mga planta, dili na nimo mapasiga dayon, ma-start up dayon, kay labi ng mga coal plants. Inanglan pa na siya sugnuran, kay kung mga waang sugnod, dili ka andar. So muna itong giprotektahan yun, nga mulayo ta, natay reserba. So kani, ang kaninga reserba, dapat mo-provide ani mga planta. Atong gibuhat para natay reserba, mag-load drop ta, which is the last resort. So, I hope, duha na kaadlaw, wala tay brown out, ang mga planta po sa Mindanao, nakasulod gahapon, duha ka buok, karon ay usa. So, hopefully, kung atong tanawon ang trending, dili ta angay mapanik kay nindot kayo ang sitwasyon. Duha ka planta gahapon ni sulod sa Mindanao, atong pitsa 15 na iusa ni sulod sa Cebu, karong buntag, ala City Media, na inisulod sa Cebu. Mga dagko kini mga plantaha. Ang kaning plantaha is 169 megawatts. Ang atong consumption sa Bohol is 135 whole. So dagko kini mga plantaha nang wala. So kinanglan yun na to i-balance in real time. Wala ni sila ilabot, wala may labot in GCP, but nagkuwang lang yutag supply. Kani nga mga planta privately owned ni para may bawang tanan. Gumikan sa atong IPIRA law signed June 8 of 2001. Salamat o hinaot nga nasabtan para sa atong publiko sa Bohol ug uban pang mga silingan atong lungsod o region. Salamat.
1: Okay, follow up, Sir Atoy. Go ahead, sir.
24: Yeah, in behalf sa utility, as far as Bohol Light is concerned, no, atay dapat kabalakan because kining nasinati nato man Waldo Dapping is temporary lang ni sa. Temporary na siya because of the temporary force outage of some plants. Now, in behalf of Bohol Light, ang atong facility is secured. Natay enough nga substation, natay enough nga kontrata. Galing lang itungod because of the sa gi-discuss ni Sir Neil because of deficit sa power sa generation side. But karon nagbalik na sila. So meaning, this is just a temporary. So hindi dapat ma-panic because ang atong ang gobyerno nagatinguha man nga mag-stable ang atong supply sa kuryente.
1: Okay. Okay, so there's no need to go on panic mode according to you. Sir, you follow up ko lang. Kaning you've been talking about private entities, mga private distribution utilities. Don't you have any power to demand on them? Wala ba kayong mga power to demand on mga private entities? Kasi quote-unquote private eh. What if kung mag-shutdown sila ng ila lang, so wala tayong mahimuana? Kasi it's private eh.
3: Kasi isi ating mo question. Isi ating mo question.
1: Kasi sinabi niyo na private, no? So pag mag-private dyan, kung gusto nilang i-shutdown yan anytime they want, wala tayong mahimo. So, don't you have any control about it sa mga private entities?
3: Generator siguro, makuha sila generator, ilang kaugaling yung supply?
24: Dili, sa ang kaingon sa ganyan, ang NGCP or grid system operator, silang ga-manage. So, kung unsa isulti sa i-mandate sa NGCP mo, tuman gyud si
1: private
24: si utility kay mo tong i-discuss kung dili mo tuman, let's for example digid mo to si moingon si NGCP down ka mo 10 megawatt tapos si Bohol Light digid mo to ang himo na ni NGCP i-automatic remotely ang amo substation para lang gyud maprotect ang system grid stability kay ma-collapse man. Pero ang kuan mo is sila nang nakakuangyod, sila nang mo schedule kung pila ang sa tagsa-tagsa kay utility, kung pila ang deficit. So, in terms of mo demand yun, ang atagaan mo kami kuryente, kuan nang may, ang makatubag yun na si NGCP kasi sila ang kuan so, supply and demand.
1: So, meaning to say, may little touch pa rin gihapon ng NGCP sa mga private, ano?
24: Kasi sila ang system operator.
1: Okay, so napa sila yung little touch of it. Sige, sir.
2: Lindot kayo na imong pangutana. Actually, ipangutana po na sa uban. Nga, actually, daghan na kayo kong iatinan ni Adto kong Iloilo, ni Adto kong Negros, Governor Defensor, Governor Chaco, Governor Pam, now in Bohol. So, ilan ang ipangutana? Naaba may dictate sa mga planta nga, amo silang ayaw mo out. Wala, amo silang didan. Wala miyana. Ang amo lang, ang proseso, pananglitan ko maguba ilang planta, makita na mo. Sa kay naman ko iingon nga real time, mo report na sila na mo nga naguba ilang planta, unya mao ni among rason. Para transparenta, ang rason sa TVI, sa Cebu nga planta, isulti na nila na mo. O isulti po na nila sa DOE. Isulti po na nila sa ERC. So ang isulti nila namo nga ang ilang problema, wala nila tuyua o paong ilang planta, in fairness sa nila. Kaya ka ng mga plantaha, ang ilang guba na ay high bearing vibration. So musulti sila na out ni. Dili mi ka generate og output for number of days kay naguba among planta. In fairness po nila, ilang mga equipment, nag-hire po sila mga expert just to correct that problem. Gikan sa gawas, ang ilang mga makinaryas nga pamaliton, spare, like in Iloilo, they order a new induced draft pan kay naguba, katong PEDC,
21: unit number 3 sa Iloilo. So kung mga guba na siya, mo-report na sa mga NGCP, mo-report po na sa DOE, mo-report na sa ARC. So na'y proseso, ana. Karon, pangutan-o na mo sila, kanus-aman mo mo balik, so mao niya mong target. So magbantay na miya itong target kay amo man itong assessment every day, amo man itong communication nila o sa mga tao, kanang naminaw sa mga advisories ni NGCP. So kami sa pagkatinuod, kung tanaw na to ang ato akong explain ganiha nga food chain, kami taga deliver gyud mi, kami dire kato mga planta kung sa ilang giproduce, kung sa ilang di iproduce, dili kato na mo madala kay taga deliver man mi para dili ta maingon ganiha matagak ta mo to gingon ni BLCI ato gyud ni manage ang system nga gamay ra ang problema. Mag-brown out ta, kaya di ta gusto black out. Kaya ang brown out, rotational raman na, oras-oras raman na. Ang black out, dinaghan, tinibuok. So, unsay may tabo kung tinibuok. Katong mga planta gadagan, nga maayo, madama ito. Posible pa kung na'y chances, di sila kabalik dayon, kaya na'y mga start-up time. So, muna, wag yun may labot sa mga planta, in fairness sa ato, kay privately o na, di isad mi ka, sulti nila nga, sulod na mo, kinsa man may musulti nga, di man may expert o planta. Ang among gimanage ang transmission naman, ang ilang gimanage distribution naman. So sila ragyo yung makasulti, ni out ni, na may problema, mo ni among tayo mo balik. So among gibuhat tanan, to be fair with them, they are doing their best sa mga planta sa Cebu. Makita na to ang mga expert naa nangingkamot sila nga masodayo ng planta kay sila pod katong mga manager sa planta apektado sa brownout.
3: Okay. Maraming salamat. Thank you. Okay. Arita ni Sir Luloy Tutas. Unyang atong ihangyo atong mga kauban sa media nga i-address ang inyong pangutana kung kinsa ang ngayon sa atong mga guest speakers nga may mutubag sa inyong pangutana.
5: Kaninyong tanan diha sa lamisa may buntag, labi na sa usaka ma'am may buntag diha ma'am. Pangutana na ako, gaduda ko gakinahanglan lang ni nubo nga tubag. Gibalik-balik man gaganina sa mga namahayag, kuwang tag-supply. Bisag unsa kanindot sa sistema, basta kuwang og supply, kuwang yun na. Bisag unsa kanindot sa sistema. Ngano man, kuwang man. Diba? Parera kung nagmangaon, nindot ang putahe. Kusinira, mahal bayad. Kuwang man, hapdos ang kuto-kuto. Bisag unsa kanindot sa sistema, akong balikon, basta kuwang ang supply, kuwang yun na. Pangutana, sa uban nga mga probinsya, dugay magkus Mindanao, 26 katuig, Bilyanuiba, Misamis Oriental, daghag kumpanya, kanang Misamis Oriental, nagkulang og supply, sugyot sa katawhan og sugyot sa taga-opisina, magpabarog og planta nga coal fire. Naay coal fire karon sa Bilyanuiba, Misamis Oriental o sa Mindanao, kutob sa akong nahibawaan, Sarangani Province, doon ay coal fire. Pangutana, unsa ka kanindot mga sir, arumawa ng punto nga kulang ang supply. Kay bisag unsa kanindot sa putahe, kulang hapdos yung kuto-kuto. Og magpabarog tag coal fire, mituo ba mo nga ang coal fire makahatag og polusyon kaysa ubang lugar sama sa Bilyanuiba, Misamis Oriental Health Center, amigo nako, nangonsulta ko, di padugay. Daghang bay giubo diha, gumikan sa coal fire, ang tubag wala. Di pantibi na ba ng mga tao diha, gumikan sa coal fire, ang tubag wala. Gitibi kay sobrang inom. Dili ba maayo, sir? Nga sama sa ubang probinsya sa Kabisayan, doon ay coal fire. Inyo ning opinion. Opinion ang akong gikinahanglan. Dili mabasa sa libro. Dili ba maayo palihog Engineer Ariel Torrijos. Dili ba maayo kay gakakulang-kulang naman ta og supply. Cebu na ay coal-fired. Villanueva, Misamis Oriental, 450 megawatt ang coal-fired. Sarangani Province, ilang Manny Pacquiao, na ay coal-fired. Wa sila'y kulang. Palihog, Sir Ariel Torrijos. Di imong opinion, sir, ang akong gikuha. Dili ba maayo nga doon na po tayo coal-fired?
4: Salamat kayo sa pangutana, sir.
5: Mm-hmm.
4: Una, diretsyon ka nagtubag sa mong pangutana, maayo ba?
5: Mm-hmm.
4: Maayo kayo, sir, og natay coal-fired diri sa Bohol.
5: Tungod salamat, kayo, sir.
4: Ang maong planta mo na ipinaka stable, kumbaga, maka unsay requirements nimo nga pangayoon na pila ka megawatt ikahatag ni dia.
5: Mm-hmm.
4: So gani mo na nagdominate sa ato ang generation nato diri sa Pilipinas nga nas mga 60% cold fire nga nagsupply nato.
5: Mm-hmm.
4: Dari sa ana ang uban nagibahin na sa geothermal, gibahin sa kanang hydro, ganang mga renewable nato.
5: Mm-hmm.
4: Anya mo align pud ta sa ato ang direction sa atong government, which is renewable mo na direction sa government ron.
5: Mm-hmm.
4: Gani ang goal sa government ikat ang kuan ang kining coal fire nga planta by 2040 to 2050 na siya i-target ana nga ikat ang maong kuan ang maong technology kay utrohon ni or i-divert ngadto sa renewable. So sa sitwasyon karon as kami as distribution utility ini technology open man mi sir.
5: Mm-hmm.
4: Gani among previous contract coal fire man to kuan expire atong 2023 nya napulihan ko nag geothermal. So gani katong ato ang one Bohol before nga nagbidding ta open technology to and then di dawat gani nato unta ang kuan nato ang coal nga technology pero atong may baluan sir nga ang probinsya sa Bohol natay ordinansya. Oh, so ang kuan dili ta makatubag nga pwede nato ipatukod sa Bohol tungod kay naay ordinansa naman ang Bohol nga nagdili sa pagtukod sa coal fire diri sa Bohol. So atong nabawaan man nga natay ordinansa. So at ang mga naggama sa ordinansa na sila ay gilan agi basihan unsay mga pros and cons nga nakita. So nga na siguro ang nahitabo nya balik ko sa imong pangutana nga katong na ay maayo ba? Maayo gud inta

0: Agihuman ang usa ka oras kapin sir nga way paaso. So uyon ba ka sir? Nga bisag unsa kanindot sa sistema nga inyong tun-an diha pero kulang gyud ang supply ang sistema magpabilin sab nga medyo problematic magbago ang katawhan sir. Daghan salamat.
1: Yes, sir.
0: Lolo ito ta sir. Ang kurman sa tulumanon pagpakabana bulanon alas 10 ang oras sa DYRD Lunes Santo sa Lombernes buntag da sir.
1: Salamat sir. Uyon tas imong opinion sir nga ingon ana gyud atong sitwasyon nga wala malikay sa statement ni NGCP nga dili nato kontrolado ang private sector nga nag produce or nagama ini mga generation company or generation plant. So ang mahimo nato nga magkuan, mag-invite ragod labi ang government or mag-initiate ang government nga magtukod og dungang planta through sa atong mga private nga mga company nga matukod og generation. Thank you.
2: Ano na ikasumpay si board member Greg Hala?
3: Daghan kayong salamat. Actually no, kahibaw mong gud ang tanan nga ang Bohol is motay first ever UNESCO Global Geopark. So mao nang we are aiming for green energy. So mao man gani na no nga naay natay ordinansa na against anang coal kay of course ang pollution ana makadaot man. Niya kuan po na sa ato ang kumbaga sa ato ang UNESCO Global Geopark kumbaga makadaot na kay tungod kay kanang ato ang titulo nga atong nadawat no kuan ano ba na every if I'm wa ko masayop every 3 years tanawo na og gagamit pa ta og kantong green energy. So that is why nga para naho og gusto mangalingta og kagolingong generation sa electricity dapat green gyud. Ug mao man gani no nga naatay kanang gipropose nga legislative measure kaning gitawag og kanang Bohol Household Solar Power Incentive Program. So kaning maong gipropose nato nga ordinansa mao ni tubag sa ato ang mga problema about aning ato ang kakuwangon sa supply sa kuryente. Kaya ato mang yun ang nabate, kani ato ang rotational nga kanang power interruption kay kuwang mga itong kuryente. Kay sa dugang higayon, sa dugang panahon, no, kasalig yung kuryente sa laing probinsya. Unya, the moment na ay kalamidad, bagyo, linog, umaputol, dugay na puta mabalikan o kuryente. Mao nang kani atong gi-propose actually kani nga proposed legislative measure mao ni nga himuon natong partner ang ato ang mga household into power generation. Oh, so kung naay magpataod no isulod diha through net metering para magamit sa ato ang probinsya kay for example no ang kanang maong proposed legislative measure kung naay mapataod og ganang 10 kilowatts. Imagine og naay 10,000 ka household nga mapataod og tag 10 kilowatts na solar. Mabot tag mga 100 megawatts. So og ato ni ma-promote tanang mga household maora po mutabang nato nga ang ato ang supply sa kuryente ma-stabilize at the same time of course mabarato jud ang kuryente ana, malower ang kuryente ana tungod kay ang generation ana no wa naman palita pod sa ato ang mga DU distribution kay wa naman nila palita kay ang supply ang mga tagbalay naman ang gitaudan sa maong sulan. So mao nang ato ang gipopost. That is all. Sir, thank you.
2: Okay, salamat kayo. Ang sunod nga mangutana si Edwin Sarong pagasundan ni Felix Impron.
4: Good morning everyone. Edwin Sarong gikan sa RBN 100.9 FM. Purag nabitin ta sa explanation ni Board Member Hala no, kabahin sa iyang ordinansa nga giduso dito sa Sangguniang Panalawigan. Kini Board, good morning. Kining imong ordinansa dili ba ni ingon og maka epekto pod sa taga-Buhiko og agri ba pod ang taga-Buhiko ani kay atong nahinumduman no sa mga miaging mga

0: buwan dunay mga probinsya nga nagpataod og mga solar nga ang mga electric utilities nila dito ni Alma kay kinahanglan kuno nga moagi pa nila og permission o guban pa mga requirements. Nakabaw na ba ni board ang ato ang mga utilities ani sa lalawigan sa Bohol?
1: Of course no, aware man sila ng ato ang Renewable Energy Act kaning net metering kay balaon man gyud na nga nagmando sa mga DO distribution utilities nga ipatuman jud na kung naay mo apply ana nga household ila gyud na ipatuman kay atong ginahuna na ani ang kaayuhan man sa tanan. So kaayuhan sa tanan ang ato ang gi tan-aw ani kay aron of course makatabang nato.
0: Okay no. Sa buhi ko dos o sa buhi ko uno, okay ra ba mo ani sir?
2: Kabahin sa isgutan ni BM Hala sir. Si Buhay Kawan since 2015 nagsuporta ta regarding sa balaod nga nag-allow sa mga consumer regarding sa net metering. In fact, pagkakaroon doon na ay 319 ka mga active net metering account ang naa sa Buhay Ko Uno, kini nag-consist ni og 3.7 megawatt ang installed capacity aning maong mga facility. Regarding sa gisgutan nato nga permits or compliances, so that is mandatory. So mandatory ang mga permits compliances. Kay kining maong mga permits and compliances gihimo o giset ni para sa safety pod sa installation. Nga dili ingo apply by night ra taod kag solar da apply ni magnet metering approve dayon. No. Dunay proseso nga kinahang lang imong i-comply ang mga technical parameters o requirements sa regulatory bodies nato like sa mga installation which is ang municipal engineering or ang office of the building official. So requirement ni dili para sa utility kundi para usab sa consumer nga nag-install sa seguridad sa installation. So kung unsay epekto ani ngadto sa mga distribution utility, so dako ni siyang epekto sir no. Kay ang epekto ani una pag-install nimo og capacity dunay na displace nga power supply contract ang usa ka distribution utility nga instead kadto nga kontrata gi-allocate to para adto nga mga consumer nga dapat di ato ni utility. Nakaplan na siya kay ang atong power supply contract ay nakaplan out na 5 years before sa execution. So sa among case, mga 5 years before nga required na to ning maong capacity, nagkontrata na ta og sugod o sugod data sa process sa pagkontrata aning maong mga power supply contract. So first nga epekto sa utility o sa electric co-op is displacement sa atong power supply contract. Second is displacement sa intended nga revenue para gamiton sa operation. In what context nga nagisbutag displacement sa intended nga revenue? Pagbutang ni mong solar dito sa imong atop sa imong balay, so portion sa imuhang requirement matag bulan is supplyan directly gikan sa solar installation or RE facility nga imong gi-install sa imong balay. So katong gi-supplyan directly, let's say in the context nga 100 kilowatt hour ang imong requirement in a month. Karon nagbutang kag solar sa imong balay, pagbutang nimo solar ang imong bayronon sa utility or sa Buhay Ko is only nahimon lang 20 kilowatt hour imong bayronon. So katong 80 kilowatt hour nga nawala, una na displaced to dito sa context sa atong power generation o power supply contract, then katong 80 kilowatt hour revenue to in terms sa gamiton sa operation. Pag displace nimo, pag gamit nimo sa solar, nawala na to siya kay 20 kilowatt hour naman lang. 20 kilowatt hour na lang equivalent ang consumption nga imong bayaran dito ni Buhay Ko Uno. Pero nag-receive baka og service intended lang para sa 20 kilowatt hour, ang service nga gi-deliver o gi-require nimo sa solar o sa imong installation is the same service ang gi-deliver ni Buhay Ko Uno. Provided nga kaning imong solar installation dili ni siya mudagan kung wala ang synchronization o ang supply sa utility unless otherwise kaning imong solar PV installation or RE facility makabarok siya as siya lang naka-off grid nga totally bo disconnect ka ng Buhay Ko, wala kay bayran, so there's nothing to discuss.
0: Okay sir, sorry to cut you sir ha. Kini nga maong ordinance sa board unsa na status ani sa sanggunian panlalawigan.
1: na first reading pa rin, actually, anya na-refer sa Committee on Public Utilities.
0: Ah, okay.
1: So, aging tubag no sa iyang kuano nga, of course, nagunaw na yun siya sa ilang sa distribution nga mawad-an og income at the same time, no?
0: Sorry mo na, ang ato ni dili sa ingong mawad-an og income, kung dili, solusyon.
1: Oh, money.
0: Solusyon sa kakuwang sa kurente.
1: Ato ani magud kay solusyon sa kakuwang sa kurente. Mao na bitaw nga actually gikay hisgot man niya kanina nga usa ang revenue mapiktahan sa matag distribution kung naani nga programa. Pero ang ato ang intention ani actually is para man sa kaayuhan sa tanan.
0: Yes.
1: Mas stabilize ang kurente at the same time of stable. Course muidyo mubaba po gamay ang presyo kay ang ato ang generation cost kung totally no nga tanan daghan ang mapataod mawa naman na kay wa okay ba o unsay pilay presyo ron sa generation cost sa mga gikan dito sa pagpalit sa ato ang mga distribution o pila so at least malower gamay ang ato ang bayronon sa kurente kay wa naman na palitan ang maong generation anang ato ang mga solar nga atong gibumutang sa mga balay. So ilabay man na dito sa ato ang distribution sa grid through net metering kay naa man ay kanang bidirectional nga meter nga itaod nila kay aron matan-aw o pilay kurente nga mosulod paingon dito sa distribution. Of course ang katong kurente pon nga magamit ana nga maong household.
0: Okay, thank you kayo, Sir Atoy. Bago kumubiya, Sir Atoy, ako lang panibaya o happy birthday sa atong buutan o batanong mayor niya sa lungsod sa Lubok o sayang anak si Andreas.
3: Okay, salamat kayo. Arita sa pangutana ni Felix Simpron, pagasundan ni Municipal Councilor Sin Gingging.
4: May buntag tanan, no? Namatikdan nga ang nataw, sigig bayad sa kurente nga wala nila gamita. Kaya nang kitawag og power loss, no? Karon
3: systems loss.
4: Systems loss, rather. Karon namatik na usab nga kaning solar, mga solar, usa ni sa nakaangin sa power loss kay palitan ang imong requirement sa kurente muna 100 kilowatt ug nakay solar ma 20 kilowatt na. So ang sobra bayran magid na saon man na so maklasipay na nga murag power loss kay bayran magid na. Pagkita ng Bohol, ang requirement sa Bohol is 100 megawatt. Nga, 80 na lang kayo na mga solar, bayaran magkaya po ng 100 megawatt. So, maklasipay na, maapil na sa power loss. Karoon, ang pangutana, gawas anang na ay solar nga namatikdan na nakaangin sa systems loss. Assembly nag-originate na sa NGCP o sa utility kanang systems loss. Unya, kanus aman mahimong di butbuton si BBI man nga matupan niya iyang tingtangon. At ito nini sa NGCP, pagkutan na palayo. Ano naman palayo, sir?
5: Sir, salamat sa imong pangutan na. Balido. Pero dili ko katubag sa system loss kay ang nibila niya ato mga amigo diri sa distribution utility. So, siguro ang imong pangutan na akong i-transfer nila para sila ang mas eksperto dire.
6: Ari kuno tani Engineer Noel Aliman doctor sa Buhiko 2. Sa panahon ni Maris.
7: Okay, so guys, gay buntag sa tanan no. Guys, got man ta og system loss unya ato na tong maabot ta sa directive ni BBM. So, ang system loss gyud na inherit dili gid mawa ng system loss. Pareha ba og magsagob ka og tubig puno magtagak-tagak maotoy system loss dadon dito sa kinauyukan pareha sa atoa tanang sitio nato sa Buhiko 2 nakasuga na but ing suffer ta og system loss tungod sa distribution line nga taas tanan nga mga equipment na na-inherit nga system loss so nalipay po ta kay ang system loss charge ipakuha man. Gani karon naaroy kanang system loss nga og VAT ipakuha karon na ay Zoom meeting sa amo ang tagsatag sa ka-electric operative. So hopefully kanus-a na siya nato ma-implement base sa directive sa atong presidente. So again, the charge of system loss di ginato malikayan. Aksa kung giigo na, tugod kay inherit na siya sa ato ang mga facility. Dili gina siya mawa. Mao na kita ato ra pong i-pass on base sa ato ang tagsa-tagsa ka mga consumer.
4: Kanang musubra sa kuryente, buhon 100 megawatt. Tungod sa mga solar na himo na lang itira ang nahurot. So kanang ang sobra i-pass on gyapon na sa mga consumers.
7: Wala bay labot ana sir.
4: Ha? Kinsa may mo pass on na? Matod pa, o ganit megawatt bayaran mo ginas contract. Unya, o tinta na lang kay tungod sa mga solar. Kinsa may mo bayad na ng sobra?
2: Sir, so ako lang ibalik dito sa context sa akong explanation kaganihan. No? So, then ato i-connect kabahin sa systems loss. So, ang explanation ato kaganiha, let's say, regular sa usa ka buwan, nagamit ka o 100 kilowatt hour. Karon, paggamit nimo og solar, katong 80 kilowatt hour nato, katong 80 kilowatt hour, direkta nato nga gisuplayan sa imong solar. Ang 20 kilowatt hour, mao na lang to imong gibayran dito ni Buhayko. So atong pasabot ato, katong 80 kilowatt hour, doon na to say corresponding revenue intended para sa operation and maintenance nga maoy wala makulikta sa usa ka distribution utility or sa usa ka electric co-op. But wala to nagpasabot nga nahimo to siyang systems loss nga pagabayran sa tanan. So in addition sa explanation ni Engineer Aliman kaganiha, kabahin sa systems loss, so ang systems loss, kung layman's lang nga pag-explain niya, difference na siya sa atong gipalit sa mga power supplier. Sa side ni Buhayko, let's say, ang atong total power requirement is 30 million kilowatt hours sa usa ka bulan. 30 million kilowatt hours sa usa ka bulan. Ang atong gipalit ngadto sa mga power supplier nato. Pero ang atong nasukod o na bill ngadto sa tanang mga consumers nato mikabat lang og 25 million kilowatt hours. Sa tanang metro, nga sa atong mga consumers 25 million kilowatt hours lang. So ang systems loss ana is katong 30 million minus 25 million which is 5 million kilowatt hours. So katong 5 million kilowatt hours maotoy bahinon sa tanan sa kinatibuk-an basis sa consumption pud niya, pero ang pamaagi sa pagbahin ana aprobado gyapon ni ERC. So si ERC mo'y nag-set og formula kung unsaon pag-compute ang gitawag og systems loss charge. However, ang systems loss charge or systems loss sa usa ka distribution utility, usa ka electric co-op is duna siya gitawag og CAP. So sa side namo ang CAP is 10.25%. So meaning dili mi pwede mo collect if mulapas na sa 10.25% ang atong computed nga systems loss. For the month of July, ang systems loss ni Buhayko is 4.43%. In average, karong tuiga is 6.23%. So layo ra na siya kaayo sa CAP. So kung paano to, matanggal ba si systems loss charge? Posible nga matanggal siya diha sa bill nimo, but maybe dunay laing pamaagi unsaon siya pag-recover. Kining maong charges, dili yun na siya malikayan nato tungod kay inherent siya. So may inherent. Natural na siya nga property sa wire, sa transformer, ug sa tanang mga equipment nga gigamit sa pag-deliver sa servisyo sa elektrisidad ngadto sa mga kabalayan. Kung gamito na to itong analogy ni Sir Ganiha, let's say, impalit kag ice dito sa tindahan. Impalit ka ice imong gipalit. Ice ang atong gisgutan nga gipalit. Karon ang imong balay, layo. Pag-abot ni mo dito sa inyong balay, ang ice nga imong gipalit, hinggamay ang ice nga imong gipalit. So ang nagamit ni mo, nga imong gibutang dito sa beer, nga imong ipabugnaw sa imong beer, gamay na lang ang ice nga imong nagamit. Ang among pahutana, ang imong bang gibayran nga ice nga imong nagamit, ang tibuok ba? Mahilis na siya. nahilis na na portion niya nahimo na lang tubig. So kung ato ay i-translate balik diri sa electricity, so pag deliver ana tungod sa natural nga property sa wires ug sa mga equipment nga gigamit nato, mo dissipate to siya as heat. Wala mo na imong ward, nasa imong balay. Sa balay lang nimo, sample lang explanation sa imong balay. Ang metro sa imong balay nasa gawas. Karon gatuo ba ka nga kanang nakonsumo, na rehistro dito sa imong metro nagamit na nimo tanan? Wala. Tungod kay katong mga wiring nga gipanggamit nimo ato, nikilam pa lang nimo ato, hilamon to nimo, mag-init to siya. Pag init ato katong init niya, dissipation to siya in a form of heat, losses to Asia. So ang pinakakuan niya buhaton na sa regulator nato is ang strong implementation or maybe i-lower further ang cap, which is technically and financially viable. Kaya kung buhaton nga ipasubsidize siya, kinsa ang mubayad? Ang distribution utility ba? Or pwede na i-subsidize pero si gobyerno mo'y muhatag sa subsidy at the corresponding cap.
4: Okay. Sir, akong nagamiton ang imong example, sir, para sa iyong nasabton ba? Ningon ka nga 30 million kilowatt, 25 la ang nagamit. Kana di naman kasi sa system slows na na, tungod mo na sa mga solar nga, gamay na nagamit. So, buot may pasabot nga, gita po ang system slows ug ang solar nga mo ay bayaran sa tanang consumers.
2: Wala, sir. Kanang 30 million ato nang gipalit sa tanang power supplier nato. Kung dunay nagtaod og solar dito sa ilang balay through sa net metering nga mechanism, kadtong ilang gilabay padung ni Buheco, dong hisgutan ni BM nga gitawag dutag ang mga smart meter duna sa capability nga mo-measure sa iyang gikuha ni Buheco og sa capacity pod nga iyang gilabay dito ni Buheco. So kadtong
8: inyong nabati ang The Capital Reports. The Capital Reports. Aron masayran sa katawhang bulanon ang labing importanteng kalihukan alang sa mga bulanon. Hangtod sa sunod simana at ani ang The Capital Reports. The Capital Reports. Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: Magandang quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Uy, nabugat ko. Naapod yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexido Forte!
2: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugat.
4: Rexido Forte!
2: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
4: Rexido Forte!
3: Maunang diskarte na ako. Discarding bisnak na to.
4: Rexido Forte!
3: Mas paspas, banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Potato, purified drinking water. Life together.
1: As one whom his mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Niwang, halos dili kalihok. Pero pag-take na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nangunta na sila sa akong say, imuhang ginainom ni. And ko, ga-MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mong ko nila sa una nga, niwang jud ko. Nga, laon niya. Iba sa luya jud. Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba may bukol? Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng anim. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, diyan ako bilib. 10 years na ko nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direkto bilib.

0: Available at Slim Pinchin House, English Street, Tagbilaran City. For city delivery, call our hotline numbers.
1: 412-0371, 412-5908, 412-4858, or at 0917-455-8456.
0: Quality is our priority.
2: Ultrasoft 0384124858 0918-319-4953.
3: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
5: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakit-anak ko ang pagludya sa akong amahan. Karon nga, senior citizen na si Ja, na inakasulti na ako nga ang sugat roll makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik sa panglawas. Monang, ako day gipatumar akong amahan. Og, sulod sa pila ka adlaw nakita na ako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas jud. Busa, sa tanang anak diha, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugat roll tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
7: Ang sugat roll mapalit sa The Generics Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang sugat roll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
9: sa gabal sa trabaho ang hawoy, tusok-tusok og binhod. Gisuwayan nako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
10: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makamuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut mo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makamuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
12: May buhay sa makabuhay.
13: Balita ug impormasyon gipabilaw sa katawhang bulano.
14: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
15: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
16: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number one.

0: Ora sa DYRD Radio sa Katawan, alas 8, alas 9, 16.
1: Kining inyong gisaligan nga tulumanon, inyong alagad. Makita usab sa Channel 5 sa BCC-TV o sa Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV o Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM o sa 88.9 PYNC Lion FM sa Tubigon.
2: Broadcast Anchorman, gisaligan sa mga bulanon, Mong Bulyeser. Magtuki sa nagbagang issues katilingban, tinud-anay ga maalagaron. Anchorman sa nag-unang public affairs program, inyong alagad. KBP nominee as best public service program sa tibuok Pilipinas. Anchorman sa DYRD, inyong alagad. Alagad, Mong Bulyeser.
0: Higala, kamusta? Bye.

0: Magandang umaga, Pilipinas! Majungbuntag Bol, welcome na sa mga Exxon sa inyong kinaham nga tulumanon matagbuntag ang inyong alagad. Adlaw karon mga higala, nga Biyernes, petsa 18 na nining bulan sa Setyembre. Atong mainiton nga mga panimbaya kaninyong tanang mga suki na tuntig paminaw. Dinhi sa atong dakbayan na sa tagbilaran, mga suki sab nato sa atong mga kalungsuran, labi na desto mahal nga lungsod sa Luway. Maayong buntag ingon man sa mga online listeners and viewers sa Facebook, sa YouTube, o nagtanaw na ito karon mga kaigsuunan sa mga cable networks, mga sanomaadyong buntag, atong mga panghinaot ang tanan. Nasa Kapiskay sa panglawas o positibo sa kanunay, naglantaw sa unahan kanunay na nikamot makahimog mga dalaygon nga buhat sarang kini makapalipay sa tong langit nun nga amahan. Kini gihapon ang inyong gisaligan nga alagad sa kahanginan, alagad Bong Bulyser magiguban kaninyo. Og sa kanunay, kuyog ang mga pulong ni Padre Pio. Sa panahon nga kita gibukot-bukutan sa daghan nga mga suliran, just pray, hope, and don't worry.
1: IATF, inyong alagad ta forever.
0: Aragada ta mga higala sa langis gutalan kanong buntaga. 19 minuto sumana kalabay ang alas 9 sa kabuntagon na sa atong pagbarayon mga kaigsunan. Musunod tas mga panghitabo sa atong nasod nga Pilipinhon karon ang init nga isyo. Kabahin kini mga kaigsunan sa nagpadayon nga impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Karangan niya, sa niyaging adlaw, dito mga kaigsunan ang mga retired justices may adto sa impeachment court aron pagpahayag sa ilang mga opinion as a guide to the senator judges mga kaigsunan. Kamusta nakakaroon panahuna ang ato ang impeachment trial? Asa na ito dapit? O asa ni mo pa dong? Mahuman ba ni? Humanon ba ni nila? O unsa gani mga kaigsunan ato ng sayran karong buntaga? Mauban na ito mga kaigsunan nang usa sa mga abdi kaayo na ito ng mga kongresista din sa atong nasud nga Pilipinhon na gikan dito sa Mindanao mga kaigsunan. Ang former congressman na ogang tigpamaba mga kaigsunan sa House of Representatives sa Prosecution Panel. Nauban na ito si Congressman Ace Barbers. Congressman Ace, mayong buntag. Welcome sa itong tulamanon inyong alagad. Okay, tempo do. Okay. Niana mga kaigsunan, uban na nato karong buntaga ang tigpamaba mga igsoon sa prosecution panel sa maong impeachment trial si Congressman Ace Barbers. Congressman, mayong buntag, welcome sa tong tulumanon inyong alagad. Bong Bulyser po ang imong ikauban karong buntaga, Congressman.
2: Mayong buntag, Bong, mayong buntag sa ato mga kaigsunan o mayong buntag po sa entero isla sa Mindanao.
0: Salamat kayo, Congressman, nga niya kakaroon sa itong tulumanon. Makatabang ka o paghatag o impormasyon nga doon sa mga suking tigpamanaw, dili lang mga bulanon sa tanang maabos itong Sibya worldwide. Kabahe ni ining init kayo nga issue, political issue. Dini sa ito ang nasod nga Pilipinon karon ang nagpadayon nga impeachment trial batok ni Sara Duterte. Congressman, isip tigpamaba sa prosecution panel. Kamusta na ang ito ang prosecution? Doon na po ba yung mga ebidensya? Doon na po ba yung laing mga articles of impeachment nga ila pang ipadayon diha sa ato ang padayon karon nga trial?
2: De, ang atong gipresenta nga articles of impeachment upat ni kabuok, no? Sa kasamtangan ang atong gihisgutan ron sa impeachment court ang article 1, no, which speaks of kanang giingon nga unexplained wealth, no, and violations in the SALN as well as the kanang giingon gani nga non-divestment of business interest.
0: Okay, pila ka adlaw na karon na Congressman nag-isigot anang maong article 1, unexplained wealth.
2: Okay, ikatulo naman unta na kagahapon, katong Wednesday, pero kay nag-amici curie kita atong gi-invite ang upat ka mga retired justices of the Supreme Court aron makahatag sila guidance, no, sa atong mga senator judges para sa ilang decision na pagahimuon pag-abot sa panahon.
0: Mm-hmm. No? Okay. Mm-hmm. So kung mag-isgot ta og unexplained wealth, tingali very obvious nga ang tuyo sa prosecution ipresentara mga ebidensya to prove your point nga nay unexplained wealth. In the same manner, sa pikas nga bahin tingali mangita pa lang paagi nga ma-explain ang ilahang wealth.
2: Okay. mao kana ang nakagwapo diri sa ato sa demokrasya kay tugutan man gud ang duha ka panel no ang prosecution o ang defense nga mo pakita pod sa ilang mga ebidensya kay dapat kini sa bahin sa prosecution kinahanglan ang among allegations masuportahan kini na mga ebidensya both documentary o kanang giingon nga testimonial evidence.
0: Pagkakaroon, Congressman, asa naman tadapit sa ato ang lihok sa prosecution? I understand, murag nahuman naman itong bahin sa you laid down the foundation of what is unexplained wealth, ill-gotten and hidden wealth with the former
2: justice.
0: No? Asa naman tadapit karon? Human ato, unsa na may sunod po na itong buhaton?
2: Okay, nahuman na ito sa first day na ito, gipakita na ito, giplastar ang rules, no? Katong giingon nga regulatory and legal framework no sa paghisgot ani nga issue kabahin sa unexplained wealth kay medyo komplikado gamay ni kay bisan kita no dili kita kayo kasabot kung magingon lang ng unexplained wealth so kinahanglan ma-explain pod unsa may mga rules bahin ani no kung unsa may meaning sa giingon nga unexplained wealth. So the first day mo nang atong plaster ang second day gipakita pod nato diha nga ang mga sal-ins ang mga statements of assets, liabilities and net worth sa atong vice presidente gikan pagsugod niya serbisyo sa gobyerno in 2007 ug hangtod sa rahimo siyang vice president. Importante kayo ni Bong Nganuman. Because pagsugod nimo sa gobyerno, kinahanglan imong ipakita kung sa imong kinta net worth, no? Kung sa imong mga ari-arian, kung sa imong properties, kung sa imong mga kwarta sa bangko o sa imong gitaguan ng mga kwarta. No? Kinahanglan ipakita gyud nato ni because public office is a public trust. More than that, no, ang first time na inigsulod ni Vice President sa gobyerno, kinahanglan ipakita kung unsay baseline sa iyang net worth, no? That time, 2007, ang iyang deposit is 7 million. Mm-hmm. Unya, after 18 years, nahimo siyang vice presidente, ang 7 million ni saka og 99 million. Okay, what ta mag-ingon nga illegal ka na, no? Kay dili man illegal ang mudako ang imong net worth kung naa ka sa nagtrabaho sa gobyerno. Kay base na ay mga legitimate o lawful income na wala pa nimo ma-declare. That's why kini nga hearing, no? Amo kini ang hearing na atong tukion, no? Susihon tukion ang mga dokumento nga magpamatuod nga legal o lawful ang income, legal o lawful ang increase sa iyang net worth.
0: Okay, so tungod kay inyo ning gi-appeal sa usas mga artikulo, Article 1, unexplained wealth. Subot ipasabot ang prosecution panel, taas kayo ang ilahang pagduda or tingali ang inyong resolve nga di gud ni unexplained meaning illegal gud ni nga kwartaha mao tili gud na ang inyohang theory an congressman mao ba na nagtuo ba gud mo nga di gud ni ma-explain ni Vice President Sara.
2: In fairness pod sa kampo sa depensa o kang Vice President tagaan man pod sila og higayon no na ila pod i-present ang ilang counter evidence na pwede nila ma-dispute ang ebidensya nga gipakita sa prosecution no nya kini na mga ebidensya gikan sa prosecution og sa depensa mao kini ang timbang-timbangon sa ato mga senator judges kung para sa ila unsay bugat nga ebidensya unsay angay tuuhan unsay legal nga mga ebidensya aron mahimong basihan sa ilang desisyon.
0: Okay, mubalik ta sa to ang gi-premise ka ganina congressman tungod kay gihimo ninyo ning artikulo unexplained wealth unya tungod kay gusto ninyo nga mapanis ang presidente by removing from office. So you believe nga wa gyud ni ma-explain niya, you believe nga dili gyud ni illegal nga kwartahan nga iyang nakita iyang niabot sa iyang account.
2: sa pagkakaroon kay wala pamampod sila mo pakita sa ilang explanation or or ilang counter evidence, mag-aingon gyud ang prosecution panel na dunay unexplained. Wala pa'y basihan nga kanang kwarta iyang i-declare base sa iyang record sa SALN are legitimate sources of income and legitimate net worth no ng atong vice presidente. So that is why
0: ang strong indicator ninyo anak Congressman Ace nga sa iyang SALN wa niya ma-declarar ning maong kwarta ha.
2: Well, na-declare niya ang kinatibukan nga net worth, no? Net worth niya, no? This is assets minus liabilities, mao ka na ang net worth nga giingon na to, no? So, sa iyang laging gi-declare, 99 million ko no ang iyang net worth, no? This is the totality of kanang iyang mga assets, lupa, sakyanan, kwarta sa banko, cash on hand, totality ani. So that is why we are asking for an explanation. Kay di ba nakabutang sa atong constitution nga a public office is a public trust, no? So therefore, kinanglan transparent yun, no? Kay pwede man ka mag-ingon dito sa imong net worth magbutang kag 1 billion, pero kung dili nimo ma-justify kung asa gikan ang 1 billion, sa kung question mark na, pwede ka question nun sa atong mga balaod, di ba?
0: Mm-hmm. So ang prosecution, ino na lang itong punga sa lingwahe sa mga bugoy sa kanto, mamu-mu-mu-ane kung ma-explain niya yan eh.
2: Oh, correct, correct. Sakto, sakto. Oh.
0: Pero, maubani ang yung saligandong article of impeachment, what if Sarah can explain all about her assets, yung net worth?
2: So, correct, no, iyang katungod na ma-explain kini no sa katawhan, no? Kung masatisfy ang katawhan, masatisfy ang atong senator judges, dili siya ma-convict sa kana nga article. Og maupod sa mga tulo pa ka mga articles of impeachment, no? Kanang grave threats and inciting to sedition katong article 4. And then article 2 ang misuse, misappropriation and irregular liquidation sa confidential funds, no, na sobra tunga sa billion. Kunya karon ang unexplained wealth, no. So para sa amo sa prosecution bong, kining tanan dili kini kung haka-haka lamang, no. Dili kini kung politika, right? Daghan malagi nagingon na ba inyo lang gi politika na. Dili, because these are all supported by evidence. Ang ebidensya na to, dokumento na dili gikan sa prosecution kundi dili gikan sa mga ahensya sa gobyerno. Sama sa COA na diin nag-ingon nga dunay question mark sa paggamit ng confidential funds. NBI nag-ingon nga dunay elemento sa grave threats, no, na diin nagbahad siya sa atong presidente. No, these are all evidence based and dunay klaro nga ebidensya kini Bong. So dili pwede mo ingon nga politika kini.
0: Okay. So upat ka mga artikulo, articles of impeachment nga inyuhang gihimong rason sa pag-impeach ni Vice President Sara Duterte. Among the four, unsa man ang inyong murag saligando kaayo adtong murag ligon kaayo ang inyuhang presentasyon sa inyuhang ebidensya, Congressman?
2: Oh, sakto yun ka, kaya daghay ng utana, no? Kung unsa ay pinakaligon. Para sa amo sa prosecution, pare-pareha siguro sila, Bong.
0: Okay.
2: Walay kuan kay sa among pagtuo, as long as maamong mapakita, ma-presentar ang ebidensya, sa akong pagtuo, ang atong mga senator judges, buingon gud sila nga bugat kuan kining ebidensya nga among ipakita.
0: Dunay mga istorya nga dili na ninyo iduso ang ika-upat nga artikulo, ang bribery, Congressman, unsay plano sa prosecution? Ipadayon pa ba na?
2: Sa pagkakaroon, ipadayon gihapon, no? Sa as we speak, matod pa, ipadayon gihapon ni kay mau maning among upat ka articles nga gi-submitter sa impeachment court. So kinahanglan amo kining among inihisgutan, no, atubangan sa atong senator judges. Pero kung doon ay mga request nga di na lang hisgutan kining bribery, pwede po nga among sabutan sa prosecution kay para sa mapadali, no, mahuman dayo nato ang impeachment proceedings. Mm-hmm. Gikan sa prosecution, kaya doon na pa may turno sa defense na ilang ipakita ang ilang mga ebidensya.
0: Correct, no? So kaning unexplained wealth nga issue, ano sa amon ni mahuman ang presentasyon ani sa prosecution?
2: Well, sa among na present na mga witnesses, duha pa lamang katong nahumana, no, kay 15 man tong tanan nga mga witnesses ug daghan mga documentary evidence. Kay kung among bilangon, ihapon ta ang mga papilis, murag sobra sa 1,000 nga documentary evidence. So maybe, no, maybe entero September siguro until first week of October mahuman na kini nga article.
0: Ah, okay. So tabana-bana ninyo by September mahuman na nimo ang artikulo. Unya ang bribery nga issue, musunod man kaha na siya.
2: Yes.
0: Kun ipadayo na. Mahuman ka ni karong tuiga ang presentation sa prosecution, Congressman Ace.
2: Yes, definitely, no. Ang sa prosecution side, mahuman gyud ni. Before siguro pinakadugay na October, no, mahuman ang appeal ang bribery, no. Ang November will be devoted para sa prosecution. So hopefully before December, before kita mag-Christmas, mahuman na ni tanan.
0: Unya naa pa man ang depensa mo pahatag pud sa ilahang mga witnesses, so mobalik na pud ta ani sa article sa grave threat, sa confidential fund,
2: pero so, base sa ilang mga ebidensya sa grave threats, no. Doon na ilang gi-stipulate, doon na ilang gi-submit, no, sa meaning di na kinahanglan dibatihan pa, dako-dako na porsyento sa ilang ebidensya, no, ang ilang gi-stipulate. So para ka na mo, siguro the whole month of November huma na siguro sila.
0: Ah, okay. Mahuman na sila. So most likely after that, before the end of the year, na natili judgment ang mahitabo.
2: Ano, yes, correct. Sa, correct.
0: Okay.
2: Correct,
0: niya,
2: correct.
0: Latest news, unsa naman, unsa tanaw ni mo, unsa man kaha ang interpretasyon sa Senado anang gitawag o two-thirds vote sa Congressman Ace?
2: Ang unsa ang kuan?
0: Unsa kaha ang ilahang basihan. I-appeal kaha ihap nila ang mitago nga si Bato de la Rosa ang napiriso ng si Marco Litag, si Jingoy.
2: Okay. Wapo nga question na, Bong, no? In fact, the reason nga nag-invite sila ng amicus curiae aron matagaan sila guidance kung unsa ilang buhaton. O decide ba sila nga i-appeal ang mga absinus or absent na mga senator sa paghatag og desisyon sa kininga trial, or ila tanggalon, no, sa bilang. So, gwapo ang presentation sa atong mga amicus curiae. Kay sa akong pagtuo, mao ka na ang ilang himuon nga basihan, no, sa ilang desisyon. Kay matud pa sa upat, the Senate has the sole authority to try and decide, including syempre ang authority to make their own rules. So kung ang ilang rule ipaubos-ubos nila ang numero, ang ilang basihan is those na nag-attend, kanunay nag-attend o nakakita sa ebidensya, nakakita sa, nakadungog sa mga witnesses, mao ka na siguro ang ilang himuon nga basihan. I hope, no? I hope they consider that.
0: Okay. So, dili na lalison ang two-thirds nga not necessarily 16 kay basihan sa all members kung dunay mamatay, di dyan ipon ang namatay. Pero kaniway na nga matay, nangawa lang, nitago lang o napiriso lang. So, sa tanaw ni Congressman Ace, i-appeal ka na sila og basihan sa two-thirds. Dili-dili sila makahimo og desisyon, but i-appeal sila sa base nga sa two-thirds.
2: Well, ako para ka na ako lamang ni personal nga opinion, no? Ang akong opinion, how can you expect a fair and just, no, na decision sa usa ka judge na wala gyud sila kapaminaw sa statement gikan sa witnesses, wala po sila kakita sa demeanor ng mga witnesses kung kini ba nga witness na makak or nagdugang istorya, etc. And especially, wala po nila makita ang mga ebidensya. Diba? So, if they decide, pananglitan, ang absent, ang wala gyud kakita ng mga ebidensya o testimonya, unya mo decide na i-acquit ang isa ka respondent, fair ba ka na?
0: Tingali dagan ang mo
2: mo decide siya o guilty. Fair ba ka na? Diba? So mao ka na ang atong question.
0: Mm-hmm. Tingali dagan ang muuyon po sa imong una-una nga dili sila makahimo og desisyon. Pero ang dakong pangutana, i-appeal sila ihap. Uyon ba kayo o i-appeal sila ihap?
2: Dili, no? Dili. Sa ako, personal na opinion, nga nung i-appeal man nato sila sa denominator. Mm. Namatog palagi sa ato mga mahistrado, ato mga justices, nag-ingon sila nga, dili, fix ang numero. Ano? Two-thirds. Mm. So, ang interpretation na lang, ang kinahanglan himuon sa impeachment court, kung unsay basihan sa two-thirds.
0: Mm.
2: Katong nagsigig attend, kanunay nag-attend, or katong tanan membro na appeal ang mga absinus. Sa imo ang tanan, ikaw gani ko isa eskwela gani kung mag-absent ka, di ka pakuhaon og examen.
0: pwede na, no. Pero estudyante gihapon ka.
2: I-appeal gihapon ka
0: sa ihap sa populasyon.
2: Pero pag bisan estudyante ka kay wala ka kakuha og examen, hindi gyud ka ka-graduate.
0: Sa imong tanaw ka, Congressman Ace, ano sa kaha desisyonan sa Supreme Court or nili, sa impeachment court, kanang maong issue, o i-appeal ba nila, o ihap to si Bato de la Rosa, Ana Piriso, nga si Jingloy, o si Marcolita, o si Lorian, nga wa pa mo balik?
2: Mm-mm. Sa ako pagtuo, karon umabot na si Mana, basin mag-decide na sila.
0: Mm-hmm. Okay. Bisan pa man ni Ana, Congressman, ibutang nato nga way kausaban. 16 is the number nga gikinahanglan. Ang prosecution sa tanaw ninyo, makuha ka ng numero ha? Ang 16 pagkakaroon sa atong ihap-ihap sa mga senador?
2: Oh, well, ako, di yun na ako i-prejudge ang desisyon, no? Ang posible nga desisyon sa atong mga senator judges. Kay base mo ingon sila nga no na prejudge naman me. In fairness to them, no, at ang ako lamang hangyo na tanawon nila ang ebidensya o kini mo'y ilang himuon nga basihan sa ilang desisyon. No? Kay total, parehas man ebidensya ang ipakita. Ang ebidensya sa prosecution o sa depensa. So sila na ibahala mo timbang kung kinsa'y pinakabukat aron mahimong basihan.

0: para sa imong personal nga biases para kanako.
1: Congressman, please hold your line kay dunay mo mo sausaw sa atong diskusyon sa kahinan karon usa sa atong mga sukin tigpaminaw aduna sa pangutana kanimo Congressman. Hello Mr. Sige. Caller, good morning Mr. Caller.
2: Hello, maayong buntag Congressman Barbers.
0: Ay, maayong buntag.
2: Ako wa gyud ko makaila nimo sa mga nangaging katuigan. Pero niya gyud ko nakaila nimo sa pag-lead nimo sa Quadcom.
0: Pag-lead
2: nimo sa Quadcom ba? Sa Quadcom.
0: Okay. Yes.
2: O, niya gyud ko nakaila nimo nga kuya dai ka, ngilngig kay ka nga pagkatao ba? Nagyud ko saktong leadership, naa kay saktong pagpaminaw sa uban. Murag tawgon lang nako tingali nga excellent kay ka nga pagkatao.
0: salamat.
2: Una ang ako lang pangutana, di wa ba kay plano mo lansad pagka senador?
0: Well, ako wag yun ko maghuna-huna bahin ana, pero kung dunay singgit sa katawhan, labi na sa ato mga kababayan na taga Mindanao, kay murag kulang kayo tang representasyon sa Mindanao. Para nga nako, I am offering my person kung kinahanglanon. Kung basin unya baka decide ta para po dunay sakto nga representasyon ng atong Mindanao.
2: Ako karon Congressman Barbers, sa karon nga oras musinggit yung ko nga ikaw mudagan yung ka pagka senador kay nakita gyud nako ang imong pagka intelligente nga pagkatao, pagka-humble nimo.
0: Salamat kayo.
2: Musinggit ko nga atong tabangan si Senador Barbers nga mudaog pohon.
0: salamat kayo. Salamat.
2: Ikaw na yung pangutana nga mura magdunay ni gawas gud kanyang headlines nga gi-introduce ni kuan ni Pampilo Lacson, ni Senador Pampilo Lacson si Teodoro nga mudagan pagka presidente. Sa akong personal, uyon gyud ko nga siya mudagan pagka presidente kay sa una gani sa pagdagan niya ni butar gyud ko niya kay nakita pud nako ang iyang pagka-intelligente nga tao. Sa personal ba nimo musuporta ka kaniya o mudagan siya?
0: Ako ikini ha, personal na ako ni na opinion. Si Secretary Teodoro, amigo mi kaayo anak, no? In fact, ang iyang misis o ang akong misis, close kaayo na sila, kaya nagkauban man sila sa una, no? Sa mga organizations. So para ganako, kung dunay angayan gyud na himuong presidente, akong pagtuo kay intelihente, unya, buutan, nya sayon duulon kang si Secretary Gibo is one of the best choices sa atong nasod.
2: Okay. So sa karon musinggit na lang yung kog otro nga atong butuhan si Senador Barbers pohon sa 2028 election pagka senador. Okay na.
0: Ay salamat.
2: Sige, salamat Congressman.
0: Thank you. Salamat kayo. Thank you.
1: Naunsa naman ni Congressman Ace nga Senador Ace Barbers naman eh, no?
0: Oh, mabalik na batay. Wag yun na mo agi sa akong gunahuna. Pero daghan naman ng utana sa ako. Ang akong pirmi ito bag sa ila nga depende siguro ni kung doon na ba'y chance nato na makadaog. Kaya kung doon ay chance, unya, doon ay singgit sa katawhan, gikan sa Mindanao, nga nung mubaliban man ko.
1: Yeah.
0: Mo atubang ko sa hagit, no? Pero kinanglan, ato sa panahon kung doon na ba'y chance nato mo daog.
1: Okay. But ato lang ipahibaw sa itong mga katawhan, no? Kaning itong pag-interview ni mo, dili ni para mga umpanya na ta, pro senador, no? Pakangan lang, ikaw mo itigpamaba sa ito ang prosecution panel. You are here today to help us, no? Aro ma-educate ang itong mga katawhan, no? What's going on diha sa itong impeachment. Let's talk about politics, Senator Ace. Sara is from Mindanao. You are from Mindanao. Why are you not in one side, Congressman?
0: Nga, which side?
1: I mean, nganong wa mo mag-uban? Kayo, obviously, tungod kay nasa ka-prosecution, we can consider the prosecution an anti-Sara, no? So you are there. So nganong wa mo mag-uban na, Congressman?
0: Okay. Mayong pangutana na bung, no? Medyo bug at tubagon, pero akong paningkamutan, no? Mao maning atong sitwasyon ron, no? Wa man ko maghunahuna pa sa sunod na eleksyon kung kinsay mahimong presidente or dili. Ang ato lamang is, ang among gibasihan is evidence, no? Evidence yun, no? Pirmi kita magreklamo sa atong

0: mga opisyal sa gobyerno, labi na kato mga ma-involve sa mga korupsyon, magingon ka nga, corrupt man na, corrupt man na. Pero kung kutob lang sa istorya, ang pag-ingon nga corrupt, unya walay ebidensya, dili angay tuohan. Pero kung doon ay ebidensyang mapakita, para ka na ako, ah, para ka na ako, kay anybody can accuse me, especially karon in the light of the social media, advent of social media, pero dali sayon ra kayo maghimo og mga fake news, di ba? Pero kung walay ebidensya, aw kutob ra na sa fake news, kutob ra na sa istorya ni pulano. Pinaka para ka na ko, evidence based gyud. Pagkakita na mo na dunay mga kalapasan nga nahitabo sa atong vice presidente, dili kini angay natong piyungan or talikdan, kinanglan ipakita gyud, tagaan pud nato siya higayon na depensa ng iyang kaugalingon sa sakto nga forum.
1: Mm-hmm. But as a Mindanaoan, you can stay neutral in this case kay taga Mindanao. Pero obviously, naa ka diha, murag ipakita nimo nga digid mo kauban ni Vice President Sara Duterte, Congressman.
0: Yes. Oh, yes, because nagtuo man gud ko sa mga ebidensyang among nakita, no? That is the reason nga siguro sa dini sa kiningabahin wag yun ni maguban. Pero kung kalambuan para sa Mindanao o ato mga pangandoy damgo para sa Mindanao, siguro magkauban mi ni ana. Pero sa pagkakaroon, tungod kay dunay mga issues na angay tubagon, atong gipangita ang intubag sa atong vice presidente.
1: Mindanao, matud pa, is solid Duterte. What is your assessment? You are from Surigao, Congressman Ace. Ang say tanaw ni mo na?
0: Katungod man nato mga Mindanawan, no, na mo hatag og atong kaugalingon opinion sa mga issues. No, ako magingon gud ko nga para kanako uban sa mga pipila ka mga membro sa Kongreso nga diin, almost 80% no ng members of Congress nag-endorso sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. So, unsay bot pasabot ana. Sa ato pa, dili sila makaingon na Mindanao is for Duterte. Kaya nga naman, ang representatives of the people sa entero Mindanao, 80% nag-ingon na dunay ebidensya, dunay alleged violation, nga angay gyud tubagon sa atong vice presidente.
1: Mindanao has pila ka congressman ang Mindanao, Congressman Ace?
0: Kung wala akong masayo, mga kuan, 61 or 62. Apil ang dunay duha ka party list na Mindanawan. Okay. So 60, murag 62 siguro. And then 48 ang nag-endorso sa impeachment ni Vice President Sara.
1: So, more than one half of the congressmen in Mindanao, no?
0: I think around 80%, 75 to 80%.
1: Nagpasabot ba na nga ang Mindanao is not necessarily a Duterte territory?
0: Yes, that explains, no? Nga nung muingon ko, nga nung dunay perception nga gi-control sa Duterte ang Mindanao. Siguro Davao City. And siguro mga silingan nga probinsya sa region sa Davao, maybe Davao de Oro. O Davao del Sur. Pero sa Davao del Norte, Davao Oriental, about there is a northeastern part which is the Agusan and Surigao provinces, murag makaingon man ko nga siguro perception na nila. Kay first time kita nakabaton og presidente gikan sa Mindanao. So ang pagtuo is Mindanao ang solid support sa mga Dutertes.
1: Mm-hmm. So balikon lang nato, no? Contrary to what people are saying that Mindanao is Duterte, sa imuhang giingon, 48 of the 62 congressmen in Mindanao endorse the impeachment. So mura pwede na to sabto na nga naay 48 congressmen nga wa mo kuyog ni Vice President Sara Duterte. Dili ka po ni siya, for now lang, niya human kung comes 2028, mo flip rap po ni sila, they will support if any Duterte will run for that office, Congressman Ace.
0: Yeah, so that's actually yun ang kanang imong idea, Bong, no? Siyempre, atong tanawon kini kung is this only for now, at present, or moabot po ning resulta sa support sa 2028. So, until tingali ang mga issues nga parehas kini sa ato sa impeachment, no, katang gisuportahan sa evidence, kung kini makalahutay, no, na issue up to 2028, unya ang desisyon sa katawhan mituo sa mga gipresentar na ebidensya, diha na nato makita. Kung doon na ba'y support base, no, ang Duterte's in Mindanao. Para ka na ako lamang na, because nagtuo mang good go bong, no, yes, of course, lipay kayo ta, nakabaton ta o usa ka Mindanaoan nga nahimong presidente sa atong nasod, no. Siyempre, pabor kayo na, because for the longest time, pirmi na lang taga Luzon, taga Visayas, may ma-presidente sa ato. Now, question, for the first Mindanaoan president, doon na ba'y impact na nahitabo sa matag probinsya, sa entero isla sa Mindanao, sa atong presidente nagagikan sa Mindanao? So, that question must be answered pag-abot sa 2028, kung unsay tanaw sa katawhan, di ba?
1: Okay. So let's talk about 2028. Some quarters mayingon nga there is no problem kung si Sara ma-convicted diha sa impeachment court and si Kanatran perpetually hold office perpetually. Some Dutertes moy mo saka na pud like baste o pulong. What do you think about that, Congressman Ace?
0: Ilang man ang katungod kuan bong, no? Ilang katungod nga mudagan bisag gani kinsa, no, bisag bisan dili politiko pwede mo mudagan, but to get the support of the people kinahanglan aduna kay integridad, aduna kay credibility, ug dunay imong performance nga napakita, no. Para kanako, ako na ko'y mupili sa akong sunod nga presidente, kana mo'y akong pangitaon.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Kini nga tao ba, may integrity ba ni? Wa ba ni ma-involve sa mga korupsyon o kanang mga paglapas sa balaod o kanang pangawat o kwarta sa atong sudlanan, panudlanan? Diba? Number one. Number two, credibility. Kanang musaad sa atubangan sa katawhan, muingon nga, kung ako, inigdaog na ako, mauning akong himuon, himuan tag kalsada, tulay kun unsa kunya pag-abot sa pwesto nakadaog na wa na gyud na mutuman sa mga saad, credibility para kanako, di ba? Sincerity para kanako kay diha man ang karakter sa isa ka leader. Ang leader mo amuma sa iyang mga subordinates pinaagi sa iyang pagmahal, sa iyang kanang karakter na dili siya kanang say tawag ana sa ato pa mga sakali giingon nga kanang dili salbahi, oh, di ba? Dili kanang pabugoy-bugoy, di ba? Dili kanang kuan. And of course, naturally ang usa ka leader kinahanglan adunay kahadlok sa Ginoo.
1: Okay, that's the most ideal ideal presentation og bahin sa election na Congressman Ace, no? But the reality in the ground, di man inguna na tanan ang huna-huna sa atong mga katawhan. What we are saying here is, Congressman, kung dili makadagan si Sara because of that impeachment, makonvicted siya, kanang gitawag na itong Duterte magic, kanang gitawag na itong Duterte charisma, matransmit ka na ni Sara to his to her siblings kung kinsa manggaling amanagan nila?
0: Wa na ko kakuan anak bong. Pwede man nila testingan, no? Kung matransmit ba. Kay gikan man na sa amahan, no? Kung kaya sa magic sa amahan na ma-transfer kini sa iyang mga anak, well, pabor kayo sa ila, no? Pero the only way for us to find out kung atong kinitestingan sa usa ka eleksyon.
1: Mm-hmm. So, wa ka mo tuo ana nga matransmit na og dili mangali si Sara, si Basti ba or Pulong,
0: wa ka mo tuo nga. Wa ka mo tuo ana.
1: So the magic of Sarah, not necessarily it's the magic of her siblings.
0: Yes, kanya-kanya man sila nga character, kanya-kanya po sila na accomplishments, kanya-kanya sila nga performance na angay gyud masabtan og makita sa katawhan.
1: Mm-hmm. So na nakay pagkakarong panahon na nakay shortlist ang administrasyon kung kinsa kaha ang ilang padaganon pagka presidente in 2028, Congressman Ace, na nakaha.
0: Na wa pagyud bung no kay ako personally abot lang sa uban sa ako mga kauban pero ako personally wa pagyud ko maghunahuna bahin sa 2028. Oo.
1: Mm-hmm. Okay, so ato nang paabuton na Congressman, just like we are waiting for the result of this impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Last nga question na to, Congressman, daghang miingon basig magubot ning atong nasod tungod niini. What do you think about that comment, Congressman X?
0: Magubot kung
1: whatever decision na the Supreme Court or the impeachment court may decide, Congressman.
0: Oh. Well, atong iampo nagdigyud ta magkagubot kay luoy kaayo ang atong nasod, labi na kita sa Mindanao. 'Di ba? Luoy kaayo kung magkagubot, apektado na pud kita, no? The reason na gusto nato nga dunay strong representation from Mindanao kay alcance kaayo ta sa bahin, no? Sa atong national wealth, sa atong national budgeting, sa atong programa, sa atong social services, mao kining atong i-fight. So kung magkagubot, basi di na ni nato makabot.
1: Tinoon, tinoon. So you are positive nga by 2028, mahitabo ang normal nga dagan sa atong nasod and election will come in 2028, Congressman Ace?
0: Yes, yeah, sa akong pagtuo, no, everything will be peaceful by 2028. Wag yung gubot. Mao nang atong iampo po na wala gubot sa atong nasod. And then, and of course, mugawas gyud ang tinuod nga paghukom sa katawhan kung kinsa ang ilang gustong leader na magdumala sa ila o sa atong nasod sa umaabot na eleksyon.
1: Congressman A, salamat kayo sa panahon ngayong gihatag sa atong tulumanon karon. Daghantag na sairan kanimo sa imuhang pagiguban nato karong buntaga. O ginautunta nga mahuman na ang impeachment trial aron pod ang mga makamove on na ang mga katawhan niining atong nasod karon. Thank you so much, Congressman A, sa barber sa mga buntag kanimo.
0: Salamat kayo, Bong, ug mabuhi ang Mindanawan.
1: Mabuhi ka, Congressman A.
2: Eksklusibo balita sa DYRD.
1: Congressman Ace Barbers, mga kaigsoran sa Surigao, siya mao ang tigpamaba sa prosecution panel, mga kaigsoonan, ug nag-isgot siya kabahin sa nagpanghitabo karon sa ato ang impeachment trial, mga kaigsoonan. Naa pa sila karon sa isyu kabahin sa unexplained wealth, mga igsoon. Og tingali mo tabok sila og ila pa nang desisyonan ipadayon bigod nila kanang lain nga artikulo katapusan nga artikulo ang gitawag og bribery, mga igsoon. Nahumana nila og presentar ang ebidensya sa prosecution ang grave threat katong pagpanghulga ni Vice President Sara nga gahire na siya og killer kun ugaling mamatay siya yang ipapatay si Marcos, si Lisa og si Martin og ang lain nga artikulo ang confidential fund, mga kaigsoonan. Nahumana po na og salida sa prosecution og karon ang unexplained wealth issue, mga kaigsuonan. Asa ka ni padong? Unsa kay resulta? Unsa kay hukom? Makuha kaha sa Senado sa mga kontra ni Sara Duterte, mga kaigsuonan, ang ilang kagustuhan nga makumbikto ang Vice President? Kana mo ito nga paabuton na, mga kaigsuonan. Para matay oras, mga kaigsunan, oy, untuk alas 10 na gyud sa kabuntagon na exclusive na to, mga kaigsunan, nga nauban dinhi si Congressman A. Salamat kayo sa inyong pagtutok sa atong tulumanon. Ako na lang magpahinumdum kaninyo. Tumar kita kanunay o GZ Detox Plus Herbal Capsule. Epektibo kini kayo nga muwagtang sa mga toxin sa atong kalawasan, busa batasana. Take every day GZ Detox Plus Herbal Capsule. Kini ang pinakakuso. Pupos na lang itong adlaw, mga kaigsuunan. Uy, musirit man ito dito, mga kaigsuunan, sa Aldea Veranda. Na grand opening karon sa Stasis Halo-Halo. Ha? At ito na dito magpabugnaw ron, mga kaigsuunan. Stasis Halo-Halo. Salamat kayo for the invitation. Ugma, mga kaigsuunan, kung karon Lunes. At diri gihapon ta, mga igsuon, magharong sa kahanginan. Dinhilang gihapon sa istasyon nga nagmahal sa mga bulanon. Walay lain. Ang numero uno, DYRD. Daghang salamat. Kini si TIBBS, ang friend mo forever.
3: IATF, inyong alagad ta forever.

0: Then get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab. Equipped with advanced therapeutic machines, Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness.
1: Therapy with care is the best you'll find. Wellness and motion, peace of mind.
0: Come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cocleo Compound, Mansasa, Seaside. Quality of care is our top priority.
2: IATF, inyong alagad ta forever.
3: Ako day si Rain Galvez, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Karon nga, senior citizen na si Ja, na inakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik sa panglawas. Monang ako day ang gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila kaadlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas, Jude. Busa, sa tanang anak diha, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
4: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit, maong uban ni ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
7: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex, the generic manual. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
10: Mao lagi, Mare, uy. Dili na ganahan may eskwela si Junjun. Kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Ang sao naman tao namo ni Mare, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwelahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
9: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mare.
10: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
9: Ay, Mare. Ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
10: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
9: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
10: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
11: Ace Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of Ace Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. Ace Medical Center Bohol.
12: Ace Medical Center Bohol.
11: Kasaligan mo.
10: Uy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
13: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuhana.
14: Rexina Forte!
10: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
14: Rexina Forte!
10: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
14: Rexina Forte!
13: Maunang discarding nako, discarding bisnak na to.
14: Rexina Forte!
13: Mas paspas, banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
16: Adiway arde, ang aking pipaminaw yun, everyday man yung pumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
17: Akong pipaminaw na radio station, kay wala NDY RD Ragyod, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinood na mga balita, o wala na jay lain.
18: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, o ang DIY RD, kay labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
19: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DIY RD. Sa paghimo na usab ka namo, nga number 1 AM Station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026.
20: DYRD.
19: Number 1.
21: Ang istasyon sa katawhan.
22: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
23: Mga sano og mga sana, ang pagpaminaw lang ba usa ka pagpagkabana?
1: Ang pagbaliwala sa inyong mga nadungog o pagtiyong sa inyong mga mata sa inyong nakita sa atong pangagamhanan, usa ka pagpakabana? Ang pagpakahilumba o dili pagpangilabot? Pagpakabana? Dili o dili mga sano o sana? Ang pagpakabana mao ang inyong pag-apil, pagtampo, pagpakiglambigit o pagpadayag sa inyong mga mayong unahuna o pagsaway sa mga kahiwian nga inyong nakita o napatudan. Mao'y timaan nga ikaw igsuon tinuod kaliwat ni Daguhoy nga nagpakabana. Mao nga atong pangagamhan ng probinsyal o ang abanti Bohol mingmugna nining usa ka taknang tulumanon. Pagpakabana Bulanon.
12: Mga gala, kumusta? Laing adlaw na yung oras sa among pagpakiguban kaninyo ng tulumanon. Tulumanon, pagpakabana Bulanon. Maghatod kaninyo sa mga kasayuran kalabot sa servisyo nga gipaabot sa pangagmanang provinsyal ngadto sa nagkadayang mga lugar rin sa ato sa lalawigan sa Bohol. Pinaagis pagdumala sa atong talahorong gobernador, gobernador Ares Aumentado, inabagan sa mga kaubanang mga opisyales sa sangguniang panalawigan, Vice Gobernador Nick Bisas, mga board members o sa tanan nga may hatod sa servisyo ngadto na kalahil na ang mga dapit ning lalawigan o ang katawang Bulanon ay suon ginikanan na kanayon. Salamat provincial government, salamat gobernador Ares Aumentado. Sa ngalan sab sapay mo provincial information and media office, uban sab kanato mga kaigsunan ang mga tagdumala ingon kanila ni Attorney Filipina Asoy Pulyo o ni Sir Mark Anthony Fernia. Diri sa studio ng CBN DYRD, din ninyo kaming nabati ikan sa Dang Lunes ang Tutsad Laong Bernes. Engineer Gilbert Tulop, kauban na mo mga kaigsunan, diri sa Master Control o diri sa video Jeric Ihok. Uban sa akong kauban, ako si Luloy Tutas, kumusta kamuntanan?
20: May matag na itong tanan, mga kaigsunan among mga Bulanon at itong mga bisita diri sa lalawigan sa Bohol. Atong mga kaigsunan gawas sa itong probinsya sa Bohol o gawas sa itong nasod nga Pilipino. Sa kanunay, sa makausap pa, na permitang kapasalamat sa labawang gagaw, mga karumbuntaga, na kanianausap kita, nakaatubang kaninyo, nining itong programa, Pagpakabana Bulanon, o kami diri sa studio, ng hinaot nga kamudina sa tagsa-tagsa ninyo kapanimalay, tagsa-tagsa kabuatan, kunain ka man, mananikay-sikay, karumbuntaga, gitagaan ka mo, o maayong panglawas, o kahapsay sa inyong kinabuhi. Maayong buntag ka na itong tanan. Bro, maayong buntag bro. Maayong buntag Engineer Gilbert.
12: Kabantay tingaling mga tao bro.
20: Nga.
12: Pareha naman tag pinahapay bro.
20: Pinatakilid na yung hinapay na to bro. Bro. Tabon-tabon sa hubon.
12: Pero kanindot kaya di ka magdag sudlay.
20: Ito sudlay bitaw nga na ay talinis tumoy.
12: Naara pa to bro.
20: Mamuntoy ka sa garang dalhon o labi nag ka ng mangulitaw ka.
12: Oh, gidiloy na sa mong bariyo sa una bro.
20: Okay, pwede man to ikadunggab.
12: Diha no? Manggoy nagaras nga manghod sa kagawad. Unya ra man po ng balaod bug nanay magaras.
20: Mao lagi.
12: Oh lagi.
20: Minumdo mo gatong mga sudlaya nga pinasiwil bro la bato isuksok sa bulsa no.
12: Oh.
20: Ya kanang uban kay talinsan man tutuang.
12: Dugangan man ko palya kay kulang man bro.
20: Unya makatawa ko to sudlaya kay nay uban nga kadto sudlaya nga klase bro.
12: Oh.
20: Itom na itong mga kilid-kilid kayo. Baga kayong pamada.
12: Kabantay ka. Likuntir ba? Napabana ron bro?
20: Wala ko kitag likuntir. Wala may pam, wala may mugamit og pamada ron.
12: Agpal.
20: Wala.
12: Ako bro, gagamit ko bro. Gagamit ko kay unang-una bro. O kosmetik atong mura bitaw lingin taason murag Bixby pura nga para inhale
20: hidden
12: medyo muhagtik ang buhok bro. Samo kay dagay magatang ba.
20: Daghan po ni reklamo tong pumada sa una kay katong pumada ni man to kuan kanang brand man tong pumada sa una umid umid no
12: umid.
20: Brand man to ya kay kanang uban kay kanang di daghang di mo gamit ato kay kanang di kuno kadagandagan lang kuto. Mutapot sa pamada.
12: Wala naman ron bro.
20: Wala. Tagi sana kayo mo
12: gamit. Wala gan. Ang gigamit karos mga buhok bro. Kana bitang ko pamita dito
20: mga sari-sari so, mga sasi na mga kuan mga klase-klase na sa shampoo no o kanang conditioner, no? Mm-hmm. Mao na nagipang gamit, wala na mo gamit pumada ron.
12: Ultimong ahintis pamada, bro, di na mo gamit.
20: Well, karong buntaga, ato ang magsaulog ang atong provincial government sa mm-hmm. kaning ato ang gitawag og family day na ito karong adlaw, no?
12: Family adto, day ito kung karon na.
20: Adto magtapok unyang mga alas tres diha sa Bantawan. Huwag na dito'y mga pasundayag, no? Mga daghan kayang ipasundayag unyang mga alas tres. Bibo kayo ta dito kay o kaning family day. May numdo mga kaning family day nga maunig na ganyang daghang mga sayaw, mga kuan. Napay rapol sa una day rapol ato dako kaya tong kinsa ba tong sinadora ba to sinador siguro tong bisita nato sa provincial government ka mihata ko 100,000 gi parapol
12: bato bro
20: aw oh, si bato nila ron sa
12: si bato to bro diha ko siyang duol bro pag
20: 100,000 di ba
12: ipadiretso na gani unta ako
20: do daghan tong si giparapol ato
12: senator de la Rosa
20: oh no ani so ang tanang taga Kapitulyo karon to ana daghan nga practice kanang nga practice sayaw nga practice og song and yells nya ako unta mo apil unta kog sayaw
12: nya
20: matay mura man kog nakatunob og baga
12: unya kay ang sayaw nga hilig na ko bro kay katumanduyog og one way ticket
20: oh one way ticket ako kung gustong sayawon kanang criminal tango na kanang i-dip-dip ng babae ba? Bitaw, wagod ko'y talent alang sayaw, bitaw.
12: Ako namay ako, bro. Basta kay sabot daan. Bisag sayo, pakpakyapon.
20: Awa, magi kuhan kay kung di mo pakpak, mangluod. Pero di ba, maayo magkamubalak, bro. Mamanong panahon na ang ating balak.
12: Di ba, himbalak man ko sa airport. Pamalandong sa pag-inusara. Yung background kay Pitbull Laban.
20: Kuya Buga.
12: Sa akong pagkahimugso ning kalibutan.
20: Kuya, kaya.
12: Napangkupya akong gibilin, bro. Napangkupya.
20: Tagayan niya ako at to, ha? Kamotoy akong balakon.
12: mudagan kong
20: barangay ka na ang kagawan.
12: Bitaw. Usbon kong lain paragraph ito, bro.
20: Okay. Para babae man to.
12: Para man to, provincial activities to. Kaya diha magana si Gubaris ato katong kalinyada bitaw sa trabaho atong kalingawan. Pero ang usa ka paragraph ato pamulitika nagbro.
20: Mo ba?
12: Angay kuninyong pilion. Kay bisan ko inyo akong kasab-an pahiuman gihapon.
20: Kuya wa. Usar may akong nahinumduman nga murag usar kalinya. Babaeng Pilipina. Anak ikaw sa Pilipino. O Pilipina. Marami akong naibawan. Bitaw. Karong buntaga, ato sa isgutan ng na patik, no? Kaning ato akarong gihimo sa tong governor diin ni Adto Gyud Siag Manila kay iyahag yung
12: Gitusgob sa Manila.
20: O kay iyahag yung gipangusgan kaning kabahin sa atong panubig diri sa atong lalawigan sa Bohol nga usa kini ka PRDP projects nga funded by the World Bank o ato lang yung basaho, no?
12: O palihog niya, bro.
20: Governor Aris Aumentado meets World Bank representative on proposed Lubok Bulk Water Project. Governor Aris Aumentado met with World Bank Water Practice Manager Michael John Webster to discuss the proposed Lubok Bulk Water Project. As the provincial government works toward addressing Bohol's long-term water supply needs. The proposed project covers Lubok, Sikatuna, Corelia, Baclayon, Alborquerque, Dawis, Panglao, and Tagbilaran, requiring coordination among the concerned local governments, national agencies, and development partners. Provincial Administrator Asteria Caberti, Undersecretary Alan Canizal, Lala Pabilia, Midori Makino, Takisi Murakami, and George Kumer, join the discussion contributing to the coordination surrounding the proposed water infrastructure initiative. The discussions are aimed at developing a reliable and sustainable water supply system that can respond to the needs of the communities across the province. Kanini ang dako kayo ni nato nga ko ano? Dako kayo ni nato nga development diri sa lalawigan sa Bohol tungod kay talking about PRDP projects. Kita ra gasigig submit og mga project proposal dito sa World Bank. Pinaagi sa PRDP program, no?
0: Programa. Oo.
20: Kani kung meaning sa PRDP, limot to sa PRDP. Kani siya? Philippine Rural Development Projects. Kuan, no? Philippine Rural Development Projects, mo lagi ni. Kani niya, nakakuha na to ani kay permit tanggal submit og project proposal dito sa World Bank kay World Bank funded maning kasagaran sa atong PRDP. Daghan tag project diri nga dinagko. Kay ang kuan ani kun mo release na gani og pundo ang World Bank kuan man ni ihatag ni dinha sa ato ang local government sa atong probinsya sa Bohol. Ihatag ni dinha kuan ni siya nahog ni siya og dole out diri na sa atong probinsya. Pero sa national, kaya ang national do na man ay counterpart kuan na siya soft loans
0: ang soft loans.
20: Diri ini abot diri sa atong probinsya nahimo na ni siya og mura og kanang dole out na lang. Mao ni ang atong ato ang lalawigan sa Bohol, daghan kayo o nahimo ani na doon na ganit tayo karon ongoing aning Kalapi Road, no? Unsa nang dapita sa Kalapi Road. Doon na po tayo kanang funded by PRDP, kaning PNB KGB, kaning kasaba kanang murag kaning plant diha sa ato ang Carmen, no?
0: Yes, ang, Carmen.
20: Pusani ka kooperatiba kaning PNB KGB, no?
0: Kasaba plantation.
20: Kasaba plantation niya. Doon na ay finished products din ha. Nga, kuhan, mga banana, kasaba chips o ganing kuhan. O niya, doon na pag yun na ay kaning sewage culture. Diha sa ato ang
0: mga Hitape. Guso, bro.
20: Mga guso. Pero karon niya aning shift na ang ato ang provincial government, diri na punta sa kaning supply na ito sa tubig, diin dibilupon sa ato ang kaning kung madayo na yun eh, kay na namang yun nga project gisubmit naman ni og mao ni ang kitagbo ng atong governor sa mga mga kadaguan sa ato ang kaning sa ato ang World Bank, no? Kanini ang tumong na pud ani pag develop sa ato ang tubig nga pila ni kalungsod ang maagian mao ni makapahimo sa maong
0: Daghan niya bro, First District, Kalungsod.
20: First District, yun eh. Kining kuan kay kining Lubok, sikat, Lubok, no?
0: Third na Lubok.
20: Kani kasagaran ani ang makatagamtam ani sa benepisyo mao ang First District.
0: Nahisigot na tag-tubig, bro. Doon ako i-adlib. Mangandam na kudaan basta isigot tubig, bro. Kaya kanang taga-balilihan, isakay po nilang luloy. Sir, naman sa naman tubig na to, dilis, balila. Wala na po ko kay balo, bro. Pangutan na lang mo sa kinsay inyong angay, pangutan on, yes, lungsod.
20: Mali niya, nga gipakadakan ni sa itong probinsya sa Bohol karon kaning muabil taning PRDP projects nga kinahanglanon gini na to. Kay ang ato ang gobernur, naglantaw dili sa karon, no? Sa umaabot diin magkadamhan na ang consumer sa ato ang tubig, no? Tanaw na gani mo duha na gani ka service provider nato diri sa atong lalawigan sa Bohol. Dili sa lalawigan sa Bohol tagbilaran o kuan lang, no? Kay ang mga LGU do naman sila kasagaran nga ilang kaugalingon,
0: no?
20: Pero tanaw nimo di lugos kapas na ang mga service provider, water service provider na to. Tungod kay nagkaanam o kadaghan ang ato ang mga konsumidor. Labi na sa Dawis o Panglao, diin kita nimo, nanay mga building dito nga muabot og tag 8 It's story.
0: Kinahanglan na
20: nagtubig. Kinahanglan na nagkusog na tubig na pressure. Unsa man ni nato kung kaning magsigi lang o sige tag inganyo, sige tag market, sige tag muingon ta nga invest mo diri sa Bohol nga kaning tukod mo mga kanang mga buildings, mga hotels, kaning mga condo units nga kuwang ang atong supply sa tubig. So nakita din nga sa atong gobernur nga doon ay long-term planning para aning dapita. So muna ni, ang atong kuwaan ani sa ato ang kining gitawag o bulk water project is kaning sa Lubok. Sa Lubok.
0: Sa Lubok.
20: Okay, bisan pag unsa og huwaw siguro na Lubok, wag yung kakita ang nagnahubas ng suba.
0: Supplyan, punas magkapiko river bro.
20: Kasumpay na naman.
0: Kasumpay na
20: sila. Sibilya.
0: Sibilya. Sibilya
20: So hopefully, kanini matuman ko nga damgo sa itong provincial governor nga ma-start ni nga project. Kay sayang kayo ang kahigayunan kung dilit na ito i-grab nini ang opportunity.
0: Sa akong tanaw bro, sa bahay ni Gubare, sa akong tanaw bro, ang iyang magumpang lantaw bro, kung ipahigayon ang proyekto individual sa kalungsuran, makasugat niya pong problema bro.
20: Yes.
0: O, makasugat niya pong problema.
20: Ang maning, think big.
0: So, no? Ibulto na lang.
20: Ibulto na lang.
0: Ibulto na lang.
20: Pareago na niya ito. Sa una ba? Sa sige kong kaligo din na sa Valencia.
0: Kaligo?
20: Kaligo kong Valencia. Kailan may makikaligo dito. Binagpatungod at yung tubig, gagas, gilid, sa karsada. Inikaigos yung mong murag mabuak yung mong hubon. Murag musod yung tubig sa hubon. No, yung tungod sa kakusog
0: kana
20: sa tubig.
0: Kanaan pang maligo, tabro, nga makaayon, tas kusog sa tubig. Saan maka maglaktaw-laktaw ang ato nilugdan bro. Makalimot
20: ba? Usahay po, magpatungod ka din ha sa unsingan, anang ko, anang kanang sa
0: Valencia. Shower.
20: Di, sa Valencia ba?
0: Ah, sa Valencia.
20: Oh, kanang kaliguanan sa Valencia.
0: Oh, patungod rata.
20: Patungod ra ka. Yan, kay sakit-sakit sa lawas bitaw. Mura ka kanang gi masayian po ng tubig. Mura ra ba? So, mo ni niya, nga, atong gi sa una ning suggest nga ngano man nga kanang Valencia nga nausik ra magung tubig na actually no moingot ang nausik kay ngano ning buhagay din na sa Daplis kalsada o gidali na dire unay tanan mga lungsod maagian mag tapok sila sa ilang resources o dalhon sa ilang mga lungsod kahantos dire sa taglanan to Dawis Panglao
0: pambakan sa panglungsod nga magian.
20: Pambakan.
0: Pambakan.
20: Di, tabangan og ang mga budget nila para panubig. Usahon na lang ba? Murabag natapokon ilang mga resources, ilang kwan, budgeta na nilag pilay budget din na aron mo abot yun sa gusto na to. Pero saon lagi? Nga tanaw-tanaw po siguro sa dugay man eh. Basig mapariha to sa gobernur nga moingon og dugay man ta makasapi.
0: Sa to, why return?
20: Return of investment na to, ano, dugay. Wala, no? Lisura. Pero nakita lang sa itong gobernur. So, dako ni nga proyekto, tungkol kay, murag mga bilyon siguro ni kantidad, ano, waman ibutang ko diri, o pilay worth sa maong project. Pero, kuan siya continuous ning kuan kaning project no. In fact do na pay usa ka plano diin kanina pong inabangga bulk water plant ang suba sa inabanga ang tubig sa suba sa inabanga dalhon gyapon diri sa ato ang pila na ka lungsod magian o, gikan sa inabanga Clarin, Tubigon, Kalapi, Luon, Maribohok, Cortes, Maribohok, Tagbilaran.
0: Balita na ako, Maribok bro.
20: Yan, ato pa na pwede pa na ipasukuan dito sa Sagbayan. Sagbayan. Kung ato ang mag-cross, kung ini, kanindot ko dali, kung mag-cross-cross din ato ang mga source sa tubig. Ang karon na ba, murag doon ay giban sa DNR ang kaning kub-kub kag tubig kun dili surface water na ang ipagamit
0: surface
20: kaya water
0: kubo man bro
20: di kanang nabasa kuan ba gadagan mga suba mga kuan mo na ipagamit sa kuan di nakaka deep well
0: nadabi kun ang barangay bro way suba
20: Amo lagi na. Mo lang na
0: problema.
20: Problema gina, oh, pangitaan
0: gina. Pastor ba nato dinar? Oh. Kasi lang may kabuhan sa palisay, bro.
20: O, oh, di ba? Mamaw ra lagi na ang istorya sa dinggi. Di na kakadaob-daob. O, di ba? Di na kakadaob-daob.
0: Labi nagbatuan.
20: Away lang, kasong batuan. Kayo, nindot ang batuan. Kayo, tanan mga kuan, protected area.
0: O. Di na kagpahagya.
20: Well, anyway, mao ni ang dakong kalambuan nga ato ang gibasa karon nga kabahin aning bulk lubok bulk water tatay akong gikuan lubok bulk water project hinaot nga ma-implement na ni kay gipangusgan gini sa atong gobernur nga ang atong di na ta maglisod og tubig kay lain laba po ning to kaning mawad-an tag mag-brown out po wa po tay tubig. Kay ang bubag gigamit kay kuan man
0: kurinti man
20: kay sur kanang underground water may itong source
0: mao din na usahay nga katong bomba bitos tubig bro magtapok ang mga tao murag ka na usa to kanang naiitim ra bitaw magtapok
20: murag ka nang bandiklak or kanang
0: biometrics
20: gatapok dito
0: wa man puy magkaos magdagbalde bro kay gibran out nya di kandar ang makina
20: yes.
0: Wa man puy mo uli sa ko kay gibran out magtiwas mapu istorya dito
20: adto pun daga marites mo dito gatapok
0: to dito gatapok bro
20: na mura-mura pod og kaning mura-mura lagi pod og kuan kaning mura-mura pod og kaning naasa biometrics ini kala 5 gatapok mura ga pre-over. Anyway, ato sang basahon ini asa ato ang Facebook live no di adiri si Ma'am Telma Doliente Mokiala. Uy,
0: ang akong classmate bro ha
20: classmate ni classmate. Mo oi mura ga may buntag ni mo din na Ma'am Telma
0: classmate.
20: Di apod si
0: nalimot ko siyang barangay bro.
20: Di apod si Ma'am Dorps Kaloyong, shout out og Manyanitas Group sa Sitio Lala Obukay Kankata Corillo. Uy, di ang akong silingan ang ako ang dako kusgan kaya din na sa Department of Agrarian Reform no?
0: Kusgan?
20: May daghang kanding ni good morning Sir Hill og Sir Luloy. Kini sir, ako silingan Hill Bungato champion ni sa balak sa diha pasdar. Ay like tinuntok silingan kay basig pabalakon. May buntag sa tanan taga Department of Agrarian Reform
0: si Dr. Ronald
20: Dr. Ronald Dr. Pumatong Ronald. Murag na aduna ni sila dakong kalihukan adto sa regional office nila regarding aning ilahang pagsaulog sa Civil Service Week o ilang Family Day siguro nga adto ni sa province sa Cebu City regional office no
0: mo
20: ginaot nga mudaog mo sa kuan kanang mudaog mo sa inyong duwa nga pang-apilan ha di kay kanang inikabot dito prunset mo kanang tutog tanderdom bitaw bitaw mautong katong last week ba the other week last week nga bisita kayo kay daghang mga gipang turnover ning Department of Agrarian Reform no yan nindot kaya ilang programa labi na ang ilang regional director nga supportive kayo sa kaning ilang programa kabahin aning pagpanghatag og mga kanang services kaning mga post kaning kuan na lang dili na ning yuta ganang hatag pag sila yuta atong pag birthday ni PBBM no. Pero ang ilang karong pangusgan kaning kuana support services para sa mga mag-uuma. Salamat kayo nga katimbayayong gyud nato sa probinsya sa Bohol kaning mga project nga gihimo sa DAR tungod kay concentrated kayo sila sa ilang mga agrarian reform beneficiaries, mga farmers gina sila, no. Nya di si Conrada Doria, mayong buntag Sir Loloy.
0: Oh, may buntag ni mo diha.
20: Watching ko sa usa asa ni niya siya gawatching USA ba ni USA California no oy California ka ma'am Conrado Doria
0: asa iya lungsod diri sa Bohol bro
20: Doria na may Doria kun sa amo ang mayor sa Cebuanes is si Attorney Michael Doria no basig parinte
0: sa bro
20: na po Doria
0: Doria dito.
20: Sige. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw nining atong programa, pagsubay nining atong programa. O Dapat dito ito ang mga kaning mga kaubanan nga kaning atong i-shout out ng taga Trinidad, Ubay, Talibon kay daghan ta dito ng naminaw. Bisan gani ang sa Kalapi kanang remote barangay na nasa taas bukid. Naminaw na to sila. Sa Tubicon kay ang Tubicon na si katong si Ma'am Kuan sa radio. Unsa man?
0: Oh, Tubicon katong babae.
20: Oh. Manager nila sa Tubicon Radio.
0: Si na-remote ko silang manager.
20: Unya na pud sa
0: Napod doon di Del Pino.
20: Do. Og sa hagna no. Daghang naminaw na to
0: basta. Tunikat sa Peru, bro.
20: Oh. O di apod ang ato ang kauban din na karon
0: murag
20: Redkit Reyes. Di a si AJ D. Guzman, shout out Sir Hill og Sir Loloy. May buntag, AJ, no?
0: Sir AJ, may buntag
20: din. May buntag, murag practice na siguro kag pickleball. Eh. Kani?
0: Oh.
20: Ato alang na isgutan kaning ato ang bahin sa bulk water project nga gipangusgan gyud sa atong gobernador kay nakita niya ang unsa ka importante kani nga proyekto no unya hinaot nga matuman ang iyang damgo sa atong gobernador no
0: kining tubig bro importante ni
20: okay
0: numero unong importante is balay bro balak burnout duhang adlaw
20: sa wala
0: ko tubig sa agas
20: murag ako asang i-shout outing nag birthday karon nga atong mga amigo no na adin ha sa LGA na si Baa Dumadag Dumalag no happy birthday ni mo diha Baa ayaw na intawon og absent absent no og ayaw ka late og ang ato ang first lady kaniadto sa diha sa lungsod sa Balilihan si Dabilinda Madrio Chato Bibi Chato
0: si Bibi
20: asawa ni ni kanhi mayor
0: Dumi
20: Chato. Nogang si Sir Rilan Lubertinos, murag manager ni bangko ni si Sir ko. Og akong classmate nga si Rodrigo Bareda og si Mark Munton, no. Oh, happy birthday nimo din na Mark. So, bro, murag nahuman-human man ko ah.
0: Lakbita na to ganina ang Capitol reports, bro.
20: Okay. Nindot kay ito nga kuan. Nindot kay ito nga topic, no?
0: Oh. Kay malalim ba nimo, bro? Kini ning kurente deg mawa bro. Duha man di tawag ni. Burnout ug blackout.
20: Bitaw no.
0: Oh.
20: Sige. Kay murag ikaw mag dito.
0: Dito ko kaganina no bro. Mga engineer basta kurente mga engineer mangina. Dito pud ganina si ma'am. Ubay-ubay ang taga Buhiko dito bro.
20: Oh.
0: Hurot ang tanang lami. Pito sila bro.
20: Oh. Hurot lingkuranan na to.
0: Hurot ang lingkuranan.
20: Oh.
0: Bro, gibalik-balik magyud ka ganina. Kanang pulong kulang ta og supply.
20: Supply sa kurente.
0: Supply sa kurente.
20: Sige.
0: Unya, nahisgutan po dito. Nga gipangitaan yung paagi. Nga dili kayo dako ang kadaot, bro. So, girotisyonal. Girotisyonal, bro. Na kanang rotisyonal, magud, bro. Doon na mag-uigaingon ako, bro, ba? Pag humas program na ito gahapon. Si Loloy, maayo ba ng rotational sa UNESCO?
20: Okay.
0: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Membro naman taana, bro. The only in the Philippines.
20: Kana Geopark.
0: Geopark. Makalitan biasa tas pangutanas mga tigpaminaw, bro.
20: Okay. Unsa may pangutana gyud nimo? Gipangutana.
0: Maayo ba paminawon ko no nga gideklarar tang UNESCO
20: Geopark.
0: Geopark, the only in the Philippines.
20: Nya.
0: Nya. Bisitahan man manyus paper man bro kay ang National Grid Corporation at umiagin si mana sa Bohol Coricol, mudagan pagduhan si mana.
20: Ang burnout?
0: Ang burnout.
20: Oh.
0: Pag human sa duha ka semana, padayon ang burnout. Katong patik karon ini, katong niadtong miaging patik.
20: Oh, malagi ni.
0: Magbantay mo ng mga tao, bro.
20: Yes.
0: Oh.
20: Usa nang maka-discourage sa mga kaning usa mga ka-discourage ning ato ang sugang dagitab
0: nun. Sugang dagitab
20: nun. Kaning supply na to, imbis nga nagkadaghan ang atong building, nagkadaghan ng atong mga consumer o mga electric, no? Kuha pangitae o solusyon.
0: Kuha pangitae o solusyon. Nalakbitan ganina, kanang ipalo, bro. Gumikan kay private, ang atong kadaguan sa kuryente dili makamandar sa private kay private entity man lagi. Pero nakabantay man ko bro even sa Mindanao, bisan sa Mindanao bro. Ang mga pribado mugamit lang na sa ilang generator bro.
20: Kung burnout.
0: Magsalig yun sila kay basin pugi pasaligan pag
20: di ang akong ang akong
0: na kwat na sila
20: da na lang koy pangutana pano wa magkuan kaniya wa ko makasubay sa maong programa sa sa Capitol Reports kay kaniadto talking about kanang power generation ang ato ang gobyerno mo nangita og mga source no so natukod ang napukor kaning buhi ko kaniadto doon na sila kanang generation po kanang power supply no na ang atong pangutana kay gi privatize na mangod eh no so mao nang natawag ng ipiralo gi open na sa private sector ang pagbaga so kanang source sa kuryente dili ang pagpadagan sa kuryente kay lain ang magpadagan sa kuryente di ba kanang transmission no ang pait good ani kay makakita na gani ka og bill nimo sa imuhang kaning billing nimo sa electric tinga nga sama ning daghan naman ning gipangbutang dina og kaning mga although sinintabos ra nang kwan ini balance to na dako na kayo
0: usang metros mga
20: pareha ba gani man ni atong gig pangutana usara akong pangangano dili man ni usahon ang gilig og aron maila na to og pilang gi per kilowatt hour di ba oya karon mayingon sila nga mga system loss ano pa ba yun man tag system loss nga mao man kamo may ga supply na mo
0: tanan man sigurong negosyo bro para nako ha manginaot kong mudawat po ko correction bro tanan man sigurong negosyo bro na lost no. Panalitan karon sample negosyo og sakyanan magbiyahe okay negosyo man na pag mahal sa gasolina bro di man lagi ipatapal sa conductor Praruhon to ne.
20: Mau puno.
0: Ah, di ba? Oh.
20: Nganod
0: nganod. Daghan man tag amigo konduktor, bro.
20: Pero di magtapal.
0: Ay.
20: Ano, munaog. Mawa tong konduktor.
0: Negosyo man sad ang sakyanan.
20: Yes.
0: Oh. Negosyo man sad na.
20: Oh.
0: Mahilis ang ligid.
20: Oh.
0: Oh, mahilis oh.
20: I-charge sus pasayro nga nahilis.
0: Oh. Wa man lagi system loss na sakyanan, bro. Aritas barko.
20: Oh.
0: Wa man lagi system loss.
20: Mo lagi.
0: Lakin isang kinipong kurente bro. Kapangitaan sa ni kay na may mga empleyado. So di pud mahimong di sweldo ang empleyado.
20: Yes. Kasabot man ta. Kasabot ta.
0: Kay na may when there is pain there is gain.
20: Lagi negosyo nang kay na ilang negosyo nang gina no.
0: Di ba lagi ipapasaan ang ubang nagkumbalag mga purdoy na ng mga sakyanan, bro?
20: Di, ang ato alang, no? Ato ang patsumpay sa imong istorya ba? Kanibang ato akintang panayate sa inyong sa buhi ko, no? Kanang itawa co-op man yun na. Ngano mo patong pa man ang gobyerno o ba? Nga co-op mo ta na.
0: Kooperatiba man na.
20: Oo. Naman lagi ba't? Wa ma og sa kana bitang mga tiguang kanang tiguang laba punta kana bang mga kana senior citizen muka og restaurant nya tan-aw dito na ibat mao mo tigi reklamuhan sa mga karaan sa una mga senior citizen nga nagtan-aw na ibat gipatong ningon ko so wa man may butangi direk bat oy paka
0: kana ikasudan bro
20: bitaw ato lang ikaw ano yung pagkatawa no pero mao na gini nga wag yung takiba o pila per kilowatt hour nila tungkol sa kadaghan kayong mga ginagmay nga mga charges ini kwinta daw
0: di ba karong panahon na bro ha base po sa pagsunod sa pamaagi dool kag butika palit kag usa ka buok paracetamol tilan to listahan taas sa bro inig isyos resibo adi naman na basahos na kapalit unya kana laging system loss bro. Lain-laig interpretasyon ana ang mga consumer. But ipasabot nga mabitaw to Felix kaganina bro nga nangutana nga maubay magbago ini ang consumer.
20: Oh. Nganong kita
0: magbago. Nganong kita man.
20: Oh. Napoy kuan bro. Napoy usas dato na bantayan no. Kani bang kani ato probinsya sa Bohol no. nakita na ni sa panahon pa sa old man ni Gobernador Erico Amintado.
0: Ang papa.
20: Ang papa. Ang papa na importante kaya guning ato ang kurente.
0: Mm.
20: No? Doon ay mga projects sa una nga na hinumduman ako nga daghang mga projects nga gihimuon unta sa atong gobernador kani ato, kaning papa ni Gobernador kanang Aris,
0: Aris.
20: No? Pero yan ang kantakoy.
0: Oh, kanang kantakoy, bro.
20: Kantakoy. Mm. Kana lang, ha? Kanang kantakoy sa una. Gihimuan na ng project study. Gihimuan na ng kuanga. Kanang pwede na sa hydro. Hydro, hydroelectric plant.
0: Mm.
20: Pero, nga nun, imbabag ang mga politiko. Ang ubang mga politiko. Nga nun, gibabagan. Nga, sakto, yun unta to. Kay, og tanaw.

0: ako kay nakaadto magyugo ng kapita kanang sa Atlas Mining dinha sa Toledo kanang sa Pantalan dako kay na nga kuan coal fired nga kanang power plant no. O wa nga nung waman mo reklamo ang Toledo City ang whole Cebu ano waman mo kasagaran nila coal fired ang ilahang mga planta no
1: kay uling ang sugnod.
0: O o niya ang pait pagyod no bito nang makaingon ta usahay ganong ganong antay ang ubang politiko diri sa Bohol antay antay progress man kayo nya katong kanto si katong Gobernur Erico daghan tong plano tanaw siya ga una og kuan nga kinahanglan mo ang katagkuriti gikan sa
1: Lite
0: Lite kanang singanan at tiwi kanang sa kaning stem mangod siya kanang singanan kato anang klasehas planta pareha sa kaning Negros Oriental no kanang sa Palinpinon kuan na siya kanang steam gyapon gikan kanang bulkan bitaw nang steam sa bulkan oh mo ni gapa kuan og mga turbines no karon ang atong gobernador si Gobernador Aris na tungod kay daghan man nimbabag sa atong mga previous nga plano sa iyang
1: sa nakalabay na munuan
0: karon nakakita siya og source gadaghan ng invest na dire ha kaning sa solar oh solar na pero wa pa maka-operate no mo ni nga
1: gi-promote pa
0: oh di na na ah, sige na gama si Katuna Daguhoy Tapas Ubay no nakika
1: wa pa ta kapahimulos
0: wa pa ta kapahimulos kay wa pa mag-operate siguro na pila na ka megawatt oh nga mga power plants pero the only thing ato ang kuhanan gyud nga wa gyud ta kahibaw og pila gyud ilahang kaning ato ang mga provider electric provider kaning bang ning kuan na kini ning abot na sa ato ang billing dinha sa kuan mao ni mga service provider o electric provider no og pila gyud kilowatt hour kay nakita man ato nga dehay mga post nga ning abot tag 18 per kilowatt hour adto sometime last August
1: si engineer Torrijos kaganina bro bumay ako na pangutana si engineer Torrijos bro ako gyung giklaro-klaro pangutana kanang pangutana gyud ra mga tuwa pos pangutana sa ubang taos na minaw ba all right mo ni ang akong pangutana engineer sa imong panglantaw sa imong opinion mahimog mabasag libro mahimog dili basta imo na gikan ang ayan ba ta magtukod og kulpar dakong yes bro
0: pero dai mga dai gibabagan na nanay dai di ba na murag na ay
1: ordinansa
0: oh. Na gababag sa kulpard
1: pero sa iyang bahin bro
0: pwede mas lami
1: oh unya sa ako sang bahin gisumpayan ako ang akong pangutana bro nanawag ko sa lungsod nga akong gigikanan bro nga dito ko 26 katuig, among syudad Cagayan de Oro. Kay naa magud sa Villanueva, Misamis Oriental bro, ang pinakadakong plantas ko kakula, gitapo ang lima ka planta, nahimurang usa, nas Villanueva. Naa po diha ang coal fire. Kunwa ko malimo, tungod sa kadaghang planta ng Misamis Oriental, 400 megawatts ang tumong anang among planta. Nanawag ko si Center dito bro.
0: Why gipanghubak dito? Why ganang ibang
1: TV? Akong gipangutana.
0: No, nabay lang nga sakit din na.
1: Midaghan bang masakit to, hindi ha, gumikas pollution. Kay kaniad to, may coal fire. Ingon naman po bro, tungod sa climate change. Di man lagi tungod sa
0: coal fire.
1: Coal fire.
0: By the way, nakaroon ako nakahuno na. Kining atong gikuha, gikan sa Leyte, mao ni gitawag og geothermal.
1: Geothermal lang
0: ato sa Leyte. Di ha po sa Palinpinon, nakaantog yung kuha nang sa Palinpinon sa Valencia, Negros Oriental. Kaantog yung kus planta dito. In fact, daghang mga bulanon dito nga mga engineers napukor kaniya to. Kaya apil malas napukor ng Palinpinon. Dito sila ng duty. O, ipangutana agin ako. Sa usa ka buho, pila kami gawat ang makuha nga source sa kurinte. Pila kami gawat. Ingon sila, more or less 100 megawatt, no? Ato panahon na sa Palinpinon. Yeah, pila ka buho? Tulo. Sa ato pa, 300 megawatt. Sobra di eh. Murag mga 100 pla, mga almost 200. So, kato panahon na, sa din to me, Negros, Oriental, o Occidental,

0: unya part sa Cebu mo og si Kihor mo gipanguaan og kuryente including Panay. Panay.
1: Sa ila kapagyaw ro sa Biliran, Biliran Island, ano no, no dili Sarangani province. Cool fireman.
0: Malige. Nagalibog ta nga tong mga previous nga mga kuan nga musupak yun sila og kaning coal fired plant. Tanawa, unsay na itabo? Ang buhol, wag ikaw galigong planta. O kanang kuan, o saligan ni mo, o burn out. Ultimo nang dampas na to nga kanang diesel plant man na siya.
1: Nga diesel na.
0: Kanya karon pila rin ma-generate ano, niya, mahal ang diesel. Musa mo itong kamahal.
1: Niya ka ng diesel, bro, kay ang buga, anak, bro, kay baga.
0: Mas grabe pa.
1: Hinoon mo, ingon sa ilang katarungan, bro. Agikintag pagtinaw. Tuwa mo si ibabaw. Tugutan tatuwa si ibabaw, bro.
0: Madara sa angin.
1: Ni amay gisunog og diesel, bro. Niya ning daghang mga
0: ganang mga sakyanan
1: niya. Sa syudad.
0: The same.
1: Maura gihapon.
0: Wala gi.
1: Pagbuga sa tambot sa diesel, bro. Tubig ba din ang aso naman. Mahanggap sa tao, bro. Kay gisunog mas makina sa sakyanan.
0: Ganin niya, ato lang ning i-hinumdum sa itong mga katawhan nga kung doon na gani mga inaning problema, no? Ang atong provincial government na ninguha yun. Unse atong masolusyon kay pareha lang magsigig burnout. Although, kanang muingon sila nga doon ay schedule burnouts, no? Na schedule burnouts. Pero nagi, di good ma, usay malikayan nga naapoy unscheduled burnouts.
1: Naaman na, bro.
0: No, daghan
1: di kayo nga. Di man puro naka-schedule.
0: Unya, ang pait na ba, kay inigbalik og siga sa imuhang, inigbalik sa kuryente, dito na nga daot ang imuhang appliances.
1: Wala gina, bro, nga. Kinibang naatas panginahanglan, bro. Kadtong daan nga mga pagtuon sa una, bro. Reviewon to. Kay magsaka man kay balo.
0: Actually, unaw na ni mo. Nganong, katong panahon sa ato ang presidente, kani presidente Digong Duterte, no? Okay siya og coal-fired ng mga planta nga ibutang diri sa Pilipinas. The only thing is, gigawngan ta sa mga western countries. Nga, dili pwede ng coal-fired ninyo, himuon din na sa inyong lugar kaya makakuan mo sa pollution. Pero nga nung Manila yung nanan China, undang niya.
1: Maobitaw, bro.
0: Ha?
1: Nga nung no, Pilipinas.
0: India, nga nung ninyo, buyaga na sila. Indonesia. Kamu mismo sa Western world. Naama mo daghang coal-fired mga planta.
1: Bisan Indonesia, bro. Kay nakadungog kong istorya sa diyang bagong natukod ka ng Villanueva coal-fired plant, bro. At tumaday tapalit uling dito sa Indonesia, bro.
0: Kay daghan man sila o dito coal.
1: Daghan man coal. At tumaday tapalit o uling.
0: Malagin eh. Kung kita na na ay gawngan ta sa laing nasod kaning mga western countries nga di ta makakuan og coal-fired nga mga planta pero sila dito sa may hadlok coal-fired o kanang nuclear sa may hadlok
1: diha panahong presidente Marcos, bro, ang ama diha na utatong nuclear sa bataan.
0: Undang po. Wa paupilita. Kaya kanang lisod lagi ko, no? Piligro.
1: Piligro.
0: Unsa na may dili piligro. Ang mingon tag hydro, tuwag, ibabagas mga politiko na to dire sa kating sa buhol kanya to.
1: Bro, ah. Sa basahon sa paimo, bro, kanang nabasa-basa na to kada adlaw, mag-isgot to sa yung paimog expert. Maunta po'y mamabag ng expert, bro.
0: Di kay puros man nga expert na.
1: Puro na ba?
0: Kay pag nag-hire ta og mo gama o feasibility study, mga expert mo na sila. Ambot lang sa namabag og expert mo kun sila.
1: Mo bitaw na di ko mo apil babag, bro. Kay di man ko expert.
0: Kaning mo na nini ang time na nini ano?
1: Hinutukan na to.
0: Ang hinutukan na to. Unsay kayuhan na to din sa itong lalawigan sa Bohol, ato na lang paningawaon ang ato ang mga kalaguan ng mga diri sa atong lalawigan. Naning mas nanguha na sila nga kining atong lalawigan sa buhol. Tungod kay nagkadako ang atong kuan,
1: konsumo.
0: Konsumo nagkadaghan ang mga business establishments nga nanganhi nga gustong mo invest dire. So nangita pud tag source og mga sa source nato sa suga, sa dagita kanang kanang kuan.
1: Sa kuryente.
0: Sa kuryente. No?
1: Oh, lagi.
0: Yeah, unsa on man ni?
1: Di basic ko to on, bro.
0: Di ang ako pod hayen na magutong murang kuryente.
1: Uy, di harap yung kongresman na to, bro.
0: Ha?
1: Lito-lito kang murang kuryente, bro.
0: Saan naman na to?
1: Asan eh? Naman to?
0: Ha? Ambot sa arto.
1: Wala bitaw. Siguro ito yung madadyon ito bro, murang kurente, wala siguro ito yung system loss.
0: Nahuog ito sa system loss. Bitaw. Mau bitaw ito, wala ko ka-kuhang ganina, no? Wala ko ka-subay sa ito, ako ka diha, may dagang itrabaho. Wala ko higi, kasi kaso sa ko.
1: Ang ako lang puntos pagpangutana ganina bro, oh. Pagtandi sa lungsod nga dito kugikan bro, mauni. Basindeg utrohog toon bro. Nga naapoy medios bro. Nga dili maka polluted ang coal fire. Kay basig ang finding sa atong panahon na pollution.
0: Oh.
1: Sa tanto ng toon bro. Parego do sa hay ug kurte bro. Pasar pag-abot sa asa na sa region. Pag-abot dito sa usa na pong lamisa bro kay baliman. So bitaw. Ba?
0: Ako apong nangutan na
1: ta. Mga pagtuon ba?
0: Nga kaling coal plant to. Actually daghan ng sistema nga kanang mulusot nga aso sa panghaw. Limpyo na ng aso.
1: Yeah, limpyo na.
0: Oh, limpyo na ng aso.
1: Ngano puntos ibabaw man?
0: Ngano man ang mga barko?
1: Oh, kana.
0: Kana. Oh. Kana mga barko kasagaran
1: na painandaran bro nga murag. Oh.
0: Kasagarang barko mugamit na kaning
1: krudo
0: dili krudo kanang yung kanang unsektuingan ang kanang mura og kanang asfalto na kaning mao man gigamit na mo sa SIP mi sa una ka mao na imong isugnod sa mong pat no kasagarang mga barko sa una kanang unsingan katuan eh limot naman ko sungan eh pero anyway. Tanaw mo, nagunin mo ng barko, gasoso. Nga, doon na pa yung barko nga nuclear. Kanin. Dagko na kayo kanang mga aircraft carrier. Ano mo, mga buyag ka?
1: Mulagi.
0: Nga, mas labaw pa na naa nga umuantos ilang lugar, gandang cargo. Huwag ato dito sa Europe. Noon ni Manila buyagon ng barko. Ayaw mo dunggo dire.
1: Kay... Kasi may pabuyagon at environment.
0: O kita dire magtukod tag coal fire dire sa Pilipinas. Buyagon ta ayaw mo diha kay makakuan mo. Appeal mo sa pollution sa kalibutan. Pero sila ilang mga barko. Dagahan sila mga barko dito manunggo. Di ta panunggoon nila kay kanang pollution man.
1: Nainumdum ko. Ayan ay anang imong punto bro. Nainumdum ko sinultian sa kapolitiko dito po ko sa Mindanao bro. Gataod man bro. Oh, no smoking.
0: Oh.
1: Tanang iskina apil CR, no smoking, no smoking. Kita man ang tao bro, kaya bagong gilabay ang sigarilyo, makikita man sa dakong opisyal sa probinsya. Sir, tabako man lagi ka, ingon pong dakong opisyal sa probinsya bro, stoy, paminaw, kanang tanang smoking, ako'y gapatao na na, wako'y labot.
0: Malagi, no? Well, anyway, ang ato na nang nahisgutan tungkol sa itong capital report.
1: Guys, ang kakulangon sa supply.
0: Kakulangon sa supply. So, unsa may ito solusyon?
1: Unsa may solusyon?
0: Solusyon. Kaya kung ang solusyon diri sa itong provincial government, naninguha gyud ang itong provincial government, pinanguluhan sa itong gobernur, na dunay mo invest diri o mga kaning power supply nga kaning hide kaning singan ani kaning solar na solar now daghan na ng gigama og solar then dire pod sa ato ang nganuwa jo ini hindi bilo pug balik kaning inumdom ko sa bata pa ko kaniadto kana hydroelectric plant dinha sa Lubok
1: nganuwa na kanang subidahon na diha
0: nganuwa na padak-in ang kuana kanang hydro plant dinha sa Lubok.
1: Kay supak magkulpair
0: atar sa hidro. Kay og kadtong katakoy ug pa ni supak na una anon ta turon.
1: Sa to mga politiko pa nanupak.
0: Nanupak mong mga politiko
1: ba sino? Kadtong politiko nanupak pro mga espiritu to.
0: Adi ko mo tuog
1: espiritu.
0: Basin gua wa lang maapil sa kasabutan ba.
1: Nabadi ay. Og di manggaling bro. Medyo lain man paminaw kasabutan. Oh, kay basig lain ng pagsabot. Pero ang aton tumong, mayo. Basig lain ng pagsabot ba? Wa mapils meeting ba?
0: Bitaw no? Nakuan na ni nato. Kay gano, kanig yung constant brownout diri sa itong lalawigan sa Bohol, naapil, tas napingsan ato ang bagol-bagol, ani, tungod kay kung kuwang ang supply sa ato ang kuryente. Kay gaangkat man tag kuryente gikan Cebu, gikan sa Lite, sa geothermal. Yeah, kita mismo sa Bohol wa gyud ikaw galingon nga ato ang mga source of kanang kuan kuryente. Nga duna man ta og hunahunaon gunimo, duna unta tay mga suba nga mahimuan ato og mga hydro.
1: Para hydro.
0: Kanang sa balilihan sa Hanopol, ambot ka operate ba nang sa Buhiko din na nga 5 anyway 5 megawatts 5 dili megawatts man sino 5 megawatts
1: bro, ka, no basig ilang gisupra mamasin lang ko ha wa ko moingon nga ilang gilihok basig gumikan usahay liso di ko gisisi bro.
0: usapon na oh naana gani mga dinagko nga mga programa nga kanang ko. Ni ano po yung usa ka agency nga ganun di magka-synchronize ang utok ba nga para sa kayuhan man sa kadaghanan maingon na po environment na po ayaw pang batuan kay protected diri.
1: Kawaka na nga mo lungsod tigaduan rabak.
0: Di man ako raman ang nindot ang batuan kay protected area.
1: Kana ko no protected area bro, matipas gamay maglisod kung tagkubkub ka silias.
0: Lisod lukat kang gisisi ultimo gani sari-sari story mong himuon dito
1: bisag talong na ibutang sa labisa.
0: Bitaw no hinaot lang ta nga masulbad gini niya sa itong kagamay
1: kulang magutang supply bro
0: tinood ako kahit tagkuwang. Hopefully, amo ni ang ingon sa atong gobernur nga kung mag-operate na galing ang ato ang mga kining ato ang mga solar plants nga ni adiri sa atong lalawigan sa Bohol pero kuwang pagyapo na. Pero
1: dunay at least ko, bro. Ha? Dunay nag-ingon ako gumikan na ng lain-laing konklusyon. Eksperto nga dili polluted og coal fire. Aring lamisaha magtapok. Eksperto nga ang coal fire mo resulta pollution dire magtapok pero ang lisod bro kay katong gaingon ako kay padibatihon mapod. Tan-aon kuno kinsay maka pagawas og fax.
0: Bitaw ha. Well anyway
1: kamaupo ng mga naminaw ha.
0: Pero wa magkawang gyud ato provincial government naninguha kun asa gyud ta nagsige gyud tag open og kaning mga businesses nga kinsa mo invest dere sa atong lalawigan sa Bohol kaning kanina lang yung solar plants og kaning wind turbine nang tapod
1: na bay rape karon ko solar ibutang bro magais
0: na daw
1: nana
0: ganun man makakuan man ng kaning mga kadaghan ng mga Byron nga gakuan og solar. In fact ang GSIS ga offer og solar nga kanang installation kanang paloon sila og aron mang imuhang bahay mahimong solar.
1: Solar
0: okay energy.
1: Okay man bro.
0: So wa naman tayo oras mga kaigsoonan. Mungingon na lang kong daghan salamat sa inyong pagsubay din ng itong programa pagpakabana Bulanon. Karon kay Friday man, happy weekend og sa ato ang taga PGBH person ang mga officials og ato ang mga employees. Kita-kita taon niya sa Bantawan alas 3. Unya may buntag kaninyong tanan sa kanunay Abante Bohol.
1: Daghan salamat sa mga igala sa inyong pagsunod nining tulumanon pagpakabana Bulanon. Imo mabati gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes. Alas 10 ngadto sa alas 11 antak na sa sayong kaudton. Sa ngalan sa mga tigdumala sa atong pangagamanan ning lalawigan sa Bohol ubos ug pinangulohan. Sa atong gobernador Ares Aumentado, o sa ngalan sa mga kaigsunan. Sapay mo, uban sa mga kanato, nining Mount Tolomanon, sila si Atty. Pilipina Asoy Piolio o si Sir Mark Anthony Fernia. Diri sa Sibian, sa DYRD, mga igsuon. Diri sa Master Control, uban kanato, mga igala sa Engineer Kagawa, Jerry Kahit, samtang diri sa video, Jerry Kihok. Sa ngalan sab sa akong kauban, sa gihapon, ako si Leloy Tuta, sa di pa may manindog sa kahumanan, mga kaigsunan, hinumdumi, pagservisyo alang sa katawahan organisado. Mayo, may buntag kaninyong.
2: Inyo na pati ang usa ka oras nga inyo ug atong tulumanon. Pagpakabana bulanon, hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa samang oras ug istasyon. Salamat sa inyong pagpaminaw.
3: Kining sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Time Check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era. Time Check is brought to you by Myracaf Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtok na plema. Afford pa. Time Check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
2: Time Check is brought to you by MX3 Herbal Products.
1: Time Check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw. Time Check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud ako blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpangihi.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
5: Kinahanglan sa bildo, aniana dinhi sa Bohol ang kompleto nga tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, suot sa panimay ug uban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting ug Empara Ciudad sa Tagbilaran.
6: Hay, maputlan gyud ta ani og suga kay usa na kabuwan wa patakabayad.
7: Ayaw ka balaka kay sa Bohol Light. Gipalugwayan ang pizza sa pagbutol sumala sa hangyo ni Mayor. Bisan og dili ka kabayad og duha ka bulan, dili ka maputlan tungod kay aduna kay 1 month bill deposit. Gani, may interest pa kini nga 6% kada tuig ug makita sa Enero nga electric bill.

0: Kung aduna kamoy masinati nga problema kabahin sa delikado or unsafe electrical connection, tawag lang sa BLCI hotline number 411-3088.
1: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pa mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors, ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaon sa bildo og aluminum doors, bintana, automotive glass og tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene og compressed air. Adto karon ang Builderware sa Don CPG Avenue. Utawag sa telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
2: Isay ngalan nato sir,
3: Paul Mercado diay ni sir.
2: Mo tanan lang ko kanang gatumar ka og DTX 500.
3: O sir, mo na ginatumar nako kanunay kay na diagnose mong ko nga naay prostate problem, bisod kog pangihi kay ni hubag man hubag pura kong tiil inailantan po ko palit og DTX 500. Niinom ko sa buntag kaduha na sa gabi duha kapsula sa susdown. Ayo ko may review DTX 500 ra gina kayo nako labis jud kayo sir DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
5: Ach! Ilong ranger?
6: Tanaw ni mo, punsa na? Sipon o dili sipon?
5: Dili sipon. Di siguro ni madayon?
6: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sipon.
5: Sipon dayon?
6: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neocert C plus 40 na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neocert C plus 40 with zinc dayon.
7: Unilab quality yan.
8: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ubo! Blema! Igawas!

0: Magandang quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
3: Mabuhat ba na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
2: Let's do this!
3: Pag Enervon Z Plus na!
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol. Labad sa ulo o kilanat.
6: And discarding bisdak, ana.
7: Rexido Forte!
6: Di kaliho, di katrabaho. Hassle kaayo mabugahat.
7: Rexido Forte!
6: Naapay kauban nga pamaol. Labad sa ulo o kilanat.
7: Rexido Forte!
6: Unang ang discarding ako. Discarding wisdak na to.
7: Rexido Forte!
8: Mas paspas banat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Vina, duha sa mi sa ako mga apo.
12: Let's go, Lola!
11: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
13: Uy, what ako!
14: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Unilab yan.
15: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
0: Unilab quality yan.
15: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Indutag aura one guapa to another. It's giving confidence, Myra era.
17: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
18: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
19: Takot sumpe na maawaan ang sakit. May pamilyang umaasa sa akin eh.
20: Balisama na ang isip.
21: Wala tayo choice. Para-paraan na lang.
20: May kabaman sa dibdib. May ginhawang hatid ang bawat patak ng Pau Liniment. Nalaman ko yun na Pau Liniment may natural antibacterial and antiseptic properties din pala kasi herbal. Natuwa ako. Pau Liniment may tulong protection din pala laban sa mga sakit na maaaring dumapo sa balat. Sa ganitong panahon, kampante na ako sa Pau Liniment mula sa Pau Liniment, iba yung pag-iingat. Kasama niyo kami sa panahon ng pagsubok. Dahil walang aw sa pau.
22: Senior citizen baka o adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
23: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
24: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
26: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mare, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
25: Paoperahan dahil ninyo si Junjun, Mare.
26: Dugay, ragyud miga plano, anak Mare. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
25: Ay, Mare. At tudad a si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
26: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
25: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
26: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app, at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details. This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
3: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
5: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: Hello mga ka-MXU Believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. A public school teacher from Davao City National High School ang atong mahinabi karon. Si Ma'am Angeline Bautista. Hi Ma'am Angeline! Kamusta po?
12: Hi Carly! Mabuti naman.
6: Anyway, gaano po ba ito ka-challenging na trabaho?
12: As a teacher, madami na talaga akong ginagawa handling these high school students. Ang pagod, baliwala yan, lalo na at kasama ko lagi ang MX3 capsule. Parang magaan lang at may energy pa rin ako to keep up. Kampante ako kasi ang MX3 ay research-based, tested and proven to help pain, discomfort, kaya iwas tayo sa sakit. MX3, dito ako believe.
6: Kaya yeah naman, Miss Angeline, maraming salamat po sa time ninyo.
12: Thank you din for having me, Carly. Thank you, MX3.
6: And of course, thank you, Miss Angeline. Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.

0: Adiway Arde, ang ating paminaw yun. Everyday man sa kumaminaw kay insakto ang mga balita. Why bias ba?
1: Akong tigpaminaw na radio station kay wala NDY RD Ragyod kay tungod ang paminaw tao mga lapas na balita, mga pinood na mga balita o wala na jay lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DY RD kay labas ang balita. Updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DY RD sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DY RD. Number 1.

0: na sa Boholay. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Ang kainit sa Hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kinahanglan sa bildo, aniana din sa Bohol ang kompleto nga tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, suot sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Binting ug Empara Ciudad sa Tagbilaran.
5: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
7: Rexino Forte!
8: Mas paspas, banat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ako day si Rain Galvez, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako day gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasagdin yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen. O pwede po ni ka natong tanan.
11: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Hello again, mga MXC believers! This is Carly Chua, and welcome

0: sa atong kwentuhang MX3. Usa ka golden girl ang atong makaistorya karon, si Ma'am Emma Baldonado from Carmen, Cotabato Province. Hello po, Ma'am Emma. How do you keep yourself young at heart ba, Ma'am Emma?
1: Well, Carly, I love serving others. So, nag-biyahe gyud mi permanente because nag-visit mi og mga churches namo, no, sa lain-lain na mga lugar. Maong I make sure na I'm in my best fit always. Confident ko nga kaya na ako ni tanan because of the strength that comes from the Lord and MX3. I love that it has alpha, beta, and gamma nutrients. MX3 has been helping me with my health check. Og mauna sab ni ang partner nako in serving others. A decade na akong proud MX3 believer. MX3, dito ko bili.
0: Thank you kaayo sa imong oras po.
1: Salamat po kayo, Carly, and salamat, MX3.
0: Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.
2: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duha sa amin sa ako mga apo.
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
4: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilabian.
6: GTX 500.
7: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital sa noon, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandang ito sa awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon.
6: DTX 500, mabibili sa mga butiga.

0: drink responsibly.
1: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Balita!

0: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
1: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
3: Ning panahon nga nagkadaiya ang mga panghitabo, kinahanglan nga magpakabana ang katawan. Magpakabana.
4: Magpakabana.
3: Usa ka tulumanon nga naghatag og kalamdag sa mga isyu nga may kalambigitan ang katawhan. Magpakabana.
4: Magpakabana.
5: Amahan nga langit nun, daghang salamat sa imong presensya nga nagauban ka kanamo sa kanunay. Salamat sa imong dakong gugma kanamo og sa imong makanunayong proteksyon. Among gisalig kanimo kining among programa karong adlawa. Panalangini ang mga butang among paghahisgutan. Pun-a ang mga tagpaminaw karon sa imong kalipay, gugma o kalinaw. Hatagi silag kadasig nga magpakabana alang sa kayuhan sa tanan. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus, among manluluwas. Amen.
6: Mayong adlaw sa bilaran, mayong adlaw sa itong mga suking tigpaminaw na itong programa ang magpakabana alang sa kamatuluran. Mayong adlaw sa ito ang pinananga na mayor sa siyudad sa Tagbilaran, the multi-awarded city mayor, Mayor Jania. Ang ito ang DC Mayor, Vice Mayor Attorney Adam Robson Hala. First Gentleman and First District Representative Congressman Babay Hap. Mayong mahayong adlaw kaninyong tanan. O mayong adlaw usab sa ito ang 15th sangguniang panlungsod City Councilor. Ano ba kaubanan na itong mga City Hall employees? Pilabi na sa itong mga office heads, department heads na itong pagamhanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran. Pug sa ito ang Chief of Staff sa City Mayor's Office, Ma'am Kathleen Terimocha, and our City Administrator, Sir Alvin Luis Apizar. Again, may mayong adlaw kaninyong tanong. Umayong adlaw sa mga nagsikay-sikay diha sa mga tagsa-tagsa ka mga panibalay nga nangandam sa mga pagkaon kaya sa mga higala dagan sa iyong salamat sa iyong pakigunong, pakiguban o pagpaminaw kamain sa mga updates, programs and activities na ito sa pagamahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran and our updates and development na ito ang Dakbayan sa Tagbilaran. Ugasa man po ito ng sige itong programa, ugasa man mo na himutan karong mga oras sa mga igala o mga suking tigpaminaw, maayong-maayong adlaw, kaninyong tanan. O siyempre, listad na ako makalimtan sa pagtimbaya mga higala nga ito ang mga 15 kakapitanos na nga ito ang Dakbayan sa Tagbilaran. Kung ilabawsal sa mga 15 ka mga barangay na ito, no, mga Tagbilaranan, hello, hello. Mayong adlaw, kaninyong kanan. Kini si Kim Ano ang inyong makauban kanyong adlaw. And yes, mayong adlaw usab no, sa itong tigtimon na itong programa na mo'y naging shared yung mga higala nga madungog ka sa kahanginan. Si DJ Cyrus D. Ryers na Sir Eric Hiop na again, as I mentioned kaganyan, no, mo'y naging shared yung madungog ka sa kahanginan via radio kundi in naka-air ang itong programa sa DYRD station. Huwag labi na usab sa ito ang Facebook page kundi in usab naka-live niya itong programa sa DYRD Bohol ang kasaligan o sa Channel 9 no, sa BCC-TV and of course ito ang official website ang www.dyrdam.com. Yes, mga igala, it's a new day because today is September 15, 2026 adlaw nga March. Yes, ikadong adlaw na nato mga igala sa itong pagpanerbisyo niya itong buwakan sa City Government of Tagbilaran. Tungkol kayo lang ando na sa mga higala, lang na sa mga andlaw at itong pag-aigutan, kamang sa mga katikaran, programa o servisyo ng itong pagamahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran. And of course, mga tuwa mga sugid paminaw at mga tangay kunyang kataod ang tuwa mga yareiyang mga news bits na itong nakuha sa kabuhatan sa City Government of Tagbilaran. Paglabi na usap sa ito ang mga updates kabahin sa mga programs, services, paglabi na sa mga announcements, information sa ito ang pinananga ng mayor sa siyudad sa Tagbilaran, Mayor Jenya Tru, sa iyahang Facebook page post. So later on, kung ano sa mga galit ang mga updates, mga gala, station, and stay with me until the end of our program para makapaambit sa mga gala sa mga labas na balita nga rin nakuha again, no, sa tumbatan sa City Government of Tagbilaran. And later sa ongoing na programa mga gala ako sa CBS sa itong programa kamain sa update kagahapon lang, no, sa itong handog ng Pangulo at vaccination program sa City Agriculture and Veterinary Office. We'll give you an update kung pila ang mga ni-avail na ito ng mga katawahan ko dito sa siyudad sa Tagbilaran. At doon ay mga pet, no, nga ilang limahan, no? So later ato sa nang isibya ko niya sa kakod. Hindi pa nakihatod mga igalang ato mga news feeds. So buti sa ako, no, sa pagpangumusta ni ato mga avid listeners na ito both sa ito ang radio nga na Minaw and of course nagtanaw usang sa ito ang Facebook page live sa DYRE Bolang Kasaligan. Yes, kamusta man mo mga igala? Kamusta niya, Tibok Adlaw? I hope you are all good. You are all fine, no? Naamo sa maayong panglawas. And speaking of panglawas, mga igala, remind us lang, no, sa itong mga sundi kami na ito. Kay importante sabi nga itong mahimduman, matag-adlaw, no? Hindi nga ito ang pagkanting sa ito ang taudalingan, no? So, kumagawas mga galita sa itong mga tagsa-tagsa sa mga panimalay, kumagawas man pa sa itong mga tagsa-tagsa sa mga ipagtabahuan, mga igala, ayon pa makalimot sa pagdala o payo o pagsuot o jacket niya dyan ay good para protection sa lawas laban sa pinatumatan siya nga gaban sa panahon. Kaya panahon mga igala, kumakabantay mo. Pasalamatan kay Putin, no? Ngayon nag-uwan na. So thanks God. No, thank God, no? Na ni-uwan na dyan siya. Finally, kaya mga dugang pag-angko na

kanila binangsahan ang ato ang mga responsibilidad nato sa mga concept at sa mga pamilya. So, mga nang ang hina na ito itong lawas matatagdaw, kung katatimahan nga, health is wealth. Yes. So, aling po mga igala, aling na usap kita sa ito ang news beats nga itong nakuha sa tabuatan sa city government of Bilangan. Ang gakbayan sa pagbilaran o sa ka-opisyal na miyembro sa Open Government Partnership o OGP Local. Nga nagsabay sa mga core values na access to information, civic participation, public accountability of technology and innovation. Ipahilo na sa city government ang dakong bilis sa tingog sa katawan, pinaagi sa mga mekanismo sama sa CSO test, ang naorganisa ng Tagbilaran City People's Council ug ang padayon nga feedback mechanisms ug bukas nga pagdawat sa mga suggestion aron masiguro nga ang mga programa, proyekto ug serbisyo motubag sa dinuod nga panginahanglan sa mga tagbilaranon. Sa Yakal Administration, labi na ni Mayor Xenia, klaro ang paningkamot nga maminaw sa katawhan ug imuon silang kauban sa pagplano o pagpatuman sa kalabuan sa Dakbayan. Pinagi sa OGP ang Tagbilaran City nagpadayon sa pagpaningkamot aron mahimong mas habli, mas responsable ug mas makatawhanong syudad. Ug sa lain bahin sa mga higala, gipaligon sa City Government of Tagbilaran ang Business Inspection System pinaagi sa refresher course alang sa mga miyembro sa Joint Inspection Team. Hinutukan sa training ang Business Regulatory Compliance, Professional Conduct, ug Customer Relations aron mas epesyente ug mas service-oriented ang pag-inspect sa mga negosyo. Matod ni Mayor Xenia, na kinahanglan na balansihon ang epektibong pagpatuman sa mga regulasyon o mga batid na huron o profesional na pag-atubang sa mga business owners. Mitabong sa training, ang mga personnel gikan sa nagkadiriang city offices na miyembro sa joint inspection team. Tumong sa refresher course na mas mapalambo ang serbisyo sa city government samtang disiguro ang pagsunod sa mga negosyo sa mga regulasyon sa syudad. Umaw ka itong mga higala, ang ato ang news bits na itong nakuha sa itong buhatan sa city government of Tagbilaran. Huwag aling po ito mga higala ay nasakita sa itong update kabanghin usab nga ito ang gisidya kagahapon mga higala ng itong programa sa itong handog ng Pangulo Servisyo sapat para sa lahat. A free pet vaccination, free deworming and vitamin supplementation to the end kagahapon ato ang kandakdi nga activity and I will give you an update kabanghin sa mga ni-avail no, sa ito ang handog ng Pangulo Servisyo sapat para sa lahat. Basis sa buhatan sa Tagbilaran City Agriculture and Veterinary Office, kabahin sa kahandog ng Pangulo sa Servisyo Sapat para sa Lahat, Activity Accomplishments. 15 cats vaccinated against rabies, 15 pets dewormed, and 1 cat microchipped. Para sa ito mga iro, mga higala, we have 33 dogs vaccinated against rabies, 8 dogs microchipped, 3 pets provided with veterinary checkups, and 11 pets registered. Dagan kayong salamat no sa ito ang mga responsible pet owners na misalmot sa maong kalihukan. And John, salamat po sa mga suporta nila ni Mayor Xenia, Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala, Congressman Babayat, and the Yakal Administration so for supporting this activity. Again, dagan-dagan kayong salamat. And also, sa Tagbilaran City Agriculture and Veterinary Office, headed of course, sa ito ang officer in charge, sa ito ang City Agri-Vet, nga si Dr. Carl Redden. Kung sa laing bahay nung sa mga higala, ay rin ako sa kita sa Facebook page post na kabahin sa mga programa o servisyo nga gibuhat ni Mayor Xenia alang sa Dakbayan at Tagbilaran. Sa mga Tagbilaranon na wala pa naka-like and share, please don't forget no sa pagbisita sa Facebook page post ni Mayor Xenia to like and share para updated ta sa mga kaligukan, programa, servisyo na binausap sa mga

announcements, information na ipaabot ni Mayor Jenia alang sa mga tagbilanganan. Para iwas fake news and legit ang ato ang mabasa, again, bisita lang sa Jenia with Blue Verified Check. And also sa mga information and updates also no, sa ato ang pagdaman ng lokal sa siyudad sa tagbilanan at total bisita usab sa Tagbilanan City Government Facebook page. So, mga igala, Mato de Mayor Jenia sa iyahang Facebook page post. Naningkamot pa kanunay sa paghatag o servisyo para sa atong mga tagbilaranan. BPLO Joint Inspection Team GIT Professional Course on Business Regulatory Compliance, Professional Field Conduct, and Customer Relations. Population and Development Leadership Course of all population officers in Bohol. Local School Board Meeting, Oath Taking of the Divine Mercy Village Homeowners Association Officers. PIDAL, PWD Capability Building Activity. 28th Founding Day Celebration of Capital Valley. Tagbilaran City CSL Creed Academy Opening Program for Batch 2. Mao kato mga igala, ang gikan sa mga Facebook page post, kabahin sa mga updates, programs, services na gibuhat ni Mayor Jenia anang sa dambayan sa tagbilaran. Kung aring punta sa mga igala, arin ako sa kita sa lain ako sa mga update, kabahin sa to ang tagbilaran citizen ID card. Yes, ato mga kaigsoonan atong mga tagbilaranon sa itong mga ni-avail ni atong June, it's July 2025 hanggang sa June 2026. Kung napaprocess ka sa itong tagbilaran citizen ID card, please don't forget no sa pag-claim sa inyong tagbilaran citizen ID card. But before mo manis sa ito ang City Hall mga regala para sa pag-claim, bisita una sa itong tagbilaran city government Facebook page. Scroll down lang mga regala, panitaa ang ito ang post or caption na ito para sa mga information kabahin sa tagbilaran citizen ID card. If maabot na tayo dito sa ito ang Facebook page post, kabahin sa ito ang citizen ID card, doon na tayo link na i-provide dito. Just click the link and i-direct na mo mga igala sa itong website. Na i-purpose sa itong website mga igala, duhani siya, no? Una is to check kung naan na ba ang ito or pag-verify kung naan na ba ang ito ang tagbilaran citizen ID card. Ikaduha is ang pag-register sa ito ang interesado no magka-register sa itong tagbilaran citizen ID card. For the fifth, for sa pag-claim sa itong tagbilaran citizen ID card, at ito may bawahan kung ang inyong card is ready to pick up or ready to claim or wala pa. And for magka-register, naalan tayo mga information na kailangan ninyong i-apply para makakusita sa pag-avail sa ito ang tagbilaran citizen ID card. And for the information of everybody, no, ang atong tagbilaran citizen ID card, mga kiniyong isa sa mga inisyatiba ni Mayor Jenia, when she assumed office ni atong July 2022, the first executive order nga gisayna ni Mayor Jenia is ang pag-digitalize sa tanang mga transactions and services na ito sa pag-amahan ng lokal sa siyudad sa tagbilaran. Here comes sa ito ang usa sa mga programa o inisyatiba ang atong tagbilaran citizen ID card. It's all for free. And ang atong partner ni mga igala ng lain ang ato ang GCash. So kung makuha na niyo ang tagbilaran citizen ID card, wala mo yung pag-abayran, maski piso. And kung saan po yung mga perks and benefits sa ani nga makuha na ito no, sa tagbilaran citizen ID card. One, okay, kung travel ka abroad, no, or mag-bisita ka sa mga pamilya, outside sa so ang country or within food, no, there is sa Philippines, pwede na itong magamit sa mga for payment, no, just swipe or tap lang using sa ito ang tagbilaran citizen ID card kay kinyo ang tagbilaran citizen ID card sa Visa card. So, pwede na siya through payment. So, pwede na yung pagbayaran ko na ako i-purchase ng mga items or products gikan sa nalilagay ang mga establishments or mga merchants. And another food na mga perks and benefits na ni Maya Gala is kung ginahatod ka na doon na doon tayo bills na pagagamitan, pwede na sabi siya magamit ang ito ang ID card sa pag-withdraw sa any ATM Visa machine. And ikatulong sa
is pwede yung sabi siya na magamit mo kaya doon na po tayo mga partners ng mga establishments or merchants na to sa to ang tagrang sa design ID card pero just wait na lang yung sa mga announcement kaya may form dali sa to ang programa and also ato ako din siyang i-post na to ang mga itong Facebook page na to para mga ibaw ka kung sa mga establishments hinihata ko sa ilang mga discounts no ginagmini siya nga discounts pero dako niya siya makatabang na to once nga to ang present ang ato ang talag bilaran sa design ID card sa itong mga partner ng mga establishments and kung asa po ni McNeil pagpili na ito, dahil sa itong City Hall 8 Leo, minagsulod na ito mismo sa itong City Hall na lang sa left side, sa ground floor at sa mga hinggala, no, sa narata ng ubus, na kay booth, ay na nga nakabotang, eh, doon na lang ang mga kahuban, no, diha sa itong ubus para sa pag-inti o pagkuha sa inyong tag-brand citizen ID card. Di ko alam, mapanggani mo, sarapos ka mga staff, kung kauban na ito, nga mo assist, pumutabang ninyo no sa pagkahiluna, sa pag-download, pag-fill up sa inyo ang mga information para mapusisa sa ito ang pag-avail sa tag bilaran sa ID card. And we are open from Monday to Friday from 8 o'clock in the morning until 5 o'clock in the afternoon. So, bisita lang na sa ito ang City Hall 8 Leo ilabi na sa katong mo claim na kung ready to pick up na no or ready to claim na ang ilahang tagbilaran ng citizen ID card and ilabi na usab no kung may mga transactions dili sa ito ang sa City Hall na harap na kung makita diya mismo again sa ito ang City Hall 8 Leo yes sa mga ito mga higala ang ito ang mga dinaiyang mga updates o information na ito nakuha diya sa ito ang buhatan sa City Government of Tagbilaran. And yes, o gari po ito ang mga igala, ay nausap kita sa ito ang mga pinalangga ng mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran nga nagsaulog sa ng adlaw na tawhan karong adlaw September 15, 2026. Tagabarangay na o, happy birthday nila ni Emilio Bansag Sr. Rico Medes Dumadapat and Janilo Maghinay and also to Carlito Galvas and Lolita Tabunong taga Barangay San Isidro happy birthday nila ni Maximo Galacio from Barangay Pipi greetings going out to Virgilio Sarmiento Perfeo Manlangit Fernando Menoras Dolores

0: Command Commando Brothers, Sonico Medios, Javier, Jocelyn Dolores, Merutissimo, Enche, Doro, Gigayoma. From Barangay Pugasin 1, happy birthday to Sol Armenio Ilumba. From Barangay Mansasa, happy birthday to Concordia Ploma and Albina Ochaya. From Barangay Buol, happy birthday Melanie Albina Noni, Maria Ligoria Sober, Nisipa Lumagbas, and Geraldine Araneta. From Barangay Dampas, happy birthday ni Porferio Sarabia. Happy, happy birthday sa mga pinalangga na itong mga senior citizens sa Dakbayan, sa Tagbilaran, na nagsaulog sa langatlang natawahan, karong adlawa, and also sa itong mga kauban na itong mga city hall employees sa itong paghahanang lupas sa syudad sa Tagbilaran, kaya nagsaulog sa langatlang natawahan, karong adlawa. Happy, happy birthday. Greetings from Mayor Jaya, Vice Mayor Attorney Adam Rawson Hala, First Gentleman, First District Representative Congressman Babayan, or 16th Sangguniang Tanlungsod City Councilors and the people of Tagbilaran City. Wishing you all a bountiful and wonderful day. Kaligong panay. And yes, no, sa ang mga suking pagdaninaw na nagsaulog usap sa kanang natawan karong adlaw na wala na ito na-mention sa akong programa. Happy, happy birthday. Kaligong panay. And yes, sa itong mga sige paminarin rin, salamat mga igala sa inyong pagigumong, pagiguban o pagpaninaw. Samahin sa mga updates, programs, sa PDs na ito sa panaman ng lokal sa syudad sa Tagbilaran and our updates and developments sa panaman ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. Magulo pa kita mga igala, ugmang adlawa sa susamang partner at ang sasya na itong programa, ang magpakabana alang sa kamatuuran. Kinitikin, ano ba yun na lang kaninyo? Servisyong frambuong tutog, ugma Tagbilaran o servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, ang friend mo forever. Sa wala na lang ni Mayor Jaya, Vice Mayor Attorney Adam Rawson Hala, First Gentleman, First District Representative, Congressman Babayaf, and our 16 Sangguniang Panlungsod City Councilors, at ang Chief of Staff of City Mayor's Office, Ma'am Kathleen Perimacha, and our City Attorney, Sir Alvin Luis Apodar, as we all take in Tagbilaran City, a sense of amor.
1: Inyong dabati ang tulumanon. Magpakabana.
2: Magpakabana.
1: Hangtod sa sunod nga higayon. Magpakabana.
2: Magpakabana.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Giselle!

0: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
1: Yes, Dukhans.
0: Gainom ka o dita eksay mandin. Gisulayan gini mo.
1: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, di gito sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ko ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. O na iusas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon kagamita which is bulan kapi na. Mana palang gani ako ang paggamit. Nana ko'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o pamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Mata ko, mabangon, magandang kubuntag na. Ako mismo, nagpamatuod ko. Nindot yun. Ado na yung TikTok, GTX.
2: Mabibili sa mga butiga. Mag-go!

0: drink responsibly.
1: Loni Cabarrubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na, agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Di ko maduulog tao, kay pertig yung bahua. Pilakabulan na nako dyan nga lubog. Bayat na ko. Nag-inom ko, GXL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na dyan siya ni agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom na mo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sahinta.

0: Oras sa Diwedi Worldwide ang radio sa Katawhan, alas 12 Jeff.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B. Inting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na! Sure ka pa.
2: Gikan sa DYRD Newsroom. Ania ang Alturas Group balita sa utong tutok. Mga nagbagang balita gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group balita sa utong tutok. Alturas Group balita sa utong tutok.
0: Ikalaw may nga utong kini si Ray Tuta sa maghatod kininyo sa mga balita karong utong ha sa Alturas Group balita sa utong nga tutok. Nining adlaw karon nga Biyernes, September 18, 2026. Ako ang mga tugin ninyo sa mga balita. Dinhi sa itong dapit sa kauluhan o sa gawas. Kauban sa Technical Department. Karon sa mga uluhang tudling sa itong mga balita. Una dinhi sa itong dapit, padayong gipangita ang suspect nga mipusil sa 27 anyos nga empleyado sa LGU Inabanga, biktima sa Maran. Tarayang imahin tungod sa padayong pagsaka sa presyo sa lana sa tibuok kalibutan. Ocean Jet magpatuman og pagsaka sa pritihan. Sugod karong Lunes, September 21. Ipahigayo na sunod simana ang cloud seeding operation aron matubigan ang nangliki ng mga basakan o gumahan sa Bohol. Sa kauluhan, laing big-time price increase sa mga produktong petrolyo. Nakatagdang ipatuman sa mga kumpanya sa lana sunod simana hangtod sa 11 pesos ang posibleng saka sa diesel, samtang 5 pesos sa gasolina. Sa gawas, mimanda ang Osaka Federal Judge sa administrasyon ni President Donald Trump nga maghatag og pahibaw 30 kadlaw. Una pa mahitabo ang bisan unsang pagbungkag. Mao kadto mga igalang ato mga uluhan na magadetalye ninyo og mga balita human lang sa pahinumdum gikan sa Alturas Group of Companies.

0: Karon sa detalye sa itong mga balita, at unahon ang balita dito sa itong David. Padayon nga gipangita karon sa mga otoridad ang suspect nga mipusil sa 27 anyos nga empleyado sa local government unit sa Inabanga, ang biktima sa Maran. Sa detalye si Tapar Garcel Revolano.
1: Sa lungsod sa Inabanga na Kangkon, Nogas, Samad, pinusilan sa Abaga ang 27 anyos nga kawani sa LGU. Lumulupyo sa Barangay Daitsur, Inabanga, o gabase sa gihimong investigasyon sa kapulisan. Nasairan nga kining biktima paingon unta sa Barangay Badyang, Inabanga, sa diyang gisundan kini sa 37 anyos nga suspek sakay sa usa ka motorsiklo nga taga Barangay Badyang, Inabanga. Itabo kini gibana-bana alas 11 Miyerkules sa udto paghidangat niini sa may Purok Size sa Barangay Lutaw, Inabanga, kalit lang kining gipusil sa suspek sa wa hisiring hinungdan. Nakangkon og pinusilan sa wa nga abaga kining biktima og milagbas sa tuo nga bahin. Gibotyag base sa tao nga kining suspek nakasulob og jacket nga dunay hood kinsa daling misibat paingon sa bukirang bahin dito sa mong dapit. Narecover sa kapulisan sa crime scene ang duha ka basyong bala sa gituang kalibre 45 nga armas de fuego. Gipahigayon ang hot pursuit operation sa kapulisan sa Inabanga aron sa posibleng pagkasikop sa mga suspek o pagtino sa hinungdan sa maong pagpamusil. Nanukad gikan sa Campo de Goy, the Barker, Sel Remolador, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Nagsalamat, Barker Cell Revelador, sa imong report. Salay nga bahin sa mga balita. Tungod sa padayong pagsaka sa presyo sa lana sa tibuok kalibutan, magpatuman o bagong politihan ang Ocean Jet sugod karong Lunes, September 21. Sumala sa official ng advisory sa Ocean Jet, magpatuman o gikinanglang kausaban ang kumpanya pinagi sa pagdugang o 10% ng fuel surcharge sa tanang rota. Ang bagong mga politihan sugod sa September 21, Tagbilaran, Cebu, vice versa, ang tourist o open air accommodation, 960 pesos, samtang ang business class, 1,440 pesos. Ang Tagbilaran, Sikihor, vice versa, ang tourist open air accommodation, 960 pesos, samtang ang business class, 1,440. Tagbilaran, Dumaguete, vice versa, 1,080 ang tourist o open air, samtang 1,680 pesos ang business class. Samtang ang Hitapi, Cebu, vice versa, 540 pesos ang tourist o open air accommodation, samtang 960 pesos ang business class. Giklaro sa kumpanya nga temporaryo lang kini nga pagsaka og ibalik ra sa normal ang plitihan kung mag-stabilize, umuligo na ang presyo sa lana. Ang mga pahibaw, gipadala ngadto og nadawat na sa Marina Regional Office 7 niatong September 16.
2: DYRD Radio Balita. Balita.
0: Sa laing abayin sa itong mga balita, ipahigayo na sunod simana ang cloud seeding operation aron matubigan ang nang liki nga mga basakan o gumahan sa lalawigan sa Bohol. Ano ang report ni Alin De Dora?
3: Itarget sa provincial government sa Bohol nga masugdan na sa adlaw nga Lunes sunod simana ang cloud seeding operation. Kaya may gitinguha ato sa Tigom sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council meeting nga gipanguluhan ni Provincial Administrator Aster Caberte kagahapong adlaw sa Kapitolyo. Si Caberte ni Mando ngadto kang Assistant Provincial Agriculturist Larry Pamugas nga kinahanglang dalion ang proseso sa cloud seeding tungod kay dako na kayo ang damage sa sektor sa agrikultura tungod sa nagpadayong epekto sa sa El Nino.
4: Why am I so edgy on this? Because this is an emergency measure to address the report of not next month. Now, the need is now. Naklaro na nakayo na ating problema. And it's been 2 weeks and following up on Del City is the regional office for procured na Oregon, Florida is the same. I'd like to know again another status of the Department of Canada that we have worked on. Now, in terms of that, those two resources, for how long has it happened to stretch?
3: Base sa datos sa Office of the Provincial Agriculturist, mikabat na sa 8,699,795 ang kadaot sa agrikultura, 387 usab ang mga mag-umang apektado, o dunay 263,771.41 kaektarya ang wala pamatamini nga mga umahan dinhi sa probinsya sa Bohol. Kini si Alan Doidora, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: Mayroon salamat Ali Dedora sa mong report. Alas 12:20 atangi. Laing big time price increase sa mga produkto petrolyo ang nagatagdang ipatuman sa mga kumpanya sa lana sunod simana. Posibleng hangtod sa 11 pesos ang saka sa diesel, samtang 5 pesos sa gasolina. At ang detalye sa itong pagbalik.

0: na sa Bohol-ay. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
0: Where?
1: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
2: Time check is brought to you by MX3 Herbal Products.
3: Hello mga MX3 believers. Ako si Gina Huevos, usa ka teacher diri sa Davao City National High School. Almost 3 years na nga MX3 believer. Aside sa ginatudluan ako ang mga bata sa ilang mga lessons sa klase, I make sure also nga matudluan sila sa pulong sa Ginoo through our Values Formation Program. Unya, kada weekend pod, nag-resource speaker sab ko sa mga various organizations. Pagka Sunday, Sunday school teacher na sab ko sa church, I make sure to include who God is in my life. I think this is my purpose, Gyud. Usahay, makadrain siya, but mauna Gyud ni ang roller coaster ride of being a teacher. And I still enjoy this ride, knowing na ako'y partner sa akong healthy lifestyle, ang MX3 Capsule. With proper diet and exercise, ang MX3 proven and tested to have alpha, beta o gamma nutrients kay gatabang ni nga ma-improve ang mood nako ug ma-lessen ang stress. Maong himbing yun na ang akong tulog. Kinaugmaan, kondisyon na sab ko. Thanks God for the aid to help me keep up. MX3, dito ako believe.

0: Robinson's Supermarket Panglao is now open to serve.
1: What if one afternoon could change the way you think about money, success, and your future? This September, Bohol, get ready. The Bohol Alliance of Travel and Tour Operators proudly presents Developing the Millionaire Mindset.
2: The Millionaire Mindset.
1: Featuring a Pambansang Wealth Coach, Chinky Tan. September 26, Saturday, 1 to 5 p.m. at the Bohol Cultural Center, Tagbilaran City. Tickets start at just 300 pesos. Call or text BATO at 0917-304-1341. Official media partners, DYRD and New Kiss FM 102.3. Chinky Tan is coming to Bohol.
3: Maayong adlaw sa mga taga Bohol. This is Chinky Tan, your Pambansang Wealth Coach. I want to invite you this coming September 26. This event will really change your financial life. Kita-kita tayo sa Bohol.
4: Ako dahil si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Dahil nakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Munang ako dahil gipatumar akong amahan. O sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede pud ni kanatong tanan.
5: Ang sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: drink responsibly.
1: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kainit sa Hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
2: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bali!

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station nga moang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: Mayong buntag, may udto, may gabi, mga kiksunang Bulanon, Luzon, Visayas, Mindanao, tibuok kalibutan. Ani ana usabang yung tingog sa kababayenan, Janet Limbilirojo. Welcome sa tungtunga nga taknang tulumanon kasayuran alang sa mga Bulanon kini nga ta programa. This is on behalf of the Provincial Government of Bohol, gipangulohan ni Governor Aris Aumentado ug ni Vice Governor Nick Bezas, and of course sa atong enhanced sa probinsya, Waylain Provincial Administrator PA Aster Caberte. O kining atong programa sa kahanginan gipahiluna pinaagi sa Provincial Information and Media Office kun paimo ubos sa pagdumala nila ni Attorney Filipina Soy Piolio og ni Sir Mark Anthony Pernia. Kumusta mga kigsunang Bulanon, tibuok kalibutan? How are you today? Is kuan Friday na jud mga kigsuunan, pero mga kanang mga empleyado sa gobyerno dili angay malipay. Kay ugma na patay coastal clean up sayo kay tamang mata kadlaon, o di ba? So kuan oh my god. Mamatay. Hoy, magpasalamat ta sir nga mamata ta. Di aw ba pud kay di ka kamata. Di ba mga kigsuunan? O oh, ayo jud pa undayuni nga di mo mamata kay murag lahi ra LR. Tama na siya mga kigsuunan. Yes. Excited ko actually kay kuan. Oh, naami kuan dito, cottage dito. Unya nagkuan sila, nangita ni sila kanang singalungan. Sus, tigyan masayang ang akong mga gipang pundo nga dugay na kayong panahon. Wara ba jukoy bagong kanta? O yun, saon na lang. Char! Ano nalagi ni Sir Eric nga? Murag lami man to kung tingog gapon. Nindot ng gapon ron, pero mas nindot to gapon. Oh. Murag ingon siya, ay murag kusog rapod ka ito, murag ma-overwhelm ng mga tao atong hinayan gamay. Pero nindot gyud bitaw ko kakantahon ko kagapon diri live. Ay sumaw na siya mga kigsuunan. Kumusta nga itong mga kasilinganan diha sa Dawi? Sila si Sir Boy ug si Ma'am Vic Victua, si Sir Boy ug si Ma'am Bibi Bandiha, Ma'am Cecilia Tagupa Agaw, Ma'am Bernarda Villarrojo. Kumusta gaw? Wa na gyud ta nakita gaw, dugay na kayong panahon. Unya di na to kalintan si Ma'am Conchita, Ma'am Kunching Aranjuez, si Ma'am Janet Aranjuez, ato mga kaubanan sa Kapitolyo, ato mga kaubanan sa Provincial Treasury Office, ubos sa pagdumala sa atong Provincial Treasurer Sir Tak Sukurin. Unya kini ato mga kaubanan sa Provincial Security Force PSF nga naa sa entrance sa Capitol nga gipanguluhan ni Ma'am Leia Moreno. Kumusta ma'am? Unya si Sir Saltor yon. Hi sir, kumusta? How are you? Ni nato kalimtan si Lolo Gabriel o si Lola Inday, ang lolo o lola ng bayan. Si Tatay Billy Tongko, si Sir Jerry Pabe. Kumusta naman Mama Jinky o si Sarjan Aviso? Apilo ng atong tropang mabugnaon. Yes, kumusta? How are you guys? Kanang sarap po ito magtapok, Mama Jinx. Oh, wa man ko ni mo apilo sa iyong tapok. Ito, iya, char. Ito, no, family, rabia ito nila. Oh, uy, ato din i-greet uy si Sir Kuan Dudong Tinong ug si Ma'am Fer ug si Ma'am Gaga. Oh, yes. Mao na sila. Yeah. So kumusta naman mo? Arita sa mga balita sa paimo sa mani mga daghag kuan. Oy, kadali lang ha. Musig ah, okay. Unya ra ta mamasa og mga chat ha kay live ta girls and boys. Oh, arita diri. Bohol Forges Community Action for Peace and Development. So priority barangays in Bohol brought pressing concerns directly to government agencies seeking concrete interventions and stronger support for peace, security, and community development. This was highlighted during the second day of the Communities for Peace or C4 Peace. Talakayan ng mamamayan on September 16, 2026 dito sa Bohol Cultural Center is part of the implementation of the fiscal year 2026 retooled community support program or kiniinang gitawag nga RCSP for priority barangays in the province conducted by the department na conducted by the Department of the Interior and Local Government or DILG Bohol in partnership with the Provincial Government of Bohol under the leadership of Governor Aris Aumentado. The activity gathered around 320 barangay, municipal and provincial officials and representatives from national government agencies. Representatives from Antequera, Balilihan, Batuan, Bilar, Inabanga, Luon, Pilar, San Isidro, Civilian, Tubigan participated in the gallery viewing, presenting their priority concerns and proposed interventions to government agencies. The gallery viewing is followed by responses and commitments of support from DILG, municipal and provincial officials, and NGA representatives, providing an avenue to identify possible interventions based on the needs raised by the communities. For Barangay Baunos, San Isidro, Barangay Captain Marvin De Venosa said the activity would help address peace and order concerns while allowing government agencies to better understand each barangay's most pressing needs. Unsa man jay kina importantihan sa inyong kanang inyong gipanginahanglan diha sa inyong barangay, no? Kana mang most urgent, no? Yeah. Kaning event makatabang sa pagsulbad sa peace and order sa matag barangay. Ang mga ahensya makatan-aw kung unsay pinakabugat nga concern sa mga barangay, mao ni giingon ni Barangay Captain Marvin De Venosa. Meanwhile, Barangay Secretary Clemente Espina III of Barangay Kabaknitan Bilar expressed hope that the dialogue would help advance their priority projects and strengthen government attention to community security. Among gihandom nga matuman unta ang mga priority projects ang matabangan og ed matabangan og pagtagad sa gobyerno kay kini makatabang sa security sa among komunidad. Pumpa ni Espina. Present during the activity was executive assistant for Romeo Teruel, si Sir Romy. Good afternoon, Sir Romy. Focal person sa atang provincial task force to end local communist armed conflict or PTF LCAP. After the viewing of barangay proposed projects, Teruel in his response thanked all the national government agencies for their commitment to support with funds the projects that are under programs, projects, and activities. Ginatong PAPS bitaw sa gobyerno, programs, projects, and activities. He also noticed that practically all barangays listed in their priority projects, the construction projects, i-appeal ang construction, repair, or rehabilitation sa ilang barangay roads, which supports the observation that where the road stops, kung asa to ning ning undang tumigil, insurgency begins. Asa to? Insurgency begins, and where the road begins, insurgency stops. Bitaw kay mao man ay makahatag og kanang higayon nila nga moingon sila og tanang wa. Oh, bisag ka ng kasada na lang, wag ganin mo tagai sa gobyerno. Oh, sa ato pa, wa mo'y importansya. Oh, inanaw nila pagstorya ba, no? The initiative reflects the provincial government's commitment to responsive governance, inclusive development,

Oh, sa ato pawa mo tagna sa inyong gobyerno. Oh, ana naon bitaw pagstorya. Na mo na siya. So, depende ra na ninyo motuo mo. Sarita sa atong mga pag-empower bitaw sa atong communities, kini atong stronger communities. So, empowering 4-H Bohol leaders for stronger communities. Ang atong provincial government through the Office of the Provincial Agriculturist continues to strengthen youth leadership in agriculture through capacity building programs for 4-H Club Bohol leaders. Bitaw no kay kana bitaw kining atong agrikultura, it's time nga tagaan gyud nato kanang ko ano pagtuunan natin ang pansin atong tagaan og kanang importansya kay ang atong mga farmers. Average age nila is 55 or 56. Inana na sa mga tiguwang na itong mga mag-uuma. Mga kigsunan, kinahanglantag mga batanon, mga bagong tubo nga mo atiman sa atong agriculture, itong agrikultura. A two-day organizational and financial record-keeping training was conducted on September 14 to 15. Duhato kaadlaw dito sa Reynos, The Haven and Gardens, Sintag, Blarin City, equipping young leaders with practical skills in leadership, communication, organizational documentation, and basic financial management. No, simple ra gud pag kanang imong pagkuan sa imong mga finances, di ba? Umura ra gud nag kanang kuan na kasi inyo. Oh, pila akong sildo. Ah, i-manage na ko. Ah, kuan di ino na ko pera ng tubig, kuryente, tuition sa mga bata, kanang atong mga groceries, o oh, di ba? Mao man kasagaran nya atong kuan, trabaho tay eskwela ta baon kada adlaw mga kuan sa mga bata projects. Mao gyud na kasagaran so ato nang inana ra pud na siya sa mga proyekto sa gobyerno, i-budget og tarong para kasabot ta ba sana pupunta yung pera mo, yung sahod mo. The activity provided participants with hands-on learning on proper record keeping. Bitaw nindot mo ning nakay records, di ba? Bisag unsa ka simple kanang kuan gyud kanang nindot gyud og kana bitaw naakay sistema para makasabot ka gyud sa dinhi nako. Ngano to nahurot atong kwarta, uy. Tong isang adlaw ka dawat ko 100,000, nganong karon 10,000 na may nabilin. Asa di ito? Oh, inana ba kay baw ka? Dinhi mo gigasto unsa imong gigastuan, record keeping and responsible organizational management, kinatong helping strengthen their capacity to lead their respective 4-H organizations and contribute to the development of kanang atong mga next generations nato mga kaigsuunan. Napot agricultural asan contribute sa development sa atong next generation nga agricultural leaders. The initiative supports Governor Aris Aumentado's commitment to developing empowered and capable young Bulanons who can contribute to stronger and more sustainable agricultural sector. Parihar gud po niya sa kapitol. May mong istoryahan ganina. No? Kanabang, hala, daghan na ng retire. Unya, sa kaan kininga opisina, hala, pila na lang kabuok. Kuan, marag idaran, mga batanon na. Nya kini po mga opisina ha, ang mga department heads, kinsay mong mang-retire. Ana bitaw, kana bang ang mupuli ang mga batanon nga dapat capable kay syempre matiguang magyud ta mga kaigsuonan. So mang-retire na mi. Excited na ko mo retire. Di man ko pa retire ron lagi ni sir tax next year, oy. So mo na siya ba no? Seriously, kana bang naatay mabinlan sa atong mga trabaho, sa atong mga concerns, sa atong mga buluhaton, mga kaigsuunan. So muna siya, it also reflects the provincial government's commitment to the goals of Bohol's Strategic Governance Roadmap 2028 by nurturing future community leaders and advancing inclusive and sustainable development across the Bohol Island UNESCO Global Geopark. By the way, katong na ay mga gusto mo ato Kapitol, remind ko family day ron sa Kapitolyo, like sa PTO, ang ingon si Ma'am ay ang

0: di ka nunay.
1: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Allerase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
3: Pagpagaling ang Pilipinas.
2: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Allerase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at mga pangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava at rose hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay!
5: Ang baha, balikayan kung atong undangon ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
6: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud ako blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpangihi.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
9: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
11: Rexino Forte!
12: Mas paspas, banat sa upat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Tiguang naku. Mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
16: Bye na! Duwa sami sa ako mga apo.
17: Let's go, Lola!
16: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
18: Uy, what ako!
19: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
2: Kinsay ngalan nato sir?
5: Paul Mercado diay ni sir.
2: Motanan lang ko kanang gatumar ka og DTX 500.
5: O sir, mo na ginatumar nako kanunay kay na diagnose mong ko nga naay prostate problem. Bisud kog pangihi kay ni bubag man, mabag pura kong tiil, ginailantan pug ko. Palit og DTX 500, niinom ko sa buntag kaduha na sa gabi duha kapsula sa susdown. Kaayo ko, may review. DTX 500 ra gina kaayo nako. Labis jud kaayo, sir. DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Virginia Guaca, kasir sa usa kay ladong butika diri sa Sugbo. Nagpuyo sa Poblacion Oriental, Consolacion, Cebu. Upat na katuig akong high blood pressure. Dugay pa jud ko makatulog og maglisod ako pagpangihi. Doon na ako'y ginamintin nga mga tambal pero gabalik-balik ang akong sakit. Apan pagsuway nako sa G-Detox Plus, lima pa lang ka capsules, may normal ang akong blood pressure, maayo na akong pagkatulog o pagpangihi. Lahi radyod ang G-Detox Plus.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
9: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
11: Rexino Forte!
12: Mas paspas, banat sa upat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: napad sa ulo, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig na pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: Gikan sa sibyaanan ning istasyon DYRD aliya kining tulumanon gitaniya sa alauna. Ang itaniya sa mga pangitabo sa atong katilingban, atong hisgutan, atong sawaan, ug atong kukabilduhan. Inhining programa nga iya sa mga katawhan. Itaniya sa alauna. Ug karon, adiya ang inyong higala sa kahanginan, ang bag-ong TIWBS, Mongolison.
5: Higala ka kusama yung polis kanyang tanan. Kininausap si TIWBS ang kini ang litaniya sa alauna ni Adlong Biyernes, pisan 18 bulan sa Setyembre. Mainito na itong mga panimbaya. Ganin yung tanang mga suki na itong paminaw. Inhi sa atong dakbayan sa tagbalaran, sa atong mga kalungsuran. Labi na guilty ha, sa itong mahal kalungsut sa luway. Kamusta nga tuhang 24 ka mga kabaranggayan? Pagingon man sa mga online listeners and viewers nga kami nakatutok sa itong tulumunan pinagi sa DYRD Bohol ang kasaligan Facebook. Alga sa tanan nagpaminaw na ito karon atong mga panginaot ang tanan. Nasa kapiskay sa panglawas o positibo sa kanunay. Nagalantaw sa unahan, kaninyong tanan, welcome sa atong tulumanon, Litania sa Alauna. Nining nakaduol na ang eleksyon sa umaabot 2028, na anay mga pangan nga mo dagan pa ka Pangulo.
6: Way balinay, DYRD kanunay.

0: Pinamon ko lamang ibulit na sabi sa Fanny's Bake Shop lamayan nga turutayin sa madaim panada bibingka siupaw uguban pa sa Fanny's Bake Shop at tunad mga ikalang mga produkto sa Fanny's Bake Shop mabulit na ito sa Vicky Mall Alturas Mall and Island City Mall para sa inyong mga order pwede ka mumudiritso dito sa main branch sa Fanny's Bake Shop Publisyon Lungsod sa Lumay nang sabdihan din doon kayo na refreshment parlor sa Fanny's Bake Shop na tanyang kinilamayan ng pagkakon sa masad din nuguanog puto-puto mayan si kuwati spaghetti fried chicken humbang baboy pansit ug daghan pa sa Fanny's Bake Shop. Heavenly delight in every bite. D-D-Y-R-D Gisaligan. Parehan na mga igala sa atong pupunay kay si Kay ato sa diyan nga i-congratulate ang grand opening mga kaigsunan sa luway nun nga nindot kayo nga halo-halohan ng tagpilaran ang spaces sa halo-halo diya sa ground floor sa Aldea Veranda ng bagong bagong building diya mga kaigsunan at lang sa Plaza Rizal ng atong nagbayan sa tagpilaran tapad ng Aldea photo diya mga kaigsunan ang spaces halo-halo, dito kaganta ganina sa opening, no? Uy, nakasaon ka tansip. Ug uban pa. Ug ang lamian nga halo-halo. Uy, buy one take one, di ay dito ron. O, adun din niya mo dito. O, buy one take one, na sila ay maeskon na sa yellow, na ay mango, na ay halo-halo nga. Sige, butang-butangan kita upan mga kaisunan. Let's say, wait lang. O, kubi dalami niya. ato niya dito ha ang stasis sa halo-halo atong di ba yung happy birthday di ay karong adlaw apit sa 18 sila si Jose Palesog Mission si Jose Paler Alcala si Josefa Apilat Matildo Rurilio Ampa Gas Concepcion si Crispina Maisog adiha sa Dugdugga Dago sa Tampangan Perigio Lagura, si Jose Aurit, yes, Tukdugda po, Sabla, Salina, Sucres po, Alcala, si Susan Gutierrez, Takao, sa Tukdug, sa Tayom, si Jose Dumpa, Solera, Joseph, Bita, Solos, Tamangan. Advance happy birthday for tomorrow, September 19, Sabado, watelita niya, timbayaon lang natin eh. Sila si Hinaro Apilat Matildo, yes, Tambangan, kang Edgar Dizon, Solis, bye Edgar. Uma din ang iya di ay, ha? Ato rin ka, ubang trabaho sa munisipyo. Mauni ang right hand sa atong mayor, ha? Edgar Solis, uma din ang iya. Happy birthday kang Rodrigo Lampuan diha sa Agape, sa Tayong Occidental, si Nemesio Juanito, Juanito. Sinila Budyungan Baliwis, diha sa Yanangan, na si Rodrigo Tumpa Solera diha sa Tayong Occidental. Si Narcisa Piquet Rijes, diha sa poblasyon ni Babaw na doon sa kanilang happy birthday usap ng tukang na Nelda Copino Balo diha sa Alegria Sewer si Merlinda Paderaguya Banwag diha sa Tayong Oriental o si Eufemio Macapansa Gilianza diha sa Alegria Sewer karong Domingo tumayaon sa ato si Leopoldo Cuenca Balansag diha sa Tampangan si Piofista Mas Albuniao diya sa Tayong Occidental, si Akio, Aki Suzuki, itong hapon nga egsoon nga nasa Olympia. Happy birthday, Aki. Si Susana Madulin Imboy, diya sa Agape. O kang Susana Bungkawil Bungkas, diya sa Tangkasa Norte. Advance happy birthday kami, karong na Domingo. Alas eh. Okay, parenta, mga kaigsunan sa tuwang pagkunik kay Sikay. Pero nga adlawa, mga kaigsunan. Uy, nagawas na ang pangan ni Gilbert Tiduro, kanang ito ang defense secretary, Gibo. Kaya matod pa, maunay gigan lang lakson. Sa kalibutan sa mga politiko, hinoon mga kaigsunan, kung mag-isigot ka diha, kanang mga present crop na to sa mga haligi sa tanasa. Wada mo dili mo believe anang gibo mga kaigsunan kang defense secretary. Gawas niya ino na to huyaw iskulahan yung iskulahan na ni Harvard na pili niya. Daghan na yung mga hiyas na mayang tao, get, come on, get. amin kanang tahur gyud pang presiden gyud ang dating sa standard gyud tay sa unsa ideal bagsa kamoos pang gobyerno nanubra lang yan kahit balo mga kaigso na listo lang ta labi na sa mga international relations no kay mo man ni karon ang gi kanang kuanwa ni pagdupig sa China. Ang China ani mo sa lagot ani sa wana kay di mo ni maitoy-itoy kay kamao mong gundi kayo niya disugod ng gawas wa man siya may ngudagan niya pero ang ubang mga tao mura ba katanaw niya nga mauni saktong isunod nga presidente okay mo ay ilang paglantaw mga kaigsuna mo lagi ng gawas na kili ni Rubido da ano tong mingon nga di kumudagan atur ko sinaga karon kung panahon na hinoon gyud sakto na madudron mang mangawas aron ang mga tao magsugod na og timbang-timbang musunod dayon ana ang survey og unsay acceptance perception sa mga katawhan kay mo guide na nila kung mulagan ba gyud sila di adto madaugon mga kaigsoonan na sa mga survey epektibo man ang makatabang pod sa imong decision making. So karong panahon na kung panggawas na rin nga, dili man na sila mahingon ako budagan ko. Kay kasagaran nga mga tao nga mahingon budagan o presidente, di na mudaong. Di Joe Marvin na eh. Kay sayo kaayo sa nangumpanya kay budagan lagi presidente. O po yung strategic na nila. Aron ang mga tao mo lock in na kintahin nila. No? Mo lock in. Di na mo bidya kay mo. Muara naman kay basing maunhan pa. Basin og nay mo uman nga imong budagan makakumit na sila mo na nga muna tag ingon kay aron mo ang uban nga mo imong budagan na ingon ng mga tao na wahi man sa ingon nakasaad na kung tabulano mo na na mantingali na no? Pero ang naitabuan ng mga muna og dagan muna kung pamahayag ang budagan kasagaran mapili mapili tungod kay sayo kaayo ka mabunog sa mga pagsaway sayo kaayo ka imaniubra sa demolition job mo na nahitabo ni Lidio Marvinay Vice President Makati Mayor Vice Senator Vice President iha po itong panahon uso po siya kaayo itong panahon na uso-uso mong guling politiko. Kibinan time, kung yun, sung-sung yun kayo. Number one, senator, sa patong. Kay, bilip po mga tao niya. Pakikibaka mo po na siya noon. So, na pinipilaban mo na, Didi Marvin na. Kung yan, karoon kayo sa pinipilaban, mura bilip, pili siya mo, oy, choice ba sa haan na itabo? Agagama sa iyang partido. Mga mo na karoon na, basta dili ka mapili sa grupo, magama kung nagpartido. What happened to Ramos? Ga convention sila ni Ramon Mitra. Si Mitra mo ay midaog na standard bearer. Si Ramos, gagama og partido. Si Binay nga, hindi walang, napilde. Si Ramos nga gagama og partido, midaog. Okay, naamang gudong ta na proseso, pero Pinoy, kaya di man ingon na, di ba pag Amerikano nga, mo appeal ka convention, mapilde ka, di ka muna na. Ato diri kay wala mo man. Ha? Pinoy kasi. Pinoy kasi. Oh, lahi po to si Vice President Sara Duterte. Ni-announce to daan. Dili to mga kaigsuunan o para sa umaabot eleksyon. Para to sa iyang impeachment. Para to sa iyang impeachment. Aron ingnon ba nga gigukod siya tungod kay ni-announce siya nga mudagan o presidente. Awa, muklik. Aron nga, gimmick. Kaya mga tao, makasabot man, di man ni mga iladunon kung yung mga Pilipino. Dito may ingon nga, sakto o sayo tong strategy ni Sara, pero obvious, obvious, no? Kay kasagaran, di mo doon ka mo ingon o budagan. Idahagaling amahan si Digong, wa doon ba file? Kay budagan pa di, yun. Kay di ko ba doon tong isang amahan na si Tatay Digong. Oh, wag yun mo ka. Kawawa, ganit siya mong file. binto lang siya sa pinagi sa gitawag o substitution siya may midagan. Diyan mo naman rin substitution. O ikaw doon may file, mapawahayawahi ka, kaya magsalig ka sa substitution, di na doon ka kadagan. So, kanang mo file ron, mauna ka doon na, di mo na itong murag doon, duwa pa nga, nagaan pag igayon nga na yung substitution. I think in the last election, murag, nadto naman tingin. So, katong election pa ni President Digong, pwede pa ito mo substitution. So, si President Digong, wag yun mo file. Padi-di, yun siya. Madi mo lagan. So, sukuhay po ang bihin mo sa anak ni si Sarah. Layo po dyan mo election 2028, niingo na nga mudagan ang presidente. Naharon, pag kumana ito, yung sunod na yun ang gigukod siya sa impeachment. Amo na yung rason niya. Tungod kay miingo na mudagan ko ang presidente, muna nga ila kong gikasuyaan, ila kong gigukod. Ah, nakita na na nga gimmick, Madam Vice President. Naibawaan na daw move ba? Huwag na chess pa ito. Naibawaan na daw move niya sa sunod. Oh. Muna ko ito. Kaya naman doon mo ilaing mahimo nila. Ilan na lang giduwaan ang unahuna sa mga Pilipino. Ah, maumanggot. Kaya mudagan mo sa presidente. Muna gi-impeach siya dito sa Kongreso. O, dili, good. Ah, dili, good kay mudagan. Tungod kay ni-announce siya. Bisan pagwa siya mo-announce. Impeach siya po siya. Tungod kay potential strong contender for the presidency. Bisan pagwa siya mo announce. Gugdon kaya po siya. Tungod kay dumadaog mo siya pagka-presidente. Mauguna mga kaigsunan. Diba? Ito mo, obvious nga, lihok tong ni announce o buragan kay Aaron. Mo'y pasuminglan nga. Tungguk doon siya. Kanto mo'y ijahang ibabag nga rason. Announce mong hugko, mamudagan ko presidency, mo nang igukod ko nila. Sakpa na rin ng move. Obvious na rin kaya. Bisan pagwa mo announce, book doon yun. Kaya ano, dumadaog man kayo mga kaigsuunan. Ito, biya ka aning Pilipinas, kinsa tong murag mo dumadaog pagka presidente, pang anay, demolition job yun. Mao nga sila ni Robido. Ang iba ang sadya nga murag, demolish ko ane. Awa, yan, di mo sa nga dili. Mayor ako sa naga. Nakasit ko nga mayor ang daganan. Di ba? Di, awa, guba kayo. Mayor, anong buwang labdan mo nimo o mayor ang daganan. So, inig-announce ang nagbudaga na, anak na sugot. Pinagpakay, nagtaman-taman na. O, balik na nigubo mga kaigsunan. Right boy, good boy, o excellent world, anang nga posisyon. Pero sa standard sa mga botante, kaya mas lamagtanaw, anak, o maayo bag di, ang ila lang, kinsay ilahang ganahan. Number one da yun, si Robin Padilla, kay actor man. Tanawa ka ron, murarag, nahugag, joker dito sa Senado, ha? Saan mo na nimo, gibutuhan lagi. Mga Pilipino, wawan maglantaw, gudana. Ang ila lang, basta ganahan sila. Malipay sila. Nauna, daog na. Wala sila magtanaw. Ayan ba ni, kamauba ni, nabay kapasidad. Wala dyan mo. Halo, oy, unang bili kita, matinga nga, inanira kita nga itong nasot. Kay, naayang nga panahon na kita mo, gamito na nga tuwaan ang power to both mga kaigsunan, so kaya yan na yan, huwag man na po gamita. Ato mang giusikan. Huwag man tamo, pili, igod sa panahon na tuwaan sa itong mas angayan. Nga pasulabi man ang kwarta, o uban pang mga rason mga kaigsuna. Mauna, karon nga, nani dyan nga ito ang masod. Nga dayon bagot-bot, dayon mga lideres ako yung pasumilan. Kanya, mamahal ang mga palayton, lideres ang yato na pasumilan. Kung muna nga, sunod, naon na ito, ang sa yun. Mas angayan, mga kaigsuna. Nga managa. Kinsa ka po na gawas ang ibo. Of course, Sarah Duterte o makadagan eh. Mong gini strong contender. Strongest contender mga kaigsuna. Okay, naaman ang silbing mga tao niya. Pero, nag-istorya pa ganina ni Is Barbers, mga kaigsunan, makahinap po kung tanong. Sinuod ka ganyan ang Mindanao, Duterte ganyan ang kaysa sa 52 ka mga congressman sa Mindanao, 48 ka mga Mindanaoan nga mga congressmen, may butar na ma-impeach si Sara? Mampu sila mo kuyog sa mga Duterte kung inana manggaling ka usgan ang mga Duterte dito. Mano ka? Dili ka po na mubalira po rin nagabot na sa panahon kung managan ang mga Duterte mo kuyog rin po na sila. Basta no kuyog rin na sila karong panahon aron makakuha o project. Kay kung dili ka aligned sa administrasyon karon, awag na mo kay project sa imo ito. Amoy netabo karon. Ang mga releases sa project wa pa mga kaisulan. Sa so, 3rd District, tungkol kay ang congresswoman dito, Alexi, wa siya mabutar nga ma-impeach si Sara. Nahitabo, agi-hold tanan pang mga saro dito, wa pa gi-release itong mga projects dito sa 3rd District. So, tingali, kanyang mga congressman karon kuyog-kuyog sila na sila. Nagabot sa panahon, takibaw mo kuyog din sa si Sara, kung galing mudagan din si Sara. Eh, parang isan ang lili na mo, makapangutan na yun, tingali ko na. Nga tinutuwa ka yun, Mindanao, is Duterte. Nga nung kuyog ng mga congressman anak nga 48. Mopo na yung mga tanawunon mga kaigsuunan. No? Sa last election, si Sara Plato Caboto, si Saiz Bilion, ang kuha. No? Inoon, ang sagol mong punto di man to kay Sara fans sa to naman po'y adresa gaubad na sila ni Bungbong. No? So nakukuha sila sa mga butanti ni Bungbong Marcos. No? Maybe referring to the votes from the northern part of the Philippines. No? Ilocos o Luzon, mga kaisunan. No? Ito sa Bungbong mga Marcos niya. Mampunin mga palawarte nila ng mga datita. No? Kaysa dugang panahon nga sila po'y nag hari ani nga to batalingban buhong pun sa mga kasada of record ng napita mga kaigsunan. So murag ang lang nagdugan nagtapo ang dagkong buto Marcos o Marcos mga kaigsunan ng Mindanaoan Duterte sirit-sirit sila nagi karon mo opo baka nagi ako huwag na iliksan ano po sa blidan mga Bisaya kaya mukuzog mong punas Bisaya. So, dakong kuruhan. Mau nga, niya nang napita, makaingon ta nga, masugot pa kas Marcos nga, mau daog ang mga Duterte. Ay, Duterte nga na presidente. O, kung atong banabanaon mga kaigsuunan, di dyan masugot. Tungod kay sila naman po ya, magkaratil o dagan, ano sila na buibog doon. Mau na i-realidad sa politik sa Pilipinas. Mawa ka sa gahong, ikaw naman buibog doon. Masamot na rin. Grabe ang kasuko sa mga nadun ni Marcos. Tungod kay Gipiriso si Dugong dito sa dahig. Nga ikaw, kung ma-presidente ka, mga kaigsunan, ikaw si Duterte, ikaw si Sara, ikaw si Basti, kung makagubot mo gahong, dili ka mo manimaw sa ginugdanay patiriso ang mga kontra ninyo. Labaw pati nga eh. Maadyo o piriso na. Basig patay ta. Kaya anad mo ni mga Duterte o patay dito sa Davao. Mao man ang ilahang pamaagi dito sa pag-gobyerno sa Davao, mga kaigsunan. At pabadlong ka dito, di ka musunod. Ha? Sa taon, pusilon na sumpagon ka, mga kaigsunan. No? Mao man na dito, huwag tungod yan na, at bupotingali, kinalinaw man sila dito. Sa kapamaagi nga huwag itugot sa tumulaot, pero nahimong epektibo nga solusyon. Dito ang gapita. So kung ikaw magkubot o gahom, ang imong amahan ni Presos Dahi, hili ka maglungot-lungot sa kasuko. Nabay nahimo ang presidente mo papauli o pinereso sa FCC, wala mo. Kadili mo na sakop sa kuan. Pilipinas, sakop mo na sa daghang mga nasod na nagkahiusa, na nagpurma ang itawag o International Criminal Court. So tungod niyan ang mga kaigsunan, expected yun. Kung nakakubot balik o gahom ang mga Duterte sa Malacanang, sigurado dyan na, na ginukanay dyan na. Ikaw, Bungbong Marcos, ikaw, Remulla, ikaw, Mayor Castro, ikaw, Senado, mga Senado na alay. Unya, di mo mahadlok, nagkamunok rin mo doon.
1: sigurado gina mga kaigsunan na. Natungod niya na, anong magpagukod man ta?
2: Oo.
1: Maabot sa doon ang pangunta na ha.
2: Anong magpagukod man ta? Na naibaw man doon na gugdun ta, anong magpagukod man ta? Anong naamay Dr. Peng na mahimong presidente? So manikamot sila sila nga why Dr. Peng na mag-presidente? Primero, si Sara, si Ngali, o sa ilang mga diskarte diya karon. Lagi nang i-convicto sa impeachment court. Aron doon ay perpetual disqualification. Dili makadagan. Pero nung doon ay nga napay nga mga doktor, ay napay baste, napay pulong, napay kiti, sa kuna diya, mga apo. So, managan pag-iapo na. So, dili pag-iapon sakto mga kaisunan kung mawag ibang kapiligro kung ugaling ligod sa Sara makadagan, dili palimpyo kayo. Amin, kalabang mga tao, mga suko, di ko simpatiya na. Di sa kinsang dupertiha, mudagan tili yan na. Ilahang nga suportahan sa ilahang pagpapista sa kasukod lang anong giingon na ang mga Duterte, anong gipereso sa dating. Anong gikonvicto si Sara, maka dani biya po nagboto ng sympathy mga kaisunan, no? Ikaw, Marcos, naibaw ka nga mauna yung posibleng may sa doon. Sa may mong buhatan, nadirita magkarapil, daga na niya. So, na kong puruhan nga, kung eleksyon mong galing, sigurado yung mudawag ng ilang mga kandidato. Eh, kung dili sigurado, o ay pilig, no? O ay mudawag ang kontra. Sila na po yung magkaigit-igit, o gapanago, ano eh. Umuna mga kaigsunan nga. Kaya nga itong panahon karon, kamayan lang yung kuha nga eh, nga marag musunod ni Kabibo. Naot nung ta nga, magmalinawon, nga suda. Itapod, magmalinawon. O gubanan itong mga pagampo na ito, mga isuon. Na makabot na ito ang tingwa, kapag kamagaway sa pagpuyo ng nasun ng Pilipino. Wala mo tayo, wala. Sumbay ka man ngayon.

0: na sa Buhol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
2: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamit ng panggamot sa anumang uri ng...
4: Tiguang naku, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
5: Bye na! Duha sa amin sa ako mga apo!
6: Let's go, Lola!
5: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
7: Uy, what ako!
8: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unilab yan.
10: DTX 500. DTX
11: 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
12: At sa Panginoon.
11: Una po ay sa Panginoon.
10: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
13: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
14: Mensahe alang sa maayong panglawas.
15: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
14: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
16: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
17: Unilab quality yan.
18: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
20: Su Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Hinebra na, Ginsonalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. Over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
21: Pumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
22: para sa Seth Manalo.
21: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
20: Cash-ali na!
23: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR or permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
16: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
17: Unilab quality yan.
18: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tiguang naku, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
5: Bye na! Duha sa amin sa ako mga apo.
6: Let's go, Lola!
5: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
7: Uy, what ako?
8: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unilab yan.
24: Abi, yun akong makagasto kung usa ka libo.
0: Libre man dayang meter sa kuryente nga ihatag sa Bohol Light sa residential consumers inigpataod nato og suga. Wa pay hassle, nakasave pa ko.
9: Maayo bitaw ang Bohol Light kay gawas nga libre ang meter sa residential consumers, makasiguro pagyuta kay calibrated man kini sa Energy Regulatory Commission.

0: ADYRD, ang ang pipaminaw yun, every day medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong pipaminaw na radio station, kay wala NDYRD ragyod, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, o ang DYRD, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

Higala kumustag maing adlong be your nest kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome! Welcome mag welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita magahatag og pagtagad. Ni ato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. September 18, 2026. Like, so usab ang atong paghatagag pagtagadan this time ang atong letter sender. Usa ka nagngalan og Jose. Buenos standby, Jose. Alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nuts Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nuts Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindot ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na ka-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. Og syempre, alas sa atong Cervic Care Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong Cervic Care Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nuts Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nuts Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nuts Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre, ang atong Nuts Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamin

Matod nila ang gugma dili angay nga one-sided. Kinahanglan pareho mo pagbati sa usag-usa. Ang gugma dili selfish. Ihatag kini nga walay gi-expect. Magkapalit. Tawga lamang ko sa pangalang Jose Ate. Nagpuyo din sa mga suwagong syudad sa Dumaguete City. Usahay ang pinakalisod nga klase sa gugma, dili ang paghigugma sa usag tawo nga wala mahigugma kanimo. Ang pinakalisod mo ang desisyon kung kanus-a ka muhunong sa paghulat. Kung pakutanon ko ninyo, kung kanus ako unang nahigugma kang Juana. Nagsugod lamang kini ate sa simpleng pangumusta. Mga katawa sa opisina, mga panihapon nga magdungan mi. Mga istoryang usahay, way pulos pero para ka nako bililhon kaayo. Kauban ako si Juana sa trabaho ate. Sa talang tao sa among opisina, siya ang pinakasuod nako. Siya una na akong pangitaon kung maabot ko sa trabaho. O ang katapusang tao nga kung hunahunaon sa akong pagkatulog. Nagunahon ako kaniadto nga basin, mauna kini ang sinugdanan sa usa ka butang nga mas labaw pa sa panaghigalaay. O sa kaadlaw, nag-istorya ko niya. Formal na akong gipadayag ang ako tinuon nga gugma nga to kaniya. Miss Smile lamang siya ate. Iyakong gibangutan akong nag-joke raba kuno ko. Gingnan ako siya nga seryoso ko sa akong gisulti. At halos matumba ko sa akong nabati nga to kaniya. Matod niya wa siya may gugman ako. Panaghigala lamang ang iyang pagtagad. Apan iyang giangkon nga isa ko sa pinaka-importanting higala nga to kaniya. O gamaton niya, dili niya ma-imagine kung mawala ko sa iyang kinabuhi. Wa ko masayod kung usalabang kinika compliment ate. O words of comfort para dili ko malain nga to kaniya. Sa tinuod lang murag natunaw ko sa akong itugnugan, ang kunon ko, nasakitan ko sa rejection, sa laktod. Wala'y pag-asa nga maging kami. Pero mas sakit ang magpakarugin nun nga huwag ko nasakiti. May pahiyom ko, huwag ako siyang giignan. Okay lang, huwag ko'y mahimo. Kung dili ni mo gusto. Mao katong unang higayon nga nakakaton ko nga ang gugma dili pasabot nga tungod kay gihigugma nimo usa ka tawo. Obligado siyang higugmaon ka. Gidawat na ko ate apan wa ko masayod nga mas daghan pa di ay kog pag-antos nga pag-atubangon. Pipila ka bulan ang milabay na kabato naghinigugma sa Juana. Dito na ko nakita ang lalaki nga iyang gipili, gwapo. Limpyo tan-awon, maayo manamit. Munag ka ng klase sa lalaki nga bisan ibutang dali ra makuha or bisan asa ibutang dali ra makakuwag atensyon. Boy next door ang dating. Dinhi na ko na-realize nga dili pareho na ko ang iyang tipo nga lalaki. Dili sa pag-downgrade sa kong kaugalingon ate. Dili ko gwapo sama sa boyfriend ni Juana. Dili ako ang tipo sa lalaki nga o sa katanaw ma-attract dayon ang babae. Sa diyang gisundo sa Juana sa iyang boyfriend sa opisina, iya kiningi paila-ila ka nako. Paghawa nila, nagpabilin ko nga naglingkod sa kong lamesa nga nagtanaw lang sa kong monitor. Apan wa ko kasabot sa kong gibasa. Gisakitan ko pag-ayo ate. Apan ako kininadawat. Apan bisan pa sa akong pagdawat, adunay gamay nga paglaom nga akong gitago. Nabasin puhon, muabot ang adlaw, makita niya ang akong bili. Basin o sa kaadlaw, makamata siya muingon nga, nahigog mausap siya kanako. Kato akong gihuptan sulod sa duha katuig. Duha katuig ko nga nagpabilin sa iyang kiliran, bisan kabaw ko nga dili ako ang iyang gipangandoy. Ako iyang daganan kung asya mga problema. Ako iyang pangitaon kung nanginahanglan siya ka istorya o mamati niya. O
Usa ka adlaw nahibaw ko nga nagbulag sila sa iyang hinigugma. Nakita na ko sa Joanna sa opisina nga naghilak. Wa ko nangutan na ate. Gipasagdan ko lang siya ate nga magsubo. Nasinati na nako ang iyang batasan. Sayod ko kung ganos ako niya gikinahanglan. Kung ganos alang siya mangayog space para sa iyang kaugalingon. Ate Army chat siya kanako. Pwede ba kunon ako siyang ubanan? Makig-inom ko na siya ate. Human sa mong office hours. Nireply ko nga sige. Dungan mi nga nanggawa sa opisina. Mitanaw siya kanako pula iha mga mata. Gusto kong isulti nga naara ko. Gusto na kong isulti nga okay ra. Ate. Giignan ko siya. Ubanan ko siya. Kung unsa iyang gusto. Nag-inom ni ito gayon na ate. Nasakitan siya. Mihilak sa kong atubangan. Naglibog ko sa kong reaction. Nalipay ba ko nga nagbulag sila? O sakitan ko kay naghilak siya? O nasakitan siya? Hambat ba ate? Iya kong gigakos. Iya kong gihaggan. Huwag ko kapugong sa kong kaugalingon. Adunay nahitabo, tali ka na mo. Pagkabuntag, hilom kayo ang kwarto. Mitindog si Joanna. Matod niya. Kalimta na mo ang nahitabo. Hubog lang ko na siya. Dili ko na nakuhatagan og meaning. Gihangyo ko niya nga kung unsa man ang nahitabo ka na mo. Kalimtan sa dayon. Murag dunay nga o dunay na mipisil sa kong kasing-kasing ate. Pero malipayon ko. Nasakitan ko pero malipayon ko. Mas gipili na ko nga dili siya basulon. Ubo ka na ang klase sa gugma kung gihatag na to kaniya. Gugma nga wako masayod. Nga napugos ba siya? O gusto lang ko magpabilin? Sa ikaduhang higayon ate. Misulay ko sa papangulitaw kaniya. Ate, gibasted ko ni Joanna. Matod niya. Gusto lamang ko niya. Gado na siya ka-istorya, doon ay kasumbungan siya problema. Apandili ko nun niya mapilit yung kasing-kasing at imahigugma ka na ko. Sabi mo ate, usahay, musugot na lang ko bisag unsa yung isugo ka na ko, mag-uban lamang mi. Mohangyo siya katabangan ako sa trabaho, mohangyo siya nga pupalit ang pagkaon. Huwag na ko iksapayan, kalipay ko. Nga mamalihog siya ka na ko. Kinasayod ko nga pinaagi nining butanga, iya makita ang akong worth ate. Malipayon ko nga na ako'y mahimo para kaniya. Kaya kung malipayon siya, malipayon ko ate. Apang dilitan ng gugma dun ay kapaingnan. Nakabato na po siya laing hinigugma. Pila lang kabulan, nagbulag na po sila ate. Ako ang ihang nahimong shock absorber. Sakit man ang realidad nga ihara ko niya kinahanglan kung masakitan siya. Apan malipayon gihapon ko ate. Nga ako yung tawagan. Nga ako yung sangbiton. Ate. Gignan ko siya. Kinila ako maistorya. Dili man ako ang lalaking imong pilion. Pero higugmaon tagihapon ka. Hangtod sa kumakaya. Mihilak siya migakos ka nako. Sa matag higayon nga mugakos siya at hindi ko tuyuan, sakitan ko. Wako na siya masayod.
Kumag-unsa siya kung wa ko. Ate R. Nahubog na pod siya og duna na po'y nahitabo ka namo. Dili sa pag pahimulo sa higayon. Apan siya ang mangitag move, ate. Usay mo kaingon ko, mauban niya akong compensation sa kung kaayong nga doon kaniya. Ngayon ako dula-dulaan. Naangko na ko iyang pagkababay, apan sayod ko nga bisag kanus sa dili na ko maangko na iyang kasing-kasing. Matod niya, komportable ko na siya kanako. Apan kipangutan ako siya, nga na di ko niya hatagag higayon. Matod niya, pwede man ko nga friend lang ni hangtod sa hangtod. Ate Ardili, ako ang tipo sa lalaki ngayong gusto nga makauban sa kaminiyon. Mukha na hinungdan. Nga dili ko niya, dawaton, isip hindi gugma. Sayod ko gando na siya standard, gwapong lalaki, ang bunga ng iyang gusto. Ate R, mas masakitan ko kung mapalayo ko nga ito kaniya. May nung na nagpabilin ko, namasin gihapon, nga makagusto siya kanako.

apan miabot na gid sa punto ate. Nga nahuna-huna ko. Tingali. Tagaan ko nag-chance akong kaugalingon nga mahigugma sa uban. Mahinungdan na naglikay na ko kang Juana ate. Nakabantay siya o natingala siya. Nganong di na kay ko magtagad-tagad kaniya. Nanguta na siya kanako. Dala ka suko. Ngano nga, di na kumutagad kaniya. Ikapoy lamang ko, mukha na akong tubag ato kaniya. Matad niya, kung kapoy lang ano maglikay ko na kung ato kaniya. Ate, maski pa ningkamutan ako nga magpalayo na lang. Sa matag-higayon nga, musulay ko. Nga magpalayo kaniya. Pangita ko ang pagko niya. Ug matag-higayon nga, tawagan ko niya nga maghilak. Hindi ko makabalibad. Mawala ang tanan kong kahiubos kaniya. Ug magpabili na pagko sa iyang kiliran. Amot ba ate? Kapilan ako nasakitan. Apan usa katawag niya, naanadayon ko. Usahay maglagot ko sa kong kaugalingon.

ATR. O sabi ang ngayon ko pagabuhaton. Ani apagihapon ko sa iyang duol. Anda mo tabang, anda maminaw. Apas akong kasing-kasing. Aduna na yung mga pangutana. Sigig balik-balik nga pangutana. Unsa ba ko sa kinabuhi ni Juana? Panakip butas? Tigsulbat siyang problema? Gusto ko mapili na ate. Piliun ko ba kong kaugalingon? Muli kay nangatukan niya sa hingpit? O sa gihapon? Magpabilin sa engkiliran. Pamasin. May gugma siya kanako. Tininalaman ko kutob. Sincerely yours, Jose.

0: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ayon. Daghan na lang utana kung unsay akong sekreto. Nabihisan sobra kabisi is si public servant, businesswoman, and a single mom of three. Pero relaxed og dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, mahata pa daw ko tanawon sa akong edad nga 57. Oops! Ang sekreto, pagmata sa buntag, Nance Corn Coffee. Humanog pamahaw, Nance Super Plus Capsule o UA. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na akong lawas nga everyday routine gid nako ang mag-inom og Nance and New Aid. Og ang resulta, permanente tag akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kabusad, pag Nance and New Aid na. Ang Nance Corn Coffee, Nance Super Plus Capsule og New Aid Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba nga tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon nga sobra kaparat? Hinay-hinay natong gidaot ang atong mga kidney nga mo'y dako kaayo og role sa atong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney. Inom og U-Aid Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang U-Aid Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar. Girl, nasayod ka ba? Ang CervicCare Herbal Food Supplement, dili lang para mo tabang mo ayo o cervix. Ang CervicCare, 1,000 more potent sa ordinaryong collagen o stem cell. Mahinungdan, nga bisan, may edad na, fresh pagihapon ang paminaw. Pauna ang wa sa uban, nga naa sa CervicCare Herbal Food Supplement. Karon, kabaw ka na. Pwes, kay kabaw ka na, stay fresh. Stay young and clean inside and out. Inom og CervicCare Herbal Food Supplement 2 times a day. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Honey, di pa mabakasyon ta para sa atong wedding anniversary? Ayaw ba kalimot ha? Pagdala og Mega Man, bantay ka lang. Mapalit ang Mega Man Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Doy, mo adto ka sa syudad, Doy? Palitin kong Gugrimind Capsule? Kasyo ka niya nakaundang kong inom-ini? May balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahi na itong makarimind capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako madumduman. Palitin ko, Doy, B, o Gugrimind Capsule?
0: Remind Capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
1: Engineer, pwede pang utanon taga-asa ni si Jose ko ang address. Bitaway. Anyway, ala, ang problema ni Jose is in love siya, isibuy ka ni nga tao ay. Hangyoon lang siya nga uban ni ko, mga hubog sila, doon ay mahitabo, pero friend lagi sila kalimti ang nahitabo na ito kagabi. Ingon anak ka practical si Joanna. Ala no, nagidi ay yung anak po nga babae ba? But anyways, of course, kaoba na to. DJ Nova Abaniel.
3: Yes.
1: Oh. Ate pa, sorry.
3: Yes, mayong adlaw, Ate Arlene Capjones, tanan na mga suking tigpaminaw.
1: And of course, Capjones di asa. Sa katong retired playboy.
4: Yes, masurti ng adlaw, DJ Nova, Ate Arlene.
1: Kani si Jose, dili ni siya retired playboy. Member ni is mga Merisi.
3: Ako ani nga team.
1: Oh, imong team na. Pastilan. Imagine na, napadi lalaki ngayon, ana, no? Kuha ka dress, ani, magi. Bitaw. Napadi lalaki ngayon, ana, no? Nga, gamitin lang iyang pagka lalaki kung nagkinahanglan ang iyang friend. Pero nag-asa gihapon siya nga basig one day ma-develop niya sa ako. Pastilan. Kung ikaw, si Jose, unsa imuhang buhaton, magpabilin ba ka nga muuban sa tao nga imong gihigugma bisan nasayod ka nga wa kay kasiguruhan ang imong gihuptan na lang nga basin mahigugma siya.
3: Kung ako si Jose, ma'am, syempre, dili ko eh. Ganang, luoy kayo siya paminawin, ma'am. No? Kaya kadalasan mong kahit tabo ni sa babae.
1: Sa babae.
3: So, kaninga, ganang, kung ganang strange kayo siya nga sa lalaki siya kahit tabo nga. Mm. Kanabang, grabe ba ni garbo ang lalaki. Pero kanin yes. siya kay Murugway garbo, no? Ganang,
1: so, kaon niya tanan niya ang yes. garbo ba? Nga bisag, di ko ha ang uyam. Mm. Kanang,
3: nagipangkahan na baya siya ni Juana nga wala gitay chance nga magkakita friends rata pero mo lagi na ay ginakuha sa iyahan ay benepisyo nga ginakuha so
1: gimo siyang kanabang
3: boy toy
4: friend with benefit
3: yeah friend with benefit
1: Luis si Jose kay ang iyahan magod is kanabang kinasing kasi yes. o na feelings involved yes
3: so kung ako si Jose kanang dili siya pwede nga magsettle sa inga na sama sa akong ginaingon kanunay sa even sa mga babae no nga we should not settle for less ma-applicable pini sa mga lalaki.
1: Yes.
3: Kung gina-take for granted gani ang inyong kaayo, ang inyong presensya. So, unsa may sense nga naamo diha? Kanang pinaya po din yung kaugalingon kay napo yung mga babae nga nang hinahanglan og ingana nga pag-care, ingana nga attention. So, dato ka sa babae nga makita na ang imong effort, makita
1: deserve
3: imong pagmahal.
1: Deserve di Jose nga makikitag babae nga tumpangan ang ihang gugma.
3: Diba?
1: Kanaba kung unsa siya kami in love, kung unsa siya kabuutan, dapat matumpangan sa usa ka babae.
3: Dili pwede maghulat, kay maghulat ra siya kuan hangtod sa hangtod, di gina makagusto siya si Joanna. Kanang mga pamasin nato, murag kaagi magitaan ng mga basin, makagusturan ni sa
1: lang.
3: Ako, basin kuan.
1: Yes.
3: Pero mula gidili nato na pwede pang hawakan ng mga basin. Kay
1: huwag yun
3: ay kasiguraduan. Yes, so you deserve better, Jose, and nay mga babae gid nga deserve nga maka-experience kung unsa ka klase nga muhigugma.
1: So doon na po di ay mga lalaki, no, nga kanabang sila ang masakitan kung the more nga doon ay mahitabo nila siya nga kasakitan, kinasayot sila nga, wa sila'y sila. I mean,
3: diba?
1: Kay kasagara mahitabo ang babae, mangod na nga.
4: Daghan, oy, gami, daghan mga babae, gamito lang pagkalalaki. Basta ito, nahitabo ko Kuya Jimar.
1: Nga, nagyan sa Kuya Jimar, gamit niya yung pagkalalaki.
4: After nga ginakuha siya,
1: pahimus
4: lang siya sa pagkalalaki niya.
3: Ala, no, kuya. Nani mga ingani.
4: Nag-date sa lain ng iyang uyan.
3: Talagsar, kayo ni
4: nga. Ayan, friend, I mean.
1: Tinood na?
4: Oh.
1: Ato buhatan og letter si Kuya Jimar.
4: Nagilak ko lang siya sa tago taon.
3: Ay, dako.
4: Pero kung tawagan siya, maingon niya, ihatod ko, Jim.
3: Diretso na yun, diretso.
4: Pero hindi sila, ha?
3: Ala,
4: maingon niya
3: no.
4: Uyab nga, gimingaw ko.
3: Ex, ka-ex siguro.
1: Ex niya.
4: Mag-uban sa ta.
1: Tinood na, Kuya Jimar.
4: Tinood.
3: Katawa ra siya.
1: Ang itungagan lang daw ni Cap.
4: Tinood. O, nangakarong panahon na, aloy, yung mga laki karong panahon na, bay.
3: Makabintag yun siya, ani, karon.
4: Ginagamit lang sa mga kanang mga babae nga
1: Kap, lalaki manggig ka, doon ay mga yung nanang sitwasyon. Kana bang, besay nasayid mo nga, dili ka mo, apan nidot-dot kasi mong kagaliyon, kinamasin ka nga maging ka mo.
4: Kaya ay anong sitwasyon ni Jose, pastila. Mayo na lang nasang sa wala.
3: Hayahay siya paminawon kung ang lalaki kay ang benefit ray gina-expect. Pero sama ni Jose nga, nag-expect siya nga mabalik sa iyayang pag-ibugma.
1: Pero grabe nga, kung maabin mo, dapat makita niya si Juana, nakauyab siya glain, but still, kini nga tao na higugma gaya po sa iya ha.
3: Grabe no.
4: Swerte kayo si Jose.
3: Sino nakaswerte si ang swerte si Juana. Nga imagine, dili siya mabakantihan, ma'am. Kayong masakitan siya na rin siya mag
4: Imagine, ha, dili sila uyab, pero makadulog si Jose.
3: Mo gani si Juana
4: ang hayahay.
3: Kay ang iyang kasakit dili magdugay kay namo siya distraction na siya kanang take pacify sa iyang feelings ba na si Jose. So imagine,
1: Nadi, grabe no. Pero di ba ang babae kini gida, once ka nagbulag mo sa iyang uyab, di ka pwede mag-sex og bisag kinsa lang kay ngano. Ako lang tuo nga ang babae ko mag-sex ka dunay feelings involved.
3: Pero,
1: I mean,
3: lahi
1: babae
3: batasan,
1: ba ya?
3: Lahi batasan si Juana nga. Basta nanay alcohol, murag mausap na siya.
1: Ay, see.
3: Ay, dunay, ako.
1: Yes, dati ko kayo nailahan, no, nga, mga, kumahubog sila, makalimot sila.
4: Saan, yun. Katong gisundo na ko sa malay-balay, ate.
3: Hala ka, no.
4: Nahubog, susbuambak naman sa kinang tao ang gusto naging maging minyo.
3: Hala ka, no.
1: Di ay?
4: Oh, napugos na lang lalaki ng minyoan siya.
3: Hala.
4: Nagpahubog naman tao gikan sa malay-balay.
1: Ah, di ay, anak.
4: Ayon siya, kung di, kuminyuan mo, ambak, kung ano sa kiran.
1: Di ay.
4: Dagi mga babae nga na.
3: Pero tingali, ma'am, no, if mo layo bitaw si Jose kan Juana, basta hindi makita ni Juana ang value ni Jose.
1: Paminaw ko.
3: No? Kanamang tistingan sa niya ba nga, mulaylo sa
1: dila.
3: Ay, nilaylo na siya actually.
1: Pero tingala si Juana, ano, di na ako mutubag, ano.
3: So,
2: Importante siya.
3: Diba? So, Bastin, kung kanang likayan gid ni Jose or kanang mangita gid siyang babae nga iya makarelasyon.
2: What Bastin, if makigrelasyon siya glain nga iyang panahon, i-focus niya dito sa mga babae?
3: Yes, Bastin, diyan makita ni Kuani Joa nang halan, no? Nakagusto naman ni Kuani, bisan di ni kaayo ang bungan.
2: Okay, usahay, bitaw. Diba? Makita ni mo, ma-realize ni mo unsa kay importante isa kato kung wala na si mong kinabuhi. Yes, may kagasayanga, eh. Diba?
3: Oh. Kaya gimpil, so, kanin mag si Joanna, mura gina-take for granted niya ang attention niya, ginahatag siya ni Jose. Kaya nagsalik siya ba nga, ah, bahala kung siya may tabo sa kuan na, si Jose diha, willing nga, maminaw sa ako, willing, ano ba?
4: Dami pangitag laing Jose na siya.
2: Mo, that's why
4: ganyan. Doi kay ka, Jose, ayaw, ginpagugala.
3: Dili man, ang looy si Joanna, kay talagsara ka makitag laki
4: ngayon, ano, pagmahal.
2: Sa tinood lang, kung kining gugma ni Jose panagsaragay kay ni, imagine kay ko ako'y lalaki, ako ko ako'y lalaki ha, nakauyab siya glain, of course din ni hitabo nila nga nung wakas pa kuniya, di ba?
3: Diba? Nya klaro kay gina istorya gyud siya giprangka bagi siya kapila na gyud siya na reject ni Joanna. Nya pabilin gyud pon siya.
2: Panaghigala lagi iyang kaya.
3: Grabe.
4: Ano magpalayo bang ka Jose? Mas maayo na lang na kay
3: sometimes, so kung ikaw lugar cup, willing ra kay nga na cup nga kanang reserve lang ka. Nga magulat lang ka kanusa siya masakitan.
4: Naroon reserve ko na yan. Reserve po na ako siya.
2: Sa iampo. Iampo na lang niya nga si kasakitan.
4: Di paita, naman. No? Ang insakto na, mangita si Jose o uyab nga iya ha.
2: That's
4: pero
2: why.
4: Si, kini si Joanna, imintin lang yapon niya. Nga
3: pagkakinaan
4: lang siya. Kaya hay. Iyakin kay luoy ba si Joanna po.
2: Grabe ka unfair.
3: Imagine sa nagkasakit ka Jose nga, ayaw lang to isipan ang nahitabo sa to kagabi.
2: Hoy, correct.
3: Kuman ko rin mo gigamit, kita mas tamasan.
2: Babae ba yan?
4: Kay para si Jose, kung bulagan po si Jose sa iyang uyab, na po si Joanna.
3: Balas-balas.
4: Friends are four. Uy, ginawa. O nag-iingon niya, friendship.
2: Friends are four. O, na nai-comment si Kwan. Be, beta na ako. Na. Absence makes the heart grow fonder.
3: Mm, diba? Mo na siya. Diyan mo makita ang value. Diyan mo makita ang value so sa kataw kung wa, diha sa ibuhang atubangan.
2: Correct.
4: Ah, okay.
2: Ayan mo
3: ma-realize.
2: Ma-realize.
4: Tuhin na lang nga katong uyab ni mong abroad.
2: Oh, si,
4: magbinutan gito dito para di ka masakitan.
2: Bitaw, magbinutan, mangyod.
4: Tinood po ito, tinood yun. Kanang panahon niya, kanang wala sila trabaho, magkita-kita siya sa mga kauban dito.
3: Pa-overtake yun.
4: Atuhin na lang yun niya kanang...
2: Ipa-overtake si Tunet.
4: Huwag sila, huwag sila kanang...
2: Ay, yung tuunet, ay yung tuunet, ay tuunet, Kap.
4: Atuhin na lang yun niya. Kanang pag-abot siya yung kamingaw, di ko siya ka-text-text uglain mga kauban mga kwan dito. Kay butan, ba, yun kayo.
3: Bad ka si Kap.
2: Pero sa bagay, no? Karoon ito panahon na,
3: Lisod kay Saling.
2: Cap June. Doon na lagi mga, asa na situationship.
3: Yes. Diba? Uso na siya karoon.
2: Uso na kay karoon ang situationship.
4: Dili, so, dapat i-address ni Jose nga amigo ragin sila. Ang importante nga di mawala si Joanna kang Jose po.
3: Imagine, forever ka mag, kuan anak ka, magkalas-kalas kasi mong oras o panahon o pagmahal nga walay balik.
4: Jose, kalas-kalas
3: walay balik sa iya hakan.
4: Kalamay anak, itawagan lang ka nga unkol ka.
3: Mga ni, lawas ra iya, niyang paghigog mawadi ha. Ang sa may, may imuhang mag-gain anak, wala man.
2: Tinood. Kay, kanabang, ang sa may use nga magsigi mo. Diba? Diba? I mean.
3: Si Billy Anna.
2: Mura pag, gadula-dula na gid sila. So kung ako kang Jose, dili na lang niya i-take personal ang kanabitawang ginahimo ni Joanna sa iya ha. Mangita na lagi siya glain kay kanabang the more manggod niya nga kanang
3: iyang dibdibon.
2: Dibdibon.
3: The more siya masakitan.
2: The more siya masakitan niya. Kuan manggod siya na siya na siya kuan bang one day basig may gugma siya
3: nako. Na siya mga paglaom ba nga.
4: Idot-dot ang imong
2: gaasa gid siya.
4: Kau galingon no si kang Joanna.
2: Kun dili gid bitaw ni ingon ana si Jose kag kalong ngano si Joanna makighilawas mo sa iya ha kung mahubog siya. So pining nagyapon siya barog kay gano makigaway makighilawas man sa iya si. Di po di siya grabe ka pangit pud siguro sa.
4: I-try pud ka Jose nga kanang makauyab pud ka. Nya kanang pabalupot ni mo kang Joanna nga dili sa ta magkita kay nakoy uyab pod ka dulugan.
3: Manimalo siya aron makaka.
4: Pero ayaw gig akong tambag nimo, ayaw gig buhi kang Joanna kay sayang pod baya.
3: Dili ako dili ko magkalas-kalas og oras nang tawo nga dili kaya ibalik sa ko ang sa kinahatag.
2: Sa tinud lang, unsa pa may use nga mag relasyon ka sa makig uban ka sa kataong kabaw magagway ka mo.
3: Diba?
4: Friend gyud imong duha.
3: Nya dili man mo yang gusto gani kay na may feelings and involve. Okay ra no strings attached kay kana halabira pero wa man.
4: Yeah, wa gani na. Bagay na sa English nga ingon ni Maggie nga friend with benefit.
3: Nya dili gyud siya gusto friends lang, naagi siya feelings ngani. So
4: mas bayo
3: na lang kayo na para sa iha kapoy nga ayha ra kaduulan kada kuan kada masakitan
2: okay.
3: Siya.
2: Okay. Unsa may tawag ana? Unsa kalainan sa situationship o kanang walay label nga relasyon.
3: Same na siya. Muna na siya, ma'am. Same ra na siya duha.
4: Sangsama, kung manawag lugar na si Joanna naglain niya tao, di masakitan ka o si Samot. Mas mayon lang na, na kung magkinahanglan si Joanna, ikaw ang tawagan.
3: Mo gani i-detach niya yung self kaya ron makamangita siya kuan ba?
2: Nakasugod naman siya nga mo distansya. So iyan na lang pahinay ka.
4: Ayaw, uy, kay sayang kay si Joanna.
3: Di, sayang ang kuan ang kadiyo
4: niya. Sayang ang mga kagabihon nga ikaw ang tawagon.
3: Uy, dili man pud pirmi, ay raman og masakitan.
2: Mo gani, kana mahubog na.
3: Maghulat ra sa kanunay masakitan, mahubog kalain pud ana. Lahi ra bay ginang gana
4: mga at least na sa gihulatan sa wala.
3: Lahi ra ginakap kanang nakay kanang kauban nga dili hinubog ba kanang nahigugma gyud sa imo dili kay ayha ramutonga og nahubog na diha.
2: Okay, unsa ba gyud angay buha ato ni Jose? Maghulat ba siya nga one day mahigugma niya sa Joanna or karon pa lang daan mudistansya na siya taga niya chance siya kaugalingon nga maka uyab og laing binuhat. Balik ta man lamang sa PKS Tawag. Standby.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
5: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka. Ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer.
6: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kay ing-ani nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero dako gyud akong pasalamat sa Cervicare capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag og gabi ug sa akong experience effective gyud ang Cervicare capsule. Karon malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
5: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
7: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
8: Nang dili magud ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas isa kumpiyan murag puno. Then pag tinom ko sa Nans Corn Coffee, ma'am, dali gyud ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzales, ma'am, 33, San Fernando.
7: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abtik ka pa.
9: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee, nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, hiniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferti ng Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Sine si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
5: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
7: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation. Oh.

0: balitapan syempre ato sang atong i-announce atong NAS Medical Mission, no? Nagkadool na gyud karon ng October 6 di atas Midsayap sa Poblasyon 8 Covered Court, Barangay Poblasyon 8 Midsayap Cotabato. Pagka October 7 di atas Kidapawan Poblasyon Gym, Barangay Poblasyon Kidapawan. October 8 sa Bansalan sa may LSV Hotel via Cruz Street, Bansalan Davao del Sur. October 9 sa Coronadal sa City Mall Event Center sa may City Mall of Coronadal, Barangay Zone 4. Ayan, Coronadal City. October 10, dito sa Jensen sa Barangay South Gym in front of Public Market Jensen. O gaatol sa to Medical Mission, na doon na kitay libre nga gijig water, ipanghatag, no? Para sa to mga suki nga mga tigpaminaw sa to ang tulumanon. And of course, daghan ang iyong ma-avail sa itong NANS Medical Mission, and of course ang iyong mga entry usab para sa itong NANS Million Bonanza para sa ito ang Grand Rose sa December pohon. Then adunay mo daw 1 million pesos sa Visayas and another 1 million pesos sa Mindanao, and lain pa nga consolation prizes na pulo sa Visayas at na pulo sa Mindanao nga tag 50,000 pesos. Okay, dirita sa itong mga YouTube and Facebook viewers from Kisha Ann Lanting, Mang Adlaw at TR, watching and listening here in Calbayog City. Samar, pa-shoutout sa ako igsuon nga naminaw karon samtang nanghugas og plato. Fan kaayo ni siya sa inyong programa.
1: From Roderick Mungkal, Mayong Adlaw sa tanan, watching from Zamboanga City samtang nagwashing sa motor kamo ang akong kamulo ginapaminaw.
0: From Vince Andre Pangdan, mientras wala pa'y customer sa among tindahan, focus akong attention sa inyong live.
1: Pa-shout out sa akong mga cousins diri sa Lapu-Lapu City, Cebu. Ayaw mo sigig paglalis diha kung Team DJ Nova o Team Cap John ba. Maminaw ta og tarong Team Ate Arlinta diri. From Trisha Nicole Makatula.
0: Ayan. Ate R, DJ Nova o Cap June, dugay na ko sigtan sa inyong live. Pero karon pagid ko nakalugar o comment, bibugid kayo inyong programa. From Miguel Bagitas, watching here in Bislig City, Surigao del Sur.
1: From Rafael Kagawanan of Kidapawan City, gikan sa lunch break, diretso sa inyo yung live. Kapoy ang trabaho pero happy ang mood tungod sa inyong show.
0: Greetings at TR, DJ Nova o Cap June. Shout out from Dagupan City. Always nagahulat sa inyong live. Kada adlaw from Camille Yvonne Laksamana.
1: From Noraisa Ebos, pa shout out from Kigan South Upi, Maguindanao del Sur.
0: Present sa inyong live from Mabinay. Salamat sa inyong good vibes. Kada adlaw, isa ko sa inyong loyal listeners from Nathaniel Luis Pangilinan.
1: Maayong hapon, Ate Arlene, DJ Nova, Cap June. Shout out ko sa akong mga anak na si John Robert and Brile, nga ganahan yun sila maminaw sa inyong programa mawala or makawala sa kakapoy yung stress. Shout out ko sa Cardenas family from Crescentia, Cardenas.
0: And shout out sa akong pamilya di sa Don Carlos Bukinon, suli listeners sa program ni Ate Arlene. Amping mo diha kanunay from Jerwin or Jervin Alunan.
1: Shout out sa akong bana nga si Brian Natad nga napareha na gyud ni Cap June. Kusog kayo mo prangka kampigid siya permi ni Cap June. From John Brian, Austria.
0: Shout out sa akong mga barkada diri sa Trento, Agustan del Sur. Idol kay nila nga mga tambag o galawan ni Cap June. Kusog kayo mga gaslight. From Jitro Dagolao.
1: Sabu ko sa gaslight. Hi to Joanne Bianx Balucos, watching from Toril, Davao City.
0: From Hanelin Jumarito. Ayan. Hello, Ate Arlene, watching from Tinago, Riverside, Osamis City.
1: From Lovesky Diggs, maayong hapon, Ate Arlene, watching from Ecoland, Davao City. Nakaapas na jud ko si mong live. This is my first time nakaapas sa live ni Ate Arlene since tigpaminawan ko sa radyo. Cap June, ang kontrabida permi sa advice para sa sender.
0: Okay. Dejinobs, unsa may mo itambag na lang kang Jose?
1: Again, para nako Jose, importante gid kaayong atong timan-an nga atong unahon ang atong kaugalingon, atong unahon ang paghatag og value sa ato ang kaugalingon. Kay lisod man kaayo nang magkalas-kalas ta og oras ug panahon sa usa ka tawo nga sayod ta nga nagid siya boundary ba nga gihatag sa imuha no nga giniprangka gid siya sa imong taman ra mo amigo. So what's the use of spending your time sa usa ka babayi nga aware ka nga murag kana bang gina-take for granted ka? Gina-take for granted ang imong kamarupok, ang imong pagigugma sa iya. Nagsalig siya ba nga? Naabito siya duulan every time nga gusto niya. So, unfair kay siya sa imo ha. So, ayaw sugot, Ana. Never settle for less. Isip po sa kalalaki, ginahanan ka, mutindog ba? Mutindog sa imong kaugalingon nga makakita kag babae nga kaya suklian kung unsa man ang imong ginahatag nga pagigugma o pag-care ba kay kanang sayang manggod kay daghan kay mga babae gid nga nangita og ingani klase nga kanang pagmahaso sa kalalaki ba nga always willing nga mamina, always na ang presence ba, emotionally willing ka. So naapay mga babae nga kaya na ikuan kanang suklian. So ayaw na anak kang Joanna. And again, sa ko pang yung kaganina no nga siguro kung imo nang padayunon ang imong paglaylo sa iya, di ana makita ba nga unsa kadako ang iyang gi-take for granted. Basta hindi ana ma-realize nga hala na day siya ikuan ba, na siya kanang attachment sa imuha kay kaning makita mo nato nga si Joanna ihang words kay dili gyud pero ngano iya man ginapangita always Jose. Yes.
0: So, manggamit to siya manggamitay.
1: So para nako ayaw na nalaumi ang thought nga basin makagusto siya. Pasagda isa siya no hawa diha panikamot nga makita kag kanang babae nga hatagan nimo og attention and diha na that's the time nga ma-realize na ni Joanna kung unsa kada ko ang iyang gisayangan. So you deserve better Jose. Sa kanon na kinainyong DJ no Nova de Marites, ang Marinang Bayan.
0: Okay, Cap June, dire, ipaglaban mo ang kalalakihan, bira.
2: Siyempre, we say, klaro kayo, o tataw kayo, nga kita nga mga lalaki, ginagamit lang sa mga babae.
1: Kapabuni siya, Ani.
2: Sakit bitaw pa
0: malandungon. Wala siya nag-in English, ha?
1: Yes, wala pa na
2: sakit kayo pa malandungon ate, nga the girls are using, no?
1: Ni English na git
0: siya, Ana.
1: Di palupig sa English, ikaw.
2: Kinibitaw si Maggie, makaingon yun niya, kining, makaingon din ko nga, kana ang lalaki, ila lang ginatabas-tabasan. Klaro kayo sa sulat tampo ni mo, Jose. Sakit kayo.
0: The girls are using the...
2: Kining kusong sa mga kalalakinan.
1: Pilari kusong sa lucky cup, no?
2: Kini si Joanna, gahangyo magyod sa imo, sa imong panahon usahay, ayaw yun pagbalibari, inutot na lang yun ibong kaugalingon.
1: Kaloy.
2: Kay, kung imo nang balibaran, basig manawag...
0: Kaya, na puglain.
2: Basig manawag no, naglain, mangitaglain, samot ka nga masakitan. Oh, at least at least napay chance nga kung magkinanglan sa ikaw iyang tawagan. Ang imo siguro nga tumong diha, imong paningkamutan og imong ipangamuyo na always siya masakitan para always pud kaniya tawagan. Always siya bulagan sa iyang uya para always
1: kalain po mabubuhay nga doon. Nga human siya ni Humol sa pikas ni Humol po siya ni mo. Ganaan ka na niya lahi.
2: Anyway, pali.
0: Masininood sa ending bitaw, ang ending ani, kung na mag-choice si Joanna, iyan na lang yung si Jose na lang ganihang...
2: Isa lang ako ma-advise ni mo Jose, huwag sa tanangga palamati karong panahon na, ayaw lang kalimting na magbigaman ka always para magbalik-balik si Joanna sa imuha. No? Kihapon, gili si Kuya Kap mo yung dili ko guwapo, dili po ko pangit, pero isa lang ako ba siguro, mapagmahal ako.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
5: Ang akong debate, sige pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gamit yan yung Nance Eye Drops, hindi na magsige pangatol akong mata. Sa inay-hinay, nawala na sa nang iyang pula-pula sa kong mata. Trofo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
4: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nance.
6: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
7: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan unsaon nimo pag-amping, nagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus o magkalisod sa pag-organize sa mga bulaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni og natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Og mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule. Ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman.
8: Ako si Edward Pasagdan, taga-Hingoog City, Barangay 24, Puro Pauno. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon nga, panunay mulagsik, pero di na ko makuha ng kung sabay akong ibatik. Noon nga, na'y nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagmuad to ka dito sa butika, kaya naatan na. Ang sabay akong ganun, pagpalit o Megaman, kaya aron, kanang imong trabaho, Rajid nga yung trabaho, pag tumar o Megaman, pilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, talawa, paminawa yung kagalingon. So akong gitumaran ako ni Buhang. Akong ibate na yun niya, lagsik man na ita. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ako, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko o Megaman. Salamat yung nabaskog kayo ang akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
4: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nans.
6: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

Tingo salamat kanimo De Genova, thank you Cap June, and of course thank you Jose. Sa imo pa padangat imo suwatan pod atong tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Abi mo tingali ipakita na pod nimo kang Juana. Nga dili lang siya ang babae sa kalibutan. Kung imong tanawon, taas na kayong panahon nga nag-antos ka nga nasakitan ka. Pero still, nag-asa gihapon ka nga maging kamo. This time, pili ay imong kaugalingon. Kinahanglan siguro nga, hataga sinimog siya sa imong kaugaling nga ma-in love sa lain, makig-date sa lain, para makita nimo ang imuhang worth sa imong pagkatao, sa imong pagkalalaki. Kaya nga sitwasyon, murag na bali. Dapat bangod ang babae mo ay murag nasakit.

0: og bili ang imuhang kaugalingon tungod kay sa usa ka relasyon dapat kamong duha pareho pagbati sa usag usa. Tama na imong pag-antos, pagita na og laing babae para kanimo, Jose. Thank you very much sa imong pagpadangat ni Musa Tangpo ng atong tulumano sa Sensor li Ate Arlene. Manghinaot ko nga nahayagan ka sa pagkaroon, Jose. Stand by karon taod-taod. Alas tong Health Education Program with Doc Jan Paul de Asis. Mosunod gilay ng Balong the Great. Kini si Ate Arlene. Ayon, mga salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas, bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
3: Si Emma Mohana Arisgado Sanglon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nans Herbal Capsule kag Uid Capsule. Nabalaan ko gid ang iyang effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si April Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagid sa effect kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product. Ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang Nans Capsule, kag Uid Capsule, na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun, ang iyang tiil, dili nagid sang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang tiil, tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pag-paralyze niya, hantod tong paggamit na ako sang Nans Capsule, kag Uid Capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nans Capsule, kag Uid Capsule, nakugid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang Nans Capsule. Kay kung wala gid ang Nans kag Uid Capsule, wala gid nagkupos ang tiil sang akong bana nga isa ka paralyze.
2: Kini si Doc Jan Paul de Asis for Healthy Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
4: Kung gigamit ka ning Nans Coffee, na-observe na ako sa Nans Coffee kay mayo kayo akong tulog, pati ka ning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi, mo inom kong kape, kay huwag mo inom kong kape, murag pati unayon na akong katulogon pa-observe sa nagamit na ako sa Nans product. Maria Rehena sa Kristan.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer.
5: Ang akong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayugid ang cervicare para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervicare sa duha ka bulan ako pag-maintain sa cervicare ang akong ginabati kaluoy so Diyos na wala yun ang bukol sa matres. So para sa ako, epektibo yun ang cervicare para sa mga babae. So kamuha, kung dili normal ang menstruation, pag-take na yun moog ka ng cervicare. Kay para sa ako, epektibo yun ang cervicare. Carmela Balasabas, 98 anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
2: Kini si Doc Jan Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: O syempre, alang sa itong Health Education Program ng Adlong Bearness. Of course, with Doc Jan Paul de Asis. Doc Jan, kumusta?
1: Kumusta, Tia Arlene? And welcome, welcome again sa itong Nance Health Education Program.
0: O syempre, alang sa inyong mga pangutana, text sa itong

0: 0917-159-5812.
1: At early na kong mama na gamit og NANS capsule og UAID. Tungod kay daghan siya gipamati sa lawas, dugay siya makatulog og naa siya UTI. Salamat na lang sa iyang pag-take NANS og UAID. Medyo niarang-arang iyang paminaog na ulian na iyang UTI. May normal usab iyang pagkatulog. Thanks sa inyo hanga produkto o sa labaw makagagahom. Kukibuen Baguio ni.
2: Okay mga kanans, okay na yung mga kanans na isa sa mga itong mga team, mailahan mga kanans, kung atong lawas ba is doing well, labi na kung naakit ay mga gipang inom or mga treatment na gina-apply sa ato ang panglawas para ma-address yung problema. Number one is yung katulog na to. Once na mubalik gani o kaayo, kanindot, ang ato ang katulog mga kanans, pasabot yung lawas ni mo, nag-repair siya kung unsa man yung mga daot, and then ginatry niya na i-neutralize tantanan ng mga acidity sa imuhang panglawas. Then next, mabantay ni mo kung ibalik ka ni o kaayo ang imuhang gana sa kaon, imuhang pag-ihi, paglibang, nibalik sa regular mga kanans, nibalik o kapag sa imuhang panglawas sa mga kanans, pasabot, ipadayon ang imuhang ginapang-inom kay kinisiya ang mas dako na makatabang sa imuhang lawas. Ang imuha na mismo lawas ang resulti naghatag og mga sinyalis. Unsa to mga sinyalis? Number one, yung gana sa kaon, nibalik o kaayo yung pag-ihi, limpyo na yung pag-ihi, dili na lubog. And then yung paglibang nimo, regular na siya, dili naka-constipated. Then next, yung katulog nimo, nibalik o kaayo, dayon nibalik o kapagsik ang imuhang panglawas. So kung first time ka na naakay mga problema sa panglawas, like sa ginatawag nato na UTI or urinary tract infection, ginarekomenda ko ang pag-inom sa NANS 1 capsule 3 times a day sulod sa 15 kaadlaw, sabay sa UAID Herba Capsule 1 capsule 3 times a day pod yung pag-inom sulod sa 15 kaadlaw. And then take a lot of water kung pwede, makahurot kag 10 glasses of water every day mga kanans, and then iwas muna sa mga soft drinks, mga coffee, mga chocolate, or mga artificial juices, or mga acidic na mga pagkaon or mga ilim nun. Kung pwede, iwas muna tayo mga kanans samtang ongoing pa yung treatment mga kanans.
1: Ate Arlene and Doc John, akong papa, 74 years old, na siya kidney o prostate problem. Dugay na kong sige og paminaw sa inyong programa. Ako dahil gitry pagpainom sa NANS Herbal Capsule og UAID. Ang akong papa, nakahulot siya og tagduha kapad. Dako kog kalipay kay wala na kuno nagasakit iyang tiyan. Okay na daw iyang gibati. Kusog na siya mukaon. Ate Arlene, sa una di siya ganahan mukaon. So wapas siya ganun siya yung produkto. Luya ang iyahang paminaw sa iyang lawas. Sige na siya higda. Pero karon abtik na kaayo, siya nagani ang mamalengke. Dagang salamat sa Dios kay gihimog yung instrumento ang inyohang produkto. Karon NANS product na gyud ang iyang gina-maintain sa tibok namong pamilya.
2: Oh, dagang salamat sa inyo no sa pag-share ninyo sa inyohang mga experience. Lalo-lalo na sa imuhang father mga kanans no, nagkaroon siya ng problema sa iyang kidney, pati man nagkaroon ng prostate problem mga kanans. Kumbaga yung prostate niya, ni-enlarge siya o medyo nihubag. Kaya siya mismo nakabantay na sige sakit ang iyahang kutukuto or sa iyahang tiyan mga kanans, kahit tungod nagkakaroon ng spasm. And then nakabantay po siya pati yung gana sa iyang kaon, nawala or dali siya luurod kumbaga ba. And then sa iyang katulog, nagkakaroon siya ng insomnia, maglisod sa katulog, and then luya ang iyahang lawas mga kanans. So mo ka to no, gitry niya ang pag-inom sa NANS Herba Capsule o UAID Herba Capsule. Og ikaw mismo nakakita sa imong amahan og naobserbahan nimo siya na ang imong amahan nibalik na kapagsik ang iyahang panglawas. Then wala na siya gareklamo, nagapanakit ang iyahang tiyan, nibalik kaayo iyang gana sa kaon, and then iyahang katulog nibalik. Then, nibalik kapagsik ang iyang panglawas kay ikaw mismo ni ingon na ang imuhang amahan karon siya na mismo kapamalingki. So, pasabot mga kanans, kumbaga kondisyon ang imuhang amahan kay dili man na kondisyon isa ka tao kung dili siya mamalingki.
1: Yes,
2: diba?
1: And sa panahon karon dok, especially COVID, bawal pa ang 70 plus mulakaw. Pero at least, no, nagkagawas-gawas na siya.
2: Yes, so mga mga kanans, no, na kung pwede lang sa medyo limitahan na nato sa mga senior citizen mga kanans, yung magsigig suri-suri mga kanans, lalo na sa panahon karon. Yes, dako kayo ikatabang ang pag-inom sa NANS Herba Capsule o UAID Herba Capsule sa mga pasyente na naay problema sa ilahang prostate o sa mga medyo niluya na ang panglawas tungod po sa dala sa pangidaron mga kanans. NANS Herba Capsule, MNAN 1 capsule 3 times a day, then UAID Herba Capsule 1 capsule 3 times a day po yung pag-inom. Sulod sa 15 kaadlaw or hantod sa 30 days mga kanans. Kung after 15 days, okay na, ibalik na kaayo imong panglawas mga kanans, pwede na lang imnon ang non-serba capsule, 1 capsule, 2 times a day, then you add 1 capsule, 2 times a day pa rin mga kanans, up to 30 days na yan mga kanans.
1: Okay, daghan mo ito mga pangutan na do, kapan ni naman igo ang atong oras, sangto na lamang ugmapuhon sa mga taknag sa mga istasyon.
3: And syempre, ang mga produktong Nans, again, usbon ako, Nans og U-Aid. Ang pinaka-effective nga combination para nga lig-on ang atong kalawasan. Nasayod man kita, ang NAS makatabang sa mga bara-bara sa kaugatan. U-Aid makatabang sa atong problema sa kidney. Og kining duha kung imong i-combine, makaingunta nga, okay ang atong panglawas.
1: Ah.
4: And then of course mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang non-serba capsule.
1: Yes. Kaya
4: para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kayo halos kumo na yata ya sa atong community.
1: Lagi, Dok.
4: Na murag, dili na siya baguhanon, baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kana tanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
1: Okay.
4: So mo kini karon, anaa karon ug dugang na support sa ato ang non-serba capsule. Karon ang non-serba capsule, gitawag nato na Nans Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay, additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule.
1: Yes.
4: Kaya ba naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Megaman Herba Capsule makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag nato na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Megaman Herba Capsule.
1: Of course, alang sa itong mga kalalakinan, doon na natay Megaman Coffee. O ang Cervicare para gidnis mga kababayanan. Kay lagi, osbo na ito ang Cervicare makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayanan. Ang estrogen mo kani siya ang gikinahanglan para nga dili mayatyat, dili ang mga anti-aging in short, mabalik ang libido, and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
4: Yes, attorney. Then of course mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
1: tawa-tawa
4: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule everyday mga kanans.
1: Ayan. O syempre ang atong remind, gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na, uptake nga pangisip ang atong gikinhanglan, gika sa estudyante, baingon kay lolo o lola, remind capsule. O para sa atong mga kabataan, natay remind Choco. Kini siya para ligon ang panglawas kabataan na dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad pag gini siya og kapampatalino pa. So, 3-in-1 ang atong remind Choco.
4: Yes, at Arlinog, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture mga kanans, ang makainom kita og coffee every morning. Pero ang pangutana, ang coffee ba ni mo, anaaba siya ay benefits ato ang panglawas. Sa ato ang non-scorn coffee mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo mga kanans.
1: Okay.
4: O walay lain po, ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahuso mga kanans, and then sa mga lulo, lula, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain, Nans Liniment Oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, labi na pagbugnaw ang panahon mga
1: and
4: kanans.
1: And syempre ang atong Nans Eye Drops, para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nans Eye Drops ang gamitan. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
4: Yes, at Arlene, o mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
5: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: Maayong adlaw mga kanans! Andam na ba mo? Kay nagsugod na gyud ang atong Nas Million Bonanza Season 7 Weekly Raffle Draw. Mas exciting, mas daghan entries, mas daghan og chance nga makadaog. Apil na sa Nas Million Bonanza Season 7 Weekly Draw. Unsaon pag-apil para sa atong mga produkto nga Nan Super Plus, U-Aid, Cervicare, Megaman Capsule, Remind Capsule, ug Tawasi. Ang product code makita sa likod sa blister pack. One blister pack with code equals to one entry. Para sa Nan's Coffee and Remind Choco Mix Junior, ang code makita sa ilalong sa box. One box with code equals to one entry. Para sa Megaman Gold Coffee, ang code makita sa matag sachet. One sachet with code equals to one entry. Para sa Nang's Liniment o Eye Drops, makita ang code kilid sa butilya. One bottle with code equals one entry. Unsaon pag-send sa entry? Sa mga smartphone or touchscreen users, i-PM o i-send sa messenger sa Sincerely Ate Arlene Facebook page ang picture sa product code o i-appeal ang mga musunod. Product code, full name, address, cell phone number o kasinatian o testimony o experience sa produkto. Alang sa mga keypad users, i-text ang product code o detalye sa 0917-159-5812. I-appeal gihapon ang product code, full name, address, cell phone number o kasinatian. Mas daghan kag ipalit, mas daghan kag entries, mas dako ang chance nga makadaog. Ayaw na paglangan, basing ikaw na ang sunod nga makadaog sa atong weekly draw. Apil na karon sa Nans Million Bonanza Season 7.
7: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
8: Time Check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
9: Where?
8: At Manzanares Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town, Restel.

0: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
2: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
5: Let's go, Lola!
4: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
6: Uy, what ako!
7: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilab yan!
9: DTX 500.
10: Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, napakalaking ang pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
11: At sa Panginoon.
10: Una po ay sa Panginoon.
9: DTX 500. Mabibili sa mga butika.

0: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy.
3: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
4: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangkap tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
6: Suramiras po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsa na, no promo na. With 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
7: Pumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
8: Tingnan ang ilalim ng Shell Yokang
9: para sa Seth Manalo.
10: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
6: Cashali na!
11: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
12: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
13: Ania na ang makalingaw na programa.
14: Ang mo ingat-ingat sa inyong Simon. Balong the Great. Karon, ania na ang pounder sa mga kurimaw.

Igala, kumusta? Mayong pagpaminaw kanin John kanan mga kurima. Welcome na sab, dito sa to ang programang Balong Daguro. Kumusta og manginaot lang ta? Kakarong adlaw na amo sa kadasig. O kakondisyon sa panlawas adlaw karong Biyernes ba? It's Friday. September 18, 2026. Og atong tigmo 17. Gidot ang Waipurul na pikas ang flood control. Pabot asab atong giandam karong adlaw nga nasa jod ba kamo? Unang lingaw-lingaw no webe. Og pabuta may gala ang duha para makumpleto. Magsugod at tayo sa ito ang pagpanaguban.

0: Wala pong kadawag na yung wag-wag na cross ba? Okay, padayo ang tadiris na ang pag panagawag wag-wag na cross. Oh! Aga, dito may gala sa mga tumag sa Rick ng Sikatun Street, Cebu City. Tumoy man ba? O tumoy ramay na sud. Nang tumag, sumitig mo kay babae nga nanganak, gikan daw kang lito sa Balamban. Kumusta mga taga? Mataga Balamban na yun. Nang tumag, sumitig mo kay batang gihungit o glinugaw. Lito gapos Balamban. Kaung kolugaw. Ayan, daw tubag sa mga mga babae nga nangihi sa Arinula. Katong pinatarget na. So, sa una si Lola mangihig Arinula, tunong pa kay lingkuran pa. Karon layo na Arinula, pinatarget na. So, sa kilid na magagi. Ako ang tubag kay Center Gate Saddam Astoria, Cebu, gikan daw kang Jimboy. Kumusta na Jimboy ng Astoria, Cebu? Ang tubag sa imutig mo kay Yawis Motor, Litos Balamban Computer. Uwap, aga po. Aga ako. At tubag lang kay Shira o Center Gate Saddam Jimboy ng Astoria, Cebu. Pew-tor. Di apagyod, akong tumaglong Dornab. Gikan daw kang Ruli Megalas Bugo. Kumusta man mga taga Bugo. Dayon akong tumaglong sa imong tigmo kay Push Button Computer. Ula ay pa akong tumag kay Shira o Center Gate Gapon. Kaysa lang ilabay o G-Boy. Og akong tumag oy si G-Boy sa Asturias gi kadaghan man. Og ang tumag lang Sherbato kay imo nang pisliton ma'am palaplin man ang mga tao computer. Uap agapon tumag lang kay toothbrush kay hubuan mas taklob og itulod sa baba mga ngapikas ang flood control. Christopher Baluhabo o Buluhabo Bungaw Barangay Trinidad Gihulgan City Negros or Yantol. Kumusta ang maayong pag paminaw diha mga kuri lang ang akong tumag. Nagdaro, may purul ang kabaw niya, mapika sa inyo tagi. O, pura sa lambusan, computer. O, suway lang purul na imong kabaw. Puruli na imong kabaw ba? Ang chuchoy, bitang kapag kapurul. Lalo, tuba kay Bungas ng Ka, Clarita Batad ng San Remedio, Cebu. Kumusta mga taga San Remedio? O balaw tubag kay Kandado og Yawi. Ang Yawi ang way purul. Giduot niya sa Kandado mo ang flood control. Kay maabli mo na nigduot si Yawi. Ilin ng daan bantayan. Computer. Wap aga po. Wap aga po ang mga kurimaw. Dayon na balaw ang tubag tigmo kay nagdaro sa umahan. Gamit ang kalabaw sa daruhan, aog daruhan, Luis Galve, ng Hagna Bohol, computer. Long, nagbingka na. Pagliki, muna nabipikas ang flood control. Gikan daw may gala kang Janet Bugo. Kumusta mga taga Bugo? Aga balong, akong tubag. Anang imuhang tigmo, nagtimba og tubig sa atabay, gikan daw kang timtim sa Cebu, computer. Uap aga po ang mga kurnal. Ngayon ang tubag nung kay Bulldozer. Gikan daw kang punsa naga. Piyuto. Lang tubag si Pana. Oh, gikan daw kang ting sa buhol. Musta mga taga buhol? Madyong pagmina ninyo. Dito may gala sa unang pasiyaw. Gikan daw may gala kang bibi sa Dumagiti. Kanang bahin? Oh, kanang bito ingon nila nga ang susi ko no sa pag-asinso makwartahan kasi pag at yaga. Oh, di kumutuo na ba yun? Oh, ingon di magkumutuo na. Basta, ano gani? Akong silingan nga mag-uumabay. Grabe kakugihan, grabe og sipag at yaga. Kunya, nabuktot na lang karon, napuno nagkubal ang kamot og tiil, wag ihapon na kwartahan bay. Mo ba? Oh, mo hindi kumuktuan ng sipag at yaga. Ku ano-an, puli pa ka ng mudagan ng kapagkapolitiko. O nga naman sab, usan ako ka amigo bay, nidagan og politiko. Usa pa lang ka ton, paldo-paldo na ka. Oh, usa pa lang ka ton, ha? Wa may sipag at yagaan, ha? Yamat, usa pa lang ka ton, ha? Paldo-paldo na yun. Kinsa man na lang? Secret. Lang ako. Ato ba, ganay mong tigmo kay doorbell na lang. Gitoslok nimo ang buton. Nable ang git o ang control. Gikan daw kang Juan Bugo. Kumusta mga taga Bugo si Bu? Aga ako. At tubag balong anang imuhang ating mo. Ang tubag kay si Pernalo. Digin ano man si Pernalo. Agong tubag lang babaeng buros gisi sa riyan. Gikan ko na may galak kang Joy. Sikihor. Kumusta mga taga Sikihor? Atong number may gala 0997-521-0657. Oh, 0997-521-0657. 7, ha? Aga akong at tubag lang sa imuang ating mo. Ang tubag anak ay tuig. Gikan daw ang kang Peter Buhol. Pedro. Aga ang tubag anak lang sa imuang tigmo kay nagbulkit og ligid juan sa buhol. Musta mga taga buhol? Dayon ang akong tubag lang sa imuang tigmo nagbuak og lubi. Dayon gikagod ba? O gikan daw kang bubot buhol. Uwa ay pagyabot. Long nag-opera. O, gikan daw kang Sansan Dumagiti. Kumusta man mga taga Dumagiti o agong tubag sa imuhang tigmo malong. Ang tubag anak kay Martilyo Oglansang. Ah, martilyo kung may galag lansang. Lain pang tubag. Balong akong tubag sa imuhang tigmo. Durbil ang gapon eh. Og ang tubag nung anang tigmo kay Sipper Kompyuto. Oha, paghihapon ba eh? Wa paghapon mga kurimaw. Balong tubag kay itlog. computer. Uap agi apo? Oga di apa yung remote control? Agi kan daw kang glo sa buhon. Kumusta mang buhon glo? Oh, kalamay na ba daw? Gikan daw kang Freddy ng tuburan. Uwa ay pag-apon. Og pultahan sa simbahan balong. O gikan daw kang Mackie Boy. Malabuyok. Kumusta mga taga Malabuyok? Computer. Long sampot na. Hehehehe. Okay, sa tong ginuktok nganong ko nung naiblahibo ang kibot. Agong tubaglong naggabas o kahoy. Agamit ang gabas o chinso. Gikan daw may galagang test sa Dumaguete. Kumusta man mga taga Dumaguete. Ang tumaglong kay on sa niya. Lang tubag anak kay Baba. Mone pe Baba. Pipi on. Akong tumaglong gunting. Gikan daw kang Luloy sa buhol. Kumusta mga taga buhol? Og akong tubag long kay nag-add-add og bani saging. Berto daw may gala sa Minglanilla. Kumusta mga taga Minglanilla? Og di apriod long binahan mga lahi po kag trip. Og tubaglong nagluto og puso saging. Ikan kuno kang Jennifer Buhol. Uwa pagyod gihapon. Oga tubaga. Nako balong anang imuhang tigmo naglitsol og baboy. Og ikan kuno may gala kang Francis sa Dumaguete. Kumusta mga taga Dumaguete? Dayon ang tubaglong sa imong tigmo nag-ihaw manok Bisaya. Computer. Kini mo kami gaman ta ba no? Mura gamo ihaw manok Bisaya. Oga akong at tubag balong sa imong tigmo kay Onsa ni Chinso. Floor sa buhol. Wa ay pagigyapon mo. Wa ay pagigyapon. Dritas lain pang pasiaw. Gikan daw kang uplok may galas buhol. Katos balong nga bata.
1: Kanang nay.
0: Onsa man balong?
1: Onsa iningling sa lalaki nga naglingkod nay?
0: Lalaki nga naglingkod?
1: Ah, imong tatay ay. Nganong tatay man?
0: Di ba imong tatay lalaki boy?
1: Ah,
0: naglingkod, shit.
1: Oh, mana imong tatay boy shit? Mana English?
0: Loyas tawa mga hilabo. Sige lang, kabalos na gyapon ka lang. Balos mga ni binugha gani. Oga balong akong atubag anang imuhang tigmo kay gabas. O gabas daw. Di apagyod. Doktor na lang nagsisaryan. Computer. Wa pagyapon ikaduhang lingaw-linga bay utso. Ha, katong kapaabot may gala ikaduhang lingaw-lingaw. Utso or number 8. Dayon na paabot ang usa para mag-complete. Aga balong. akong tumag release. Pag-iod, lalaking naghubo lang. Gibunalan niyang flood ko. Akong tumag lang, nag-on og washing machine. Igan daw kang minche. Ah, Mabinay. Kumusta mga taga Mabinay? Pioto. Di, pag-iod lang, lubing ikudkod. Kompioto. Wa ay pag-iapon. Wap aga po ang mga salingan. Ang tumaglong kay positive o negative o randy daw sa buhon. Kumusta man mga taga buhon. Aga akong ang tumaglong sa imo ang tigmo nagdaro Michelle Dumagite. Kumusta man dia Michelle asa may Dumagite. Oga, kumusta niya? Dayon, akong tumaglong sa imong tigmo kay Samad. Sa Samad. Nasamad nga wa tigba siya, nabaho nga wa tuyo. Akong tumag, balong sa imong tigmo kay Pana. Computer. Wa pagigyapon balong super lagi na. Ito na mugos na. Gikan daw kang amay Sikihur. Kumusta man mga taga Sikihur? Computer. Aga balong ang akong tubag anang imuhang tigmo. Sa pa na lo. Gikan daw kung may gala kang Bibis Buhol. Kumusta mga taga Buhol? Og ang tubag anak lang kay Bakho. Kompyuto. Dayon ang tubag anak lang sa imong tigmo kay Sirbato. Diya pa, nagpalupad og drone. Gikan daw kang tata, may galas buha. Uwap aga pa. Lang babae ng anak, kompyuto. Uwap agilya pa. Lang cellphone, nahulog na buhak. Buboy, Sikihor. Kumusta Sikihor boy? Dagan pag-iapo mga niki niya. Dayon balong, akong tubag kay nag-opera. Gikan daw kang dansoy sa buho. Kompyuto. Wa pag-iod mga kurima. Akong tubag lang kay naggunting og sinina or papil. Gikan daw kang Jasmine sa Malabuyok. Kumusta mga taga Malabuyok? Piotor. Piotor. Dayon ang tubag lang nagtunga sa Katigayunan. Sana all. Aga akong tubag. Taong nag tunga sa pan. Nagsaday. Tunga mo mo. Lahir ba niya may tunga at dili mo itag iya kay mas dako pa ya. Balong akong atubag sa imong tigmo kay Boundary. Gikan daw kang Alusi Bugo. Kumusta man mga taga Bugo? Pioto. Wapagid nga po. Okay, dito may galas, line pang pasiaw. Kantong apo ni Lola Tikla nga si Henry o si Balong.
1: Kinanghin?
0: Oh.
1: Wagin na to maigo ang wak-wak gabi sa atop na?
0: Wagin ba? Duol na mo nagigat ba? Wagin na to maigo.
1: Ay, naigo pa to ah.
0: Taon-taon itubag ilang lulas kwarto.
1: Ay, naigo palagi ko ah.

pumagi ng lula. Ay, hindi niya. Buaw mo mga bata, ako naigo palagi ko. Mga tungko mo. May gani, laki huwag ka maigo. Wala naong kaso na lula ka rin. Sige na mo pala silang pangayo. Huwag mang tindawa sa pensyon. Aga, balaw ako ang tubag anang tigmo ni mo kay Daro. Wap, aga po. Ngayon akong tubag lang kay Nangka. Wap, aga po. Okay, akong tubag. Balong sa imuang tigmo. Ang tubag anak kay Tuara. Ayan, tubag lang sa imuang tigmo. Kay Kawayan. Uwa ay pagyapon. Computer. Lang tubag ana imo atig mo kay itlog na tong itlog murag na ikwasto nga murag na igi asitilin or welding murag asitilin kay limpyo man pagkatrabaho. Akong tubag lang nagsurbe og yuta og ikan daw kang bibing buhon. Wap aga po. Wap aga po mga kurima. Akong tubaglong kalamay amay sa buhon. Wap aga po. Aga balong akong tubag anang imuhang digmo. Unsani CCTV. Pyoto. Wap aga po. Nagbulkit og ligid. Hay mi sa buhon. Pyoto. Kanang uban bito may gala magbulkit og ligid sa motor. Rabi ba, binwa-binwahon imuhang yantas. Ibangil pas teleskopo. Mga tanggal kong pintal. Pag-ampig, buta lang kikiampingan mo na. Kamu kay hampas ng hampas. Lang akong tumag sa imuang digmo giduot ang waipuroy na pikas ang flood control. Ang tumag ang along kay Sipper Sayabi. Computer. Wa ay pagyud gapon. Tubag long kay ruler. Ya pagyud lansang mga balong. Gikan daw kay bibit sa buhol. Kumusta mga taga Buhol? Dirita may gala sa tuang nasayod ba kamo? Nasayod ba mo mga silingan? Ang animal nga marotate niyang ulo sa 270 degrees. Matuyok o marotate niyang ulo may gala 270 degrees. Mao ko na may gala ang owl.

0: Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, labi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Ang akong gibati gud nang usahay ang akong bibi mo tata di ko gusto nga maghintin ko kay mga para sa ibang nga gapaliton sa butika kay madlok lagi ko so ko paminaw aning sa sincerely at si Arlene dagan man kay og mga testimony nga mga ayo sila kay high blood sila so akong gi trial na several capsule og UAID akong gitari so muna kini ang gimintin ug dagan kay sing salamat lang at si Arlene sa iyang plada so si Dina Adelianos sir, agayo ko din sa Purok Do, Luis, Poblacion, Tidawi, Bukidnon.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan unsaon imo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunayng ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Kini si Doc John Paul Diasis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abtik ka pa.
4: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe. Ang akong mata, gaduka na. Pero karon, sus, lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, inikuli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman

0: kanang lang. Ah, magtago-tago ta, unya, ako'y pangitaa. Unya, ang sa may premyo, huwag makitanta ka. Ismaring huwi ako. Sige. Mato nga. So, apit na mag-usa ka oras, wakit makit ini balaw sa tikla. Tangaa po ni mo, oy. Narako din ngayon sa aparador, oy. So, dudluan ba? Si Aron di makita. Uy, narako din, uy. Ismiring hoy. Ismiring hoy. Nge. Kung ako'y kusgan, ako look doon. Akong tumaglong sa imong tigmo, nag sorry siya, nag charge og cellphone, computer. Wapagapon lang tumag na ko remote control computer. Katapos ang ibili may galas ko rimaw number one. Ah, kompleto na ha. Wala tayong oras, salamat kayo sa pagpaminaw. Huwag manasabuhon sa mga oras o sa mga istasyon.
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation. Balit!

Maying hapon, mga higala. Kiniubos yung alagad si Miss Glee Orcolio. Salamat sa itong mga tigpaminawan yun o nagsunod sa itong mga programa sa Estasyon DYRD. Atong pasalamatan karon ang itong mga sponsors karong hapuna. Akong pasalamatan sila si Kagawad Charles Cabalit. Uy, Kagawad Charles Cabalit, good afternoon. Niya, daghang kaing salamat. Salamat usab ni Kagawad Ondoy Borha. Kagawad Ondoy Borha, maying hapon. Kagawad Bibot Budlong. Fausto Bibot Budlong, good afternoon. Kagawad Tim Butalid, salamat kaayo sa pagsuporta kanunay sa tong programa. Ang usab, akong pasalamatan si Mayor Chain Yap, ang atong mayor diri sa Dakbayan sa Tagbilaran. Mayor Chain Yap, salamat. Ang usab, ang atong halandon nga gobernador diri sa probinsya sa Bohol, si Gobernador Aris Amintado. Gov Aris Amintado, salamat kaayo. Si Kongresista Vanessa Vanvan Amintado sa ikaduhang distrito sa Bohol. Kongresista Vanvan, salamat kaayo. Ang usab, si Kongresista Alexi Totor sa ikatulong distrito sa Bohol. Kongresista Totor, salamat sa pagsuporta. Ug usab ang Ramstone Tire Supply dia sa Dan Ibabaw Builderol, no, gipanag-iya ni Ramonito Batuon o Ma'am Lydia Batuon. Unya giduman anak karon ni Sir Ruben Perez, no, unya anang maligya na siyang mga ligid sa sakyanan, bulkit po ni sila ligid, no, dia sa Ramstone Tire Supply sa Ibabaw Belderol. Og usab akong pasalamatan po si Sir Boy Ray Pamaong og Ma'am Yan-Yan Pamaong. Namaligya ni sila og yawe, klase-klaseng yawe mga higala. Yawe sa sakyanan, bisag unsa nga yawe. Duplicate po ni sila mga yawe din ha sa Kugon, no, at bang ni sa Plaza Marcela. No, salamat kayo Sir Boy Ray Pamaong ug Ma'am Yan-Yan Pamaong. May hapon usab di ay ni Dr. Ronald Inting Pumatong, nagsuporta po siya sa atong programa sa DYRD. Salamat kayo ni Dr. Ronald Inting Pumatong. May hapon ni mo sir. Okay mga higala, wala naman tayo oras. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw ug manapod puhon ni samang oras ug ni samang istasyon. Kini ang ubos ninyong alagad sa kanginan si Miss Glee Orcolio. Daghang salamat ug maayong

0: kasaligan.
1: Takna sa Buholide. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Ang builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets,

0: plywood o uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store nagabaligya usab sa wooden doors o moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items o mga finishing materials alang sa balay o mga buhatan. Ang Builderware uban sa BQ Glassmaster mo supply o mutaon sa bildo o aluminum doors, bintana, automotive glass o tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. At doa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
1: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa mi sa ako mga apo!
2: Let's go, Lola!
1: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
5: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
6: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Karon nga, senior citizen na si Ja, na inakasulti na ko nga ang sugat roll makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik sa panglawas. Monang ako day ang gipatumar akong amahan, og sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas, Jude. Busa, sa tanang anak diha, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pudni ka natong tanan.
7: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, ug sa uban pang mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri na sa...

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pag dumana ko GDTOX Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang GDTOX Plus.
0: GDTOX Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.

0: This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
1: Hi, Nak. Kumusta naman ka din, ha?
2: Salamat sa gracious sa Ginoo, ma. Mayor ko.
1: Nanawag lagi ko ninmo para mapahibaw ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol.
2: Ay, salamat ka, East Ginoo, ma. Unya, kumusta naman yung mag-ipati karun? Naalib yung hana ang balas sa ugat sa imong kasing-kasing. Kumusta sa angiogram o angiography?
1: Ay, naku, yung kay kausaban. Nakpertig yun ako, ah. Wag na magsakit akong dunghan, uy. O makaya na ako ulang kaglayo-layo. Maya, salamat po sa Diyos. Nga labaw nga, gamhanan. Sa malampuson nga angiogram o angioplasty nga gihin mo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong nga pag-atingman yun ako. Uy, anak. Sa kinaunahan yun, gikulpa. Ang yun kumaayo, uy. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-explica sa doktor, nawa yun akong kulpa. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na moadto pa sa Subo para sa kinklase nga problema. Kaya naan naman tayo kaugalingon nga small cast lang.
2: Mayroon ay ma, maayon ka ay nga maulang imo nga sinati.
1: Maulang ginak, maugyon na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga magpaskidyul po siya o gansyogram sunong siman na.
2: Mabao pa ma, maayon imo na na. Dako, kitignabang na ito ma, nga naanay catheterization laboratory ang ACE Bohol.
0: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Hey Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients. It helps me feel relief from stress, it refreshes me throughout the day, and helps me recover from all the busyness. It seriously gets me through my hectic schedule and keeps me going. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
4: DJX 500.
5: Si sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
6: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
5: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
6: Okay.
4: DTX 500.
5: Sinubukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
4: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
7: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
8: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
9: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
10: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukin tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
11: Ang istasyon sa katawhan.
12: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
13: Maay Maayong adlaw, Bohol. Kamo nagpaminaw sa takna sa sangguniang panlalawigan sa Bohol. Usa ka programa nga maghatag og laom nga kasayuran sa mga ordinansa, resolusyon o mga lakang sa lalawigan. Gipanguluhan ni Vice Governor Nick Besas uban sa mga board members sa tulo ka distrito sa Bohol. Alang sa matinud-anong serbisyo o malinawong pagdumala sa katawhang bulanon, takna sa sangguniang panlalawigan sa Bohol. O garon, ani ang inyong makauban.
14: Ini si Vice Governor Nick Besas, amo kamong ibitahon sa among inadlang programa sa DYRD alas 3:45 kutob alas 4:45 para madungog ninyo unsay mga magkalambuan, mga katikaran nga mo magangihimo diri sa sangguniang panlalawigan.
15: Higala, kumusta? Mayong hapon. Welcome na usab sa itong programa Takna sa Sangguniang Panlalawigan SP Bohol in Action. Karong adlaw nga Biyernes, mga higala. Pizza 18 sa buwan sa Setyembre 2026. Mag-uban-uban usab kita. Sulod sa usa ka oras nga programa, maghatod sa labing uhay mga pangitabo sa Sangguniang Panlalawigan. Ilabi na sa mga trabaho, gibuhaton sa itong mga magbabalaod sa probinsya sa Bohol. Gipanguluhan sa itong Vice Governor Nick Besas uban sa itong mga provincial board members sa 1st District, Board Member Nana Lucy Lagunay, Board Member Mutia Tirol, Board Member Benji Arcamo, sa 2nd District, Board Member Jessel Rey Aumentado Villamor, Board Member Fernando Iping Estabilia o Board Member Tami Abapo. Mayuman sa itong mga bukal usab sa 3rd District, Board Member Tita Baha, Board Member DJ Balite, Board Member Greg Hala o Board Member Nathaniel Binlon. Kadto sa itong tulo usab ka mga ex-officio member, Board Member Joanna Cabalitinitay, Presidente nato sa Philippine Councilors League, Board Member Lawrence Birangcla, Presidente usab sa Sangguniang Kabataan o Board Member Romulo Sipidosa, itong Presidente sa Liga ng Mga Barangay. Mayon man po nga ito sa ito ang kugihan o gabti kanunay nga SP Secretary Sir Bonnie Quirog. Sa tanang mga legislative staff assistant, sa tanang mga magbubuhat sa Kapitulyo, mayong hapon o may pagpaminaw ka na itong tanan. Ang buhatan ni Vice Governor Nick Besas, nakigduyog karon sa gipahigayon nga Family Day. Karong hapon isip sumpay sa kasaulugan sa Civil Service Month mga kaigsunan, diin ang mga kawani sa provincial capital naghiusa alang sa usa ka aktibidad diha sa CPG Sports Complex o sa Banda 1 no sa Tabilaran City Old Airport mga higala. Unya gaganiha ni bisita usab si Vice Governor Nick Besas sa Philippine Tertiary Foundation mga kaigsunan. Dito usab ang ambassador British ambassador to the Philippines ang ni usa sa mga kining ni ang pinasidunggang dinapit alang sa pag-abli sa bagong pasilidad sa tertiary sanctuary diha sa lungsod sa Corilla mga higala kaganihang buntag atong ipabati gamay ang tipik sa mensahe ni Vice Governor Nick Besas mga higala tungkol sa iyahang pag ubano sa British Ambassador diha sa Tertiary Sanctuary mga kaigsunan. Atong so karong taon-taon atong ipabati ang hamubo nga mensahe ni Vice Governor Nick Besas asayang pakigpulong mga higala uban ang British Ambassador kaganiha kinsa siya usab ang midala sa mensahe ni Gobernador Aris Aumentado. Ani atong paminawon?
16: Witness inauguration of the Philippine Tertiary Foundation Visitor Center and Research Center here at the Philippine Tertiary Sanctuary in the Municipality of Corelia. The inauguration of these new facilities marks an important milestone in our shared commitment to protecting the well-loved Philippine tarsier and ensuring its continued existence through scientific research, environmental education, public engagement, and data-driven conservation programs. The Philippine tarsier, without a doubt, has become one of the defining symbols of Bohol. When people mention Bohol, one of the first things that often comes to mind is the tarsier. The new visitor center and research center will serve as important hubs for conservation learning, scientific collaboration, and public engagement. More importantly, these facilities will help translate our shared commitment to tarsier conservation into meaningful and lasting action. On behalf of the provincial government of Bohol, I would like to extend our sincere gratitude to the British Embassy for its generous support in making this worthwhile project possible. Through this collaboration, we are not only conserving the Philippine tarsier and protecting its natural habitat, we are also advancing scientific research, strengthening environmental education, promoting public engagement, and supporting responsible ecotourism. These facilities will also stand as the enduring symbol of the friendship and partnership between the Filipino and British peoples. We build upon the gains of our long-standing relationship and our shared aspiration for a smart, resilient, and inclusive society, one anchored on environmental sustainability, strong bilateral relations, and research and development. To the British Embassy Manila, dagkang salamat. Thank you very much. As we proceed with this inauguration, may this gentleness and uniqueness of the Philippine tarsier remind us that meaningful progress is possible when we work together and in harmony. May this new visitor center and research center serve as a lasting symbol of our shared commitment to environmental stewardship, consistent with Bohol's standing as the country's first and only UNESCO Global Geopark and as a regenerative island. May it inspire generations of Boholanos, Filipinos, researchers, visitors, and environmental stewards to appreciate, protect, and preserve our unique natural heritage. Thank you very much. Congratulations. And once again, welcome. Pugsa kanunay, pagpanti, Bohol.

Mao tumay gala ang pamahayag ni Vice Governor Nick Beza ato sa inaugurasyon sa bagong pasilidad sa tertiary sanctuary ya sa lungsod sa Corella nga gidumala sa Philippine Tertiary Foundation Inc. mga kaigsoonan. Karong pagduha ato sab nga paminawon ang mga mahinungdanon nga mga hisgutanan ilabi na ang update no sa ato ang panuga o supply sa kuryente din histong lalawigan sa Bohol. Atong hinumduman nga itong nakalabay nga sesyon si Board Member DJ Balite may isa sa atol sa privilege speech nga naghisgot no galabot sa mga pangutana kung kanus ataman ang nasinati nato nga rotational brownout. Dunay good news nga gipaabot ang atol sa Capitol's report kaganiha mga igala. Ilabi na ang itong mga distribution utilities ug ang National Grid Corporation of the Philippines mga igala ang ginsamitaho nga medyo nibalik na sa normal ang sitwasyon sa Visayas Grid mga igala din wa na kaayo ta makasinati og rotational brownout sa dugang mga detalye sa maong gisgutan atol kalabot sa update sa panuga din istong probinsya sa Bohol atong paminawon ang gipahigayon nga diskusyon sa Capitol's report mga higala karong adlawa.

0: Pagasunda ni Sir Luloy Tutas.
1: May bundag. Good morning. Good morning, mga sirs and ma'am. Usa ka question lang, then ma-follow up na lang ko. Bohol is the one and only declared UNESCO Global Geopark. And everybody knows it already. No? And syempre, when we talk about geopark, dapat kumpleto gid siya. Di ba? And being chosen as one, is there really need for us to be panic? Maura na, sir. Kasi murag naanata sa rotational burnout, and yet the province is doing its very best para ma-promote being one and only UNESCO Global Geopark sa buong Pilipinas, and yet we are experiencing rotational burnout. Is there really thing for us to go on panic? I don't know who is going to answer that.
2: Thank you for that question, good man. Actually, before I will answer your question, pwede kong explain para makabalo ang publiko unsa ni atong landscape sa kuryente, para at least dili ma-pinpoint ang atong Buheco, ang atong NGCP sa mga sitwasyon karon. So, maayo siguro kanang atong ibutang sa konteksto ang giunsa ni pagpadagan sa atong kuryente. Niadtong June 8, 2001, gisign ang atong balaod, gitawag ni og IPIRA.
1: IPIRA law.
2: IPIRA. So, ang IPIRA, gibuak-buak ang mga energy sector. Upat kini. Ang usa, ang generation companies. Kaning generation companies, after sa IPIRA, private na ni. They are owned by private companies. So, kuha ni siya, kanang magtukot silag planta, muproduce silag planta, o muproduce sila og planta para na to. Unya na ay NGCP. Si NGCP, muna siya og mutransmit og power. O kung siya ma-produce sa planta, nga way kalabot si NGCP kay private man to siya. So si NGCP, mudala ining mga produkto sa mga planta ngadto sa mga Buheco 1, Buheco 2, o BLCI, o uban pa. And then ikahuman na, i-distribute po na nila ngadto na to, mga konsumidor. Kining as kurinti na to, mura ni siya o atong ikumparar sa kanabitaong kung kaning power supply chain na to ikumparar sa food chain. So, ang mga planta, mura ni sila o ga-produce o mga pagkaon na to. So, why labot si NGCP o ang mga electric cooperatives o DIO sa pag-produce sa ilang produkto? Karon, kami sa NGCP, murami og to go. Kami ang muda sa mga produkto, gikan sa mga giproduce ngadto sa mga, tawagon na nato sila grab. Ang grab, mo-distribute nato. So, sila po, dili po sila ka-diktar sa mga planta. Kay akong gingon, private man sila. Kami, regulated mi sa gobyerno, si NGCP, o kaning mga electric cooperatives, o mga DIOs. Gitanaw mi pirmi sa gobyerno. In fact, naami franchise. So, kining aspeto sa atong pagpadagan sa kuryente, ang problema nato ron, kulang tag-supply. Kulang tag-supply. Sugod ni atong Mayo, nagkulang atong supply sa Visayas. So, ang atong kulang atong Mayo, ang mga planta nga wala, nag-produce, mga dagko kayo, naasa Cebu duha, naasa Panay usa. So, kani sila nangaguba ni, dili ni plano. Gitawag ni nato og force outage. No? Sugod ni atong Mayo 13. May gali kay pag-ASEAN summit na to, atong Mayo 8, wala pa ni sila pagka-problema. Hindi ay mga ginagmay, pero kaya pa sa atong sistema. So kami, kay gitawag man mig NGCP, kami ang mubalanse kami may bulk nga tag-atag mudagan sa kuryente, makakita mi sa output sa mga planta. Makakita pud mi sa ilang konsumsyon. Kay naa mi pasilidad sa NGCP nga gitawag og real time. Unsa man ang real time? Ug unsa ang nahitabo sa mga planta ug unsa ilang consumption, makita namo minuto to minuto. Actually, gi-expand na gina namo segundo to segundo. So mao nang mo issue mi og manual load dropping. Kay kami may nakakita sa katibukan ug unsay production sa mga planta nga wala mi labot, wala pud labot ang Dios, kami makakita. Makakita pud mi nila ug unsay ilang consumption, like sa Bohol, inyong consumption sa gabi 135 megawatts sa whole Bohol. Makita na namo individual si Engineer Siga, si Engineer Aliman, o ako pang mga amigo diya sa kilid, makita na namo minuto-minuto, segundo-segundo. So mo na among bahin-bahinon. Kay di mi gusto nga mandato namo, di mi gusto, inani na siya, huwag akong i-illustrate na ako'y tubig, kani. Mo ni atong Visayas grid. Naadri ang Bohol, Leyte, Cebu, Negros, Panay. Nya natay mga naghatag na to kurinti gikan sa Luzon ug sa Mindanao. Karon pagpangawa sa planta, ang ato tang normal operations nata diha, natay reserba. Karon pagkamangawa sa mga planta, niabot ta sa punto nga nanata diha. Kay makita man namo nga duol na kayo sa edge of the table. Unsa may mahitabo kung dili may mag brown out? Si Buhiko 1 dili mag brown out. Si Buhiko 2, si BLCI. Kung dili na mo brown out tan, dako kayong konsumsyon sa kurente, kulang sa supply, supply and demand balance. Unsa may tabo? Kani nga Visayas grid muduol na sa edge og mahagbong. Ikahagbong nga na, gitawag na og black out. Wa na tay kurente tanan. Mukollapse na ang grid kay ma-overload man to atong mga planta nga nagdagan. Dili to nangaguba kay wala naman sila. So ang buhato na mo ni Buhiko og ni BLCI, amo ginang butangan og reserba para di ta matagak. So nag-implementa na gikan na tong Mayo, pero duha na kaadlaw, dili ta angay mapanik. Tubago na ko diretso imong pangutana. Duha na kaadlaw wala ta mag brown out. Kay nabalik ang planta sa Cebu atong September 15. Medyo. Unya naasay ni sudron nga planta sa Cebu. Bag-o lang ala City Media, mo lang ni Arigyo ko kay gusto ko nga isulti ninyo. Inaot pa kini mga plantaha nga wa mi labot kay private owned man eh. Dili na ni mga guba. So karon ang atong operations na natadiha. Duha na kadlaw, wa na tay brown out, wa na namo sila sultihi nga mag brown out ta. Kay katong previous 2 days na ra yuta diha. Uyaw kita mahagbong. Ug mahagbong ta, unsa may mahitabo? 3-5 kaadlaw nga magsikrepisyo ta. Kay tanan walay kurente. Kay ang mga planta dili man nimo mapasiga dayon, ma-start up dayon kay labi nang mga coal plants. Kinanglan pa na siya sugnuran. Kay kung mga waang sugnod, dili ka andar. So muna itong giprotektahan yun nga mulayo ta, natay reserba. So kani, ang kani nga reserba, dapat mo provide ani mga planta. Atong gibuhat para natay reserba, mag-load drop ta, which is the last resort. So I hope duha na kaadlaw, wala tay brown out, ang mga planta po sa Mindanao nakasulod gahapon, duha ka buok, karon ay usa. So hopefully, kung atong tanawon ang trending, dili ta angay mapanik kay nindot kayo ang sitwasyon. Duha ka planta gahapon isulod sa Mindanao, atong pitsa 15 na iusa isulod sa Cebu, karong buntag, ala City Media na inisulod sa Cebu. Mga dagko kayo ng mga plantaha. Ang kaning plantaha is 169 megawatts. Ang atong consumption sa Bohol is 135 whole. So dagko kini mga plantahan nga wala. So kinanglan yun na to i-balance in real time. Wala ni sila labot, wala mi labot in GCP, but nagkuwang lang yutag supply. Kaning mga planta privately owned para may bawang tanan. Gumikan sa atong ipira law signed June 8 of 2001. Salamat o hinaot nga nasabtan para sa atong publiko sa Bohol ug uban pang mga silingan atong lungsod o region. Salamat.
1: Okay, follow up sir Atoy. Go ahead sir.
3: Yeah, in behalf sa utility as far as Bohol Light is concerned, what I dapat kabalakan because kining na sinati na tumanwal do dropping is temporary lang siya. Temporary na siya because of the temporary force outage of some plants. Now, in behalf of Bohol Light, ang atong facility is secured, natay enough nga substation, natay enough nga kontrata. Galing lang itungod because of the sa gi-discuss ni Sir Neil because of deficit sa power sa generation side. But karon nagbalik na sila. So meaning, this is just a temporary. So hindi dapat ma-panic because ang atong ang gobyerno nagatinguha man nga mag-stable ang atong supply sa kuryente.
1: Okay. Okay, so there's no need to go on panic mode according to you. Sir, you follow up ko lang. Kaning you've been talking about private entities, mga private distribution utilities. Don't you have any power to demand on them? Wala ba kayong mga power to demand on mga private entities? Kasi quote-unquote private eh. What if kung mag-shutdown sila ng ila lang, so wala tayong mahimuan na? Kasi it's private eh.
4: According... Asay, siyating mo question. Siyating mo question.
1: Kasi sinabi niyo na private, no? So pag mag-private dyan, kung gusto nilang i-shutdown yan anytime they want, wala tayong mahimo. So, don't you have any control about it sa mga private entities?
4: Generator siguro, magkuhan silang generator, ilang kaugalingong supply?
3: Dili, sa ang kaingon sa ganyan, ang NGCP or grid system operator, silang ga-manage. So, kung unsa isulti sa i-mandate sa NGCP mo, tumang yun si
1: private
3: si utility kay mo tong i-discuss kung dili mo tuman, let's for example digid mo to si maingon si NGCP down ka mo 10 megawatt tapos si Bohol Light digid mo to ang himo na ni NGCP i automatic remotely ang amo substation para lang gid maprotect ang system grid stability kay ma-collapse man. Pero ang kuan mo is sila nang nakakabangyot, sila nang mo schedule kung pila ang sa tagsa-tagsa kay utility, kung pila ang deficit. So, in terms of mo demand yun, nga tagaan mo kami kuryente, kuan nang may, ang makatubag yun na si NGCP kasi sila ang kuan so, supply and demand.
1: So, meaning to say, may little touch pa rin gihapon ng NGCP sa mga private, ano?
3: Kasi sila ang system operator.
1: Okay, so napa sila yung little touch of it. Sige sir.
2: Lindot kayo na imong pangutana. Actually, ipangutana po na sa uban. Nga, actually, daghan na kay kong iatinan ni Adto kong Iloilo, ni Adto kong Negros, Governor Defensor, Governor Chaco, Governor Pam, now in Bohol. So, ilan ang ipangutana? Na ba may dictate sa mga planta nga amo silang ayaw mo out. Wala, amo silang didan. Wala miyana. Ang amo lang, ang proseso, pananglitan kung maguba ilang planta, makita na mo. Sa kay naman po iingon nga real time, mo report na sila na mo nga naguba ilang planta, unya mao ni among rason. Para transparenta, ang rason sa TVI, sa Cebu nga planta, isulti na nila na mo. O isulti po na nila sa DOE. Isulti po na nila sa ERC. So ang isulti nila namo nga ang ilang problema, wala nila tuyua o paong ilang planta, in fairness sa nila. Kaya ka ng mga plantaha, ang ilang guba na ay high bearing vibration. So musulti sila na out ni. Dili mi ka generate og output for number of days kay naguba among planta. In fairness po nila, ilang mga equipment, nag-hire po silang mga expert just to correct that problem. Gikan sa gawas, ang ilang mga makinaryas nga pamaliton, spare, like in Iloilo, the order a new induced draft pan kay naguba katong PEDC unit number 3 sa Iloilo. So kung mga guba na siya, mo report na sa mga NGCP, mo report po na sa DOE, mo report na sa ARC. So naay proseso ana karon pangutan-o na mo sila kanus-a man mo mobalik. So mao niya mong target. So magbantay na mi ato nga target kay amo man tong assessment every day, amo man tong communication nila og sa mga tao kanang naminaw sa mga advisories ni NGCP. So kami sa pagkatinuod, kung tanaw na to ang ato akong explain ganiha nga food chain, kami taga deliver gyud mi, kami dire kato mga planta kung sa ilang giproduce, kung sa ilang di iproduce, dili gyud to na mo madala kay taga deliver man mi. Para dili ta maingon ganiha, matagak ta, moto gingon ni BLCI, ato gyud ni i-manage ang system nga gamay ra ang problema. Mag-brown out ta, kay di ta gusto black out. Kay ang brown out, rotational ra man na, oras-oras ra man na. Ang black out, dinaghan, tinibuok. So unsay may tabo kung tinibuok, katong mga planta gadagan nga maayo, madama ito. Posible pa kung naay chances di sila kabalik dayon kay naay mga startup time. So muna, wa gyud mi labot sa mga planta in fairness sa ato kay privately owned. Di isad mi ka sulti nila nga sulod na mo. Kinsa man mi musulti nga di man mi expert og planta. Ang among gi-manage ang transmission naman, ang ilang gi-manage distribution naman. So sila ra gyud makasulti ni out mi na mi problema, mao ni among time mo balik. So among gibuhat tanan, to be fair with them, they are doing their best sa mga planta sa Cebu. Makita na to ang mga expert naa nangingkamot sila nga masodayon ang planta kay sila pod katong mga manager sa planta apektado sa brownout.
4: Okay, maraming salamat, thank you. Okay, arita ni Sir Luloy Tutas. Unya atong ihangyo atong mga kauban sa media nga i-address ang inyong pangutana kung kinsa ang ngayon sa atong mga guest speakers nga may mutubag sa inyong pangutana.
5: Kaninyong tanan diha sa lamisa may buntag, labi na sa usaka ma'am may buntag diha ma'am. Pangutana na ako, gaduda ko gakinahanglan lang ni nubo nga tubag. Gibalik-balik man gaganina sa mga namahayag, kuwang tag-supply. Bisag unsa kanindot sa sistema, basta kuwang og supply, kuwang yun na. Bisag unsa kanindot sa sistema. Ngano man, kuwang man. Diba? Parera kung nagmangaon, nindot ang putahe. Kusinira, mahal bayad. Kuwang man, hapdos ang kutukuto. Bisag unsa kanindot sa sistema, akong balikon, basta kuwang ang supply, kuwang yun na. Pangutana, sa uban nga mga probinsya, dugay magkos Mindanao, 26 katuig, Villanueva, Misamis Oriental, daghag kumpanya, kanang Misamis Oriental, nagkulang og supply, sugyot sa katawhan og sugyot sa taga-opisina, magpabarog og planta nga coal fire. Naay coal fire karon sa Villanueva, Misamis Oriental ug sa Mindanao, kutob sa akong nahibaw-an, Sarangani Province, dunay coal fire. Pangutana, unsa ka kanindot mga sir? Arong mawa ng punto nga kulang ang supply. Kay bisag unsa kanindot sa putahe, kulang hapdos yung kutukuto. Ug magpabarog tag coal fire. Mituo ba mo nga ang coal fire makahatag og polusyon kaysa ubang lugar sama sa Villanueva, Misamis Oriental Health Center? Amigo nako, nangonsulta ko, di padugay. Daghang bay giubo diha gumikan sa coal fire, ang tubag wala. Gipan-TV na ba ng mga tao diha gumikan sa coal fire, ang tubag wala. Gi-TV kay sobrang inom. Dili ba maayo, sir? nga sama sa ubang probinsya sa Kabisayan, dunay coal fire. Inyon ang opinion. Opinion ang akong gikinahanglan. Dili mabasa sa libro. Dili ba maayo palihog Engineer Ariel Torrijos? Dili ba maayo kay gakakulang-kulang naman ta og supply? Cebu na ay coal fire. Villanueva, Misamis Oriental, 450 megawatt ang coal fire. Sarangani province, ilang mani Pacquiao, na ay coal fire. Wa sila'y kulang. Palihog, Sir Ariel Torrijos. Di, imong opinion, sir, ang akong gikuha. Dili ba maayo nga doon na po tayo coal fire?
6: Salamat kayo sa pangutana, sir.
5: Mm-hmm.
6: Una, diretsyon ka nang tubag sa mong pangutana, maayo ba?
5: Mm-hmm.
6: Maayo kayo, sir, og natay coal fire diri sa Bohol.
5: Tungod salamat, sir.
6: Ang maong planta mo na yung pinaka stable, kumbaga, maka unsay requirements nimo nga pangayoon na pila ka megawatt ikahatag niya.
5: Mm-hmm.
6: So gani mo na nagdominate sa ato ang generation at nato diri sa Pilipinas nga nas mga 60% coal fire nga nagsupply nato.
5: Mm-hmm.
6: Daris ana ang uban naggibahin na sa geothermal, gibahin sa kanang hydro, ganang mga renewable na to.
5: Mm-hmm.
6: Anya, mo-align po da sa ato ang direction sa atong government, which is renewable. Muna yung direction sa government ron.
5: Mm-hmm.
6: Gani, ang goal sa government, ikat ang kuan, ang kining coal fire nga planta by 2040 to 2050, na siya yung target ana, nga ikat ang maong kuan, ang maong technology kay utrohon ni or i-divert ngadto sa renewable. So sa sitwasyon karon as kami as distribution utility ini technology open man mi sir. Gani among previous contract coal fire man to nga kuan ni expire atong 2023 nya napulihan po nag geothermal. So gani katong ato ang One Bohol before nga nagbidding ta open technology to and then di dawat gani na to unta ang kuan na to ang coal nga technology pero atong may baluan sir nga ang probinsya sa Bohol natay ordinansya so ang kuan dili ta makatubag nga pwede na to i patukod sa Bohol tungod kay naay ordinansya naman ang Bohol nga nagdili sa pagtukod sa coal fire diri sa Bohol so atong may bawaan man nga natay ordinansya so at ang mga naggama sa ordinansa na po sila'y gilan, agibasihan kung sa'y mga pros and cons nga nakita. So, nga na siguro ang nahitabo niya, balik ko sa mong pangutana nga katong na ay maayo ba? Maayo good, inta. Pero tungod sa ordinansa mo nang dili ta pagkakaroon, dili pwede. Kaya naaman tayo ordinansa nga nagdili sa Bohol.
5: So, katapusang pangutana, sir? Katapusang pangutana. Ang akong pangutana ibase sa akong pangutana kaganina. Mutuo ba ka, sir? Personal gyapon. Bisag unsa kanindot sa sistema pero kulang ang supply. Wa gyapoy kapuslanan. Na gyapoy rotational. Di harabay gyapoy rotational sa amo, sir, sa lila. Kay na amo ko sa lila. Gahubak, sir. Sugod nagpaaso. Mumupoy pag burn out. Agihuman ang usa ka oras kapin, sir, nga way paaso. So, uyon ba ka, sir? Nga bisag unsa kanindot sa sistema nga inyong tunan diha, pero kulang yud ang supply, ang sistema magpabilin sab nga medyo problematic. Magbago ang katawhan, sir. Daghan salamat.
6: Yes, sir.
5: Lolo ito ta, sir, ang kurman sa Tulmanon, pagpakabana, Bulanon, alas 10 ang oras sa DYRD, Lunes, Santo, Jadlong, Viernes, buntag na, sir.
6: Salamat, sir. Uyon tas imong opinion, sir, nga ingon ana gyud atong sitwasyon nga wala malikay sa statement ni NGCP nga dili nato kontrolado ang private sector nga nag-produce or naggama ini mga generation company or generation plant. So ang mahimo nato nga magkuan, mag-invite ragod labi na ang government or mag-initiate ang government nga magtukod og dungang planta tro sa atong mga private nga mga company nga motokod og generation. Thank you.
4: Adunay kasumpay si board member Greg Hala.
7: Daghan kayong salamat. Actually, no, kahibaw mong yun ang tanan nga ang Bohol is motay first ever UNESCO Global Geopark. So, maunang we are aiming for green energy. So, maumang gani na no, nga na ay natay ordinansa na against anang coal kay, of course, ang pollution na makadaot man. Niya, kuan po na sa ito ang, kumbaga, sa ito ang UNESCO Global Geopark, kumbaga, makadaot na kay tungod kay kanang ato ang titulo nga ato na dawat no kung ano na ba na every if I'm wako masayop every 3 years tanawo na o gagamit pa to ta o kantong green energy. So that is why nga para na ho o gusto mangaling ta o kagalingong generation sa electricity dapat green yun. Umaw man gani no nga naatay kanang gi-propose nga legislative measure kaning gitawag og kanang Bohol Household Solar Power Incentive Program. So kaning maong gi-propose nato nga ordinansa mao ni tubag sa ato ang mga problema about aning ato ang kakuwangon sa supply sa kuryente. Kaya ato man gyud nang nabati kani ato ang rotational nga kanang power interruption kay kuwang matong kuryente kay sa dugang higayon sa dugang panahon no gasalig jud kuryente sa laing probinsya. Unya the moment na ay kalamidad bagyo linog umaputol dugay na puta mabalikan og kuryente. Mao nang kani atong gi-propose actually kani nga proposed legislative measure mao ni nga himuon natong partner ang ato ang mga household into power generation. Oh, so kung naay magpataod no, isulod diha through net metering para magamit sa atoang probinsya kay for example no, ang kanang maong proposed legislative measure kung naay magpataod og kanang 10 kilowatts. Imagine og naay 10,000 ka household nga magpataod og tag 10 kilowatts na solar. Mabot tag mga 100 megawatts. So ato ni ma-promote tanang mga household maura po imutabang nato nga ang ato ang supply sa kuryente ma-stabilize at the same time of course mabarato jud ang kuryente ana ma-lower ang kuryente ana tungod kay ang generation ana no wa naman palita pod sa ato ang mga DU distribution kay wa naman nila palita kay ang ka-supply ang mga tagbalay naman ang gitaudan sa maong sulan. So mo nang ato ang gipopost. That is all. Sir, thank you.
4: Okay, salamat kayo. Ang sunod nga mangutana si Edwin Sarong pagasundan ni Felix Simpron.
8: Good morning everyone. Edwin Sarong gikan sa RBN 100.9 FM. Purag nabitin ta sa explanation ni Board Member Halano kabahin sa iyang ordinansa ang giduso dito sa Sangguniang Panalawigan. Kini Board, good morning. Kining imong ordinansa, dili ba ni ingon og maka epekto pod sa taga-Buhiko og agree ba pod ang taga-Buhiko ani kay atong nahinumduma no sa mga miaging mga buwan dunay mga probinsya nga nagpataod og mga solar nga ang mga electric utilities nila dito ni Alma kay kinahanglan kuno nga moagi pa nila og permission o guban pa mga requirements nakabaw na ba ani Board ang ato ang mga utilities ani sa lalawigan sa Bohol?
7: Of course no aware man sila ng ato ang Renewable Energy Act kaning net metering kay balaon man gyud na nga nagmando sa mga DU distribution utilities nga ipatuman jud na og naay mo apply ana nga household ila gyud na ipatuman. Kaya atong gihunahuna ani ang kaayuhan man sa tanan. So kaayuhan sa tanan ang ato ang gi tan-aw ani kay aron of course makatabang nato.
8: Okay no. Sa Buhiko 2 o sa Buhiko 1, okay ra ba mo ani sir?
9: Kabahin sa isgutan ni BM Hala sir. Si Buhiko 1 since 2015 nagsuporta ta regarding sa balaod nga nag-allow sa mga consumer regarding sa net metering. In fact, pagkakaroon doon na 319 ka mga active net metering account ang naa sa Boheco Uno, kini nag-consist ni og 3.7 megawatt ang installed capacity aning maong mga facility. Regarding sa gisgutan nato nga permits or compliances, so that is mandatory. So mandatory ang mga permits compliances. Kaya kining maong mga permits and compliances gihimo o giset ni para sa safety pod sa installation. Nga dili ingo apply by night ra taod kag solar dai apply ni magnet metering approved dayon. No. Dunay proseso nga kinahang lang imong i-comply ang mga technical parameters o requirements sa regulatory bodies nato like sa mga installation which is ang municipal engineering or ang office of the building official. So requirement ni dili para sa utility kundi para usab sa consumer nga nag-install sa seguridad sa installation. So kung unsay epekto ani ngadto sa mga distribution utility, so dako ni siyang epekto sir no. Kay ang epekto ani una pag-install nimo og capacity dunay na displace nga power supply contract ang usa ka distribution utility nga instead kadto nga kontrata gi-allocate to para adto nga mga consumer nga dapat di ato ni utility. Nakaplan na siya kay ang atong power supply contract naka-plan out na 5 years before sa execution. So sa among case, mga 5 years before nga required nato ning maong capacity, nagkontrata na ta og sugod na ta sa process sa pagkontrata aning maong mga power supply contract. So first nga epekto sa utility og sa electric co-op is displacement sa atong power supply contract. Second is displacement sa intended nga revenue para gamiton sa operation. In what context nga nagisgot tag displacement sa intended nga revenue? Pagbutang nimo og solar dito sa imong atop sa imong balay, so portion sa imuhang requirement matag bulan is supplyan directly gikan sa solar installation or RE facility nga imong gi-install sa imong balay. So katong gi-supplyan directly, let's say in the context nga 100 kilowatt hour ang imong requirement in a month. Karon nagbutang kag solar sa imong balay, pagbutang nimo og solar, ang imong bayronon sa utility or sa Boheco is only nahimon lang 20 kilowatt hour imong bayronon. So katong 80 kilowatt hour nga nawala, una na displace to dito sa context sa atong power generation o power supply contract, then katong 80 kilowatt hour revenue to in terms sa gamiton sa operation. Pag displace nimo, pag gamit nimo sa solar, nawala na to siya kay 20 kilowatt hour naman lang. 20 kilowatt hour na lang equivalent ang consumption nga imong bayaran dito ni Boheco Uno. Pero nag-receive baka og service intended lang para sa 20 kilowatt hour, ang service nga gi-deliver o gi-require nimo sa solar o sa imong installation is the same service ang gi-deliver ni Boheco Uno. Provided nga kaning imong solar installation dili ni siya mudagan kung wala ang synchronization o ang supply sa utility. Unless otherwise, kaning imong solar PV installation or RE facility makabarog siya as siya lang, naka-off-grid. Nga totally, disconnect ka ng buhay ko. Wala kay bayaran. So, there's nothing to discuss.
8: Okay, sir. Sorry to cut you, sir. Kini nga maong ordinance sa board, unsa na status ani sa sanggunian panlalawigan?
7: Na first reading, pare, actually, na-refer sa Committee on Public Utilities.
8: Okay.
7: So, agig tubag no sa iyang of course, nag-una-una yun siya sa ilang sa distribution nga mawad-an og income at the same time no
8: sorry bodha ang ato ani dili sa ingong mawad-an og income kun dili solusyon solusyon sa kakuwang sa kuryente
7: ato ani magud kay solusyon sa kakuwang sa kuryente mao na bitaw nga actually gi hisgot man niya kanina nga usa ang revenue mapiktahan sa matag distribution kung naa ani

0: ang ato ang Byronon sa Korinte. Kay wa naman na palitan ang maong generation anang ato ang mga solar nga atong gibumutang sa mga balay. So ilabay man na dito sa ato ang distribution sa grid through net metering, kay naa man ay kanang bidirectional nga meter nga itaod nila. Kaya aron matan-aw o pilay kurinte nga musulod paingon dito sa distribution, of course ang katong kurinte pun nga magamit ana nga maong household.
1: Okay, thank you kayo Sir Atoy. Bago kumubiya Sir Atoy, ako lang panibaya og happy birthday sa atong buutan og batanong mayor diha sa lungsod sa Lubok og sayang anak si Andreas.
2: Okay, salamat kayo arita sa pangutanan ni Felix Simpron, pagasundan ni Municipal Councilor Sin Gingging.
3: May buntag tanan, no? Namatikdan nga ang mga tao sige bayad sa kurinte nga wala nila gamita. Kanang kitawag og power loss, no? Karon
2: systems loss.
3: Systems loss, rather. Karon namatikdan usab nga kaning solar, mga solar usa ni sa nakaangin sa power loss kay palitan ang imong requirement sa kurinte. Muna 100 kilowatt ug nakaisolar ma 20 kilowatt na na. So ang sobra bayran man gina sa on na so maklasify na nga murag power loss kay bayran man gina. Palitan ang Bohol, ang requirement sa Bohol is 100 megawatt. Nya 80 na lang kay na mga solar, bayran man gyud po ng 100 megawatt. So maklasify na maapil na sa power loss. Karon ang pangutana, gawas anang na ay solar nga namatikdan na nakaangin sa systems loss. Assembly nag-originate na sa NGCP o sa utility kanang systems loss. Unya, kanus aman mahimong di-butbutor si BBE man nga matod pa niya iyang tagtangon. At ito nini sa NGCP, pagkunta na, palihog. Ano naman palihog, sir?
4: Sir, salamat sa imong pangutana. Balido. Pero dili ko katubag sa system loss kay ang nibila ni ato mga amigo diri sa distribution utility. So siguro ang imong pangutana akong i-transfer nila para sila ang mas eksperto diri.
2: Ari kuno tani Engineer Noel Aliman, doctor sa Buhiko 2. Usay panahon ni Maris.
5: Okay, so guys, gay buntag sa tanan, no? Guys, got man ta og system loss niya ato na tong maabot na ta sa directive ni BBM. So, ang system loss yun, na-inherit, diligin mawa ng system loss. Pareha ba kung magsagob ka o tubig, puno, magtagak-tagak, maotoy, system loss. Dadon dito sa kinauyukan. Pareha sa atua. Tanang sityo na to sa Buhiko 2, nakasuga na. But, ang suffer ta og system loss tungod sa distribution line na taas, tanan nga mga equipment na na-inherit nga system loss. So, nalipay po ta, kay ang system loss charge, ipakuha man. Gani karon na aroy kanang system loss nga og VAT, ipakuha. Karon na ay Zoom meeting sa amo ang tagsa-tagsa ka electric operative. So, hopefully, kanusa na siya nato ma-implement base sa directives sa atong presidente. So, again, the charge of system loss, di ginato malikayan. Aksa kung giingon na, tugod kay inherit na siya sa ato ang mga facility. Dili gina siya mawa. Mao na, kita, ato na pong ipass on base sa ato ang tagsa-tagsa ka mga consumer.
3: Kanang musubra sa kurente, Bohol 100 megawatt, tungod sa mga solar, na himo na lang itira ang nahurot. So, kanang ang subra, ipass on gaya po na sa mga consumers.
5: Wala ba'y labot, anak, sir?
3: Ha? Kinsa ba'y mong pasoon, anak? Matod pa, o ganit megawatt bayaran mag-inas contract. O niya, 80 na lang kay tungod sa mga solar. Kinsa ba'y mong bayad na ng sobra?
6: Sir, so ako lang ibalik dito sa context sa akong explanation kaganihan, no? So, then ato i-connect kabahin sa systems loss. So, ang explanation na ito kaganiha, let's say, regular sa usa ka buwan naggamit ka og 100 kilowatt hour. Karon, paggamit nimo og solar, kadtong 80 kilowatt hour nato, kadtong 80 kilowatt

0: or direkta na ito nga gisuplayan sa imong solar. Ang 20 kWh, mao na lang to'y imong gibayran dito ni Buhayko. So atong pasabot ato, katong 80 kWh, doon na ito siya'y corresponding revenue intended para sa operation and maintenance nga mao'y wala makulikta sa Usaka Distribution Utility or sa Usaka Electric Co-op. But wala ito nagpasabot na nahimo ito siyang systems loss nga pagabayran sa tanan. So in addition sa explanation ni Engineer Aliman kaganiha, kabahin sa systems loss, so ang systems loss, kung layman's lang nga pag-explain niya, difference na siya sa atong gipalit sa mga power supplier sa side ni Buhayko. Let's say, ang atong total power requirement is 30 million kilowatt hours sa usa ka bulan. 30 million kilowatt hours sa usa ka bulan. Ang atong gipalit ngadto sa mga power supplier nato. Pero ang atong nasukod o na bill ngadto sa tanang mga consumers nato mikabat lang og 25 million kilowatt hours. Sa tanang metro nga sa atong mga consumers 25 million kilowatt hours lang. So ang systems loss ana is katong 30 million minus 25 million which is 5 million kilowatt hours. So katong 5 million kilowatt hours maotoy bahinon sa tanan sa kinatibuk-an basis sa consumption pud niya, pero ang pamaagi sa pagbahin ana aprobado gyapon ni ERC. So si ERC mo'y nag-set og formula kung unsaon pag-compute ang gitawag og systems loss charge. However, ang systems loss charge or systems loss sa usa ka distribution utility, usa ka electric co-op is duna siya gitawag og cap. So sa side namo ang cap is 10.25%. So meaning dili mi pwede mo collect if mulapas na sa 10.25% ang atong computed nga systems loss. For the month of July, ang systems loss ni Buhayko is 4.43%. In average, karong tuiga is 6.23%. So layo ra na siya kaayo sa cap. So kung kuan na to, matanggal ba si systems loss charge? Posible nga matanggal siya diha sa bill nimo, but maybe dunay laing pamaagi unsaon siya pag-recover. Kining maong charges, dili yun na siya malikayan nato tungod kay inherent siya. So may inherent. Natural na siya nga property sa wire, sa transformer, ug sa tanang mga equipment nga gigamit sa pag-deliver sa servisyo sa elektrisidad ngadto sa mga kabalayan. Kung gamito na itong analogy ni Sir Ganiha, let's say, impalit kag ice dito sa tindahan. Impalit ka ice imong gipalit. Ice ang atong gisbutan nga gipalit. Karon ang imong balay, layo. Pag-abot ni mo dito sa inyong balay, ang ice nga imong gipalit, hinggamay ang ice nga imong gipalit. So ang nagamit ni mo nga imong gibutang dito sa beer nga imong ipabugnaw sa imong beer, gamay na lang ang ice nga imong nagamit. Ang akong pahutana, ang imong bang gibayran nga ice nga imong nagamit, ang tibuok ba? Mahilis na siya. Nahilis na siya. May portion nga nahimo na lang tubig. So kung ato nga i-translate balik diri sa electricity, so pag-deliver ana tungod sa natural nga property sa wires o sa mga equipment nga gigamit nato, mo dissipate to siya as heat. Kung hilamo na imong wire nasa imong balay, sa balay lang nimo, sample lang explanation sa imong balay. Ang metro sa imong balay nasa gawas. Karon gatuo ba ka nga kanang nakonsumo, na rehistro dito sa imong metro nagamit na nimo tanan? Wala. Tungod kay katong mga wiring nga gipanggamit nimo ato, nikilam pa lang nimo ato, hilamon to nimo, mag-init to siya. Pag-init ato katong init niya, dissipation to siya, in a form of heat, losses to tuas siya. So ang pinakakuan niya, buhato na sa regulator nato is ang strong implementation or maybe i-lower further ang cap which is technically and financially viable. Kay kung buhaton nga ipa-subsidize siya, kinsa ang mubayad? Ang distribution utility ba? Or pwede na i-subsidize pero si gobyerno mo'y muhatag sa subsidy at the corresponding cap.
1: Okay. Sir, akong nagamiton ang imong example, sir, para sa iyong kasabton ba? Ningong ka nga 30 million kilowatt, 25 la ang nagamit. Kana dili man kay sa system slow na tungod man sa mga solar nga gamay na nagamit. So but may pasabot nga gitapo ang system slow ug ang solar nga mo'y bayaran sa tanang consumers.
0: Wala sir. Kanang 30 million ato nang gipalit sa tanang power supplier nato. Kung dunay nagtaod og solar dito sa ilang balay through sa net metering nga mechanism, kadtong ilang gilabay padung ni Buheco, tong hisgutan ni BM nga gitawag dutag ang mga smart meter duna sa capability nga mo-measure sa iyang gikuha ni Buheco ug sa capacity pud nga iyang gilabay dito ni Buheco. So kadtong iyang gilabay ni Buheco, mahimo to siyang part sa gipalit nga power supply sa usa ka electric utility o electric co-op.
1: Okay. So, dili
0: siya mahimong part sa loss.
1: Si board member hala, board, kumusta to imong resolution na mura mag hapit na matuman unsa may epekto an akong ma-approve na. Salamat.
2: Actually no kana na approve na for first reading nya gi refer lagi ni sa committee on public utilities kay bag-o pa man po nato ni gi propose kay tungod lagi sa rotational power interruptions nga atong nabati. So mo nang nahununaan nato ni.
3: Okay, salamat kayo. Arita ni Municipal Councilor Sin Gingging, pagsundan ni Bro Zabala, human si Janet Lim Bileruho.
4: Thank you, paringatoy. Good morning sa tanan, no? Kining akong pangutana, kuning address sa taga BLCI, ang SPC Power Corporation nga nasa Dampas, doon na sila gihimo karon nga battery energy storage system. So, pwede ba natong mapasabot ni, makatabang ba ni sa atong pag-supply sa kuryente ngadto sa atong mga consumer?
5: Yeah, ang tanan ng mga planta or generator company nga musulod, dakog yung tabang sa kuntiin dito nakabutang ang planta. Like for example, sa battery storage sa Salcon nga karon sa Dampas, nga ginawa target nila nga maka-operate by next month, dakog yung tabang din sa Bohol para at least makadugang supply sa kuryente. Kaya ang ideal good, kinanglan as, para ma-stabilize, ma-stable ang supply sa kuryente as much as possible, ang demand sa isa ka lugar o sa Bohol is equal dapat sa supply. So, sa pagkaroon, ang supply sa Bohol in island power plants is diligid siya base load, pang ano lang, nang may diesel, mostly diesel, which is ang optimal number of hours nga mo-operate ang diesel para optimal, para barato, dili makapikto sa presyo, dapat 6 hours lang. Pero kung mo more than 6 hours na, muna mo saka ang presyo sa kuryente. But ang kini sila, muna ang mga planta, nga diesel, battery storage, muna ang mo-tubag sa mga ancillary services. So meaning sila niya ang mo fit in kung may kulang ang operating margin or sa reserve margin. So no, may kontrata na sila ang battery storage, ang diesel, may kontrata na sila directly sa NGCP nga mupadaganon kung naay kulang sa kuryente or ancillary services, reserve market, no? So dako gyung tabang kung naay mga planta nga mosulod diri. Ang kini nga giplano sa Salcon, dako pasalamat nga at least naay madugang nga supply sa kuryente sa Bohol.
4: Yeah, thank you. So atong ipangutan na sa NGCP, no? Dunay gipatawag nga Priscon ang BLCI itong miyaging semana, doon na sila giingon nga by October 3, ang Panay plant mubalik na sa ilang operation. How strong is this?
6: Maayo kayo na nga pangutan na municipal mayor. Ganiyang ang Panay imong pangutan na. Pero ako lang tubagon punan ako kung okay ba. So, ang planta nga dili available sa Visayas, tulo na. TVI-1, TVI-2, o katay mong ipangutana, PEDC Unit

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pag dumana ko GDTOX Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang GDTOX Plus.
0: GDTOX Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Makabuhay day! Di lalim nga mag-maintain og energy og healthy resistance. May nalang kay naay EXL Coffee Mix. Dako kay nga kung pagsalig sa EXL Coffee Mix tungod kay duna kini 17 ka-powerful therapeutic herbal ingredients nga makatabang sa akong pag-detox ingon man sa akong overall wellness. Isip always on the go, ang EXL Coffee Mix di lang siya pampabaskog. Nakatabang yung ginis sa akong nabatukan ng fatigue stress even during hectic days sa station. I feel lighter and more alert. Kini si Chuy Bumot, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL Makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Friendly's authorized dealer sa motorsiklong Honda, nagabaligya usab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbila.
5: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
6: Unilab quality yan!
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulanon.
9: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
10: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
11: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukin tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Horas a las 5:06.
1: Gikan sa mga kasaligan nga tinugdan. Ania ang labing lapas nga mga balita. Hinikay ug hinipos sa DYRD News Central. Hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank, FCB. Kini ang FCB Balita. Balita.
0: Igala, kumusta? Maayong hapon sa paglabing hanay sa mga nagbagang balita sa First Consolidated Bank, FCB. Karong adlaw nga Biyernes, pizza DC 8 sa Setyembre. Uban sa bikas lawak, Cyrus the Virus ug ni Eric, kini si Allen Doidora maghatod sa mga uluhan sa itong mga balita. Mga uluhan sa itong mga balita. Iingong doon ay namatay samtang pipila usab ang samdan sa bagong school shooting incident dito sa South Cotabato karong hapon. Samtang mega oil price hike mahitabo sunod semana. Precious diesel posibleng mo abot sa 100 pesos matag litro. NBI Director Matibag ihagit si Representative Pulong Duterte nga moduso og reklamo sa flood control issue. Samtang Department of Foreign Affairs way impormasyon kabahin sa asylum application nila ni Zaldico og Harry Roque. Korte Suprema gimanduan ang Kongreso nga ipasa dayon ang anti-political dynasty law. Escape attempt sa Osaka, Korea National gamit ang drone gihimakak sa Department of Justice. Samtang pagpaubos sa voting threshold sa impeachment isgutan sa mga senator judge. Hangyo ni Senador Marcoleta nga makatambong sa trial ni Vice President Sara Duterte dunggon sa Senate plenary. Samtang duha ka mga House Prosecutors na kadawat o show cause order gumikan sa paglapas sa sub judice rule. Sa gawas, Mark Zuckerberg gipahamtangan sa kamara DICT letter giingong wa gitubag sa Meta CEO. Samtang Houthi o grupong suportado sa Saudi, subling nagka-inkwentro dool sa Saudi Arabia border. Maugot ang mga uluhan sa mga balita, ang kompletong detalye, inyong mabati sa itong pagbalik.

0: Alas 5:09 og karon sa detalye sa atong mga balita sa First Consolidated Bank FCB. Pipila ka mga estudyante ang samdan samtang karong bag-o gingong duna nagyoy na matay sa bag-ong shooting incident sa usa ka eskwelahan dito sa South Cotabato. Ano yung dugang detalye sa DZMM?
1: Flash, flash Report! Tanggap po muna tayo ng flash report mula kay Lerio Bompat. Lerio?
2: Yes, Chang, limang estudyante ng Banga National High School sa South Cotabato ang sugatan sa panibagong school shooting incident sa bansa. Naganap ang insidente alauna ngayong hapon. Ayon kay South Cotabato Governor Rinaldo Tamayo Jr., isa sa limang sugatan ay ang mismong mag-aaral na namaril. Pinauwi na rin anya ang mga estudyante sa paaralan matapos ang insidente. Napag-alaman din na miyembro umano ang estudyante namaril sa isang crime community online. Iniimbestigan na rin umano ito ng otoridad ayon sa gobernador. Sinabi ni Governor Tamayo na isolated incident ang nangyari. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Lirio Bompat.
1: Maraming salamat, Lirio Bompat!
0: Sa laing bahin sa itong mga balita, gikatakda nga dunay laing mega oil price hike nga mahitabo sunod simana. Dugang detalye sa GMA News.
3: Kaugnay sa posibleng taas presyo ng diesel at gasolina sa susunod na linggo at magiging hakbang dito ng gobyerno, makakapanayam natin si Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali.
4: Magandang tanghali po sa Rafi and Mamponi at sa ating mga kababayan po.
3: Opo, base po sa 4-day trading, malaki-laki yung oil price hike next week. Aabot ng 10 pesos per liter sa diesel. Ano po ang dahilan ng malaking talon sa presyo?
4: Well, ito yung sunod-sunod pa rin dun sa ongoing na game changer na sinasabi na pag ito'y nasarahan yung petroline ng Saudi Arabia, ito yung mag-i-increase talaga sa matagal ng tanong na sosobra ba tayo doon sa 80 to 90 peso pump price per liter na range.
3: Mm-hmm.
4: Ito nangyari na ho, September 10, nagkaroon ho ng drone attack at nakashut in ho yung petroline ng Saudi Arabia. At for the meantime, may estimate na assessment and repair kung may gagawin would take 3 to 5 weeks ang initial estimate. At during this period, umakyat na nga tayo to 90 to 100 peso range of the pump price.
3: Mm-hmm. Meron bang alternatibo na pagkukunan ng krudo?
4: Yung palaging pinagkukunan for the past 5 months ay yung tinatawag nilang global inventory. Ito ho yung mga inventory ng crude oil na nakalabas na sa lupa. Mm-hmm. Meaning, nandun na sa storage tank. At ito'y kinukunan natin for the past 5 months. Ang average ho na estimate ng IEA ay around 2.7 to 3 million per day. Barrels per day. Dahil nga may problema ngayon yung petroline at about 5 to 6 million barrels per day ang lumalabas dyan. Parang ang nangyari ho ngayon, nadagdagan pa yung 3 million barrels per day na kakulangan at magiging 8 to 9 million barrels per day na. Now, may pagkukunan pa ba? Ang report naman ng IEA, around 7.9 billion barrels pa ang available dun sa inventory.
3: Mm-hmm.
4: Na siya namang pinagkukunan yan. At ngayon nga lang, madadagdagan, instead na 3 million, magiging 9 million na ho yan.
3: Mm-hmm.
4: May pagkukunan pa, pero hindi ho po pwede na pag i-divide ho natin yan, may hangganan ho.
3: Mm-hmm.
4: Hangganan po ang kakayahan ng 7.9 billion barrel na naandyan na sumusuporta habang sarado ho yung Persian Gulf.
3: At dahil marami po talagang maghahati-hati niyan, magkano na po ba ngayon yung kada bariles ng krudo, ng Dubai crude?
4: Well, ang atin hong latest mention na lang yung kahapon na price. Meron na ho tayong Dubai crude is at $123 per barrel.
3: Mm-hmm. So above $80 na po ito, ano ho? Matagal na mo bang above $80 ito?
4: Yung, well, 123 na ho. Malayo na ho yan sa $80 per barrel.
3: Kasi kung pagbabasehan po kasi yung Republic Act 12316, pwedeng suspindin ng Pangulo yung excess tax sa langis kapag isang buwan nang mahigit na $80 kada barilis yung Dubai crude. Ito ba i-recommend niyo po ba sa Pangulo?
4: Ay, natapos na ho. Hindi ho recommendation. Ang sabi sa batas, magsi-certify lang ho kami sa Dubai crude
3: okay.
4: Oil. Nagawa na ho yan last Monday na naipadala na ho yan sa uplift committee.

0: Kaugnay sa posibleng taas presyo ng diesel at gasolina,
1: equipment and repair kung may gagawin would take 3 to 5 weeks ang initial estimate. At during this period, umakyat na nga tayo to 90 to 100 peso range of the pump price.
0: Mm-hmm. Meron mo bang alternatibo na pagkukunan ng krudo?
1: Yung palaging pinagkukunan for the past 5 months ay yung tinatawag nilang global inventory. Ito ho yung mga inventory ng crude oil na nakalabas na sa lupa. Mm-hmm. Meaning nandun na sa storage tank. At ito'y kinukunan natin for the past 5 months. Ang average ho na estimate ng IEA ay around 2.7 to 3 million per day. Barrels per day. Dahil nga may problema ngayon yung Petroline at about 5 to 6 million barrels per day ang lumalabas dyan. Parang ang nangyari ho ngayon, nadagdagan pa yung 3 million barrels per day na kakulangan at magiging 8 to 9 million barrels per day na. Now, may pagkukunan pa ba? Ang report naman ng IEA, around 7.9 billion barrels pa ang available dun sa inventory. Mm-hmm. Na siya namang pinagkukunan yan. At ngayon nga lang, madadagdagan, instead na 3 million, magiging 9 million na ho yan.
0: Mm-hmm.
1: May pagkukunan pa, pero hindi ho po pwede na pag i-divide ho natin yan, may hangganan ho.
0: Mm-hmm.
1: May hangganan po ang kakayahan ng 7.9 billion barrel na naandyan na sumusuporta habang sarado ho yung Persian Gulf.
0: At dahil marami po talagang maghahati-hati niyan, magkano na po ba ngayon yung kada bariles ng krudo, ng Dubai crude?
1: Well, ang atin hong latest, I would mention na lang yung kahapon na price. Meron na ho tayong Dubai crude is at $123 per barrel.
0: Mm-hmm. So above $80 na po ito, ano ho? Matagal na ho bang above $80 ito?
1: Well, 123 na ho. Malayo na ho yan sa $80 per barrel.
0: Kasi ko, so pagbabasihan po kasi yung Republic Act 12316, pwedeng suspindi ng Pangulo yung excess tax sa langis kapag isang buwan ng mahigit na $80 kada bariles yung Dubai crude. Ito ba, i-recommend niyo po ba sa Pangulo?
1: Ay, natapos na ho. Hindi ho recommendation. Ang sabi sa batas, magsi-certify lang ho kami sa Dubai crude
0: okay.
1: oil.
0: Mm-hmm.
1: Nagawa na ho yan last Monday na naipadala na ho yan sa Uplift Committee. So ngayon, ang kasunod ho niyan is may evaluation hong gagawin yung DBCC for the recommendation to the President. So nandun na ho ang stage, nasa second stage na ho. Tayo ngayon sa usapin ng I think you're referring to the possibility of reducing.
0: Opo. Mm-hmm. Gaano po kaya katagal bago maramdaman ito ng publiko?
1: Well, hindi ko humasagot no, kasi ang aming side is mag-certify. Ang sunod ho na side is evaluation and recommendation ng DBCC, of which hindi ho natin masabi. Hindi ho naman namin mabigyan ng timeline ang mga fiscal agencies natin. But I think ito naman ay hindi hinihintuan na at in fact nagkaroon na nga ng meeting kahapon ang Uplift Committee at sinisiguro ho natin na dinidiscuss na ho ito.
0: Of course, so hahabulin po siguro nila yung next week dahil kung next week mega oil price hike na, yung susunod na linggo pa kasunod noon hanggat hindi natatapos itong issue at sarado pa rin yung source, baka umakyat pa ulit.
1: Of course, yung tendency to increase ang elevated price, naandyan ho yan. In fact, kung maayos ni Saudi yung petroline niya, ang ating logical conclusion dyan is maibabalik lang uli natin, mag-resume yung kanyang 5 to 6 million barrels, mababalik lang ho tayo uli. Sa, yung nag-cost kasi ng increase ngayon from 90 to 100 ay yung nangyari dyan.
0: Mm-hmm.
1: So babalik tayo uli most likely sa 80 to 90 pero elevated pa ho yan.
0: Mataas pa rin ho.
1: Tayong baka kabalik sa 50 to 60. Masyadong malayo pa ho yun.
0: Para sa mga nag-aalala po nating mga kababayan, ano pong in-expect at ano pong masasabi niyo sa kanila na assurance o kaya expectation in the next coming weeks?
1: Well, ang ating pong binabantayan palagi ay yung supply security. So far ngayon, meron hong report ang IEA na nandyan pa yung global inventory. So, tuloy ho ang ating supply. Pero hindi ho yan, finite ho yan. So, palagi ho nating binabantayan yan on a weekly basis. So far ngayon, may supply ho tayo, very tight, dahil humuhugot na tayo, hindi na kaya ng production itself. Meaning, kung humuhugot na tayo sa mga savings natin, ika nga, no? Save natin ang mga inventory. But, for the price, yun na nga, dahil tight, yan ang tinatawag na tight yung supply, elevated pa rin ho. Nasa 90 to 100 na tayo. At kung mababalik yung Saudi Petroline, baka bumaba tayo to 80 to 90. Yan na lang muna tayo. Yan na lang dyan muna ang ating real expectation.
0: Okay. Very so, quickly,
1: Opa,
0: very quickly po, wala na ho talaga tayong ibang source, kundi yun lang. At kumusta naman po yung presyo ng LPG? Kasama ba ito sa mga apektuhan?
1: Sarati, kasi sumusunod ho tayo sa mga ganitong oil market report, nakikita na ho natin na talagang hindi ho kinakaya ng alternative source. Punuan yung, in fact, 3 million talagang hindi kinaya for the past 5 months. Okay. So ngayon, mayroong nadagdag na 5 to 6 million galing kay Saudi, magiging 9 million ho yan. So that is something that we have to accept. Hindi ho, well, mag-grow naman ho yan. Gaya nung nangyari, ang report din ho, nag-grow naman yung non-Persian Gulf. Pero around 3 million lang ho. Remember na ang nakataya ngayon sa Persian Gulf is 21 million barrel.
0: Eh, yung LPG
1: so, hindi
0: po.
1: Hindi madaling punuan. So, ang atin lang ho, may tightness. We just have to monitor talaga at kasi hindi ho kami pwedeng magpabaya at kailangan ma-advance ho yung ating foresight no sa posibleng mangyari. So,
0: okay.
1: So ngayon, okay yung supply at mataas lang ang price.
0: Again, yung LPG po.
1: Sa LPG, meron na rin ho tayong nakikitang pagtaas kasi nga galing din naman yan sa crude oil. So, the fact na umi-increase na ho ang ating crude oil from a little more than $100 before this problem with Petroline, nasa 123 na ho tayo ngayon. So, yung $23 per barrel na naging increase in a matter of 2 weeks, going 3 weeks ngayon, sigurado ho, e-epekto yan dun sa magiging contract price ng Saudi Aramco for the month, for the next month, yung month of October.
0: Sige
1: so, inasahan natin, baka tumaas ho talaga ang presyo ng LPG next month.
0: Okay, abangan po natin yung iba pang aksyon ng gobyerno patungkol dito. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali.
1: Opo, magandang tanghali ulit sa lahat.
0: Iyan po si DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad.
2: Alas 5:25 sa laing bahin sa itong mga balita. NBI Director Matibag ihagit si Congressman Pulong Duterte nga mo file o reklamo sa flood control issue. Dungan detalye sa UNTV.
3: Evan, ano ang mensahe o hamon ni Director Matibag sa mambabatas?
4: Elaayin kay National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag kung may mga hawak mang ebidensya si Congressman Paulo Pulong Duterte laban sa kanyang asawa na si Congressman Ann Matibag ay ihain ng mambabatas ang kanyang mga reklamo sa mga kinauukulang ahensya. Hindi lang sa Davao City nakatutok ang investigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI sa mga umanoy maanomalyang flood control projects. Ito ang binigyang diin ng direktor ng NBI matapos maglabas ng pahayag ang mambabatas na si Congressman Pulong Duterte na mayroon umano itong hawak na mga videos na mga proyekto sa lugar ni Laguna 1st District Representative Ann Matibag kasama umano.

0: Evan, ano?
1: Representative Ann Matibak, kasama umano ang mga akusado ngayong kontraktor na mga Diskaya. Ayon kay NBI Director Matibak, ihain ito ang mga hawak nitong ebidensya sa mga kinauukulan upang tuluyang maimbestigahan.
2: Well, unang-una, I don't think I have to answer for my wife. Sigurado ako, meron namang sariling paliwanag dyan. Kung meron man. Ngayon, kung si Congressman Pulong naniniwala siya na mayroong ebidensya at hindi siya nagre-rely lang sa vlog ng mga vloggers, ano, magpasok siya ng kaso para maimbestigahan din. I think it's an obligation of every Filipino na kung may anomalya, magsumbong sa otoridad para maimbestigahan.
1: Kasama rin sa mga lugar na may isinasagawang investigasyon ng NBI ay ang Bulacan, Mindoro, Pampanga, Tarlac, Cebu at hindi lang Davao City. Giit ni Matibag, ang mga pinadalhan nito ng subpoena ay ang mga regional director ng Davao, district engineers at mga kontraktor na may kaugnayan sa mga umano'y maanomalyang proyekto at hindi naman kasama si Congressman Duterte. Kaugnayan ng na-flag ng NBI na 47 flood control projects sa Davao City na nagkakahalaga ng 1.9 billion pesos na na-award umano sa Genesis 88 Construction Incorporated na umano'y malapit sa pamilya Duterte. Ela, ayon sa direktor ng NBI, kung maghahain man ng mga reklamo si Congressman Pulong ay payo nito wag na sa NBI upang maiwasan ang mga interpretasyon na mayroong personal interest sakaling magsagawa ng investigasyon laban sa kanyang asawa. Kasalukuyang nandito ngayon sa kamara si NBI Director Melvin Matibag dahil kasalukuyang ginagawa yung sponsorship ng budget o proposed budget ng Department of Justice at mga attached agencies nito kasama ang National Bureau of Investigation. Yan muna ang update mula dito sa kamera. Balik sa inyo dyan, Ella.
0: Maraming salamat, Evan Alvarez.
3: Sa laing kabahin, Department of Foreign Affairs wa impormasyon kabahin sa asylum application nila ni Zaldico og Harry Roque. Dugang detalye sa News 5.
4: Namomonitor din po ba ng DFA yung mga kababayan natin? Example, Zaldico, is he still in France? Ano po ang status? Are you monitoring his status kung nag-apply siya ng asylum? Kung pumasa ba ito, nabigyan ba ng asylum? Does France inform us like, hoy, isang citizen nyo nag-apply ng asylum, can you answer? Because definitely they will ask us, di ba? Bakit nag-apply si Zaldico ng asylum? Anything wrong? I mean, then do you answer? Secretary Lazaro.
5: Mr. Chair, ang European Union, in France included, have a very strict privacy issues. So kung nag-file man po siya ng asylum, hindi tayo bibigyan ng impormasyon because this is their law, this is their regulation. So yun po ang status. So maski na po anong tanong ng ating embahada, hindi po tayo bibigyan ng impormasyon. Again, based on their very strict privacy issues. Ganun din po sa Austria with Harry Roque.
4: So wala po tayong kung anong status. Hindi po tayo ini-inform ng host country na isang citizen ninyo.
5: Hindi po. Kaya lang po namin na I think in the past nalaman na nasa France si Mr. Coyce because nabanggit sa akin ng a minister of Czech Republic nung kasi hindi ba siya po yung huling na nakita doon, sinabi sa akin ng foreign minister kinuha na nang nandun na sa France pero hanggang doon po yung impormasyon lamang.
4: Ito po kay Harry Roque, the only information we got was like from the DILG. Wala din ho kayong information kung na-deny nga totoo or can you confirm with the France or what country he's in right now, Netherlands, na hindi siya na...
5: Austria po.
4: Austria, I'm sorry.
5: According to our embassy in Vienna, there is no information at all if the asylum has been denied. Wala pa, again, back to their basic tenets of strict privacy issues.
4: Is it only in the European Union Or what about in other countries, South America, nagbibigay din po ng asylum, other countries outside the European Union, meron po ba tayo ngayon mga politiko, yung mga hinahanap ng gobyerno na other than the European Union ay nandoon ngayon sa inyong palagay?
5: Wala po kaming impormasyon, pero ang ginagawa po namin, Your Honor, is that in many of our bilateral political consultations, hinihingi po namin sa mga counterparts namin tatlong bagay, and those are agreements: extradition, transfer of sentenced persons, and mutual legal assistance. So yung tatlo na yon, kung meron tayong tatlo, itong tatlong agreements na to sa mga different countries, at least I think mas madali po yun. Pero in this EU countries, wala po tayong itong extradition, itong pong tatlong treaties na to, agreements. So yun po siguro ang nagbibigay din ng difficulties.
4: Nag-expire daw po ba ang mga passports na mga ito? Paano po ito? Kailangan po sila ng batas dito ng mga otoridad. Pwede ba silang mag-renew ng kanilang passport or hindi na po, i-hold na po ito ng DFA, ng embahada natin?
5: Siguro po that will be subject to a court order and other agencies that will guide us on this. Pag may warrant of arrest, hindi namin sila bibigyan ng passport, or bigyan lang namin siya ng travel document para makauwi. One way yun from the foreign country to the Philippines. Travel document po binibigay namin.
3: Alas 5:34 atangi. Korte Suprema, gibanduan ng Kongreso nga ipasanadayon ang anti-political dynasty law. Dugang detalye sa tumpagbalik.

0: Uy, nabugahat ko.
1: Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
3: Rexido Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
3: Rexido Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
3: Rexido Forte!
2: Maunang discarding na ako, discarding bisdak na to.
3: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots.
9: Beach trip or island hopping? Maparty.
10: Maadto sa gym.
11: Mabuhat pa na ni Mutanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
8: Let's do this!
11: Pag Enervon Z Plus na!
7: Unilab quality yan.
12: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: As one whom his mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Niwang, halos dili kalihok. Pero pag-take na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nangunta na sila sa akong say, imuhang ginainom ni. And ko, ga-MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jud ko. Nga, laon niya. Iba sa luyan jud. Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba o? Oh, may bukol? Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng anim. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, diyan ako bilib. 10 years na ko nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direkto bilib.
14: Naulian na ka, ma?
15: Wa pa.
14: Naulian na ka, ma?
15: Wa pa.
14: Naulian na ka, ma?
15: Wa pa.
14: Nganong dugay agad mawala anang sipon na, ma?
16: Kung naay sipon, muhina ang immunity maong dugay maulian.
17: Mag-Neozep C Plus Forte, now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days. With proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
14: Naulian na ka, ma?
15: Gahapon pa!
14: Ah, kuya waoy!
17: Basta Neozep C Plus Forte, karon naay zinc.
18: Alagang Unilab yan.
12: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Hey Cita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Cita. Gosh, we face so many challenges and maintaining our health often takes a back seat. But Immuni Plus helped me stay relieved from stress. It refreshed me throughout the day and recovered from my busy sched. It's a ready-to-drink sachet that supports my immune system naturally. No mixing, no hassle. I've experienced the difference, Cita babes, and I know you will too. Check out Immuni Plus today and take the next step in building a better, healthier you. Relieved, refreshed, recovered.

0: A las 5:40 oras sa tuod sa Maytingwa sa ImmuniPlus traditional herbal drink. Ayo kalimti sa ganunay ang ImmuniPlus gihimo para sa inadlaw-adlaw nga pag-inom isip kabahin sa imong daily wellness routine. Makatabang ginis pagsuporta sa imong overall wellness ug sayon nga paagi. Aromatiman imong lawas matag adlaw, may giniimnon human sa taas o kapoy nga adlaw kung gikapoy ka sa trabaho, biyahe, pagatiman sa pamilya, pag-eskwela o human sa workout o guban pang physical activities. Mayasab kini kung gibate nini mo ang gakapoy panuhot sa kasikit sa lawas o sa unang temailhan sa sore throat o kung murag nagsugod ang di maayo ang pamati. Ang ImmuniPlus usa ka ready-to-drink liquid herbal wellness drink, shake lang o maayo, imnadayon. Di na kinahanglang sa gulag tubig, one damon pa. Para sa adlaw-adlaw nga wellness, girekomenda ang usang ato sa duha ka sa Shea. Matag-anlaw, bisan unsa pang imong lifestyle, bisis trabaho, perming naas gawas, aktibo sa sports o pag-ehersisyo, gusto lang nimo ang pinga ng imong panglawas, sayon ra kayo. I-appeal ang ImmuniPlus sa imong adlaw-adlaw nga routine. Sa laing bahin sa itong mga balita, gimanduan sa Korte Suprema ang Kongreso nga ipasa na dayon ang Anti-Political Dynasty Law. Dugang detalye sa GMA News.
1: Halos apat na dekada mula nang mabalangkas ang 1987 Constitution, wala pa rin batas na nagbibigay kahulugan at nagbabawal sa political dynasty sa bansa. Pinuna ng Korte Suprema ang Kongreso at tinawag na grave abuse of discretion ang hindi agad pagpasa ng batas. Balitang hatid ni Ian Cruz.
2: Tinawag ng Korte Suprema na grave abuse of discretion ang hindi pa rin pagpapasa ng Kongreso ng Anti-Political Dynasty Law. 1987 Constitution ang mismong nagbabawal sa mga political dynasty, pero kailangan itong bigyang kahulugan sa pamamagitan ng isang batas na Kongreso dapat ang nagsusulat. Kaya ang atas ng Korte Suprema sa Kongreso, ipasa na yan agad-agad.
3: The Congress of the Philippines must henceforth and with utmost urgency enact the appropriate anti-political dynasty law at the earliest opportunity.
2: Bilang tugon sa atas ng Korte Suprema, sinabi ni House Speaker Faustino Boji D. III na prioridad talaga ng Kamara ang anti-political dynasty law, sabay pagmamalaki sa ipinasa nitong versyon ng panukala nitong Hunyo bago pa anya iniutos ng Korte Suprema. Mismong si D ang isa sa mga naghakda nito, kasama si Presidential Son at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos. Sa Senado naman kung saan may walong magkakapatid na senador ang nakaupo, nasa plenaryo na ang panukala ukol sa anti-political dynasty. Hanggang second degree of consanguinity at affinity rin ang hindi papayagang makatakbo ng sunod-sunod o magkakasabay. Ang desisyon ng Korte Suprema, tinalakay sa sesyon ng Senado, sabi ni Senadora Lisa Ontiveros na dating may hawak ng komiteng duminig sa unang panukala.
4: I no longer have authority to continue sponsoring the measure without the consent of the present committee leadership. I do not intend to interfere with that prerogative. But I hope the work does not stop simply because the chairpersonship has changed.
5: In other words, this chamber will push for the enactment
2: ayon sa Malacanang, hangad ng administrasyon na maisulong ang anti-political dynasty sa termino ni Pangulong Bongbong Marcos.
6: Ang timeline po ng mga Kongreso ay nasa kanila po itong kamay. Ang nais lang ipaalam ng Pangulo ay gusto po niya ito maipasa.
2: Ayon sa political analyst na si Professor Julio Tihangki, malaki man ang chance ang pumasa, magkakatalo sa kung anong mga ipagbabawal talaga ng batas ukol sa political dynasty.
7: Kung 80% ng ating mga elected officials sa national local ay galing sa dynasty, matatawag pa ba nating demokrasya ito? Obviously, hindi na.
2: Katunayan, kinikwestiyon ng mga kritiko ang mga naunang panukala sa Kamara dahil binabawalan lang nito ang magkakamag-anak hanggang second degree of affinity o consanguinity na magkakasabay tumakbo sa parehong posisyon sa iisang jurisdiksyon o lokalidad.
7: Alam natin yung kakulangan na hanggang second degree lang, pero ito na rin ang compromise, no? Na nakikita, kasi hindi mo rin naman maipapasayan kung walang buy-in ng ibang politiko.
2: Sakaling maipasa na ng Senado ang panukala, ay pag-iisahin pa ito sa bersyon ng Kamara.
7: Nakita na nila ang epekto, ang masamang epekto, walang accountability, at nakita natin yan sa flood control scandal. Kung walang accountability at hindi mapalitan, no, kung sino ang nakaupo ng matagal na, ay malaking problema at nagdudulot sa korupsyon.
2: Ian Cruz, nagbabalita para sa GMA News.
0: Alas 5.46 sa laing bahin escape attempt sa Osaka, Korea National gamit ang drone gihimakak sa DOJ. Dugang detalye sa UNTV.
8: Sa kaugnay na balita, marinding pinamulaanan ng Department of Justice ang balita hinggil sa umano'y tanggang pagtakas ng South Korean fugitive na si Park Kwang-hyul na dating nakapiit sa New Bilibid Prison. Depensa ng DOJ, may sapat na kapasidad ang Bureau of Corrections para ma-detect ang sinumang mga PDL na magtatangkang tumakas sa kulungan.
9: The Department of Justice is confident that our Bureau of Corrections is fully equipped and prepared to prevent any such eventuality. And based on the statement from Director General Katapang, no such attempt has been

0: as a senator. His function as a senator judge is merely adjunct or comes from the or flows from his duty as a senator. So any rights, any denial of rights or any request to be accorded certain rights should be decided by the Senate as a plenary body, as a legislative body rather.
1: Alas 5:52 sa laing abahin sa tong mga balita, duha ka mga House Prosecutors nagadawat og show cause order tungod sa paglapas sa sub judice rule. Dugang detalye sa BNC.
2: Dalawang miyembro ng prosekusyon ang naisuhan ng show cause order dahil sa paglabag umano sa sub judice rule. Hiling nila bantayin din sina VP Sara. Ang detalye sa agenda report ni Isaiah Mirafuentes.
3: 2/3 of all members of the Senate, hindi 16. Yan ang nasa konstitusyon at yan din daw ang basihan ng prosekusyon. Kung sila raw ang tatanungin, nababago ang numero. Depende sa bilang ng aktibo at pumapasok na senador.
4: Binabase ko yun dun sa ruling ng People versus Maseda. Kung saan, dito po sa ruling na to, sinasabi na lahat ng mga nakakulong ay hindi po pwedeng mag-exercise ng profession, mag-engage sa business or occupation, or mag-hold ng office, whether elective or appointive, while in prison.
3: Nasa kamay ng senator judges ang desisyon sa threshold at ayon sa prosekusyon, hindi ito dahilan ng kanilang pangamba.
4: Whether ito ay 16, 15, 14, kami ay naghahanda para may pakita ang ebidensya nang sa ganun ay makumbinsi natin sila sa tibay ng ebidensya. Dahil at the end of the day, hindi lang naman ang mga senator judges ang ating audience dito, bagkus pati ang taong bayan.
3: Samantala, natanggap na rin daw ng prosekusyon ang show cause order para sa dalawa nilang miyembro dahil sa paglabag sa sub judice rule. Ang isa sa kanila ay si House Prosecutor at Bicol Saro Representative Terry Ridon, habang isa naman si Private Prosecutor at House Trial Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. Handa naman ang prosekusyon na harapin ito, pero hiling nila sana binabantayan din si VP Sara na siya mismong nililitis dahil raw sa mga naging pahayag niya na nakaiinsulto sa impeachment process.
5: It actually attacks the integrity, nasail the integrity of the court by saying na wala siyang tiwala, by saying na yung mga nakaupo doon ay mga hawak or may impluensya ng Malacanang. That those kinds of statements should be called out by the court.
3: Tinatalakay ngayon sa Senate Impeachment Court ang aligasyon na umano'y di may paliwanag na yaman ng pangalawang pangulo. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Bilyonaryo News Channel.
1: Sa balita sa gawas, Mark Zuckerberg gipatawag sa kamara samtang DICT letter gingong wa tubaga sa Meta CEO. Dugang detalye sa BNC.
6: Pinagpapaliwanag ng kamara ang Meta CEO na si Mark Zuckerberg sa patuloy na paglutang ng online scam at fake news sa Pilipinas. Nakatanggap na kaya sila ng kasagutan? Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes.
3: Insulto para sa ilang mambabatas ang tila kawalan umano ng aksyon ng Meta sa problema ng bansa na dapat sila rin ang tumutugon. Kabilang na ang pagtaas ng online scams, fake news at negatibong epekto ng online platforms sa kabataan.
7: So we're being ignored. Ito yung sinasabi natin. We keep on making their businesses big. But in return, hindi man lang tayo mapansin. Not even as office here in the Philippines, hindi maibigay sa atin.
3: Nakagagalit raw dahil sa kabila ng malaking kita ng Meta sa bansa, marketing office lang nilang itinayo rito.
7: Yung mga kanilang violations, sino ang pupunta rito from Meta? Is anyone from Meta?
8: Well,
7: will be held responsible?
8: From the DICT, they themselves wrote directly to Mark Zuckerberg to ask him to confront these issues which we are facing, although there was no response.
3: Maliban sa pagpapatawag kay Zuckerberg, nagtungo na rin ang ilang opisyal ng DICT sa Singapore para harapin ang Meta. Natalakay ang mga yan kasabay ng pagdinig ng House of Representatives sa budget ng DICT. Hindi rin kumbinsido ang mga mambabatas sa kung paano tinutugunan ng ahensya ang mga hamon sa lahat ng online platforms. Bunga niyan, hindi muna tinapos ng House of Representatives ang pagtalakay sa 19.49 billion peso proposed budget ng Department of Information and Communication Technology o DICT. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Billionaire News Channel.
1: Pagkatong naglangkob sa itong mga balita garong adlaw nga Biyernes, mga balita sa First Consolidated Bank FCB hangtod sa sunod nga higayon sa ngalan sa kanitibukang borsa sa DYRD sa Picas Lawak, Cyrus De Virus, Ubani Eric Kini, si Allen Doidora, ang friend mo forever.
9: Inyong nabati ang labing ulahing mga katikaran dinhi sa Bohol o sa ubang dapit sa atong nasod hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank FCB dinhi sa FCB Balita.

0: nga masayon ang katawhan kung unsa ang tinuod, kamatuoran, programa nga maghatag og mga kasayuran ug mga kalambuan sa syudad. Kamatuoran, aron ang katawhan masayon sa mga katinawan, kamatuoran.
1: Maayong adlaw Bohol, maayong adlaw Tagbilaran, maayong adlaw sa tumanga suking tigpaminaw na itong programa ang magpakabana alang sa kamatuoran. Maayong adlaw sa ito ang pinalangga nga mayor sa syudad sa Tagbilaran, the multi-awarded city mayor, Mayor Jania. Ang ito ang DC Mayor, Vice Mayor, Attorney Adam Rosan Hala. The first gentleman, first district representative, congressman, babayap, mayong maayong adlaw kaninyong tanan. Ug mayong adlaw usab sa tuang 16, sangguni ang panlungsod, city councilors, atong mga kaubaran, atong mga city hall employees, atong pagamahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. Paglabi na usaw sa ito mga department heads, office heads, and ito ang chief of staff sa city mayor's office, Ma'am Kathleen Calimocha, and our city administrator, Sir Alvin Luis Aguizar. Again, may mayong adlaw, kaninyong panan. Mga gala sa itong mga nakaisikaya sa itong mga tasa-tansa ka mga panimalay. Nga nangandam sa lamang pagkaon, pero mula sa rin kayo salamat mga higala sa iyong pakiunong, pakikuban, o pagpaminaw, kumain sa mga updates, programs, and activities na sa pagamahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran, and our updates and developments na ito ang dakbayan sa Tagbilaran. Huwag sa siga itong programa, basta may mga himutang ka ng mga oras sa mga higala, nagan kayong salamat, kumayong buntag, kaninyong tanan. Og syempre, disad na ko makalimtan mga higala sa pagtimbaya ning ato ang mga 15 ka mga barangays ning ato ang syudad sa Tagbilaran. Usab sa ito mga 15 ka kapitanes nga nag-ubat usab ka na ito o naminaw ning ato matag-adlaw na tulungan noon. And of course, sa mga Tagbilaranon, mayong maayong adlaw kaninyong panan. Kini si Kim Anob ang inyong makaubad karong adlaw. And yes, may gala akong pagtimbaya usab, no? Nga to ang tigtimon na itong programa ni DJ Cyrus, ni Virus, sila Sir Eric Ihok na may nag-insure na madumugta sa kahanginan mga higala na kundiin usab na ka-air ang ito ang programa sa DYRD station. Ang ilabi na usab sa ato ang Facebook page, kundi usab naka-live ni nga to ang matag-adlaw nga programa sa DYRD Bohol ang Kasaligan o sa itong official website ang www.dyrdam.com. Yes, mga igawa, it's a new day because today is September 17, 2026, adlaw nga, Gabes. Kasi kabuhat nga adlaw na ito mga higala sa ito ang pagpanerbisyo ng ito ang buhatan sa city government of Tagbilaran. Ito ang kilayang adlaw na usap mga higala, layo sa adlaw ang ito ang pag-aisbutan, subahin sa mga ratikaran, programa o servisyo ng ito ang pagamahan ng lokal sa syudyan sa Tagbilaran. Sa itong magigsunan na ito, nga naminaw, nagtanaw sa itong program na stay tuned until the end of our program. Tungod kaya itong iatod sa kahanginan o sa ito ang live, no, sa ito Facebook page. At kabahin sa mga labas ng mga balita na ito ang nakuha sa buhatan sa city government of Tagbilaran. Ang gilabi na usap sa mga Facebook page posts ni Mayor Jania para tumahatod ang mga updates, programs, and services nga gibuhat ni Mayor Jania alang sa dakbayan sa Tagbilaran. So mga higala, again, stay with us, no? Para updated ta kapunay sa mga kalihukan sa itong pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran. And sa dili pa na payatod, mga higala nga ito madirekin ang mga programa, servisyo, mga katikaran, and update kabahin ko sa sa i-celebrate na to, no, sa Tarumba na ang atong civil service month, no? Doon na tayo mga activities nga gihan ay sa itong buhatan through the buhatan sa human resource and development, human resource development and management office. So yes, no, so sa itong mga kaigsuunan na to, I'll give you an update later on and alis natin sa mga reminders sa itong mga grouping tig paminaw, yes, no? So, mga igala, kung magawas man tas sa mga tagsa-tagsa ka mga panimalay o magawas man tas sa kung tagsa-tagsa ka mga ipagtrabahohan, mga igala, ay magmakalimot, no? Sa pagdala o payong or pagsuot o jacket nga kanang adunay hood ko, no? Kaya protection sa itong lawas. Laban sa di na kamatan siya nga dagan sa panahon. Kaya itong panahon, mga igala, kung inyong naobserbaran, kung inyong nakita, kung inyong nabati, usahay, init kaayo, yan. Kung init mang gani, gapit pag kayo kainit sa gawas, no? Nya, ikaduha, is kining pag-uwan-uwan, no? So, lately, nakasinapit ng mga uwan-uwan, but very thankful po, no, tungkol kaya ito mga tanom. And of course, ang ito ang kabang usabi siya, no, sa ito mga farmers, sa guwan pang, masalamat kay Tano, nga, doon na, ning uwan na dyan, no, naka-experience na siya sa guwan this past few days, yes. So, again, no, sa so, mga kaiso na ito nga, naminang sa programa, ayun ito makalimot usab, no, sa pag drink o tubig, no, 8 glasses of water a day para, you know, to stay hydrated, and of course, don't forget to take vitamins usab, no, nga, para protection laban sa mga sakit-sakit sama sa ubo, hinlanat, o sipon. Kung natamayanganin ng mga kung sakit-sakit mga igala, naku kayong puruhan o pensya o posibilidad na ito ang pagkanerbisyo sa tumatag-satag sa kamanggipang tabawakan. It's either mo absent ka, no? And sayang usap ang usap ka at law. May kaduha, ang ito ang mga responsibilidad sa tumatag-satag sa kamangga pamilya, no? So, manang ang pingan doon ang ito ang lawas matag-an. Itong lawas may umunan sa pangpanglibo sa tumatag-satag sa mga panimalan. And ang iman ang no kaya di man lalim ko magkasakit na igala man sa timan. Well, so aring punta mga igala so much with our reminders, no, kaya rin ang sapita sa itong mga news bits nga itong nakuha sa kabuhatan sa city government of Tagbilaran. Ang dakbayan sa Tagbilaran, usa ka opisyal na miyembro sa Open Government Partnership or OGP Local nga nagsubay sa mga four values nga access to information, civic participation, public accountability, og technology and innovation. Ipailunas sa city government ang dakong bilis sa tingog sa katawhan. Pinaagi sa mga mekanismo sama sa PSOJET, ang naorganisa nga Tagbilaran City People's Council, o ang padayon nga feedback mekanismo bukas na pagdawat sa mga solusyon aron masiguro nga ang mga programa, proyekto o serbisyo motubag sa tinuod nga panginahanglan sa mga Tagbilaranon. Sa Yakal Administration na binahan ni Mayor Jade niya, klaro ang panikamot nga maminaw sa katawhan o himuon silang kauban sa pagplano o pagpatuman sa kalambuan sa dakbayan. Pinaagi sa OJP, ang Tagbilaran City nagpadayon sa pagpaningkamot aron mahimong mas happy, mas responsable, ug mas makatawhanong siyudad. Ug sa laing bahin utang mga higala, gipalig-on sa City Government of Tagbilaran, pinaagi sa Tagbilaran City Primary Care Facility Environmental Section ang kahibalo sa mga water refilling operators, pinaagi sa gihimo ng Water Safety Plan Training Workshop. Tumong sa workshop na masiguro nga luwas, limpyo ug kasaligan ang tubig na mainom, ikan sa inugdan hangtod sa mga consumers. Sa maong workshop, itugnuan ang mga water refilling operators sa saktong pagpatuman sa safety measures o sa kanunay na pag-monitor sa kalidad sa tubig. Mato ni Mayor Jania, ni importante nga bantayan gayon ang kalidad sa tubig na gibaligya sa mga water refilling stations sa dakbayan. Gidasig usab niya ang mga water refilling operators Nakagunay sundon ang mga safety standards o responsable at limanon ang kalidad sa ilang serbisyo. Pinaagi ni Inigila Uman nga mas mapalambo ang water safety practices sa mga water refilling stations o mas mapanalipdan ang kahimsong sa mga tagpinaranon. Sa lain ko sa nabahin mga igala sa mga news feeds na nakuha sa itong buhatan, gidasig ang mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbinaran na maapil sa libre na Digital Safety, Cyber Hygiene and Information Authority Training karong September 23 dito sa JG Seafood Village. Kinipahigayon sa City Government of Tagbinaran, pinaagi sa pagkikibayayong sa Department of Information and Communication Technology o sa Tagbilaran ICT Council. Tumog sa training na matugluan ang mga senior citizens kung saan pagpanalipod sa ilang kaugalingon batok sa online scams, cyber threats o fake news. Papil sa ilang makatunan ang basic internet safety, paghimo o lig-on nga password, luwas nga paggamit sa social media, o gustong pagdumala sa mobile banking transaction. Para sa dugang kasayuran, pwede ka mo mutawag o mubisita sa Tagbilaran Information and Communication Technology Office. Mga katong mga higala, ang atong news feed na atong nakuha sa atong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Pag-aring puntuhan sa mga ingala ay nahusap kita sa line usap na update sa bahin sa ito ang mga katikaran, programa o serbisyo na gibuhat ni Mayor Jane Yap alam sa Takbayan sa Tagbilaran. Sa itong mga Tagbilaranan, na wala pa naka-like and share, please don't forget, no? Just search Jane Yap with two verified check mga ingala. Kaya naadiri ang ato ang mga importante na mga announcements, information, kaya binausap sa mga katikaran, programa, servisyo, mga o mga line pang mga activities na gibuhat ni Mayor Jane Yap alang sa Dakbayan sa Tagbilaran para updated sa mga higala and iwan po no fake news para legit ang ato magbasa ng mga information o information, bisita lang sa Facebook page ni Mayor Jane Yap. And also, don't forget to like and share sa ito ang Tagbilaran City Government mga Facebook page para dugang usap ng mga katinawan, dugang usap ng mga programa, servisyo usap ng buhat sa ito ang mayor sa Dakbayan sa Tagbilaran. Sa mga higala, sa ginatamaglamay, no? Ito nang basahon ang usap sa mga Facebook page post ni Mayor Jane Yap. Matod niya, hapsay nga dalan para sa Tagbilaran. Padayon ang atong buhat kontra sa road concreting of our Alfarero Street, Cabawan to Carbon Road to East Tabo Road. Another city funded and zero loan project para mas hapsay, mas luwas, ug mas sayon ang biyahe sa atong mga Tagbilaran. Mga igala, para sa mga dugang detalye on top, kung makita ninyo ang update ka bahin sa ito ang Facebook page post ni Mayor Jane Yap, na dito ang ito ang pictures, usab no, ang makita na ito ang mga programs and services, ilabi na sa mga updates na ito. So, nida iya mga programa o servisyo na gibuhat ni Mayor Jane Yap alang sa ito ang Dakbayan sa Tagbilaran o sa itong katawahan mga higala. Ug sa laing bahin usab, ato nung sa mga ihatag ang impormasyon kabahin sa ito ang usa sa mga celebrasyon, no? Sa ito ang buhatan, ang pag-celebrate sa ito ang Civil Service Month. Kundiin, karong mga puntuhan, mga higala, it's 1 week na ito ang ibuhat usap ni alam sa ito ang mga kawani or employees na ito. Sa ito ang City Government of Tagbilaran alam sa ito ang celebrasyon sa Civil Service Dala. Karong kinahuna, aduna tay employees there, no? Nga ato ang ibuhat sa ito ang City Hall D3, kundi hindi tawag ni siya Employees Fair 2022 from September 16 to 18, 2026. Kadihin na to ang mga employees sa city government, mga higala, nag-display, no? O may naiyang mga items or either the food products or non-food products nga atong makita diri mismo sa to ang City Hall Atrium. And of course, sa mga katawhan na to, no, nga mo anhi sa to ang City Hall, kaya doon ay mga transactions, pwede kayo ka mo bisita o mo support sa to ang mga City Hall employees nga na-display diri mismo sa to ang City Hall. And atong na ang mga displays na atong makita mga higala is natin mga pagkaon no like mga refreshments na mga inu mga refreshment drinks and of course mga meals no mga affordable meals na kaya sa bulsa and mga lamian o sa mga higala and nakapod kay mga products sa diri na sama sa mga t-shirts no from coming from our different mga departments and of course sa to ang mga employees usab nato nga dunay mga dinaiyang mga negosyo. So, again, atong supportaan niya mga higala hantod sa September 18, tomorrow, no, Friday, utob lang ang ato ang Employees Fair 2026 anang sa ato ang mga kaisuunan natong mga City Hall employees nga andunay mga negosyo. So sa laing usab nga bahin mga higala, I'll give you an update ka bahin sa ato ang tagbilaran. Citizen ID, no? Tinga to ang dakbayan sa tagbilaran. Mga higala, sa so, mga kaigsuunan na mga tagbilaranon sa wala pa naka-avail o wala pa nakakuha sa lang tagbilaran citizen ID card, bisita lang or anhi lang no mismo sa to ang City Hall Atrium kinusul mismo mga higala sa to left side doon sa hagdanan lang siya or sa to ang machines na to no ATM machines na diha nakalocate ang ato ang booth sa tanang mo claim o magpa-register sa katag bilang citizen ID card. But before that, for the information of everybody, ang ato ang tagbilang citizen ID card, usa sa mga inisyatiba ni Mayor Jenya when she assumed office niya itong July 2022, the first executive order na defined ni Mayor Jenya is ang pag-digitalize sa tanang mga transactions and services sa tanang pagamahanang lokal sa syudad sa tagbilaran. Ang pangtagbilang citizen ID card powered by GCash. And Visa card sa kini siya mga higala. Sa pag-claim, again, no, sa ito ang card mga higala, bisita sa una sa itong tagbilaran City Government Facebook page. Scroll down lang ta. Hantod atong makita ang post or caption sa ito ang kabahin sa itong tagbilaran citizen ID card. And adunay link nga nga ito ang i-provide. I just click the link and then i-direct mo mismo sa ito ang website. So, ang itong website may galadaan yung purpose mo sa pag-verify sa inyong card. Ikaduha is ang ito ang pag-register na ito sa mga wala pa naka-avail sa ito ang tagbilaran citizen ID card. Sa pag-check ka lang dahil o pag-verify mga higala, ano na pumakita o mahibawkan kung ready to pick up na ba or ready to claim na ang ato ang tagbilaran citizen ID card. Ang kadoha is magpa-register sa mga wala pa nakaparehistro. No? So pwede isab ninyo magamit. Make sure nga ang inyong gamiton, ngangalan is your GCash account based on your GCash name and your GCash number. Kung ikaw ang tagiya, dapat imuhang kaugalingon nga GCash account o dili sa lain nga o sa imuhang pamilya nga GCash account. And, kung sa mga perks and benefits nga magkuha ni Indy niyo, ni ato ang tagbilaran citizen ID card mga higala, dagan-dagan, pwede siya mga benefits na itong makuha. Una, kung mo abroad ka, magsurisuray ka, no, sa laing nasod or within lang po diri sa ito ang nasod no sa Philippines, of course, magamit o sad ni siya rin ito ang tagbilaran citizen ID card kung aduna tayo mga products or items na paliton sa mga laing mga establishments, no? So, di na mo magdaog mga bills or coins nga inyohang ibayad, kundi just swipe and tap lang using your tagbilaran citizen ID card. Ikaduha, kung ginahansin mo nga doon ay bills na pag-abit-biton, of course, magamit o sabi siya sa pag-withdraw sa any ATM Visa machine. And ikatulo, is ang ato ang benefits o sabi ni mga higala is aduna usab kita gilihok lang karon na gi-finalize o gipahiluna no ato ang mga establishments na to ang partner sa to ang tag bilaran citizen ID card nga mo iyang mga discounts na anak ani ko ay galano eh, naka-avail na ka sa tag bilaran citizen ID card just present no kay yung tag bilaran citizen ID card sa partner ng mga establishments ginagmay lang niya nga discounts pero ako po niya siya tabang nga to when kumupurchase ka sa to ang mga direiyang mga establishments and sub, dako po din siya tabang po din sa pagsuporta sa to ang mga local na mga entrepreneurs na to sa syudad sa Tagbilaran. Kaya sa mga discounts, mga igala, within lang mismo sa Tagbilaran City. Kung unsan yung mga establishments or merchants ka partners na to, punpuhon amo ning i-sibya o amo ang i-inform no, sa kahanginan ang ato ang mga partners na to sa mga dinaiyan na itong mga establishments and merchants diri sa Dakbayan sa Tagbilaran. So mga igala, makukat na itong updates and additional po na information. Libre niya siya no, again, mo'y pag-abayran, mag-ipiso once nga maklaim na ninyo ang inyong Tagbilaran citizen ID card. And again, open na siya from Mondays to Fridays from 8 a.m. to 5 p.m. So, mga na mga igala na, din ito mismo sa itong City Hall atrium, doon sa ito ang booth para ma-cater o matabangan ta mo, no? Kaya na, doon na po tayo mga kauban o sa dito mga igala na matabang, kung anda matabang sa pagkahiluna, kung pag-avail o pag-claim sa inyong Tagbilaran citizen ID card. O ganyan po ito mga igala rin ako sa kita sa ito mga pinalangga ng mga senior citizen sa Dakbayan sa Tagbilaran nga nagsaulog sa lang adlaw na kauhan karong adlaw September 17, 2026 adlaw nga Webes. Taga-barangay Dao, happy birthday nila ni Narciso Balagot sa Benny Rosales, Nina Agudok, and Nino Salado. Taga-barangay San Isidro, greetings going out to Narciso Bostamante and Narciso Medelo. Taga-barangay Tip-Tip, happy birthday ni Kuchita Ambalos and Ricardo Bugahon. Taga-barangay Mangga, happy birthday nila ni Francisco Lipango, Rodrigo Flores, Romeo. And taga-barangay Ubu, happy birthday nila ni Kenya Bansha Taco and Narcisa Simagala. Sa barangay sa Loto, happy birthday nila Bartolome Cogon, Justiniano Santoya, and Socrates Israel. Taga barangay po, happy birthday nila ni Velma Leaf and Ustensya Amor of the Third, Justina Apo. Sa barangay Cogon, happy birthday ni Justina Apo.

0: Joss happy birthday ni Francisca Kihau and Mirna Montay. Sa barangay po ba siyang kaya greetings daw na to Letra Armando sa Mahal Senyor Jose Calogad and Narciso Bolatete and Petra Gomez. Sa barangay po ba siyang uno happy birthday ni Juntino Camora and barangay Mansa happy birthday ni Elki Gordo Ingrid Manning Roberto Cajang and Narciso Sabal. Sa barangay po uno happy birthday ni Generosa Lerz Narcisa Pasun. And from Barangay Dampas, happy birthday na ni Hosina Alaba, Sandra Alaba, Narcisa Goloso, and Henny and Nonieta. Happy, happy birthday kanina and greetings from Mayor Jania, Vice Mayor Attorney Adam Romana, First Gentleman and First District Representative Congressman Babaya, and our 16 Sangguni ang Panlungsod City Councilors and the People's Councilors and Ninyong Sanayan and of course atong mga suking tigpaminaw na nagsaulog usahap sa lang adlaw ng tawahan karong adlawa na wala na to na-mention sa doang programa. Happy, happy birthday kahit ninyong panan. And of course, sa mga online viewers na nato na namina upa sa mga programa, hello, hello, nagtanong sa mga programa, mga ingala, hello, maayong buntag kaninyong panan. And also, I would like to greet no, sa ito ang mga suking pitaminaw na nagsaul ang naminaw sa ito ang matag adlaw nga programa, mga higalong ingala, maayong adlaw ni Nani, nila Kuya George Antuhan, lo Ate Cheche Tormis, Boy Tormis, and Kuya Borge Tormis, na Mami Yoni Fernandez, Mr. Inocencio Adlaon sa Kubasyon Dos, ni Justin Antuhan sa Barangay Kugon, and of course, ni Kuya Dungdong Ponsala, no? Hello, hello, maayong maayong adlaw kanina. And of course, I would like to greet ni Jude Salibay and Edison Babilar, and to Ate Floribel Gloria and Ate Floro, Ati Kuya Floro Waton and Ati Norma Waton and also to Ati Norma Araniliano and Aminaw sa Dong Matag Adlaw ng programa. Hello, hello and maayong adlaw kaninyong tanan. And iya sa itong mga sakibig paminaw, mga higala, dagan kayong salamat sa iyong katigunong katiguman o pagpaminaw kamahin sa mga updates, programs and activities na ito sa itong paghahanan lokal sa siyudad sa Taz Bilaran or updates and developments ng ito ang Dakbayan sa Taz Bilaran. Mga higala, magawin umanong sa kita, ugmang adlawa sa gusamang takna niya ng istasyon at ang programa ang magpakamana alang sa kamatuduran. Inisigim, anong mayon na lang kaninyo servisyong flambung tutong gugma tag bilaran o servisyong nakasentro sa pamilyang tag bilaranon ang friend mo forever. Sa ngala na lang si Mayor Jania, Vice Mayor Attorney Adam Rawson na lang, First Gentleman First District Representative Congress Dayab and our 16 Pangguniang Panlungsod City Councilor and Chief of Staff sa City Mayor's Office ng Kathleen Carimachta and our City Administrator Sir Alvin Luis Cazar as we all stay in Tag Bilaran City.
1: Kining Sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex is a generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Lindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
4: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
5: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
6: Tiguang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
7: Vina, duwa sa mi sa ako mga apo.
8: Let's go, Lola!
7: Bye, Mare. Unhan sa muna kong dagan.
9: Uy, what ako?
10: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Unilab yan.
12: Ubo!

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Agoy, nabugahat ko. Naapat yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexino Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Hello, mga MX3 believers. Ako si Gina Huevos, usa ka teacher diri sa Davao City National High School. Almost 3 years na nga MX3 believer. Aside sa ginatudluan ako ang mga bata sa ilang mga lessons sa klase, I make sure also nga matudluan sila sa pulong sa Ginoo through our Values Formation Program. Unya, kada weekend pod, nag-resource speaker sab ko sa mga various organizations. Pagka Sunday, Sunday school teacher na sab ko sa church, I make sure to include who God is in my life. I think this is my purpose, Gyud. Usahay, makadrain siya, but mauna Gyud ni ang roller coaster ride of being a teacher. And I still enjoy this ride, knowing nga na ako'y partner sa akong healthy lifestyle, ang MX3 capsule. With proper diet and exercise, ang MX3 proven and tested to have alpha, beta o gamma nutrients kay gatabang ni nga ma-improve ang mood nako ug mga lessen ang stress. Maong himbing gyud na ang akong tulog. Kinaugmaan, kondisyon na sab ko. Thanks God for the aid to help me keep up. MX3, dito ako believe.

0: what's for the dayon?
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl Clorphenamine Maleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: DTX 500!
5: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
4: DTX 500, mabibili sa mga butika. Bali!

0: ba sa media o nga atong mga guest speaker, atong hatagag kay gayunan nga maka-introduce lang kong galingon o usa ka minuto nga opening statement. Atong unahon ato si Dr. Neil Martin Modena, NGCP Assistant Vice President, Visayas System Operation. Doctor, good morning.
1: Salamat sa kini nga pagtipon. Ako di ay si Neil Modena. Currently, I am the Assistant Vice President for Visayas System Operations of NGCP. So, gipadala ko rin diri sa among management para pagsulti ninyo kung unsay atong power situation sa whole Visayas and sa probinsya sa Bohol. Dekan salamat o may buntag.
0: Salamat kayo, Dr. Modena. Arita ni Engineer Algerico Siga, Chief Corporate Planning and IT Department or sa Bohol Electric Cooperative Incorporated Buhuki Ono. Engineer Siga, good morning.
2: Good morning sa tanan. Ako si Engineer Algerico L. Siga, currently the Manager of the Corporate Planning and ICT Department of Buhuki One. Usab, gipadala ko diri sa management sa Buhuki Uno para pagtubag sa mga pangutana o sitwasyon kalimgitan sa Buhuki Uno nining atong giatubang karon nga sitwasyon kabahin sa power diri sa atong lalawigan nga Bulanon, specifically under 76 kalungsod nga franchise area ni Buhuki Uno.
0: Salamat kay Engineer Siga. Arita ni Engineer Noel Aliman, ang Technical Services Department TSD Manager Buhuki Dos. Engineer.
3: Pibayong buntag sa tanan diri sa atong probinsya sa Bohol. I am Engineer Noel Aliman, the Technical Services Department of Buhuki 2. Sa gihapon kadatawag sa province nga inaani nga panagpom ani ako gipada aron maoy musaysay bahin sa manual load dropping nga ato ang nasinati ron, ilabi na og unay mga pang clarification, mga pangutana bahin sa ato ang situation, power situation ron, ilabi na sa amo ang 21 kalungsod nga nasakop sa abong franchise area. Daghang salamat og maayong buntag.
0: Okay, salamat kayo. Arita ni Engineer Ariel Torrejos sa Buhuki 2 gihapon.
4: Mayong buntag no sa tanan natong mga katawhan sa tibuok probinsya sa Bohol. Ako si Engineer Ariel Torrejos from Buhuki 2. Ako ang manager sa Corporate Planning Department. So mapasalamaton po tanong sa invitation sa province nga nataron diri ipadala ta sa management nga para makatubag or makahatag katinawan sa tong mga katawhan nga dunay gihulat nga katinawan gikan sa atong power sector para matubag ang sitwasyon sa atong probinsya sa pagdistribute sa atong power. Again, good morning.
0: Salamat kayo. Arita ni Board Member Greg Hala.
5: Mayong buntag sa tanan, kini inyong ubos nga igsuon si Board Member Greg Hala sa Tercero Distrito sa Bohol. So mura man tag napasalang anino wata kahibaw nga kani si Sir Mark na aman di ayaw mga akuri di ingon nato aning naas atubangan pero atong paningkamutan nga atong matubag kung unsay katong atuang legislative measure nga atuang gi-propose. Daghan kayong salamat.
0: Salamat kayo, Board Member. Arita ni Engineer Paulino Almedilia, Vice President, Network Development and Operations sa Bohol Light Company Incorporated. Engineer?
6: May buntag sa tanan, mga kauban ko sa buhat, sa taga NGCP, sa power sector, Buhuki 1, Buhuki 2, uban sa Bohol Light, o kay PM Hala. Sa mga tri-media, membro sa tri-media nga naadiri karon, o sa mga nagpaminaw o nagtanaw sa mga programa ni Capital Reports sa atong sa mga Bulanon, particularly sa mga taga-Tagbilaran nga mga customers sa Bohol Light, mayong buntag o in behalf sa Bohol Light with our President and Chief Executive Officer Noel Castro, we would like to thank for inviting us for this program to shed light sa mga nahitabo karon nga rotational brownouts nga nasanitian nato nga at least makapatinaw mapatag nganong nahitabo nga mga rotational brownout sa pagkakaron. Good morning again.
0: Salamat kayo, Engineer Almedilia. Arita ni Ms. Shirelle Paga, Assistant Manager, Customer Care Department, Spokesperson sa Bohol Light Company Incorporated.
7: Okay, mayong buntag ka natong tanan. So ako si Shirelle Paga, the Assistant Manager for the Customer Care Department of Bohol Light. So, nga na sa itong mga kaubanan sa buhat, particularly sa energy sector from Boheco 1, Boheco 2, and to NGCP, and to BM Greg Hala, mayong buntag ka na itong tanan. O sa mga naminaw ka na ito, no, dinhi sa lalawigan sa Bohol, and of course, sa ito ang mga konsumidor, dinhi sa Dakbayan sa Tagbilaran, ang buhatan sa Bohol Light, muhatag kita og mga updates or motubag sa mga pangutana related sa mga nasinati nato nga mga pagkapalong sa atong sugang dagitab kanatungod kay adunay mga rason nga dapat atong mapasabot nga sa atong mga konsumidor. Once again, mayong buntag.
0: Salamat kayo. Uban usab nato karon si Sir Michael Ligalig, no, sa NGCP. Sir Mike. Okay, so arinta sa mga pangutana sa mga kauban sa local media, sanglit da ubay-ubay man tang mga miyembro karon sa media, usa lang ka pangutana ang atong ipasupot unya follow up nga pangutana nga may kalambigitan sa atong nahaunang pangutana. I reserve na lang o malibot na ta, no, ang mga uban nga mga pangutana. Arita atong unahon nato si Bob Goodman nga mopasupot sa ihang pangutana. Pagasunda ni Sir Luloy Tutas.
8: May mudlag. Good morning. Good morning, mga sirs and ma'am. Usa ka question lang, then mag-follow up na lang ko. Bohol is the one and only declared UNESCO Global Geopark. And everybody knows it already. No? And syempre, when we talk about geopark, dapat kumpleto gid siya. Di ba? And being chosen as one, is there really need for us to be panic? Maura na, sir. Kasi murag naanata sa rotational burnout and yet the province is doing its very best para ma-promote being one and only UNESCO Global Geopark sa buong Pilipinas and yet we are experiencing rotational burnout. Is there really thing for us to go on panic? I don't know who's going to answer that.
1: Thank you for that question, good man. Actually, before I will answer your question, pwede kong explain para makabalo ang publiko unsa ni atong landscape sa kuryente para at least dili ma-pinpoint ang atong Boheco, ang atong NGCP sa mga sitwasyon karon. So, maayo siguro kanang atong ibutang sa konteksto ang giunsa ni pag padagan sa itong kuryente. Niadtong June 8, 2001, gisign ang atong balaod, gitawag ni og IPIRA.
8: IPIRA lang.
1: IPIRA. So ang IPIRA, gibuak-buak ang mga energy sector. Upat kini. Ang usa, ang generation companies. Kaning generation companies, after sa IPIRA, private na ni. They are owned by private companies. So, kuhani siya, kanang magtukot silag planta, muproduce silag planta, o muproduce sila og planta para na to. Unya na ay NGCP. Si NGCP, muni siya o mutransmit og power. O kung siya maproduce sa planta, nga way kalabot si NGCP kay private man to siya. So si NGCP, mudala ining mga produkto sa mga planta ngadto sa mga Boheco 1, Boheco 2 o BLCI o uban pa. And then ikaw man ana, i-distribute po na nila ngadto na to mga konsumidor. Kining as kurinti na to, mura ni siya o atong ikumparar sa kanabitaong kung kaning power supply chain na ito ikumparar sa food chain. So, ang mga planta, mura ni sila og ga-produce og mga pagkaon na to. So, why labot si NGCP og ang mga electric cooperatives og DIOS sa pag-produce sa ilang produkto? Kami sa NGCP, prami og to go. Kami ang muda sa mga produkto, gikan sa mga gi-produce ngadto sa mga tawagon na nato sila grab. Ang grab mo distribute nato. So sila pod dili pod sila ka diktar sa mga planta kay akong giingon private man sila. Kami regulated mi sa gobyerno sa NGCP o kaning mga electric cooperatives o mga DIOS. Gitanaw mi pirmi sa gobyerno. In fact, naami franchise. So kining aspeto sa atong pagpadagan sa kuryente, ang problema nato ron, kulang tag-supply. Kulang tag-supply. Sugod ni atong Mayo, nagkulang atong supply sa Visayas. So ang atong kulang atong Mayo, ang mga planta nga wala, nag-produce, mga dagko kayo, naasa Cebu duha, naasa Panay usa. So kani sila nangaguba ni, dili ni plano. Gitawag ni nato og force outage. No? Sugod niya itong Mayo 13. May gali kay Pag-ASEAN Summit na ito, itong Mayo 8, wala pa ni sila pagka-problema. Hindi ay mga ginagmay, pero kaya pa sa atong sistema.

0: o manual load dropping kay kami may nakakita sa katibukan o unsay production sa mga planta nga wala mi labot, wala po labot ang Dios, kami makakita. Makakita po mi nila o unsay ilang consumption, like sa Bohol, inyong consumption sa gabi 135 megawatts sa whole Bohol. Makita na namo individual si Engineer Siga, si Engineer Aliman, o ako pang mga amigo diya sa kilid, makita na namo minuto, minuto, segundo, segundo. So mo na among bahin-bahinon. Kaya di mi gusto nga, mandato na mo, di mi gusto, inani na siya, huwag akong i-illustrate na ako'y tubig. Kani? Mo niya itong Visayas Grid. Mo niya itong Visayas Grid. Naadri ang Bohol, Leyte, Cebu, Negros, Panay. Yan natay mga naghatag na ito, kurinti, gikan sa Luzon o sa Mindanao. Karon pagpangawa sa planta, ang ato tang normal operations nata diha, natay reserba. Karon pagkamangawa sa mga planta, niabot na sa punto nga nanata diha. Kaya makita man namo nga duol na kayo sa edge of the table. Unsa may mahitabo kung dili mi mag-brown out, si Buhiko 1, dili mag-brown out, si Buhiko 2, si BLCI. Kung dili na mong brown outan, dako kayong konsumsyon sa kurente, kulang sa supply, supply and demand balance. Unsay may tabo, kaninga Visayas Grid, muduol na sa edge, og mahagbong. Ikahagbong nga na, gitawag na og blackout. Wa na tay kurente tanan. Mukollapse na ang grid. Kay, ma-overload man to atong mga planta nga nagdagan. Dili to na nga guba, kay wala naman sila. So ang buhato na mo ni Buhiko, og ni BLCI, amo ginang butangan og reserba para di ta matagak. So nag-implementa na gikan atong Mayo, pero duha na kaadlaw, dili ta angay mapanik. Tubago na ko diretso imong pangutana. Duha na kaadlaw wala ta mag-brown out. Kay nabalik ang planta sa Cebu atong September 15. Medyo unya naasay ni sudron nga planta sa Cebu. Bag-o lang ala City Media, mo lang ni Arigyo ko kay gusto ko nga isulti ninyo. Inaot pa kini mga plantaha nga wa mi labot kay private own man eh. Dili na ni mga guba. So karon ang atong operations na nata diha. Duha na kadlaw, wa na tay brown out. Wa na mo sila sultihi nga mag brown out ta. Kay katong previous 2 days na ra ta diha. Buyaw kita mahagbong. Og mahagbong ta, unsa may metabo, tulo, lima kaadlaw, ang magsikrapisyo ta. Kay tanan, walay kurinte. Kay ang mga planta, dili na nimo mapasiga dayon, ma-start up dayon, kay labi ng mga coal plants. Inanglan pa na siya sugnuran, kay kung mga waang sugnod, dili ka andar. So muna itong giprotektahan yun, nga mulayo ta, natay reserba. So kani, ang kaninga reserba, dapat mo-provide ani mga planta. Atong gibuhat para natay reserba, mag-load drop ta, which is the last resort. So, I hope duha na kaadlaw, wala tay brown out, ang mga planta po sa Mindanao nakasulod gahapon, duha ka buok, karon ay usa. So, hopefully, kung atong tanawon ang trending, dili ta angay mapanik kay nindot kayo ang sitwasyon. Duha ka planta gahapon ni sulod sa Mindanao atong pitsa 15 na iusa ni sulod sa Cebu karong buntag ala City Media na ni sulod sa Cebu mga dagko kini mga plantaha. Ang kaning plantaha is 169 megawatts. Ang atong consumption sa Bohol is 135 whole. So dagko kini mga plantaha nga wala. So kinanglan gyud nato i-balance in real time. Wala ni sila'y labot, wala may labot in GCP, but nagkuwang lang yutag supply. Kaninga mga planta, privately owned eh, para may bawang tanan. Gumikan sa atong IPIRA law, signed June 8 of 2001. Salamat o hinaot nga nasabtan para sa atong publiko sa Bohol o uban pang mga silingan atong lungsod o region. Salamat.
1: Okay,

0: Follow-up, sir, Atoy. Go ahead, sir.
1: Yeah, in behalf sa utility, as far as Boholite is concerned, what I dapat kabalakan, because kining na sinati na tumanwal do dumping is temporary lang siya. Temporary na siya because of the temporary force outage of some plants. Now, in behalf of Boholite, ang atong facility is secured, natay enough nga substation, natay enough nga kontrata. Galing lang itungod because of the sa gi-discuss ni Sir Neil, because of deficit sa power sa generation side, but karon nagbalik na sila, so meaning this is just a temporary, so hindi dapat ma-panic because ang atong ang gobyerno nagatinguha man nga mag-stable ang atong supply sa kuryente.
0: Okay. Okay, so there's no need to go on panic mode according to you. Sir, you follow up ko lang. Kaning you've been talking about private entities, mga private distribution utilities. Don't you have any power to demand on them? Wala ba kayong mga power to demand on mga private entities? Kasi quote-unquote private eh. What if kung mag-shutdown sila ng ila lang, so wala tayong mahimuan na? Kasi it's private eh.
2: According... Asay, siyating mo question. Isiyating mo question.
0: Kasi sinabi niyo na private, no? So pag mag-private diyan, kung gusto nilang i-shutdown yan anytime they want, wala tayong mahimo. So don't you have any control about it sa mga private entities?
2: Generator siguro, makuha sila generator, ilang kaugaling yung supply?
1: Dili, sa ang giingon sa ang NGCP or grid system operator, sila ang ga-manage. So kung unsa isulti sa i-mandate sa NGCP mo, tumang yun si
0: private
1: si utility kay mo tong i-discuss kung dili mo tuman, let's for example digid mo to si maingon si NGCP down ka mo 10 megawatt tapos si Boholite digid mo to ang himo na ni NGCP i-automatic remotely ang amo substation para lang gud ma-protect ang system grid stability kay ma-collapse man. Pero ang kuan na mo is sila nang nakakuan yun, sila nang mo schedule kung pila ang sa tagsa-tagsa kay utility, kung pila ang deficit. So in terms of mo demand yun, nga tagaan mo kami kuryente, kuan nang may, ang makatubag yun na si NGCP kasi sila ang ka-kuan so, supply and demand.
0: So meaning to say, may little touch pa rin gihapon ng NGCP sa mga private, ano?
1: Kasi sila ang system operator.
0: Okay, so napa sila yung little touch of it. Sige, sir.
3: Lindot kayo na imong pangutana. Actually, ipangutana po na sa uban. Nga, actually, daghan na kayo kong iatinan ni Adto kong Iloilo, ni Adto kong Negros, Governor Defensor, Governor Chaco, Governor Pam, now in Bohol. So, ilan ang ipangutana? Naaba may dictate sa mga planta nga, amo silang ayaw mo out. Wala, amo silang didan. Wala mi ana. Ang amo lang, ang proseso, pananglitan ko maguba ilang planta, makita na mo. Sa kay naman ko iingon nga real time, mo report na sila na mo nga naguba ilang planta, unya mao ni among rason. Para transparenta, ang rason sa TVI, sa Cebu nga planta, isulti na nila na mo. O isulti po na nila sa DOE, isulti po na nila sa ERC. So ang isulti nila namo nga ang ilang problema, wala nila tuyua o paong ilang planta, in fairness sa nila. Kaya ka ng mga plantaha, ang ilang guba na ay high bearing vibration. So musulti sila na out ni. Dili mi ka generate og output for number of days kay naguba ang mong planta. In fairness po nila, ilang mga equipment, nag-hire po silang mga expert just to correct that problem. Gikan sa gawas, ang ilang mga makinaryas nga pamaliton, spare, like in Iloilo, they order a new induced draft pan kay naguba, katong PEDC, unit number 3 sa Iloilo. So kung mga guba na siya, mo report na sa mga NGCP, mo report po na sa DOE, mo report na sa ERC. So na'y proseso ana. Karon, pangutan-o na mo sila, kanus-a man mo mubalik, so mao niya mong target. So magbantay na mi ato nga target, kay amo man tong assessment every day, amo man tong communication nila og sa mga tao kanang naminaw sa mga advisories ni NGCP. So kami sa pagkatinuod, kung tanaw na to ang ato akong explain ganiha nga food chain, kami taga deliver gyud mi, kami dire kato mga planta kung sa ilang giproduce, kung sa ilang di-produce, dili ko ito na mo madala, kaya taga-deliver man mi. Para dili ta maingon ganiha, matagak ta, motogingon ni BLCI, ato gini i-manage ang system, nga gamay ra ang problema. Mag-brown out ta, kay di ta gusto black out. Kaya ang brown out, rotational raman na, oras-oras raman na. Ang black out, dinaghan, tinibuok. So, unsay may tabo kung tinibuok. Katong mga planta gadagan nga maayo, madama ito. Posible pa kung naay chances, di sila kabalik dayon kay naay mga startup time. So, muna, wag yun may labot sa mga planta in fairness sa ato. Kay privately owned na. Di isad mi ka, sulti nila nga, sulod na mo. Kinsa man may musulti nga, di man may expert og planta. Ang among gimanage ang transmission naman. Ang ilang gimanage distribution naman. So sila ragay makasulti, ni out me, na may problema, mao ni among time mo balik. So among gibuhat tanan, to be fair with them, they are doing their best sa mga planta. Sa Cebu, makita na to ang mga expert naa, nangingkamot sila nga, masuda yon ang planta kay sila pod katong mga manager sa planta apektado sa brownout.
2: Okay.
0: Maraming salamat. Thank you.
2: Okay. Arita ni Sir Luloy Tutas, unya atong ihangyo atong mga kauban sa media nga i-address ang inyong pangutana kung kinsa ang angayan nga sa atong mga guest speakers nga may motubag sa inyong pangutana.
4: Kaninyong tanan diha sa lamisa may buntag, labi na sa usaka ma'am may buntag diha ma'am. Pangutana na ako, gaduda ko gakinahanglan lang ni Nubo nga tubag. Gibalik-balik man gaganina sa mga namahayag, kuwang tag-supply. Bisag unsa kanindot sa sistema, basta kuwang og supply, kuwang yun na. Bisag unsa kanindot sa sistema. Ngano man, kuwang man. Di ba? Parera ko nagmangaon, nindot ang putahe. Kusinira, mahal bayad. Kuwang man, hapdos ang kuto-kuto. Bisag unsa kanindot sa sistema, akong balikon, basta kuwang ang supply, kuwang yun na. Pangutana, sa uban nga mga probinsya, dugay Mangkus Mindanao, 26 katuig, Bilyanuiba, Misamis Oriental, daghag kumpanya, kanang Misamis Oriental, nagkulang og supply. Sugyot sa katawhan og sugyot sa taga-opisina, magpabarog og planta nga coal fire. Naay coal fire karon sa Bilyanuiba, Misamis Oriental og sa Mindanao, kutob sa akong nahibawaan, Sarangani Province, dunay coal fire. Pangutana, unsa ka kanindot mga sir, aron mawa ng punto nga kulang ang supply? E bisag unsa kanindot sa putahe, kulang hapdos yung kuto-kuto. Ug magpabarog tag coal fire. Mituo ba mo nga ang coal fire makahatag og pollution kaysa ubang lugar sama sa Bilyanuiba, Misamis Oriental Health Center, amigo nako. Nangonsulta ko, di padugay. Daghang bay giubo diha gumikan sa coal fire, ang tubag wala. Gipan-TV na ba ng mga tao diha? Gumikas coal fire, ang tubag wala. Gitibi kay sobrang inom. Dili ba maayo, sir? Nga sama sa ubang probinsya sa Kabisayan, dunay coal fire. Inyo ning opinion. Opinion ang akong gikinahanglan. Dili mabasa sa libro. Dili ba maayo? Palihog Engineer Ariel Torrijos. Dili ba maayo? Kay gakakulang-kulang naman ta. Og supply. Cebu na ay coal fire. Bilyanuiba, Misamis Oriental, 450 megawatt ang coal fire. Sarangani Province, ilang Manny Pacquiao, na ay coal fire. Wa sila'y kulang. Palihog, Sir Ariel Torrijos. Di imong opinion, sir, ang akong gikuha. Dili ba maayo nga doon na po tayo coal fire?
5: Salamat kayo sa pangutana, sir.
4: Mm-hmm.
5: Una, diretsyon ka nagtubag sa mga pangutana, maayo ba?
4: Mm-hmm.
5: Maayo kayo, sir, og na tay coal fire diri sa Bohol.
4: Tungod salamat, sir.
5: Ang maong planta mo na ipinaka stable, kung baga, maka unsay requirements ni mo nga pangayoon na pila kang megawatt, ikahatag ni dya.
4: Mm-hmm.
5: So gani, mo na nag-dominate sa ato ang generation na nato diri sa Pilipinas nga nas mga 60% coal fire nga nag-supply na to.
4: Mm-hmm.
5: Darista na ang uban, nag-gibahin na sa geothermal, gibahin sa kanang hydro, ugan ng mga renewable na to.
4: Mm-hmm.
5: Anya, mo-align po da sa ato ang direction sa atong government, which is renewable. Muna yung direction sa government ron.
4: Mm-hmm.
5: Gani, ang goal sa government, ikat ang kuan, ang kining coal fire nga planta by 2040 to 2050, na siya'y target ana, nga ikat ang maong kuan, ang maong technology, kay utruhon ni or i-divert ngadto sa renewable. So sa sitwasyon karon, as kami as distribution utility, ini technology open man mi sir. Gani among previous contract, coal fire man to, kuan ni expire atong 2023 nya, napulihan po nag geothermal. So gani katong ato ang One Bohol before nga nagbidding ta open technology to, and then di dawat gani nato unta ang kuan nato ang coal nga technology, pero atong may baluan sir nga ang probinsya sa Bohol natay ordinansya. Oh, so ang kuan dili ta makatubag nga pwede nato i patukod sa Bohol tungod kay naay ordinansya naman ang Bohol nga nagdili sa pagtukod sa coal fire diri sa Bohol. So atong nabawaan man nga natay ordinansya. So at ang mga naggama sa ordinansa, naman sila'y gilan, agibasihan, kung sa'y mga pros and cons nga nakita. So, nga na siguro ang nahitabo, niya, balik ko sa mga pangutana, nga katong na ay maayo ba? Maayo, good, inta. Pero tungod sa ordinansa mo nang dili ta, pagkakaroon, dili, pwede. Kaya naaman tayo ordinansa nga nagdili sa Bohol.
4: So, katapusang pangutana, sir? Katapusang pangutana. Ang akong pangutana ibase sa akong pangutana kaganina. Mutuo ba ka, sir? Personal gihapon. Bisag unsa kanindot sa sistema pero kulang ang supply. Wa gyapoy kapuslanan, na gyapoy rotational. Na di harabay gar rotational sa amo, sir, sa lila. Kay naamo ko sa lila. Gahubak, sir. Sugod nagpaaso. Mo man puy pag burn out. Agihuman ang usa ka oras kapin, sir, nga way paaso. So, uyon baka, sir, nga bisag unsa kanindot sa sistema nga inyong tunan diha, pero kulang yud ang supply, ang sistema magpabilin sa nga medyo problematic, magbago ang katawhan, sir. Daghan salamat.
5: Yes,
4: Lolo ito ta, sir, ang kurman sa Tulumanon, pagpakabana Bulanon, alas 10 ang oras sa DYRD, Lunes, Sangto, Jadlong, Birnes, buntag na, sir.
5: Salamat, sir. Uyon tas imong opinion, sir, nga ingon na nagyod atong sitwasyon nga wala malikay eh, sa statement ni NGCP nga dili na to kontrolado ang private sector nga nag-produce or naggama ini mga generation company or generation plant. So ang mahimo na to nga magkuan, mag-invite ragod ang labi ng government or mag-initiate ang government nga magtukod og dungang planta through sa itong mga private nga mga company nga matukod generation. Thank you.
2: Ano na ikasumpay si Board Member Greg Hala?
6: Daghan kayong salamat. Actually, no, kahibaw mong yun ang tanan nga ang Bohol is motay first ever UNESCO Global Geopark. So, maunang we are aiming for green energy. So, maumang gani na no, nga na ay natay ordinansa na against anang coal kay of course ang pollution ana makadaot man niya kuan po na sa ato ang kumbaga sa ato ang UNESCO Global Geopark kumbaga makadaot na kay tungod kay kanang atuang titulo nga atong nadawat no kung ano ra ba na every if I'm ako masayop every 3 years tanaw na og gagamit pa ta og kantong green energy. So that is why nga para naho og gusto mangaling ta og kagulingong generation sa electricity dapat green gyud. Kung mao man gani no nga naatay kanang gi-propose nga legislative measure kaning gitawag og kanang Bohol Household Solar Power Incentive Program. So kani maong gi-propose nato nga ordinansa mao ni tubag sa atoang mga problema about aning atoang kakuwangon sa supply sa kuryente. Kaya ato mang yun ang nabate kani atoang rotational nga kanang power interruption kay kuwang man atong kuryente. Kay sa dugang higayon sa dugang panahon no gasalig dito kuryente sa laing probinsya. Unya the moment na ay kalamidad bagyo linog umaputol dugay na puta mabalikan o kuryente. Mao nang kani atong gi-propose actually kani nga proposed legislative measure mao ni nga himuon atong partner ang atoang mga household into power generation. Oh, so kung naay magpataod no isulod diha through net metering para magamit sa atoang probinsya kay for example no ang kanang maong proposed legislative measure kung naay magpataod og kanang 10 kilowatts imagine og naay 10,000 ka household nga magpataod og tag 10 kilowatts na solar mabot tag mga 100 megawatts. So ato ni ma-promote tanang mga household maora po mutabang nato nga ang ato ang supply sa kuryente ma-stabilize at the same time of course mabarato jud ang kuryente ana malower ang kuryente ana tungod kay ang generation ana no wa naman palita pod sa ato ang mga DU distributor kay wa naman nila palita kay ang ka-supply ang mga tagbalay naman ang gitaudan sa maong sulan. So mo nang ato ang gipopost. That is all. Sir, thank you.
2: Okay, salamat kayo. Ang sunod nga mangutana si Edwin Sarong pagasundan ni Felix Impron.
7: Good morning everyone. Edwin Sarong gikan sa RBN 100.9 FM. Kurag nabitin ta sa explanation ni Board Member Halano kabahin sa iyang ordinansa nga giduso dito sa Sangguniang Panalawigan. Kini Board, good morning. Kining imong ordinansa, dili ba ni ingon og maka epekto pod sa taga-Buhiko og agri ba pod ang taga-Buhiko ani kay atong nahinumduma no sa mga miaging mga buwan dunay mga probinsya nga nagpataod og mga solar nga ang mga electric utilities nila dito ni Alma kay kinahanglan kuno nga moagi pa nila og permission o guban pa mga requirements. Nakabaw na ba ani Board ang ato ang mga utilities ani sa lalawigan sa Bohol?
6: Of course no, aware man sila ng ato ang Renewable Energy Act kaning net metering kay balaon man gyud na nga nagmando sa mga DU distribution utilities nga ipatuman jud na og naay mo apply ana nga household ila gyud na ipatuman. Kaya atong ginahuna ani ang kaayuhan man sa tanan. So kaayuhan sa tanan ang ato ang gi tan-aw ani kaya aron of course makatabang nato.
7: Okay no. Sa Buhiko 2 o sa Buhiko 1, okay ra ba mo ani sir?
8: Kabahin sa giisgutan ni BM Hala sir. Si Buhiko 1 since 2015 nagsuporta ta regarding sa balaod nga nag-allow sa mga consumer regarding sa net metering. In fact, pagkakaroon doon na ay 319 ka mga active net metering account ang naa sa Buhiko 1, kini nag-consist ni og 3.7 megawatt ang installed capacity aning maong mga facility. Regarding sa gisgutan nato nga permits or compliances, so that is mandatory. So mandatory ang mga permits compliances kay kining maong mga permits and compliances gihimo o giset ni para sa safety po sa installation. Nga dili ingo apply by night ra taod jag solar da apply ni magnet metering approved dayon. No. Dunay proseso nga kinahang lang imong i-comply ang mga technical parameters o requirements sa regulatory bodies nato like sa mga installation which is ang municipal engineering or ang office of the building official. So requirement ni dili para sa utility kundi para usab sa consumer nga nag-install sa seguridad sa installation. So kung unsay epekto ani ngadto sa mga distribution utility, so dako ni siyang epekto sir no. Kay ang epekto ani una pag-install nimo og capacity dunay na displace nga power supply contract ang usa ka distribution utility nga instead kadto nga kontrata gi-allocate to para adto nga mga consumer nga dapat di ato ni utility. Nakaplan na siya kay ang atong power supply contract naka-plan out na 5 years before sa execution. So sa among case, mga 5 years before nga required nato ning maong capacity, nagkontrata na ta og sugod data sa process sa pagkontrata aning maong mga power supply contract. So first nga epekto sa utility og sa electric co-op is displacement sa atong power supply contract. Second is displacement sa intended nga revenue para gamiton sa operation. In what context nga nagisgotag displacement sa intended nga revenue? Pagbutang ni mong solar dito sa imong atop sa imong balay, so portion sa imuhang requirement matag bulan is gid supplyan directly gikan sa solar installation or RE facility nga imong gi-install sa imong balay. So katong gi-supplyan directly, let's say in the context nga 100 kilowatt hour ang imong requirement in a month. Karon nagbutang kag solar sa imong balay, pagbutang nimong solar ang imong bayronon sa utility or sa buhay ko is only nahimon lang 20 kilowatt hour imong bayronon. So katong 80 kilowatt hour nga nawala, una na displaced to dito sa context sa atong power generation o power supply contract, then katong 80 kilowatt hour revenue to in terms sa gamiton sa operation. Pag displace nimo, paggamit nimo sa solar, nawala na to siya kay 20 kilowatt hour naman lang. 20 kilowatt hour na lang nga equivalent ang consumption nga imong bayaran dito ni Buhay Ko Uno. Pero nag-receive baka og service intended lang para sa 20 kilowatt hour, ang service nga gi-deliver o gi-require nimo sa solar o sa imong installation is the same service ang gi-deliver ni Buhay Ko Uno, provided nga kaning imong solar installation dili ni siya mudagan kung wala ang synchronization o ang supply sa utility, unless otherwise kaning imong solar PV installation or RE facility makabarok siya as siya lang naka-off grid nga totally bo disconnect ka ng buhay ko, wala kay bayran, so there's nothing to discuss.
7: Okay sir, sorry to cut you sir ha. Kini nga maong ordinance sa board unsa na status ani sa sanggunian panlalawigan?
6: Na first reading pare actually anya na refer sa Committee on Public Utilities.
7: Okay.
6: So agig tubag no sa iyang kuano nga of course nagunauna gyud siya sa ilang sa distribution nga mawad-an og income at the same time no
7: sorry bud ha ang ato ani dili sa ingong mawad-an og income kun dili solusyon.
6: Oh mo na
7: solusyon sa kakuwang sa kuryente.
6: Ato ani magud kay solusyon sa kakuwang sa kuryente. Mauna bitaw nga actually gikahisgot man niya ganina nga usa ang revenue mapiktahan sa matag distribution kung naani nga programa. Pero ang ato ang intention ani actually is para man sa kaayuhan sa tanan
7: yes.
6: Mas stabilize ang kuryente at the same time of stable. Course muidyo mubaba po gamay ang presyo kay ang ato ang generation cost kung totally no nga tanan daghan ang yung mapataod mawa naman na kay okay ba o unsay pilay presyo ron sa generation cost sa mga gikan dito sa pagpalit sa ato ang mga distribution o pila, so at least malower gamay ang ato ang bayronon sa kuryente kay wa naman na palitan ang maong generation anang ato ang mga solar nga atong gibumbutang sa mga balay. So ilabay man na dito sa ato ang distribution sa grid through net metering kay naa man ay kanang bidirectional nga meter nga itaod nila Kaya aron matanaw o pilay kurinti nga musulod paingon dito sa distribution. Of course, ang katong kurinti po nga magamit anak nga maong household.
7: Okay, thank you kayo, Sir Atoy. Bago kumubiya, Sir Atoy, ako lang panibaya o happy birthday sa atong buutan o batanong mayor niya sa lungsod sa Lubok o sayang anak si Andreas.
2: Okay, salamat kayo, Arita, sa pangutana ni Felix Simpron, pagasundan ni Municipal Councilor Sin Gingging.
9: May buntag tanan, no? Namatikdan nga ang nataw, sigig bayad sa kurinti nga wala nila gamita. Kaya nang kitawag og power loss, no? Karon
2: systems loss.
9: Systems loss, rather. Karon namatikdan usab kaning solar, mga solar usa ni sa nakaangin sa power loss kay palitan ang imong requirement sa kurinti mo na 100 kilowatt ug nakay solar ma 20 kilowatt na. So ang sobra bayran man gina sa on na. So mag-classify na nga murag power loss kay bayran man gina. Palitan ang Bohol, ang requirement sa Bohol is 100 megawatt. Nya 80 na lang kay na mga solar, bayran man gyapon ng 100 megawatt. So mag-classify na maapil na sa power loss. Karon ang pangutana, gawas anang na ay solar nga namatikdan nga nakaangin sa systems loss. Assembly nag-originate na sa NGCP o sa utility kanang systems loss unya. Kanus aman mahimong dibut-buton si BBE man nga matud pa niya iyang tangtangon. Adto ni sa NGCP pagutana palayo. Ana nimo palayo, sir.
3: Sir, salamat sa imong pangutana. Balido pero dili ko katubag sa system loss kay ang nibila ni ato mga amigo diri sa distribution utility. So siguro ang imong pangutana akong i-transfer nila para sila ang mas eksperto dire.
2: Ari kuno tani Engineer Noel Aliman, doctor sa Buhiko 2. Usay panahom ni Maris.
10: Okay, so guys, gay buntag sa tanan, no? Guys, got man ta og system loss unya ato ratong maabot ta sa directive ni BBM. So ang system loss gyud na inherit dili gid mawa ng system loss. Pareha ba og magsagob ka og tubig puno magtagak-tagak maotoy system loss dadon didto sa kinauyukan. Pareha sa atoa. Tanang sityo na to sa Buhiko 2 nakasuga na. But ing suffer ta og system loss tungod sa distribution line nga taas. Tanan nga mga equipment na na-inherit nga system loss. So, nalipay po ta, kay ang system loss charge, ipakuha man. Gani, karon na aroy kanang system loss nga ugvat, ipakuha. Karon na ay Zoom meeting sa amo ang tagsa-tagsa ka electric operative. So, hopefully, kanusaan na siya nato ma-implement base sa directives sa atong presidente. So, again, the charge of system loss, di ginato malikayan. Aksa kung giingon na, tugod kay inherit na siya sa ato ang mga facility. Dili gina siya mawa. Mauna, kita, ato na pong ipass on base sa ato ang tagsa-tagsa ka mga consumer.
9: Kanang musubra sa kurente, Bohol 100 megawatt, tungod sa mga solar, na himo na lang itira ang nahurot. So, kanang ang subra, ipass on gaya po na sa mga consumers.
10: Wala ba'y labot, anak, sir?
9: Ha? Kinsa ba'y mong pasoon na? Matod pa, o ganit megawatt bayaran mag-inas contract. O niya, 80 na lang kay tungod sa mga solar. Kinsa ba'y mong bayad na ng sobra?
8: Sir, so ako lang ibalik dito sa context sa akong explanation kaganihan. No? So, then ato i-connect kabahin sa systems loss. So, ang explanation na ito kaganihan, let's say, regular sa usa ka buwan naggamit ka og 100 kilowatt hour. Karon, paggamit nimo og solar, kadtong 80 kilowatt hour nato, kadtong 80 kilowatt hour direkta nato nga gisuplayan sa imong solar. Ang 20 kilowatt hour mao na lang toy imong gibayran dito ni Buhiko. So atong pasabot adto, kadtong 80 kilowatt hour do na to say corresponding revenue intended para sa operation and maintenance nga maoy wala makulikta sa usa ka distribution utility or sa usa ka electric co-op. But wala to nagpasabot nga nahimo to siyang systems loss nga pagabayran sa tanan. So in addition sa explanation ni Engineer Aliman kaganiha, kabahin sa systems loss, so ang systems loss, kung layman's lang pag-explain niya, difference na siya sa atong gipalit sa mga power supplier. Sa side ni Boheco, let's say, ang atong total power requirement is 30 million kilowatt hours sa usa ka bulan. 30 million kilowatt hours sa usa ka bulan. Ang atong gipalit ngadto sa mga power supplier nato. Pero ang atong nasukod o na bill ngadto sa tanang mga consumers nato mikabat lang og 25 million kilowatt hours. Sa tanang metro nga sa atong mga consumers 25 million kilowatt hours lang. So ang systems loss ana is katong 30 million minus 25 million which is 5 million kilowatt hours. So katong 5 million kilowatt hours maotoy bahinon sa tanan sa kinatibuk-an basis sa consumption pud niya, pero ang pamaagi sa pagbahin ana aprobado gyapon ni ERC. So si ERC mo yung nag-set og formula kung unsaon pag-compute ang gitawag og systems loss charge. However, ang systems loss charge or systems loss sa usa ka distribution utility, usa ka electric co-op is duna siya gitawag og CAP. So sa side namo ang CAP is 10.25%. So meaning dili mi pwede mo collect if mulapas na sa 10.25% ang atong computed nga systems loss. For the month of July, ang systems loss ni Boheco is 4.43%. In average, karong tuiga is 6.23%. So layo ra na siya kaayo sa CAP. So kung kuan nato matanggal ba si systems loss charge? Posible nga matanggal siya diha sa bill nimo, but maybe dunay laing pamaagi unsaon siya pag-recover. Kining maong charges, dili yun na siya malikayan nato tungod kay inherent siya. So may inherent, natural na siya nga property sa wire, sa transformer, ug sa tanang mga equipment nga gigamit sa pag-deliver sa servisyo sa elektrisidad ngadto sa mga kabalayan. Kung gamito na to itong analogy ni Sir Ganiha, let's say, impalit kag ice dito sa tindahan. Impalit ka ice imong gipalit. Ice ang atong gisgutan nga gipalit. Karon ang imong balay, layo. Pag-abot nimo dito sa inyong balay, ang ice nga imong gipalit, hinggamay ang ice nga imong gipalit. So ang nagamit nimo nga imong gibutang dito sa beer nga imong ipabugnaw sa imong beer, gamay na lang ang ice nga imong nagamit. Ang akong pangutana, ang imong bang gibayran nga ice nga imong nagamit, ang tibuok ba? Mahilis na siya. Nahilis na siya. Portion nga nahimon na lang tubig. So kung ato ay i-translate balik diri sa electricity, so pag-deliver ana tungod sa natural nga property sa wires o sa mga equipment nga gigamit nato, mo-dissipate to siya as heat. Puhila mo na imong wire, nasa imong balay. Sa balay lang mo, sample lang nga explanation sa imong balay. Ang metro sa imong balay nasa gawas. Karon gatuo ba ka nga kanang nakonsumo, narehistro dito sa imong metro, nagamit na nimo tanan? Wala. Tungod kay katong mga wiring nga gipanggamit nimo ato, nikilam pa lang nimo ato, hilamon to nimo, mag-init to siya. Pag-init ato katong init niya, dissipation to siya, in a form of heat, losses to tuas siya. So ang pinakakuan niya, buhato na sa regulator nato is ang strong implementation or maybe i-lower further ang CAP which is technically and financially viable. Kaya kung buhaton nga ipasubsidize siya, kinsa ang mubayad? Ang distribution utility ba? Or pwede na i-subsidize pero si gobyerno mo ay muhatag sa subsidy at the corresponding CAP.
9: Okay. Sir, akong nagamiton ang imong example, sir, para sa iyong kasabton ba? Ningon ka nga 30 million kilowatt, 25 la ang nagamit. Kana dili man kay sa systems loss na tungod man sa mga solar nga gamay na nagamit. So but may pasabot nga gitapo ang systems loss ug ang solar nga mo bayaran sa tanang consumers.
8: Wala sir. Kanang 30 million ato nang gipalit sa tanang power supplier nato. Kung dunay nagtaod og solar dito sa ilang balay through sa net metering nga mechanism, kadtong ilang gilabay padung ni Buheko, dong hisgutan ni BM nga gitawag dutag ang mga smart meter duna sa capability nga mo-measure sa iyang gikuha ni Buheko ug sa capacity pud nga iyang gilabay dito ni Buheko. So kadtong iyang gilabay ni Buheko, mahimo to siyang part sa gipalit nga power supply sa usa ka electric utility o electric co-op.
4: Okay. So, dili
8: siya mahimong part sa
4: loob. Si board member hala, board, kumusta to imong resolution na mura mag hapit na matuman o unsa may epekto anak kong ma-approve na sa mama.
11: Peace and asa kadapi. Ikan ubay tutag pilara.
12: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Gisaliga!

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tiguwang na ko. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
4: Uy, what ako!
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
8: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
9: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Mas forte dayon.
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl Corphenamine Maleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
4: Buhata na!
1: Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Enervon Z Plus!
5: Unilab yan.
1: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka customer development manager.
7: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radio eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, diri ko bilib.
8: Ma'am, unsay ngalan nato, ma'am?
9: Jinilin ko si Uyde, Dennis Sir, taga-Manugan sa Bongga del Norte. Sa una, dili jud ko katulog, sir. Magmulmul ni pikas na ko nga batang. Nga high blood food ko, nga masuyo bug ko kalipong. Nga maintenance na gani ko, sir, sa high blood. Sa mga inahan, dira nga gasakit ang batang, puy-puy ang mga lawas. Pag dito X500 na muog niya, pagdagan sa pipila ka adlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga o batang, sir. Dili na pud ko maglipong-lipong, sir. Sa una, mura ko hubog maglakaw buyod. Nga gasakit ni akong ulo. Karon kaluyan sa Ginoo, sir, okay na gid siya. Dito X500, umay TC, radyo nga akong ginainom, sir.
10: DTX 500 highly recommended
11: sa mga eksperto.

0: ko namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang harus sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
1: Kini nga Sibya, usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya. Ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon.
3: Buina Mano, tulumanon nga gimugna og tuyo aron paghatod sa hipno nga impormasyon sa mga kalambuan katikaran ning lungsod nga Bulanon.
4: Maayo po din tao, si Congresswoman Alex Ibisas Tutor. Consul Jess, imo na ang mga final words kay Wana Horot.
5: Gama sa Melvin Foods.
4: Kay Sikay. Ngadto sa atong labing suod pod usab nga mayor sa segundo distrito ang amahan sa lungsod sa Ubay. No, mayong tao sa yon kayong duulon, dali kaning maluoy ning atong amigo, mura po ning akong isuon. Mayor Dudong Kustan Reyes, no, Dinas Ubay. Mayong pagpaminaw diha, Mayor Dudong, amping sa kanunay. Kanya ni Kapitan Junjun Idol Bayutlang, no. Mayong pagpanikay Sikay, kanya nila ni Kapitan Rineng Baliser, kumusta ninyo? Ni Boss Janjan Arnaiz, no. Sa lungsod sa Ubay, kunya ni Sherwin Canillo. Sus, kanunahing. Mauni, gatabang na ko pagpalupad din has. Ha? Lungsod sa Ubay, partner Sherwin Canillo, no? Sa Tibuok, Pwersa. Kunya, nga to ni partner Yet-Yet Reyes din has sa radio natin, Ubay, mayong pagpanikay Sikay. Kunya ni Sir Dungli Camacho. Kumusta, Sir Dungli? Ah, siyo po, hon, sir. Ay, katong sabot, kibaw kang magdeitang duha. O niya, sa lungsod sa Luway, sa tanang katawhan, labi pas pamilya sa mga supanga ni Daddy Tony, ni Mami Victoria, no? O niya, sa akong agaw diha, Konsehal Ray Anthony Supanga, o ni agaw Konsehal Edwin Dumpor, sis, mayong pagpanikasikay. No? Sa tanang katawhan, kutob sa maabot sa tapagsibya, kutob sa naka-view sa tanan ng mga Facebook account, happy viewing kaninyong tanan. O niya, sa kanunay, ang akong mga dikampanilyang abogado, pinagi sa pagpanguna sa akong lead counsel, Attorney Tony Arabejo, uban sa mga kaubanan, kanunay po silang nangumustang nanimbaya sa katawhang Bulanon. Si Attorney Handel Lagunay, kanunay po nangumustang nanimbaya sa tanang katawhan, labi pa sa unang distrito. O niya, sa mga kalambuan katikaran sa probinsyas Bohol, kasamtangang ginumala sa batanong gobernador, may agi yun sa pagpangalagad, pinanggas katawhan, Governor Ares Omintado.
6: Ang atong episode garon sa The Capitol Reports, mahitungod ni sa NGCP's Manual Load Dropping Implementation. The Provincial Government of Bohol nagpabilin nga nagtino nga makaangkon gayod o kasaligang gahom dagitab o serbisyo sa gahom dagitab aron mo suporta sa iyang strategic governance roadmap o ang iyang status isip usa ka UNESCO Global Geopark. Paglimpuat o pag-overcome nining maong atong sitwasyon karon sa kuwang sa supply sa kuryente requires transitioning from reactive panic to proactive community resilience by providing transparent grid capacity data. Stakeholders can protect vulnerable medical patients, minimize household safety hazards, and reduce economic disruption for local enterprises, ultimately safeguarding public welfare and Bohol's institutional stability. Niya nga itong mga guest karon, mga higala, niya sa itong mga kauban sa media, o nga itong mga guest speaker, atong hatagag kay gayunan, nga maka-introduce ilang kaugalingon o usa ka minuto nga opening statement. At ang unahon na to, si Dr. Neil Martin Modena, NGCP Assistant Vice President, Visayas System Operation.
7: Doctor, good morning.
8: Salamat sa kining pagtipon. Ako di ay si Neil Mudina. Currently, I am the Assistant Vice President for Bisaya System Operations of NGCP. So, gipadala ko rin diri sa among management para pagsulti ninyo kung unsay atong power situation sa whole Visayas and sa probinsya sa Bohol. Dakang salamat o may buntag.
7: Salamat kayo, Dr. Mudina. Arita ni Engineer Algerico Siga, Chief Corporate Planning and IT Department or sa Bohol Electric Cooperative Incorporated Buhuki Ono. Engineer Siga, good morning.
9: Good morning sa tanan. Ako si Engineer Algerico L. Siga, currently the manager of the Corporate Planning and ICT Department of Buhayko 1. Usab, gipadala ko diri sa management sa Buhayko 1 para pagtubag sa mga pangutana o sitwasyon kalimgitan sa Buhayko 1 nining atong giatubang karon nga sitwasyon kabahin sa power diri sa atong lalawigan nga Bulanon, specifically under 76 kalungsod nga franchise area ni Buhayko 1.
7: Salamat kay Engineer Siga. Arita ni Engineer Noel Aliman, ang Technical Services Department TSD Manager Buhayko 2. Engineer,
10: ibaing buntag sa tanan diri sa atong probinsya sa Bohol. I am Engineer Noel Aliman, the Technical Services Department of Buhayko 2. Sa gihapon kadatawag sa province nga ang inani nga panagpom ani ako gipada aron maoy musaysay bahin sa manual load dropping nga ato ang nasinati ron, ilabi na og unay mga pang-clarification, mga pangutana bahin sa ato ang situation, power situation ron, ilabi na sa amo ang 21 kalungsod nga nasakop sa abong franchise area. Daghang salamat og may buntag.
7: Okay, salamat kayo. Arita ni Engineer Ariel Torrejos sa Buhayko 2 gihapon.
11: Mayong buntag no sa tanan natong mga katawhan sa tibuok probinsya sa Bohol. Ako si Engineer Ariel Torrejos from Buhayko 2. Ako ang manager sa Corporate Planning Department. So, mapasalamaton po tanong sa invitation sa province nga nataron diri ipadala ta sa management nga para makatubag or makahatag katinawan sa tong mga katawhan nga dunay gihulat nga katinawan gikan sa atong power sector para matubag ang mga sitwasyon sa atong probinsya sa pagdistribute sa atong power. Again, good morning.
7: Salamat kayo. Arita ni Board Member Greg Hala.
12: Mayong buntag sa tanan, kininyong ubos nga igsuon si Board Member Greg Hala sa Tercero Distrito sa Bohol. So mura man tag napasalang anino wata kahibaw nga kani si Sir Mark na aman di ayaw mga akuri di ingon nato ay naas atubangan, pero atong paningkamutan nga atong matubag kung unsay katong atuang legislative measure nga atuang gi-propose. Daghan kayong salamat.
7: Salamat kayo, Board Member. Arita ni Engineer Paulino Almedilia, Vice President, Network Development and Operations sa Bohol Light Company Incorporated. Engineer?
13: May buntag sa tanan, mga kauban ko sa buhat, sa taga NGCP, sa power sector, Buhayko 1, Buhayko 2, uban sa Bohol Light, o KPM Hala. Sa mga tri-media, membro sa tri-media nga naadiri karon. Og sa mga nagpaminaw og nagtanaw sa mga programa ni Capital Reports sa atong sa mga Bulanon, particularly sa mga taga-Tagbilaran nga mga customers sa Bohol Light, maayong buntag og in behalf sa Bohol Light with our president and chief executive officer Noel Castro, we would like to thank for inviting us for this program to shed light sa mga nahitabo karon nga rotational brownouts nga nasa netian nato, nga at least makapatinaw, mapatahag nga nung nahitabo nga mga rotational burnout sa pagkakaroon. Good morning again.
7: Salamat kayo, Engineer Almedilia. Arita ni Ms. Shirelle Paga, Assistant Manager, Customer Care Department, Spokesperson sa Bohol Light Company Incorporated.
14: Okay, mayong buntag ka na tong tanan. So ako si Cheryl Baga, the Assistant Manager for the Customer Care Department of Bohol Light. So nga nasa itong mga kaubanan sa buhat, particularly sa energy sector from Boheco 1, Boheco 2, and to NGCP, and to BM Greg Hala, mayong buntag ka na itong tanan. O sa mga naminaw ka na ito, no, dinhi sa lalawigan sa Bohol, and of course, sa ito ang mga konsumidor, dinhi sa Dakbayan sa Tagbilaran, ang buhatan sa Bohol Light, muhatag kita og mga updates or motubag sa mga pangutana related sa mga nasinati nato nga mga pagkapalong sa atong sugang dagita ba kanatungod kay adunay mga rason nga dapat atong mapasabot nga sa atong mga konsumidor. Once again, mayong buntag.
7: Salamat kayo. Uban usab nato karon si Sir Mike Ligalig, no, sa NGCP. Sir Mike. Okay, so arenta sa mga pangutana sa mga kauban sa local media, sanglit da ubay-ubay man tang mga miyembro karon sa media, usa lang ka pangutana ang atong ipasupot unya follow up nga pangutana nga may kalambigitan sa atong nahaunang pangutana. Reserve na lang o malibot na ta, no, ang mga uban nga mga pangutana. Arita atong unahon nato si Bob Goodman nga mopasupot sa ihang pangutana. Pagasundan ni Sir Luloy Tutas.
15: May buntag. Good morning. Good morning, mga sirs and ma'am. Usa ka question lang, then mag-follow up na lang ko. Bohol is the one and only declared UNESCO Global Geopark. And everybody knows it already. No? And syempre, when we talk about geopark, dapat kumpleto gid siya. Di ba? And being chosen as one, is there really need for us to be panic? Maura na, sir. Kasi murag naanata sa rotational burnout, and yet the province is doing its very best para ma-promote being one and only UNESCO Global Geopark sa buong Pilipinas, and yet we are experiencing rotational burnout. Is there really thing for us to go on panic? I don't know who is going to answer that.
16: Thank you for that question, good man. Before I will answer your question, pwede kong explain para makabalo ang publiko unsa ni atong landscape sa kuryente, para at least dili ma-pinpoint ang atong Boheco, ang atong NGCP sa mga sitwasyon karon. So maayo siguro kanang atong ibutang sa konteksto ang giunsa ni padagan sa atong kuryente. Niadtong June 8, 2001, gisign ang atong balaod, gitawag ni og IPIRA.
15: IPIRA law.
16: IPIRA. So ang IPIRA, gibuak-buak ang mga energy sector. Upat kini. Ang usa, ang generation companies. Kaning generation companies, after sa IPIRA, private na ni. They are owned by private companies.

and then ikahuman ana, i-distribute po na nila ngadto na to, mga konsumidor. Kining as kurinti na to, mura ni siya o atong ikumparar sa kanabitaong kung kaning power supply chain na ito ikumparar sa food chain. So, ang mga planta, mura ni sila o ga-produce o mga pagkaon na ito. So, why labot si NGCP o ang mga electric cooperatives o DIO sa pag-produce sa ilang produkto? Karon, kami sa NGCP, mura mi o to go. Kami ang muda sa mga produkto gikan sa mga giproduce ngadto sa mga tawagon na nato sila Grab. Ang Grab mo distribute nato. So sila pod dili pod sila ka diktar sa mga planta kay akong gingon private man sila. Kami regulated mi sa gobyerno sa NGCP o kaning mga electric cooperatives o mga DIOs. Gitanaw mi pirmi sa gobyerno. In fact, naami franchise. So, kining aspeto sa atong pagpadagan sa kuryente, ang problema nato ron, kulang tag-supply. Kulang tag-supply. Sugod ni atong Mayo, nagkulang atong supply sa Visayas. So, ang atong kulang atong Mayo, ang mga planta nga wala, nag-produce, mga dagko kayo, naasa Cebu duha, naasa Panay usa. So, kani sila nangaguba ni, dili ni plano. Gitawag ni nato og force outage. No? Sugod ni atong Mayo 13. May gali kay pag-ASEAN summit na to, atong Mayo 8, wala pa ni sila pagka-problema. Hindi ay mga ginagmay, pero kaya pa sa atong sistema. So kami, kay gitawag man mig NGCP, kami ang mubalanse, kami may bulk na hatag mudagan sa kuryente, makakita mi sa output sa mga planta. Makakita po mi sa ilang konsumsyon. Kaya nami pasilidad sa NGCP na gitawag o real time. Unsa man ang real time? O kung saan nahitabo sa mga planta, o kung sa ilang consumption, makita na mo minuto to minuto. Actually, i-expand na gina na mo segundo to segundo. So, maunang mo issue me o manual load dropping. Kay kami may nakakita sa katibukan. O kung sa unsay production sa mga planta, na wala mi labot, wala po'y labot ang Diyos, kami makakita. Makakita po nila kung sa ilang consumption, like sa Bohol, inyong consumption sa gabi 135 megawatts sa whole Bohol. Makita na namo individual, si Engineer Siga, si Engineer Aliman, o ako pang mga amigo diya sa kilid, makita na namo minuto-minuto, segundo-segundo. So mo na among bahin-bahinon. Kay di mi gusto nga mandato na mo, di mi gusto, inani na siya, huwag akong i-illustrate na ako'y tubig, kani. Mauni atong Visayas grid. Mauni atong Visayas grid. Naadri ang Bohol, Leyte, Cebu, Negros, Panay. Yan natay mga naghatag na itong kurinti, gikan sa Luzon o sa Mindanao. Karon pagpangawa sa planta, ang ato tang normal operations nata diha, natay reserba. Karon pagka mangawa sa mga planta, niabot na sa punto nga nanata diha. Kay makita man namo nga duol na kayo sa edge of the table. Unsa may mahitabo kung dili may mag-brown out? Si Buhiko 1, dili mag-brown out. Si Buhiko 2, si BLCI. Kung dili na mong brown outan, dako kayong konsumsyon sa kurinte, kulang sa supply. Supply and demand balance. Unsa may tabo? Kani nga Visayas grid muduol na sa edge og mahagbong. Ikahagbong nga na gitawag na og blackout. Wa na tay kurinti tanan. Mo collapse na ang grid kay ma-overload man to atong mga planta nga nagdagan. Dili to nangaguba kay wala naman sila. So ang buhato na mo ni Buhiko og ni BLCI amo ginang butangan og reserba para di ta matagak. So nag-implementa na gikan na

0: Itong Mayo, pero duha na kaadlaw, dili ta angay mapanik. Tubago na ko dritsyo imong pangutana. Duha na kaadlaw, wala ta mag-brown out. Kaya nabalik ang planta sa Cebu atong September 15. Unya naasay ni Sudron nga planta sa Cebu. Bago lang, ala City Media, ngunang niarigyog ko kay gusto ko nga isulti ninyo. Inaot pa kini mga plantaha, nga wami labot. Kay private own man eh. Dili na ni mga guba. So karon ang atong operations na natadiha. Duha na kaadlaw, wa na tay brown out. Wa na mo sila sultihi nga mag brown out ta. Kay katong previous 2 days na ra yuta diha. Buyaw kita mahagbong. Ug mahagbong ta unsa may mahitabo? 3-5 kaadlaw nga magsikrepisyo ta. Kay tanan walay kurente. Kay ang mga planta, dili na nimo mapasiga dayon, ma-start up dayon, kay labi ng mga coal plants. Kinanglan pa na siya sugnuran, kay kung mga waang sugnod, dili ka andar. So muna itong iprotektahan yun, nga mulayo ta, natay reserba. So kani, ang kaninga reserba, dapat mo-provide ani mga planta. Atong gibuhat para natay reserba, mag-load drop ta, which is the last resort. So, I hope duha na kaadlaw, wala tay brown out, ang mga planta po sa Mindanao nakasulod gahapon, duha ka buok, karon ay usa. So, hopefully, kung atong tanawon ang trending, dili ta angay mapanik kay nindot kayo ang sitwasyon. Duha ka planta gahapon isulod sa Mindanao, atong pitsa 15 na iusa nisulod sa Cebu, karong buntag, ala City Media na inisulod sa Cebu. Mga dagko kini mga plantaha. Ang kaning plantaha is 169 megawatts. Ang atong consumption sa buol is 135 whole. So dagko kini mga plantaha nga wala. So kinanglan gyud nato i-balance in real time. Wala ni slay labot, wala mi labot in GCP, but nagkuwang lang yung tag supply. Kaning mga planta privately owned ni para may bawang tanan. Gumikan sa atong IPIRA law, signed June 8 of 2001. Salamat o hinaot nga nasabtan para sa atong publiko sa Bohol o uban pang mga silingan atong lungsod o region. Salamat.
1: Okay, follow-up, Sir Atoy. Go ahead, Sir.
2: Yeah, in behalf sa utility, as far as Boholight is concerned, what ay dapat kabalakan because kining nasinati na tuman Waldo Dapping is temporary lang siya. Temporary na siya because of temporary force outage of some plants. Now, in behalf of Boholight, ang ato facility is secured, natay enough nga substation, natay enough nga kontrata. Galing lang itungod because of the sa gi-discuss ni Sir Neil because of deficit sa power sa generation side, but karon nagbalik na sila, so meaning this is just a temporary, so hindi dapat ma-panic because ang atong ang gobyerno nagatinguha man nga mag-stable ang atong supply sa kuryente.
1: Okay, okay, so there's no need to go on panic mode according to you. Sir, you follow up ko lang. Kaning, you've been talking about private entities, mga private distribution utilities. Don't you have any power to demand on them? Wala ba kayong mga power to demand on mga private entities? Kasi, quote-unquote, private eh. What if kung mag-shutdown sila ng ila lang, so wala tayong mahimuan na? Kasi it's private eh.
3: According... Asay, siyating mo question. Siyating mo question.
1: Kasi sinabi niyo na private, no? So pag mag-private diyan, kung gusto nilang i-shutdown yan anytime they want, wala tayong mahimo. So don't you have any control about it sa mga private entities?
3: Generator siguro, makuha sila generator, ilang kaugalingon yung supply.
2: Dili sa ang giingon sa ang NGCP or grid of system operator sila ang manage. So kung unsa isulti sa i-mandate sa NGCP mo, tuman gyud si
1: private
2: si utility kay mo tong i-discuss kung dili mo tuman, let's for example digid mo to si moingon si GCP down ka mo 10 megawatt tapos si Boholight digid mo to ang himo na ni NGCP i-automatic remote ni ang amo substation para lang gud maprotect ang system grid stability kay ma-collapse man. Pero ang kuan mo is sila nang nakakuan gyud, sila nang mo mo schedule kung pila ang sa tagsa-tagsa kay utility kung pila ang deficit. So in terms of mo demand gyud, nga tagaan mo kami kuryente, kuan nang nay ang makatubag yun na si NGCP kasi sila ang i-kuan sa supply and demand.
1: So meaning to say may little touch pa rin gihapon ng NGCP sa mga private ano.
2: Kasi sila ang system operator.
1: Okay, so napa sila yung little touch of it. Sige, sir.
4: Kining Sibya, usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya. Ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon.

0: Quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sagabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
5: Yes, Lucans.
4: Kainom ka og dito ang side man. Gisulayan gini mo.
5: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko, katamata ba? So, hindi gini ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, huang tiil, mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamit na, which is bulan ka pina. Ana palang ganit ako ang paggamit. Nana ko'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog, di na ko sige ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, bangon, magandang kubuntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. Nindot yun. Ado na yung ipikto. GTX.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
8: Unilab quality yan.
9: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
11: Nila Intinado, Puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Wala kong ignon nga, ginutuloy ko kung sa akong angay, itumarong na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na nga, hindi ko mabuta siya. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa akong interindyong, dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa

0: DYRD, ang pipaminaw yun, everyday na dyan ko maminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong pipaminaw na radio station, kay wala ang DYRD radio, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinood na mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminaw sa station dyan sa Bohol, ang DYRD, kay labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tiguang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duha sa amin sa ako mga apo.
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
4: Uy, what ako?
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
8: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ako si Joanne Leng, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-pour cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka. Hindi mo maintindihan, parang ka maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attacky ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic. Mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagte-testimony siya. Makabili nga, so, since then, bumili na ako noon. Ito ko na-realize, oh nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offering ng supplements boutique, dagkap ko na inom. Pero daghan na po kong mag-give up. Murag kani ako na-maintain. At your age, you're still strong. Because you have the right support. Sa MX3, dirig yung ko believe. Bali!

0: 100 Health Alert.
1: Lourdes Pantay, 51. Sa Isidro, Labrador. Sa wala pa ko na parahe sa akong kidney. 2 months akong paggamit sa DTX 500 capsule. Nahibulong na ang doktor kay pag CT scan, akong kidney hubang. Nanatingan lang ang doktor nga. Ang uban, batuki. Hubag na gada akong kidney na akong mga organ sa ilalong, limpyo. Na pag operahan ako, inuma nang gyapon ko DTX. DTX ay ganyan to girl, palit na lang akong sama, DTX gyapon. May pa DTX inyong paliton, inyong imintin kay kolesterol sa ako lay basihan. Gikan sa pag-opera, DTX yung akong imintin o ilain.
0: DTX 500, mabali sa mga butika.
2: Tama na sa pagkaon, sa parat ng mga pagkaon. Muna yan to ang hisgutan ron, mga higala. Himarat ka ba no? Sobra ang imuhang asin na ginabutang sa imuhang pagkaon. Remember mga higala nga ang pagkahimarat pwede ni maglead mga higala sa pagsaka sa blood pressure kung himarat kay ta. Pero ang pagbawas mga higala sa asin sa diet, gatabang nga pwede na itong mapaubos ang blood pressure. Dapat nasa 1,300 gani na 1,500 milligram nga kutsaritang asin raunta nga ito ang magkonsumo muhang pagkaon sa usa ka meals na itagduha tagtulo. Pagpanihapon another timpla na po. May mga sa usawan paginta. Wala nga sobra-sobra yun mga higala ang pagkaon na ito aning mga parat ng mga pagkaon. Ang usa ka kutsarita nga asin, naana siya 6 grams nga sodium chloride. Naana po siya 2.4 grams sa sodium. Kinahanglan nato i-control ang ato ang pagkonsumo sa sodium. Kung naatay high blood, or either naatay problema sa kidney, kung samot ang atong problema, or either kung may edad na ta, magka-high blood ta, magka-problema ta sa kidney. Unang-una, limitahan na to ang pagkaon sa parat ng mga pagkaon. Kung mahimo, tanggalon na nato ng mga sausawan dira, mga bagoong. Ato na siyang tanggalon, ha? Binagyan ko may high blood na ta, may edad na ta, may problema na atong kidney. Dili na nato na ibayang sa tuang lamisa. Kay pwede kini mga higala nga mag-lead sa pagbato ng chronic diseases, especially sa atong kidney. Pilitan mo gamit ang kalamansi na lang. Sausawan, kalamansi ka na. Pwede na. Ikaduha, ang problema manggod kay hilig manggod ta og mga dried fish bitaw. Mamagini paborito sa mga Pilipino. Ladbu! Ang sisundaan ni Moderatio, ladbu! Mga dried foods mga higala. Mas maayo nga ang kaunon, preska nga isda, sariwa nga isda, kaysa mga dried fish mga higala. Imbis nga mga bacon, di ba mga ham, dry goods, mas maayo tong preska. Nanlikay sa mga canned goods.
0: DTX 500 Health Alert.
2: Labi na yun kung ang canned goods nga ito ang ginakaon. Parat. Kung saon na ito pag ila o pagkabalong nga parat. Basaha. Basaha ang nutrition level sa imuhang dilatang nga ginakaon. Tantawa ninyo na iuban dira nga tag-as kayong sodium content. Per servings man na. Pagsabihing per servings, usa kahiwa rana. Usa kahiwa rana ha. Dili tong usag yun ka lata. Kaya naman nagitong dito per servings, no, 600 grams of or 600 milligrams of sodium per serving. Sa tuba usa kahiwa per serving man. Kung imo nang kaon kag mga tulo kahiwa, di tintaas ang sodium nga ang imong ginakaon. Pero dili kayo parat, no? Dili man kayo parat, sir. Nantawa ang nutrition level.
0: TTX 500.
3: Magandang araw, tatay. Ano po inyong pangalan?
4: Ricardo Albidera.
3: Ilang taon na po kayo?
4: 75.
3: Anong iyong nararamdaman bago kayo pumunta dito sa Klinika Rohan?
4: Noon, nag-dumatumba ko, galingin ako ng ulo, tapos firme lang ko na allergy sa tubala.
3: Mm-mm.
4: 7 years na ito nga nagkanto ko din sa imo dyan. Daw mga gintagaan ko sa ito sa pag-sugar test ba lang ako ang sugar. Ito 14. Tapos ito gintagaan ko sa bulong 15 days ito.
3: Oo.
4: Ay, nakumpay ko man tapos ang pagkaon na pag nga imo ginbutang ito. Hindi ba nag-iwasan ko na?
3: Oo.
4: Wag ganit mga 1 year guru. So doon babakod na ako. So why na ko yung nakulbay ba lang? Kasi ito doon firme ako na kurbaan.
3: So, ano masasabi mo sa pag-inom ng DTX, D3Bio Mighty C?
4: Naya, sige-sige. Diya, kada weekly, kabakalwi ko diya. Kaya nang 10 nga D3Bio, 10 nga Mighty C, 10 nga DTX, one week na yan.
3: Ang blood sugar mo ngayon, ilan na lang?
4: Do 5 ba?
3: Okay, 5.5.
0: DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert!
5: Uy, Mari! Uy, kamusta naman ka, uy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskwelahan? Mani. Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na admit bangkod sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio. Hoy, kanindot ay anak marino? Unya, unya. Magbayad ta ana karato ig mare para makaabilitan sa mga diskwento. Oh, delikat pare. Mubayad lang ka sa tibo o kakandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
6: Oh,
5: mao ba mare? Interesado ko makuha sa bug share mare. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 09384136179.
6: Sige mare ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha mare. Ugma dayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
7: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.

0: Las Fuerte Dayon!
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2-3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCL Corphenamin Maleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra era.
4: G22 here. Step into your Myra era.
5: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
6: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
7: Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life. Next time na lang?
8: Puhata na!
9: Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Enervon Z Plus!
10: Unilab yan.
1: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Hello mga MXC believers, ako si Jetro Hesta, usa ka nurse sa Davao City. Kapoy ug risky mahimong nurse kay prone ka sa sakit. Dali ra ka matakdan kung ang healthy ka. Physically challenging pa siya kay babad gyud ka sa work, pero nindot man sa feeling makatabang ug pasalamatan ka sa imong mga pasyente. Maong nagpadayon ko ani, and I believe this is my calling. To keep up with this calling, kay kauban nako ang MX3 during break time, kay kainom gyud ko ani with proper diet and exercise, dali ra mo balik ang ako ang kusog, maka-work og tarong ug mas condition pa ko. Verified ni siya with alpha, beta, and gamma nutrients. Unya high in antioxidant properties ni ug clinical proven and tested nga katabang malabanan ang bisang unsang toxin sa palibot nato nga makahatag og sakit. Maong wala na gyud ko ni bitaw aning MX3. To take care of others, start by taking care of yourself, di ba? So thank you MX3. Makabadayon gihapon ko sa ako ang purpose of serving others. MX3, dili gyud ko believe.
12: Loni Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na, agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Hindi ko maduulog tao, kay pertig yung bahua. Pilakabulan na ako dyan nga lubog. Bayat na ko. Nag-inom ko, GXL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na dyan siya ni agas ang nana. Naulian ko sa GXL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom na EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
13: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Chicks 500.
1: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
0: DTX 500, mabibili sa mga butika.
2: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
3: Anaa mahimutang sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
2: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
4: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman? Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Aloe Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP. Trusted gamot ng Pinoy.
5: Pagpagaling ng Pilipinas.
6: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Aloe Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.

Alang na itong motukod og mga balayog building. Wanay laing atuan. Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles o guman pa. Tanan, ana sa Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments o mga heavy equipment.

0: Oras sa DYRD ang radyo sa katawahan ng Fran Ma Forever alas 9:14.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa!

0: Igala ka mong stagman gabi ka bisaya nag Mindanao. Welcome sa Ladasab ng edisyon dinhi sa atong tulumanon ang TBN.
1: Tagilaran by night.
0: Sa atong pagpanaguban, kumusta ka mong tanan? Salamat kay sa inyo ang kanunang pagpaminaw. Mga suki o diehard avid fan listeners, kanunyong tanan, kumusta? Salamat kayo sa kanunay ninyong pagsunod dinhi sa itong pagpanag-uban, mga kaigsunan. Benos ngaan sa kanitibukang persa sa DYRD News and Public Affairs Department. Sa ngaan usam sa atong mga alagad field reporters nga nakastandby na silang tagsatag sa ka-area of responsibility. Ginis earn pahayahay ang friend mo forever. Basta balita DYRD, ang kasaligan sa balita. Mga balita nga ngayon ninyo masayran karong kabiuna, gikan din himismo nanukad sa ito ang lalawigan. O kapag isyo nga ngayon ninyo masayran, ito pa nga tinhilang sa itong pagpanag-uban. Tinhilang sa ito ang programa, dito maglangag panahon, diretso kilang tasuluhang atudling sa ito mga balita. Ipahigayon ang National Dart Tournament sa Dumaluan Beach sa Panglao. Atong ikauban unya ang pinakaulahing update gikan sa mga aktividad, mga kaigsunan. Ulan sa itong balita gikan ni The Barker Cell Remulador, Kuya Go.
2: Salamat Kuya Ern at sa mga panimaya, pagkumusta. Pagyang gabi ay magandang paminaw sa mga pinangga sukiti paminaw na kanunay nagsunod sa itong tulumanon sa Tagpilaran by Night Tournament. Isikop sa kapulisan sa Dawis ang usaka akusad 30 years ka akusado. Ito sa Gipuyan ini sa Barangay Bilisan na Panglao. Kapan kinina lambigin sa Section 11 of 15 sa Republic Act 9165, kalambigit ang kinesa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nanapagigan sa Campo de Goy, the Barker, Cell Remulador, ang Friend of the River, BYRD, ang kasalitan sa politan.
0: Padayong gipangita ang suspect nga may pusil sa empleyado sa LGU sa Inabanga. Ina biktima Hasamdan. Uluhan sa itong mga balita, gikan alert June Gutierrez. June.
3: Yes, salamat ayon nga gabi, magkabi sa mga suki at puminaw ng sunod. Kano na sa itong walang tag bilaran by night. Nasa kritikal nga kaimtang ang usaka back rider sa usaka dosiklo. Umagin ay mayang pakati-urok kaya nakatapsing ganyang sidecar to sa runsod sa NDI. Makumpito rin tali sa tayo mong balik.

0: Samtang ipahigayo na ang cloud seeding sa pipila ka lugar nis probinsya aron makatabang nga makahimo og uwan alang usab sa pagsuporta ngadto sa mga mag-uumang bulanon nga nakasinati inaghuaw sa ilang mga umahan. Laing balita gikan sa kauluhan, laing big time nga price increase sa produktong petrolyo ang nakatak ng ipatuman sa mga kumpanya sa lana sunod si mana. Bago po mga uluhan sa itong mga balita, ang kompletong detalye uban sa mga reports sa mga lagad field reporters din hilang sa itong tulumanon TBN.
1: Pilaran by night.
2: Optics. Paspas, nagpagkabana ng netizens, mga paghitabo nga angayong masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD, Sniper.
3: DYRD, Sniper ni Bay.
2: DYRD, Sniper.
1: Pilaran by night.
0: Balik tad restong pagpanag-uban sung tulumanon niya ato ang suwenag kuha og impormasyon ang gipahigayon nga National Dart Tournament sa dumaluan mga kaigsoonan. Ato nakuha nga impormasyon ang

0: Alas 9:23 sa ato mga viewers sa Facebook sa DYRD Bola Kasaligan. Palihog sa pag-share sa video. Comment mo sa comment section or ma-acknowledge mo na ko. Maying gabi eh, sa atong umaabot kapitan diha sa Barangay Punsod, Maribohok. Si Kapitan Kagawad Raul Duterte. Maying gabi eh, mo diha Kagawad ha. Mahinayon ang eleksyon. Si Kagawad Raul may ato ang amigo diha nga posibleng mamahimong Kapitan Punsod, Maribohok. Maying gabi eh, namati na to ron. Unya! Sa ato pang ubang viewers, palihog lang sa pag-share sa video, ha? Sa ato ang live. Ha? Nini mga gutlo ang mga kaigsunan at mag-contact ang pag-asa. Aron po makuhaan na ito o impormasyon, labot sa lakad sa itong panahon. Diin na karong adlawa o guwa ko masayap, adunay, adunay pipila kahot o nakasinati o ginagmayang pag-uwan. No? At speak as linyan, si Sir Leonard Samar. Sir Leonard, maying gabi eh.
1: Mayong gabi usap kanimo Sir Ern?
0: Yes, sir, mayong gabi sir.
1: Mayong gabi usap sa tanan natong mga suki nga tigpaminaw nimong istasyon sa DYRD. Niya kining pinakaunay kalaban sa kaimtang sa panahon karong kagabi una. Doon natay padayon nga gi-monitor or gibantayan nga weather system karong mga panahon or weather disturbance. Poro ni nga naa sa gawa sa PAR. Una, kining mong low pressure area nga naa sa south of Pag-asa Island, Kalayan, Cagaya, Palawan. O ang ikadawa, kining mong tropical storm nga doon ay international name nga si Dujuan nga naa sa east, northeast of extreme northern Luzon. Samtang kaganinang alas 2 sa hapon, kining mong low pressure area naa kining mamutang sa 140 km south of Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan. Kung na kinis coordinate niya, 9.8 degrees north, 114.3 degrees east. Samtang kini mong low pressure area, nga na outside sa PAR, ubos ang iyang chance nga mahimong usaka bagyo. Samtang padayon usab na ito nga gimonitor, kining usaka tropical, severe tropical storm nga doon ay introduced name nga si Dojuan, nga nasa 2,200 km east, northeast of extreme northern Luzon. O na kinis coordinate nga 25.6 degrees north, 142.7 degrees east. Samtang nagdala kinis angin, gano'n nagigos ko ng kapat nga ito nasa 110 km matagtak na doon sa sentro. O gano'n na kinigas tinis o pag-uros angin ng kapat nga ito nasa 135 km matagtak na. O kinis nag-irog sa kasagpan, aminang kasagpan, or west-northwestward, gano'n nagigos ko sa pag-irog 30 km matagtak na. Then base usab sa pagbana-bana, kinis mo mga bagyo, ubos na yung chance nga makasulod sa Philippine Area of Responsibility ug samtang wala sab kini direct epekto diri sa ato sa nasod. Samtang karon ang ato ang sistema nga nagpasulabi padayon nga kining gitawag og southwest monsoon habagat naka-epekto kini sa western section sa southern Luzon ug ingon man sab sa Kabisayan. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw ang Western Visayas, Occidental Mindoro ug lakip masab ang Palawan kining maglugar karong adlaw makasinating bragumo ng kalangitan ug adunay katag nga mga pagulan mga pagpanurbakilat gumikan sa habagat or southwest monsoon. Samtang ang Negros Island region ug lakip masab ang Zamboanga Peninsula ug ingon masab sa Metro Manila ug lakip masab sa atong ubang bayan sa nasod. Karong kagibuna makasinati kita og mga pupanagsang pagpanagom og ngadto na sa usahay doon na managumon ng kalangitan og gidumalan sa panagsang ang mga daklit mga pagulan mga pagpanupakilat gumikan sa habagat og ingon sa kining gitawag to mga localized thunderstorm. Samtang mainay og ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa patakasagpan nga may mapuslabi sa Kabisayan og lakip na usab dinhi sa tung probinsya sa Bohol og ingon masab dito napita sa Mindanao. Samtang laing nga direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa batang kasagpan ug paingon ngadto sa batang silangan nga may mapuslabi sa western section sa southern Luzon ug lakip na sa laing nga direksyon sa hangin nga mahinay ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa may silangan ug paingon ngadto sa silangan nga may mapuslabi sa mga bayan sa Luzon ug samtang karagatan ini malugraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dini sa itong dapit, ang sukod sa temperatura, magasukad sa 26 pataas nga ito na sa 31 degrees centigrado. Adlaw, misalop sa may alas 5.42 sa kahapon, umusidlak sa kiniugma sa may alas 5.32 sa kabuntagon. Dene lalang kutob, kinirigay ka sa DOST Pag-asa, Albuquerque, Bono, the station. Leonardo Samar, mayong gabi. Back to you, Sir Nern.
0: Salamat kayo, Sir Leonard Samar. Huwag mayong gabi.
1: Huwag sa payan, Sir Nern. Huwag salamat. Huwag mayong gabi sa tanan.
2: Pilaran by night.
0: Dagan salamat, Sir Leonard. Niya... Dinis tong pagpanaguban mga kaigsunan na nagatot sa tuwara sa 9:28.

Mayang gabi eh, sa ito mga tigpaminaw ha. Salamat kayo niya sa mga nanay tatay dahil nga naghanday-handay na. Lain sa mga isgutan karon tataod kining kahinay sa turismo sa probinsya. Dako yung hagit sa ekonomiya o responsibilidad nato mga kaigsunan dinhi sa Bohol, no? Mga datos nga nagpakita kadunay tinuod gyud nga hagit sa tourism industry. Tara isgutan karon tataod mga kaigsunan kay di lang ni probinsya sa Bohol hasta dito sa Siargao nahitabo sab ang kahinay sa tourism mga kaigsunan. O turista nga wa gyoy biyahe sa mga nag-island hopping uban pa. Okay, atong gitawagan karon ang si Ma'am Maris Dumaluan para sab sa ato ang pagkuhaga impormasyon nini gi pahigayon diha nga National Dart Tournament. So ato ang gitawagan, no? Mayong gabi. Okay, sir, mayong gabi namino minimo karon diri sa lungsod sa Dawis sa Barangay Maribeles. Kumusta ganinyong tanan? Unya, ugmang adlaw ang International Coastal Cleanup Day sa tanan. So tanan ni nga synchronized ni, no? Ang International Coastal Cleanup Day mga kaigsuonan. Na ipahigayon is matag lugar mga kaigsuonan ha. So kuan ugma

Okay. So, di mo contact? Okay. Yung nag-ring lang.

Okay, sa itong pagpanag-uban, andiri sa ito ang tulumanon, ato untang onag, ato ang gi tawagan giyapon, kaya, nag-ring na Bert?

Okay. Wag yun. Sige lang. Padayon ta. Ito ang pagpanaguban. Ritso ta sa laing hisgutanan. Aray ta sa giingong kahinay minus ogway turista nga giingon nga ni dagsa sa tong probinsya karon. Itandi sa niaging tuig unya kining atong datos nga nasairan dili lang di ay kini nahitabo sa tong probinsya. Nahitabo pug kini sama sa Siargao nga wa gyoy mga turista nga nahidangat sa moong lugar. Kinamingawan gyud matud pa. Pagkunhod sa turista arrivals og epekto nini sa hotel, restaurant, tour guide, driver o gagmay mga negosyante. Dili lamang ang Bohol ang epektado nini. Ang Siargao usab nga gikatahong nakasinati o kahinay sa turismo nga nagpakita sa mas lapad nga hagit sa tourism industry mga kaigsoonan. Dahil sa panglaw, aduna na'y nag-layoff. Nagsugod nag-layoff sa mga empleyado sa panglaw. Ang mga report bahin sa pagkunhod sa kawanis, pipila ka hotel, restaurant o nagpakita usab sa posibleng epekto sa kahinay sa negosyo o panginabuhian. So, maukini ang naa sa sentro karon nga report nga itong nakuha. Unya, dugangan pa aning issues mahal nga presyo das panglaw. Ang reklamo ba yung presyos pagkaon o serbisyo nga mahimong makapikto pagsalig, desisyon sa turista nga mabisita o reputasyon sa Bohol. Sa ingon-ini nga sitwasyon, responsibilidad sa mga tourism establishment, kinahanglan ang patas nga presyo, transparent nga bayranan o kalidad nga serbisyo aron makapadayon ang pagsalig sa mga bisita, mga kaigsoonan. Paningkamot sa provincial government ubos ni sa liderato ni Governor Aris Amintado, ang gobyerno sa probinsya, mga kaigsoonan, nagpadayon sa mga lakang alang sa tourism promotion, digital visitor management ug malungtarong pagpalambo sa turismo. Panaghiusa alang sa turismo, ang gobyerno, mga kaigsoonan, negosyo o komunidad, din kinahanglan nga magtinabangay aron madugangan ang mga bisita, maprotektahan ang mga trabaho o masiguro nga ang turismo makahatag o kayuhan sa tanang bulanon. Ang problema sa turismo, mga kaigsoonan, dili responsibilidad sa gobyerno lamang. Kinahanglan ang patas ka presyo mayong serbisyo. Pinaagi kini sa responsableng negosyo o panag-iusa sa tanan aron magpadayon ang kalambuan sa probinsya. Aton suwen o kontak ang taga Provincial Tourism Office na si Ma'am Juan Pinat. Aron na tumasairan, no, kung saan may estado nini, mga kaigsoonan. Onya, daghan man kayo ng gawas nga mga aligasyon. Daghan po tagpangutana. Anong unsa mangyay hinungdan? Nganong ang mga turista ni Minos Manderes Pilipinas, particular dito sa Siargao, Pardinhis, Bohol, uban pang dapit.

0: Hunya, atasaw ipangutana mga kaigsoonan ngadto kaniya. Ha? Unsa man poy ha? Sa dihang naay mga reklamo bahin sa mahal nga pagkaon, serbisyos panglaw. Unsa man pagbalansi tali katungod sa negosyo ug pagpresyos katungod sa turista? Base sa datos, no? Unang quarter sa 2026, nikamat og 170,016 ang tourist arrivals probinsya Enero ngadto sa Marso. Sa unang quarter sa 2025, mikunhod ngadto sa 247,126 kabisita. Matod pa sa Department of Development Regional Economic Situationer, mga kaigsoonan. So, taas-taas o pagkunhod sa domestic tourist na wadya ikita ang 73%. Okay. Naa-speakers rin niya. Ito ang gi-contact ang Provincial Tourism Officer, no, nga si Ma'am Juan Pinat. Okay. Hello, Ma'am Juan Pinat. Ma'am, may gabi live tas the way RD, Tagbilaran by night. Si Earn Pahayahay, ma'am.
1: Ay, gabi.
0: Yes, ma'am. Si Earn Pahayahay, live tas the way RD, Tagbilaran by night.
1: Okay, sir.
0: Yes, ma'am. Nanawag yung minimo kay ba kung busy ka kayo. Pasensya kayo sa disturbo. Nining among ipadangat niya kanimo, daghan naman ka ni pagawa sa mga kag-statement. Ma'am, nai data sa tourism o tourist arrival dari sa probinsya nga matod pa ni kunhon gyud kini og dako nga porsyento. Unsa may ato ang gilantaw nga number one nga hinungdan ni ini Ma'am Joan?
1: Base sa ato ang data nga na gather no from January to August ni kunhod gyud ta na sa 20% 21% actually kumpara sa miaging tuig nga arrivals nato and dako pud kaayo og factor ani ang pagsaka gyud sa presyo sa fuel saka ang airline rates ang uban na unsure mo biyahe tungod sa gira kana ato ang mga foreign arrivals ug kita sa ang domestic pud nato nga market syempre tungod sa kamahal sa pamaliton kamahal sa gasolina nagtipid pud sa ilahang mga biyahe instead nga ibiyahe kuan na lang nila ug giandam kung musaka na ba pud sunod semana or in next few days ang ato ang mga pamaliton o presyo sa gasolina. But we are still hopeful tungod kay nakita gani nato sa ato ang BTM sales just last early first week of September nga dako-dako gyud gihapon og at sales ang Bohol delegation nato so meaning dako gyud og interest sa mga tao to still visit and come to Bohol.
0: Mm-hmm.
1: So ato ang gi-send ang ato ang marketing and promotions naghaang uban nato mga hotels and resorts naghahatag sad og mga discounted na mga rates no para pod maawhag ang uban nga mobisita gyud gihapon musuro gyud gihapon and same og situation sa uban pod nga mga destinations so ato ang pangutan-on ng ubang partners nato from other provinces ikunhod pod ang lang mga arrivals.
0: Atong klarohon lang ma'am kay kini bangong uban pod nga daw ilaha lang gipin point out ang Bohol ma'am kini pag oso sa tourist arrival di lang kay sa Bohol ni nahitabo
1: dili lang. If you ato ang pangmangutana ta sa ato ang mga kanang amigo partners ito sa ubang mga destinations pud no ato opong ikumpara ni us-us gyud pud ang uban nilang arrival so though for the last karong quarter magtan-aw ta nga mo saka tungod kay magpasko man manguli ang uban na ay mga celebrations na ay mga conventions og mga incentive groups nga mga bot.
0: Mm-hmm.
1: So we are looking forward nga mo maayo og ato ang arrivals masaka sa kagamay by the end of the year.
0: Ma'am, sa pag us-on sa tourist arrival nato, so may epekto ni ini labi na sa mga nagsalig in town sa tourism industry, mga gagmay nga mga negosyante uban pang ordinaryo mamumuo og sa mga establishment da nato mga
1: dako gyud og impact no labi sa mga business sector og sa ato ang mga tourism workers sa mina kay minus gyud ang arrivals syempre mag ilahang mga day off madugangan so pila na lang ka days ang ilahang trabaho kay wala may taong ubang negosyo pud naglisod hugot sa ilahang mga bakos tungod kay pati ang labor cost musaka man ang mga pamalito nato raw materials na gamiton nila especially sa F&B musaka pud and the inflation rate as well sa kuan dako gyud pud og impact so magtinabangay and our provincial government through GovAris also is working on strengthen aning ato ang IT BPM industry to provide alternative gyud nga mga livelihood para sa ato ang mga tourism frontline workers so adunay oportunidad para sa ilaha nga mo trabaho pud ani uban nga mga sectors no karon og mo ubos ang ato ang tourism arrivals na apoy other options ka panginabuhian.
0: Okay. Naghisgot ka naman og na nag additional day off naagyoy mga establishment matod pasto na kong information nga naanay nag lay off diha sa Panglao. Unsa may ato ang mahimo ini sa government diha sa pribadong sektor or matabangan po intawon ng employee mga trabahante.
1: Para sa kung diha man tayo ang kuan sa labor and employment nga mga assistance pud no sa mga also paghatak.
0: Ma'am. Okay, nawa si Ma'am Joan.
1: Tutag ang yan, good sir.
0: Yes, ma'am. Mhm. Okay. Sa
1: hello.
0: Yes, ma'am. Madungog ko ni mo? Ma'am? Okay, nawa. Okay, naputol. Ato ang tuwagan na itong pagbalik mga kaigsunan. Kay nindot kay ni nga nas, Ma'am Joan. Aron po inyong paminaw diya. Naminaning, okay. Precious sa Panglao. Ano? Okay. Nawa ang signal, mobiling ba to si Ma'am Joan? Aron po din taon na ito mahibawaan nga kinibitang reklamo sa mga turista o local man or sagad man po rinoon sa mga mo reklamo mga kuan kini domestic tourist. Ha? Okay. Nawa, naputol? Ay. Aha. Di na makontak si Ma'am Joan basi nagmobiling to siya. Cannot be reached na. Ito ang pangutan-on bahin sa presyo sa Panglao. Unsa may himoon sa Provincial Tourism Office na may plano nga mahimog local food guide, menu. Oh, sa tanang baga turista, pa kay pormosod sa Bohol. Mm-mm. Okay. Anyway, itong balikan si Ma'am Joan Unya. Okay. Mm-mm. Okay. Aha. Okay. Wala man diya, no? Naputol. Naputol si Ma'am Joan. Okay. Arta sa lain nga hisgutanan, mga kaigsunan, ato sa itabok ni Dito's Dart Tournament, mga kaigsunan.
2: Pilaran by night.
0: Okay, dinis tong pagpanag-uban sa tong tulumunon sa DYRD Tagbilaran by Night. Ania sa pikas linya, si Ma'am Maris Dumaluan. Atong mahinabi din histong pagpanag-uban. Ma'am Maris, may gabi, live task DYRD Tagbilaran by Night.
2: Mayong gabi.
0: Yes, ma'am.
2: May gabi, sir. Salamat kayo sa pagtubag sa mong tawag, no? Ang amuan.
0: Yes, ma'am.
2: Hindi kaya ng mga locals sa Isabol na to witness without the National Dart Competition. There is a Mayang Restaurant sa Dumaluan Beach Resort.
0: Okay.
2: Ma'am. Yes, sir.
0: Kinsa man ang gilauman nga mahimong mga player aning National Dart Tournament sa Dumaluan, ma'am?
2: Come again, sir?
0: Kinsa man ang mga gilauman ato ang gipaabot? Kinsa man ang mga player

0: mặt cái mầm. Thank you so much mga gabiin ninyo dia.
1: Thank you so much.
0: Si Ma'am Maris Dumaluan ang atong nahinabi karong gabi una mahitungod sa gipahigayon nga National Dart Tournament des Dumaluan Beach Resort sa Panglao. Mayong gabi ari sa mga Facebook viewers ha. Si Jonathan Abadingo des Purok Otsos Kogon. Si Philly Lumanaw, may gabi eh. Si Estorbo Family das Buoy o si Lumanta Family. Na, kumusta ni Sator Nina Bundal? Kagawad Raul Duterte diha sa Barangay Punsod, Maribuhok. Ang umaabot na tong kapitan o madayon ng elections barangay o di mapirmas BBM kagawad. Magkapitan na gigan sa Punsod. May gabi eh ni mo diha kagawad Raul Duterte. Si Bonnie Bon, may gabi idea sa Tanglan, nastas ng kulay, si Junior Canada, si Joan Ripamonte, may gabi idea sa Dubai, Dalia Bertodaso Kunkun, das Cortez, o sa iyang bana, naminaw sa DYRD, das Malayo Sur, si Dalia Kunkun, may gabi idea, Nilo Rinublas, das Antiqueras, Gerald Gomez, kung asa mo reklamo ang mga tindahan, mahal kayo ilang baligya, nya wa lab raba mga business permit asa matam reklamo ani ayay ngano man dia ha dagan kayong mga issue ronda sa may Aluna area ha kini ko nung nay ningkaon dito sa nagpaluto og seafood ya mo 52,000 na yan na bayran. Roy Lapay malabuti lumutos ha sir na po dakong baha sa laing nasud murag sa India man siguro or Pakistan ayay. Ade ay. Renerio Ongyot, good evening. Dia si Dudong Rogelio Asoy. Sige paminaw sa TVN Lourdes Cortez. Salamat kayo. Unya si Perlita Doisaba Servirata, dia si Sitio Baungay, Sitio Bugnaw Tinibgan Maribuhok. Si Ansoy Comidoy, may gabi. Salamat kayo si Mayor Mir Arutsa. Konsyal, ako ang kinakusgan eh. Si Hermes Malanog, may gabi si Mosijin Tatad kinsa naglantaw sa TVN, may gabi. Ja, salamat kayo. Morris Jan Barga, salamat si Yuni Agura Humol, si Gaudensia Dayo. Mayong gabi, salamat kayo mga kaigsunan hasta si Joe Chard, sini. Pila Pilonia. Okay. Mayong gabi sa imong asawa nga si Juana Pilonia. Richard Pilonia. Si Pare Romy Pagoso. Kumusta des Bingag Dawis? Happy birthday nga to ni Kapitan Rick Puas des Bingag.
2: Wahoo! Happy birthday!
0: Happy birthday ni mo, Kapare. May gabi ni mo. Maritas ala arangkada tas itong mga balita din itong pagparaguban sa itong tulumanon.
1: Tagpilaran by night.
0: Diritso gilayon to sa pinakaulahing update ng mga balita nga nakuha dito sa Governor Celestino Gangaris Memorial Medical Center. Alerto John Gutierrez.
3: Nalang at Diyos ang nangyari sa Medical Center, ang usaka baklada at usaka losiklo. Ang makinay na aksidente ang isakyan ng motor dito sa Alonso sa Kandiyay. Ang baklada sa motosiklo, gipailang si Hubert Butong, 24 anos, sumad ng barangay Abihilan sa Alonso sa Kandiyay sa tuwan na sayran. Nagkinihang wala sa 11 sa iyo nga katuon, nga di kayo sinisit sa may barangay Paradteran sa Kandiyay. Padawag na takinay dito sa may populasyon Kandiyay, kayo magpalit ang tabliya. Pag-abot ko sa may barangay lutodaan, wala siya makapantay ka niyang driver na usap ka minor, nga naay usap ka sidecar na motor nga ilang nasundan, nga may kalit o gliko. May nundang nga pag-brake pa sa minor, tungod kay kusok ang dagan, mayroon pa ka lagpot ka niyang makrider o gidali sila o bisyo, sa tuwa nga hindi harari mo, ginaganda sa ngalara sa medical center, o karong gabi, ito ang nga susi, nakaangkong nga nagamit hangol, buntok sa iyang uuh. May nundang nga naakri sa kritikal nga kintang o pwede pinig. At iman sa tuwang mga doktor. Ikalang din sa ngan sa Galiari sa Medical Center sa Delto de Buceres ang Fred Loflemer. Basta Amerika, DYRD sa Ligan sa Balita.
4: DYRD.
0: Dagan salamat, Alerto June Gutierrez, sa iyong mga live report. Nagatod sa itong oras, alas 10 on top din itong pagpanag-uban sa atong tulumanon, mga kaigsunan. Unya, may gabi eh. Salamat kayo. Okay, happy birthday Kaprik from Pare Roosevelt Operiano, kagawad na may gabi. Og si Pare Aking Tuason, kagawad Aking Tuason, may gabi. Mayong gabi sa mga tigpaminaw das bingag dawi, salamat kayo kaninyong tanan. Arita sa laing report gikan dito sa Lungsos Dawis, gikataho nga dunay tig adunay na dakpan sa kapulisan. To subayon ang report pinagi ni The Barker Sel Remulador.
4: Magandang salamat Kuya Ern, gisikop sa kapulisan sa Dawis ang 30 anyos nga akusado ulitao nga nagpuyo sa barangay Bilisan sa lungsod sa Panglao. Bitbit sa kapulisan ang arestuaran nga gipagawas ni presiding judge Glenn Dave Bantigi sa Regional Trial Court 7 Judicial Region Branch 47 ng siyudad sa Tagbilaran, pinitsahan September 16, 2026, batok sa maong akusado sa kalapasan sa Section 11 ang kalambigitan ni sa Possession of Dangerous Drugs o ka Section 15 Use of Dangerous Drugs sa Republic Act 9165. Gibutyag base sa taho nga rekomendado kini sa apyan sa kantidad sa 2,000 pesos sa kalapasan sa Section 15 o ka Section 11 Possession of Dangerous Drugs kantidad sa 200,000 pesos. Ang maong akusado kasantangan kini ana sa kustodiya sa kapulisan sa Dawis batok sa maong suspek. Narukad gikan sa Kampo Dagohoy, The Barker, Sel Remulador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
5: DYRD.
0: Ang COMELEC, karong adlaw nagpagawas nga aduna nay election ban. So, election ban, bawal ang pagpagawas og pundo, labi na sa mga social services, infrastructure project, o uban pa. Nya ang COMELEC sab nagpahibaw nga ila gayong gipangandama na ang barangay ug sanggunian kabataan election sa pagpreparar nini while nagpaabot nga pirmahan ni presidente Bongbong Marcos ang balaod noon sa pag-oktaba ug pag-extend sa BSKA. Ang COMELEC karon naka gasto na sa pagkakaroon ha og 8 bilyones pesos pagpangandam pa lamang sa BSKA 2026. Ayay, nahapit na makatunga from 20 billion nga budget for this BSKA election, 8 billion na ang naspend, ang nagasto sa COMELEC. Ang giapasra ba ini atong giapil sa rason nga maka tipid o maka tapok pa o makapag di magasto no aron i-divert og laing programa sa gobyerno ang budget sa BSKA 2026. So 8 billion ay natipak sa 20 bilyones, so na ay 12 na lang ka bilyon ang nahabilin. I don't know kung unsay lakaw, wa pay pinakauhing update ni pirma na ba si presidente Bongbong Marcos or wala ba, ni veto ba, nadayon ba ang kining pag-atubang ni Romulo Macalintal ang election lawyer ngadto sa presidente pag auhag nga ayaw i-postpone, ayaw og ayaw i-extend matod pa ang BSKA ipadayon na karong November 2. So while waiting mga kaigsoonan, atong subayon pod unya ang pinakaulanging update ni ana sa barangay ug sangguni ang kabataan mga kaigsoonan nga eleksyon nga ipahigayon karong November 2, 2026. Danghan naging ngunog paasa man ni kayo paasa ko no, huwat na lang ta huwat na lang mo dia unsay update. At isgutan na siyong pagbalik din hilang sa itong tulumanon. Standby sa ito ang pagpanaguban, TBN.
1: Tagbilaran by night.

0: Genie Plus traditional herbal drink
1: with proper diet and exercise.
2: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
3: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
4: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
3: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mari.
4: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy, lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
3: Ay, Mari, ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol, kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
4: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
3: Oo, oy, higayon na dyan na ninyo, Mari.
4: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
5: Ace Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of Ace Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
6: More water, more life.
7: Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious jud nga anak. Kinamang ko yung mga tao, magbebe, ay, anak ka babae, di nakanak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gimis sa mong anak. Ginag ko sa kuang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa po akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres, giclear sa ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gito kung sa kamaayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik
8: makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Hello mga ka-MXU believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. A public school teacher from Davao City National High School ang atong mahinabi karon. Si Ma'am Angeline Bautista. Hi Ma'am Angeline! Kamusta po?
10: Hi Carly! Mabuti naman.
9: Anyway, gaano po ba ito ka-challenging na trabaho?
10: As a teacher, madami na talaga akong ginagawa handling these high school students. Ang pagod, baliwala yan, lalo na at kasama ko lagi ang MX3 capsule. Parang magaan lang at may energy pa rin ako to keep up. Kampante ako kasi ang MX3 ay research-based, tested and proven to help pain discomfort, kaya iwas tayo sa sakit. MX3, dito ako believe.
9: Yeah naman, Miss Angeline, maraming salamat po sa time ninyo.
10: Thank you din for having me, Carly. Thank you, MX3.
9: And of course, thank you, Miss Angeline. Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.
11: Hatod sa may tingwa o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.

0: Marcella Feeds, tubo sigurado, kita garantisado.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagdumana ko Giditox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang Giditox Plus.
1: Giditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
3: YY Home Builders Depot, nagatanyag ug gabligya sa mga construction o home finishing materials sama sa semento, kabilya, plywood o mga electrical o plumbing materials. Nagabligya usab sila o mga lansang, mga pintal para sa kahoy, kabilya o semento. Puthaw, mahimo usab sila mo make o mga color na gusto nimo nga i-mix. Nabaligya usab sila o mga stainless mga PVC tank o namaligya usab sila o mga empty drums o usab ang YY Home Builders Depot ila usab kibaligya ang mga imported o local ceramic tiles. Adto ang ilang tindahan diya sa may CPG Avenue ni atong dakbayan sa Tagbilaran o adto na sila sangang mga tindahan diya sa J. Clarin ang YY Homeware o dito usab sa Ubuhan District ang YY Home Plus. Ang maong mga tindahan, imong matawagan sa ilang telepono, numero 0917-304-0392 o matawagan usab sa 0919-991-1584 o sa 0946-258-1707. YY Home Builders Depot. Ang Occidental Enterprises na maligya usab o nagkalain ng mga materials o saka hardware na maligya sa mga nagkalain ng mga construction o plumbing materials, electrical supplies. Nagmaligya usab sa nagkalain mga klase ng mga pintal para sa mga simento, kahoy o putaw. Ang ang ilang tindahan diya sa may CPG Avenue apad kini sa Ball Print Shop ng atong dakbayan sa Tagbilaran. Altura Shopping Mall din sa downtown area, din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din imong mapalit ang mga naglalail mga palaliton diya sa mga tindahan. Iksoon kining tindahan sa Plaza Marcela, din na maligya usab kini sa Marcela Free. Tubo, garantisado, kita, sigurado. Ang ICM, Kun Island City Mall, usa ka dako o labing bag-o, moderno nga mall din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din na imong mapalit ang tanan imong mga panginanglan sa mga tindahan. Mao kini ang The Store of You Have It All, ang Island City Mall. Lain nga naghatag kinabuhi ting aton tulumanon maong Dumars Candlelight diya sa Malayo Norte Cortes Bohol. Di naga gabak kini o mga kandila, mga nakalailan ng mga disenyo sa kandila, nagibaligya sa nakalailan ng mga moros din sa ato laluigan sa Bohol. Ang Dumars Candlelight, gidumala o gipanagiya sa buutan ng tagiya sila si Marcelo o Vida Tikong diya sa Malayo Norte Cortes Bohol.

0: Balik ka na rin itong pagpanag-uban sa itong tulumanon.
1: Tagpilaran by night.
0: O niya, ang pinakamayong balita. So good, kaganihang buntag. Nasaira nato mga kaigsunan. Nga balik na sa normal ang grid status, rotational burnout. Wala na sa milabay nga duha ka adlaw. Balik na sa normal ang operating condition ang power grid sa Visayas karong September 18. Samtang wala na usab na kasinati o rotational burnout ang mga konsumante sa Bohol sulod sa milabay nga duha ka adlaw. Base sa pinakabag-ong grid alert status, alas 7:30 buntag karong adlaw, ang tanang power grids sa nasod anaa sa normal operating condition. Base sa kasamtangang power supply og demand forecast sa Visayas Grid, misaka ang available generation capacity tungod sa pagbalik sa operasyon sa TSI 1 o sa GNPK 2 sa Mindanao. Tungod din ay napuno no sam og 450 megawatts nga mahimong ma-export gikan sa Mindanao paingon sa Visayas, pinagi sa Mindanao-Visayas Interconnection Project. Sa Visayas, mukabat nga to sa 2,672 o 2,672 megawatts ang available capacity. Samtang ang peak demand, gimadabana nga naa sa 2,308 megawatts o adunay kapin sa 364 megawatts nga reserve margin. Bisan pa man niini, ni pasidaan ang grid power operator o grid operator nga usa ka major plant outage mahimong hinungdan sa pagpatuman, pag-usab o yellow alert sa Visayas grid. Sa pagkakaron, ang pagbalik sa normal nga grid condition nakahatag o kahupayan sa mga power consumer, ilabi na sa Bohol nga nakaagi sa rotational burnout sa miaging mga adlaw. Mauni ang pinakaulahing update. So, salamat ha. O, nakaabot sa katapusan sa kwan? Sa September o first week of October. Kaya human sa mga adlaw nga nakasinati o rotational burnout ang mga konsumante din sa Bohol, mayong balita nga gipagawas karon, balik na sa normal ang operating condition sa mga power grid sa Visayas. O wala na usab ta nakasinati o rotational burnout sa Bohol sulod sa milabayng duha ka adlaw. Normal ang grids, sumala sa gipagawas nga impormasyon, unya dugang pa nga kabahin kini sa o tungod kini sa pag paandar og balik no sa usa ka gikuhaan nato og kuryente kining TSI 1 og GNPK 2 sa Mindanao nga nakahatag og 450 megawatts. Oh, mayo in town. Di na ta magkab-kab ana magabi eh. Di na ta paakan og lamok. Ha? Di na kasinantig igang si Tampulano. Okay. Pero napay umaabot yellow alert. Ha? Sa usa ka yellow alert status, posible kining usa ka major plant outage ang mahimong mag ang hinungdan sa pagpatuman pag-usab sa yellow alert sa Visayas grid. Kini usa ka importanteng pahimang no nga ang kahimtang sa power grid mahimong mausab depende sa capacity sa power plant, panginahanglan sa kuryente o guban pang teknikal nga kondisyon. Busa, dili na to, tan-aon. Ha? Ang karon nga normal status, isip katapusan solusyon sa tanang problema. Ginahanglan padayon pa ang pagmonitor, pagplano, pagandam nini. Kay unsa may mahitabo kung adunay dakong power plant nga kalit mohunong og operasyon, unsa may mahitabo kung mosaka pag-ayo ang panginahanglan sa kuryente, labi na ang pagsiguro sa mga konsumente nga dili na usa maapektuhan sa dugang balik-balik sa pagkawa sa supply. Kini ang mga pangutana nga angay yung tanungon sa pagtubang, klarong impormasyon, konkretong lakang mga kaigsunan. Igo na ba ang proteksyon na to? Aning reserve margin? Ha? Nga matod pa nagpabilin o ang nahabilin nga capacity dili angayong sabtod nga garantiya nga walay hunong nga supplies tanang panahon. No, ang power system na to, nagkinahanglan og igo nga reserba aron makatubag sa mga posibleng pagbag-os panginahanglan o pagkawala sa mga operasyon sa power plant. Okay, ang hinungdan nga ang NGCP nagpasidaan sa posibilidad nga pagbalik sa yellow alert sa Visayas grid. So, mauni ang pinakauwahing update. Salamat kayo, ha? Oh, I hope nga og mag-yellow alert, ha? Mintras na hibawa man mo nga aduna pay ingon ana nga kondisyon. Balsin ang mapangitaan ninyo nagpaagi niya. Oh. Matod pas NGCP, mga kaigsunan. Samtang kaganiha, unom patay, 17 ang angol, sa usa ka school shooting sa South Cotabato. Unom ka estudyante ang gikumpirmang namatay, 17 ang grabing nasamdan shooting incident sa Banga National High School sa Banga, South Cotabato, mga kaigsunan, kaganiha. Diin, kini ang pinakawahing datos nga nakuha sa DSWD. Una nang niabot ang usa ka usa ang report nga sa namatay ug upat ang nasamdan, apan misaka ang casualty count. Samtang nagpadayon ang pag-update sa otoridad, mga kaigsoonan, gipahunong usab dayon ang klases tanang levels Banga human sa insidente. Nagpadala og social worker ron mahatagan og psychological first aid og psychosocial support sa mga estudyante og pamilya nga naapektuhan sa insidente. Samtang ang Department of Education nanawagan sa publiko nga likayan pagkaylap sa verifikado ang impormasyon, unverified information, samtang nagpadayon ang investigation. Launa na po, balik na po, no? Mga kaigsunan, ha? Plus, ito ang nakuha nga impormasyon, padayon ang investigasyon sa maong insidente. Oh, diha sa Cotabato. Mag-uhay para ba po na kitong hitabo po sa Mindanao, itong sa Guacumasip, sa Buanga man dito. Diba? Okay. Sa itong mga tigpaminaw, salamat kayo. I-share nyo na live video. Comment mo sa comment section. Aron maknalinis man mo. Sugod na. Ang lain na sab nga pagpasakag kaso. Batok ining duha ka managsuong senador og iyang amahan og iyang inahan, lakip na si iyahang o usa sa ilang mga igsuon. Ang Office of the Ombudsman ning pasaka og kasong graft and administrative complaints against Senator Mark, Senator Camille, former Manny Villar, o former Senator Manny Villar, former Senator Cynthia Villar, hasta si Paulo Villar, o guban pang local water district officials, gumikan sa poor water service sa ilang kumpanya. Ang assistant ombudsman nga si Mico Clabano, may file o kaso na matod pa nana sa plenary investigation. Then, receive ang report sa Office of the Government Corporate Council stating nga niadto pang 2015 ngadto 2022 75 ka local water district ang gi-tie up sa kumpanya nga Prime Water Infrastructure Corporation nga joint venture agreement o grossly disadvantageous to the government matter pa. Yeah, murag na ay mga bilyar ano yung mapaslak na, ha? Oh, wala, gisugdan na mga bilyar. Nanay, gisugdan mga kaigsunan. Oh. Da pa, sir, mayong gabi eh, namati mi sa Tagbilaran by night. Salamat, good kaayos kanunay ninyong update. Pirmi mi maminaw sa inyong tulumanon. Labi na si Kapitan Hill Bulotaulo de sa Sungkulan Dawis. Maria Janet Milano, Nesporok 5, Kamayaan, Rosario Cortez. Captain Danny Salas, de sa Casa Grande City, Arizona, United States of America. Captain Danny Salas, mayong gabi. Si Rogelio Asoy, tinood na sir, di ko matugog, di pa mahuman ang TBN. Shout out ko ni Joselito Malcampo, taga Lourdes Cortez. Si Angie Rimo, mayong gabi. June Barbilo, shout out ko sa taga Fatima Ubay Buhol, nagpaminaw, pinangis Radyo Ubay. Sa mga tigpaminaw na to sa Ubay, sa Radyo Ubay, sa Radyo Hagna, ang nabati niya itong radio program sa TBN, mga kaigsunan. Salamat kayo ninyo. Si Erwin Sotilhiwi, Despor 4 dao, Lito Maghinay. Wa pa da ipirmahin ni BBM, sir, wala pa. Okay. Mauni ang pinaka-crucial ron nga nagipaabot sa tanan kining bahin sa eleksyon. Kay matod pa daghan ang gapaabot og saan. Angay gurunta ini ay nanaman kuno sa opisina sa presidente diretsuhon dai og pahibaw. O unsay o nabasa na ba si presidente? Ha? Unsay estado aron in town kining mga kaigsuonan natong tagi barangay, mga officials barangay, mahibaw na nga naagi eleksyon o kaha wala. O nan karon kay nag-effective naman ang election ban. So kaning mga barangay nga nag-apas nga mapatuman ang ilang mga project, mapadali ang ilang mga procurement, urag maalanganin yon. Mientras nagsingabot ang filing hangtod mahuman ang eleksyon, mga kaigsunan. Ha? Daghan ng utana na to, sir. Unsa mangi estado sa balaod nun? Ang estado ini na nasa Office of the President, naghuwat na lang unsay feedback niya, naghuwat na lang og moingon ang presidente nga di kumumpirma or napirmahana. Sa ingon, adunay mga pipila ka mga gusto po nga mo dagan nga nagampo nga hinaot nga di pirmahan. Mauna nga sa ato ang impormasyon, mga kaigsunan, kining mga gustong mo kandidato na hibawa baka po unsay kahulugan sa tinuon nga pag-alaga des barangay. Kung mudagan ka, muservisyo ka, mutrabaho ka, so prove yourself. Adunay katungod matag-usa nga mo kandidato. Apan ang tinuon nga pag-alagad kinahanglan mapamatud ang pinagistrabaho, integridad ug sinseridad dili ang pinaagis pagdaot nimo ngadto sa imong kaatbang. Oh. Sumalar sa report sa COMELEC, September 18 karong adlaw, nagpadayon sila sa ilang pagpangandam sa eleksyon nga gikatakda gayud karong November 2. Samtang naghuwat pagyod sa final nga balaod kabahin sa gisugyot nga postponed niini ngadto sa November 2028, ha? So human naman ang pag-submit dito sa Malacañang. Si COMELEC Chairman George Erwin Garcia niingon nga nagpadayon ang ilahang preparasyon kay wala pa gyud nagpausab o wala pa nag-usab sa schedule. Ang kasamtangang balaod nagmando gihapon sa pagpahigayon sa eleksyon sa November 2. Ang pag-file sa Certificate of Candidacy gikatakda sa September 28 hangtod sa October 5. Gawas kung adunay opisyal nga kusaban sa schedule. Busa ka sa katong gusto mo kandidato kinahanglan magpadayon sa pagsubay sa opisyal nga pagpahibalo sa COMELEC. Og dili magsalig sa mga huhungihong nga impormasyon nga walay confirmation. Ang atong gihisgutan mga kaigsoonan nga angay pamalandungan karong panahona, if you have a plan, run. No one is stopping you. Imuha ng katungod. No? Kung aduna kay pangandoy nga mo alagad sa katawhan, kung aduna kay plano sa ilimong barangay, o kung nagtuo ka nga aduna kay ikatampos kalambuan sa komunidad, walay makapugong nimo sa pagpadayag sa imong tinguha sulod sa mga lagda sa balaod. Ang pagdagan sa eleksyon o sa mga katungod sa giila sa itong demokratikong sistema, basta matuman ang kwalifikasyon nga kinahanglan gikatakda sa law o sa itong balaod, dinhi magsugod ang maslaw nga mga pangutana, mga kaigsoonan, unsay imong tuyo sa pagdagan. Mo kandidato ka ba tungod kay gusto nimong mualagan? Tungod kay aduna kay problema sa barangay nga gusto nimong tabangan o pagsulbad? O tungod kay gusto nimong makaangkon sa posisyon, dungog, impluwensya o personal nga kaayuhan? O, dili na to sugahan ang tinguha sa matag kandidato, base lamang sa mga pulong. Apan ang katuyuan sa pag-alagad ang ipakita pinagi sa konkretong mga lihok na iuban nga mapakitang tao lang, abay kay mudagan, mautro ang pagpadayag ngadto sa uban, mautro ang iyahang panagway, imbes na maligya siya tindahan, na siya tindahan dako, gibawalan niya ang pagpautang ngadto siya mga silingan, karon kay hapit na mga eleksyon, iyahan ang dako na kay ngisi, inig-ingog, ayo, susmin, oh, pero sa una, inig ayo, saman, sumay mo, ha? Kay mudagan man di ay. Tinuod na dagan kayo ang kabuang ginining basta ting elections barangay. Mugawas ang tanang baho sa tao eh. Ha? Pero kag jiri kahis dito manis Iloilo, tambong manis Falga, wabay announcement dito kagawad, ha? Ha? Awa maghisgot og politika ang Falga. Seminar gito. Oh. Anyway, maulagi, ang kuyaw mang kundin eh, kay pizza 18 na. Napo na lang kaadlaw, sugod ng filing. Ang nagasto sa COMELEC, 8 billion peso na. Ha? Sa a total of 20 billion. So, 12 na lang ang kwartang nahabilin sa Commission on Election. So, ang gipaningkamutan rin bago na sa una, nga ang kwarta sa COMELEC ibalik sa Bureau of Treasury aron adto na sa kuhaon sa Office of the President or sa laing mga ahensya sa gobyerno nga himuon tong supplemental para sa kaayuhan sa katawhan. Himuon to siyang social services program, bahin-bahinon para sa mga project sa mga nagkadaiyang ahinsya sa gobyerno, kay matod pa dako pud kana og ikatabang ngadto sa publiko. Apan unsao naman ni karon nga 8 bilyones na may nagastos kumilek, ang 12 billion gamito na kana para sa pagpabiyahe, gastos pagbiyahe sa tanang baluta, sa mga preparasyon, sweldo sa mga magtutudlo, training sa mga magtutudlo ng mahimong Election Board of Canvasser, security preparation, coordination meetings, o uban pa, alang sa hapsay o pagpadayon o ka magmalamposon nga barangay o sanggunian kabataan eleksyon mga kaigsunan. So, 12 billion na lang. So, siguro, ang kuyaw ini o makahunahuna ang presidente nga gamay na malanday ng punduha. O niya, kung ato aning i-extend mga kaigsunan, o i-extend ni atos 2028, inoon ka ng 12 billion, dako-dako pa man ang value, pero sa pipila na lang pod ka agency ang makagamit ni ana. What if og ipadayon na lang mo ana ang presidente ba? Ayay. Trailing kayo. Mingon ang presidente, ipadayon na lang nato ni. Kay total og mag-eleksyon karon, kinsa ang mamahimong mananaog katong kining inyohang plano nga adto sa November 2028, usban na lang ning sulod aning maong balaod noon, adto na lang nato sila i-anunsyuhan pagbalik nga i-extend nato ang ilang termino. O kinsa to mo daog karon, sila atong gamiton ha aron pod makatabang nato sa 2028 ha. Yay. Total, makalimot ramaning mga barangay official tingali kung bahin ining extension. Ang ilahang mahimong mindset na ini, kung kinsa ang mahimong mudaog karong 2026 after sa aning 4 year in one term man ang balaod, no? So 26, 27, 28, 29, 30, no? Maupo na ang gipanaganaan ni Presidente Bongbong Marcos nga og mag-eleksyon bag-o og barangay official, dili nato po ni sila magamit kung magpatabang tas elections 2028. Kay naa po ni mga baruganan ni mga tawhana, naa po ni bag-o nga mga paninguha, naa po ni bag-o nga mga gusto nga isud sa ilahang pagtabang atos mga kandidato. Mura, galibog na ron ang presidente. Mo nang kamodya, ayaw undang sa ngise. Kung ikaw interesado kang musud sa barangay, ayaw undang og soroy. Huwata og mupirma ang presidente. Aron pod in town, ma, basin day og maotrong hunahuna ni BBM, maotro iyahang desisyon, mo veto siya sa maong balaod nun.

0: Erdi. Ah, nangutana na ito. Unsa mangyoy estado, Sir Ern? Ah, tinuod ba yun nga nai eleksyon or wala? Ah. Daya. Mayong gabi eh. Sir, ako interesado gyud kong mudagan. Gani pa man, daghan ako o hinahinang natabangan sa mong barangay. Ayaw ba sa akong name, sir, ha? Okay. Wala ko magdayag sa akong kaugalingong sundang. Ganun, wala ko magdayag sa pulaan sa akong kaugalingong sundang. Ang ako lang, maluoy ko sa among tagibarangay na mag-agad rin taon sa mga kagawad o kapitan o kanos alihukon ang problema. For example, sir, akong multicab. Gipagamit ginako sa pagpanguliktag basura. Ang kuyawa ni mo, sir. Gipagamit ginako sa pagpanguliktag basura sa mong barangay. Bisan ako ang personal. Problema lang gi-question ko sa barangay o asa na ko gida ang basura. Problema gid po na. E kinanglan man ni mo pabaw solid waste management office sa munisipyo. Nya di po ka duly authorized to collect the garbage, sir. Ha? Una po imong kuan ini violation, no, nindot god ang tumong na dapa. Sir, mayong gabi i adjura guay election aron makapadayon mi. Dapa si Gerald Gomez, kung asa mo reklamo nga mga tindahan mahal kayo lang baligya unya wala ra ba mga business permit, asa man nato, asa man ni dapit, sir? Sir Gerald Gomez, palihog ko nung ko, sir. Asa dapit area unsay lungsod, no? Unsay imuhang reklamo bahin ini gyud. Johnny Vlog, may gabi di Lusa family, Batang Kaluoy, shout out ko sa Renegado family, Osik family, Kalawan, Laguna. Aritas panapos nga mga balita ang ipadangan sa tuwang alagad field reporters si Dabar Carcel Remulador.
1: Dito sa lungsod sa Lila, nadakpan sa responding kapulisan sa Lila ang usa ka lalaki nga gikataho nga nang nagmaoy. Itabo dito sa barangay Bungkukan, Ilaya, Huwebes sa gabi. Ang 39 anyos nga ulitaw sa nika-negosyante lumulumpyo sa Bungkukan, Lila, na sapon sa akto sa kapulisan. Kining mong suspect na ng hase na nakahatag o kasamok sa mga residente sa Mount David. Ibutyag sa kapulisan na lango sa bino ang suspect atol sa maong hitabo. So na lang na panimbaya o belated happy birthday ni SJ Ching Romanos. Shout out to shout ni SJ Chito. Gikan sa SJ family. O gatong shout out ni Bro Piloy, kang Rakil Hoy, ni Mitoy Sinusyo. Gikan sa Pangasinan. Aga welcome home, SJ Mitoy Sinusyo. Nanukat gikan sa Kampo Dagohoy, the parking sa Remunador, ang friend mong forever, basta palita. DYR.
0: DYRD. Og dito natapos ang atong tulumanon TBN.
2: Tagpilaran by night.
0: Sangan sa kinatibukang persa sa DYRD News and Public Affairs Department. Sangan sa mga langgan field reporters. Kini si Ern Payahay, ang friend mo forever. Basta balita DYRD, ang kasaligan sa

0: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old. Nagpuyos nabuntoran Davao de Oro. Una jud kalentura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi amo siyang gi-check up. Wala man gipauli mi sa doktor. Pag uli namo tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gi-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak. Mo mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sa iyo. Sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Mao na akong ginapainom sa iya hang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, naka-recover na siya sa iyang sakit.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Alas 5 GS sa DYRD.
3: DYRD. Kinaham. Kanunay. Kanunay.

0: Ma'am, unsay ngalan na to, ma'am?
1: Engineering Prosperidad and Sir Tagamanogan Zamboanga del Norte. Sa una, hindi jud ko katulog, sir. Magmulmul ni pikas na ko mabataang niya high blood food ko, niya masulibog ko kalipo. May maintenance na gani ko, sir, sa high blood. Sa mga inahan, dira nga kasakit ang bataang, puy-puy ang mga lawas. Pag dito X500 na mo, niya pagdagan sa pipila ka adlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga o bataang, sir. Dili na po ko maglipong-lipong, sir. Sa una, mura ko hubog maglakaw buyod, niya kasakit ni akong ulo. Karon kaloyan sa gino, sir, okay na gid siya. Dito X500 o may tisira, dira nga akong ginainom, sir.
2: DTX 500 highly recommended
3: sa mga eksperto.
4: TYRD kinaham kanunay.

0: Excellent Health, Excellent Life, EXL Makabuhay Plus.
1: Si Mrs. Virginia Romano, 71 years old, Lanang, Davao City. Gidala ko sa ospital ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opira kay financially wala gid ko. Salamat sa EXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize food ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pag-inom na ako sa EXL Makabuhay Plus, so capsule sa buntag, odto, kagabi eh, to capsule din. Salamat EXL Makabuhay Plus, imo kong natabangan.
0: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, may buhay sa makabuhay.
2: DYRD Kinaham,
3: Kanuna.
4: Alas 5:20 sa DYRD.

0: Karon sa Italia sa itong mga balita, itong unahon ang mga balita hatod ganato sa Marcella Feeds. Ang ayan nga ubsan ang voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kadili makiangayon nga tugutan gihapon nga makaapil sa pagkwinta sa buto ang Senator Judge nga absent, nabilanggo o nagtago-tago nga wala makasubay sa mga ebidensya, mato ni House Prosecution Panel Spokesperson Advisor o kanhi Kongresista Ace Barbers. At ang paminaw detalye sa report gikan ni Ray Tutas. Ray, go!
1: Nipadayang sayang baruganan si kanhi Surigao del Norte Representative o House Impeachment Panel Spokesperson Advisor Robert Ace Barbers nga pabor siya nga usbon o ubsan ang 16-vote threshold para sa conviction sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa pagiginabi sa DYRD ninyong alagad kagahapon, si Barbers mingon nga husto ang himo sa Senate Impeachment Court nga giimbitar nga mga amicus curiae of friends of court ang upat ka mga retiradong maestrado sa Korte Suprema aron magiyahan ang mga senator judges sa paghimo og hukom sa impeachment ni VP Duterte.
2: In fact, the reason nga nag-invite sila ng amicus curiae aron matagaan sila guidance kung unsa ilang buhaton. Would decide ba sila nga i-appeal ang mga absinus or absent na mga senator sa paghatag og desisyon sa kininga trial or ila tanggalon no sa bilang. So gwapo ang presentation sa atong mga amicus curiae kay sa akong pagtuo mao kana ang ilang himuon nga basihan no sa ilang desisyon. Kay matud pa sa upat, the Senate has the sole authority to try and decide, including syempre ang authority to make their own rules. So kung ilang rule na ipaubos-ubos nila ang numero, ang ilang basihan is those na nag-attend kanina, yung nag-attend o nakakita sa ebidensya, nakakita sa nakadungog sa mga witnesses, mao ka na siguro ang ilang himuon nga basihan. I hope, no? I hope they consider that.
1: Ginaw man ni Barbers nga himuong basihan sa mga senator judges ang baruganan sa upat ka mga retiradong maestrado sa Korte Suprema nga sila si Retired Chief Justice Hilario Davide Jr., Retired Chief Justice Artemio Panganiban, Retired Chief Justice Renato Puno o Retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna nga mihatag og legal nga opinion sa voting threshold. Sila si Davide Jr., Panganiban o Puno nagkauyon nga ang 16 ka boto dili permanente o dili absolute nga basihan ubos sa kasamtangang sitwasyon. Apan lahi ang barugana ni Ascuna nga matod dini 16 gyud ka boto ang gikinanglan aron makonbikto ang usa ka opisyal tungod kay ang 2/3 kinanglang ibase sa kinatibuk ang 24 ka miyembro sa Senado. Si Barbers mingon nga sa iyang personal nga baruganan nga ang Article 11 sa Konstitusyon nag-ingon nga gikinanglan ang 2/3 nga boto sa tanang miyembro sa Senado para sa conviction apan wa kini nagbando og gapiho o fix nga numerong 16. Matod niya nga dili usab makiangayo no unfair kung ang mga senator judge nga absent na ditinar o wa makakita o makasubay sa mga ebidensya sa hearing tugutan gihapon nga maapil sa pagkwinta sa buto. Ang 2/3 threshold kinanglan matod pa ibase sa ginaganon sa mga aktibong miyembro sa Senado nga nakatambong o nakasusi sa mga ebidensya gila sa kani kongresista sa Surigao del Norte nga ang Senado isip usa ka impeachment court adunay sole power o bugos nga otoridad sa pagdesisyon sa ilang kaugalingong lagda o pamaagi sa pagbutuhay. Giklaro ni Barbers nga personal niya kini nga baruganan o dili baruganan sa tibuok House Prosecution Panel.
0: DYRD. Salamat Ray sa imuhang report. Ang Korte Suprema di pod manghilabot ani kuno. No, naragyo na sa mga senator judges no kon ilabang o sa ilang hukom ani. Magbutuhay ba sila nga us-usan ubsan ang voting threshold kay 16 man ang 2/3. Kaya na sa constitution 2/3 gyud sa kinatibuk-an nga gidaghanon sa mga miyembro sa Senado. Nya unsaon man nga to may upat ka buok may wala no? O kaya upat Mauna'y gi-gaex ang kilay nila anak karon o gusay maiguan sa butuhay, mawagyan ay siguro gi masunod anak. Magbutuhay pa po o panalitan o two-third manggaling, disisay siguro kabuok, magbutuhay na po dyan na sila o mamahimong mahukman baka ang vice presidente. Numero rago ni Daogo ni. Ari ko na ta sa mga balita sa atong lakats panahon. Kumusta na, Sir Leonard Summer? Good morning!
3: Maayong buntag, ania kining pinakauling kalambuan sa kaimtang sa panahon karong adlaw. Padayon nga doon na gihapon tayo gi-monitor o gibantayan nga usa ka low pressure area o usa ka bagyo nga nasa gawa sa PAR noon sulod ni sa pag-asa monitoring domain. Base sa pagbanabana, una, kining naas bagyo nga gawa sa PAR nga si tropical cyclone nga dunay typhoon category nga dunay international name nga si Dozhuan. Kaginang alas 3 sa sayos kabuntagon, anakin ay may mutang sa 2,000 km east northeast of extreme northern Luzon o anakin ay sa coordinate nga 26.4 degrees north, 140.5 degrees east. Samtang nagdalaki ni sangin nga doon na gikoskun ng kapat nga doon na sa 120 km matagtak na doon sa sentro. O gano'n na kinaigastinis o paghurus angin ng mukabat nga doon na sa 150 km matagtak na. O kini nagayrog sa direksyon, amin ang kasagpan or northwestward nga doon nagikuskon sa pagirog 20 km matagtak na. Base usap sa pagbraba na kinimoong bagyo nga typhoon category nga si Dohuan, ubos na yung chance nga makasulod sa Philippine responsibility o samtang layo usap kini sa kayutan din sa ato sa nasod o wala sa kumini direct epekto din sa ato sa nasod. Samtang sa pangbahin, kining mong usa ka low pressure area usab nga nasa gawa sa PAR kining alas 3 sa sayo sa kabuntagon karong adlaw ana kini may mutang sa 140 km south of Pag-asa Island Kalayaan Palawan o ana kini sa coordinate nga 9.8 degrees north 114.5 degrees east. Samtang kining mong low pressure area ubos ang yang chance nga mahimong usa ka bagyo or mahimong usa ka tropical depression. Ug samtang wala sa kini direct epekto diri sa ato asa nasod kining maong low pressure area. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, padayon gyapon nga kining southwest monsoon o habagat nakaepekto kini sa western section sa southern Luzon ug ingon mo sa Kabisayan. Ang ato ang forecast karong adlaw ang western Visayas, occidental Mindoro, oriental Mindoro ug lakip na sa ang probinsya sa Palawan. Kining mga lugar karong adlaw makasinating managumon na kalangitan ug dunay katag nga mapagulan, mga pagpanulupakilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Negros Island region ug lakip na sa ang Zamboanga Peninsula, kining mga lugar karong adlaw makasinati lamang ang mapapanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay dunay managumon na kalangitan ug gidepensa sa panagsang mga daklit ng mapagulan, mga pagpanulupakilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Metro Manila ug lakip na sab ang pangbayan sa nasod ug ingon man sab dinhi sa atong probinsya sa Bohol, mga kalungsuran ug nakimian sa Tagmilaran. Karong adlaw makasinati kitang mayong panahon, gawas salamat sa mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay dude may nagumo ng kalangitan ug inubanan sa panagsang mga daklit ng mga pagulan, mga pagpanulupakilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habagatang kasagpan ug paingon na ngadto sa kasagpan nga may mapasalabi sa tibuok Kabisayan ug nakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug ingon man usab ditong napita sa Mindanao. Samtang lain nga direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa habagatang kasagpan ug paingon na ngadto sa habagatang silangan nga may mapasalabi sa western section sa southern Luzon ug lain nga direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa aminang silangan ug paingon na ngadto sa aminang kasagpan nga may mapasalabi sa ubang bayan sa Luzon. Ug samtang karagatan ni mga lugraha, malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tong dapit sukod sa temperatura magasukad sa 26 pataas ngadto na sa 33 degrees sentigrado. Adlaw misidlak sa may alas 5:32 sa kabuntagon musalop sa kini sa may alas 5:41 sa kahaponon. Dinhi na lang kutob kini nagaikan sa Dewey City Pag-asa Albuquerque Border Station, Yunardo Samar, mayong buntag.
4: DYRD nag-una sa mga balita.
0: Nang salamat Sir Leonard Samar. Padayon karon sa atong mga balita gikan sa rehiyon, mutubo mo og sigbin. Paminawa ning balita, totoo ka mga kanding sa Valencia Negros Oriental giatake og sigbin. Kini mo gitutukan sa GMA Regional TV.
5: Tulo ka mga kanding gikatahong gipatay sa sigbin. Nahitabo kini sa barangay Malaunay, Valencia Negros Oriental, Miyerkules sa hapon. Sa mga hulagway nga gipada sa tag-iya sa mga kanding, makita nga halos panit na lang ang nahabilin sa usa ka kanding. Ang laing duha adunay pinaakan sa liog ug tiyan. Matod sa tag-iya, gitugway ang tulo ka mga kanding sa umahan dihang giatake matod pa kini ug mga dagkong iro. Apan ang gikatinga sa tag-iya tungod kay nawa ang ginhawaan ug sa kanding ug nahutdan ug duo. Tungod niini, nagtuo ang tag-iya nga posibleng sigbin ang nakitang mga iro. Gisusi pa kung si kinsa ang tag-iya sa maong mga iro. Sa pakaron, gibantayan na pag-ayo ang nahabiling mga kanding.
6: Advance nga na niya kay kuan man paglanda sa ubang picture dito sa kuang ako isen sa kumbana yana siya iro ni kay lantawan ang mga kuan ba kanang murag tinan-an ba murag bira-bira guro to ba.
0: Do na may nahitabo dinhi sa ato ang usa sa mga dapit dinhi sa tong lalawigan sa Bohol murag sa 3rd district matingali gato. No, natugaw kay ang mga kanding hashtag ning nating baka gipang kaon. Namatud-an sa Office of the Provincial Veterinarian sa gihimong pagpakisusi nila ni Dr. Bing Lapis tong higayuna. Nga mga iro nga mga saag na nga wa na mag-uli ag bayba adto na manghigda adto na magpuyo sa mga langob-langob. Manggawas to sila, mangita og unsa ilang tukbon o ilang kanon nila. Mga iro nga mga saag, mga laag nga mga iro, wanay gaatiman kito nila. Tuan na dito sa kuan, mga langob-langob, mao'y nag-atake sa mga kanding o mga baka nga gipang tugway, dili halayo sa ilang gipuyaan nila. Pero katong nahitabo dito sa Negros, sa Valencia, Negros, Negros Oriental, wamang po sila makakita yung sigbin. Kining sigbin good kay mao man ni ang kining kangaro, no? Mao man ni porma sa kangaro nga mao'y murag anad nga mga mananap dito sa Australia o sa ubang mga bahi o ubang mga kanasuran. Pero dinhi atong gi ila nga ang sigbin murag tiaw ba, no? Tiaw kay magpuyo man kuno ni sa ilaw man ang mga kawayanan unya mo gawas kang kunong mga take unya makusmuhan kuno ka. Ikaw nga makusmuhan sa sigbin, mamatay kuno ka. Unya mapaakan po ka, mamatay po ka. Ang kontra lang kuno ani, umakita kuno ka, muuna kuno po ka o kusmo. Magsumpa ka daw ang gahom sa kusmo po sa sigbin. Mga istorya rin po ni sa itong mga kakaraanan. Pero wa magjoy nakakuha ang bisag picture na lang sa sigbin nga giingon nga gihulagway sa mga kakaraanan nga mga tiaw nga ana magpuyo sa mga bagnot nga mga dapit. Dogang aritas mga balita gikan sa kauluhan niay makapakitbi sa atay mga higala nga mga balita no naglibog ta og nganong nahitabo magyun ni. Patay ang totoo ka mga estudyante sa school shooting incidents nga nahitabo dito sa South Cotabato. Walo ang giingong samaran pagyod. Grade 9 student mo'y suspect ani. Atong paminaw ang mga balita gikan sa Bilyonaryo News Channel.
7: Babala sa ating mga kababayan, sensitibo ang paksa ng balita pong ito. Isang buwan matapos ang garasan sa Ateneo de Zamboanga University, panibagong school shooting ang naitala sa eskwelahan naman sa South Cotabato. Ito na ang ikatlong pamamaril sa paaralan sa loob lang ng tatlong buwan. Ang detalye sa agenda report ni Omar Abubakar, nag-uulat mula sa South Cotabato. So Omar, may conflicting statements kasi tungkol sa casualty count. Ano na ba ang latest na mga estadistika?
8: Umakyat na sa 6 ang nasawing estudyante habang nasa 17 ang sugatan sa nangyaring pamaril sa Banga National High School sa South Cotabato. Ngunit sa latest statement ng DSWD, nilinaw nito 3 ang nasawi at dinawi ang nauna nilang pahayag doon sa mga nasawing biktima. Una na rin pinumpirma ni South Cotabato Governor Rinaldo Tamayo Jr. sa Bilyonario News Channel na kabilang sa nasawi ang suspect sa shooting. Ayon sa ulat ng Banga PNP, bigla na lamang umanong namang suspect na isang grade 9 student. Una rin kinumpirma ng ilang opisyal ang nasabing pangyayari. Sa ulat ng Banga PNP, ang suspect ay isang grade 9 student. Dahil dito, nagtakbuhan ng mga guro at mga estudyante kung saan ang iba ay nagtago sa silingan. Ilan sa kanila ay nakalabas ng school dahil sa labis na takot. Sinasabing walang habas na nagpaputok ang suspect gamit ang hindi pa matiyak na uri ng armas at nagawa pa nitong mag-reload o change magazine. Patay rin ang sin matapos magbaril sa kanyang sarili.
9: Aming nakita ay nakausap namin yung best friend ng bata. Itong bata pala ay membro ng True Crime Community. So ito ay iniimbestigahan pa rin natin kapulisan kung ano ba ito at ano ba ang nakapaloob ng internet community na ito or yung organization ng True Crime Community.
8: Ang mga sugat ng estudyante ay agara namang naisugod sa pagamukan. Nagpapatuloy pang investigasyon ng PNP. Labis na ikinalungkot ni Governor Tamayo sa kabila umano ng ginagawa nilang paghihigpit ng aralan.
9: So medyo mabigat lang sa pakiramdam ngayon dahil bilang gobernador ay bilang ama ng lalawigan, masakit sa akin na nangyari pa ito sa isang eskwelahan na fully guarded naman dahil sa probinsya, naglagay naman tayo ng mga security funded by the provincial government.
8: Back to you, Ma'am Corina.
7: So ang naitala sa ngayon ay 3, ano? Walang ibang mga nasugatan, Omar?
8: Yung mga nasugatan, Ma'am Corina, 3 yung nasawi at 6 yung napaulat na sugatan na agad inalas.
7: So Omar, kapag sinabi nung kinatawan ano, ng eskwelahan na mayroon namang security, ano ba ang ibig sabihin noon? Mayroon talagang sapat na dami ng security guard sa eskwelahan na ito?
8: Sa nakita natin, may mga security guard loob ng paralan at labas, yung di natin matanto kung bakit napasok yung baril sa loob ng silid-aralan.
7: Okay, so hihintayin na lang natin yung karagdagang impormasyon, pero nalaman na ang batang ito ay bahagi ng isang organisasyon, ano? Okay, so maraming salamat sa ngayon, Omar Abubakar, nag-uulat ng live mula sa South Cotabato.
0: Pag-uol ng balita, mga higala. Nabilin pa yung taon itong sapatos itong day sa kabata in taon. Tungo sa iyang pagkaratil si Rugdagan in taon ito. Arita sa mga dugang balita, gikan sa kauluhan, Facebook o social media platforms sa Meta, gikahadlukan nga mabaan din sa Pilipinas. Kinimoy gitutukan sa GMA News.
10: Mga kapatid, kaya nyo bang mabuhay ng walang Facebook? Nanganganib daw yang maban sa Pilipinas kung hindi sisipot sa kamera si Meta CEO Mark Zuckerberg. Base sa House Resolution 1640, ipagbabawal sa Pilipinas ang Meta kung di sila susunod sa mga regulasyon ng bansa. Nauna nang pinatawag ng kamera si Zuckerberg dahil yan sa paglaganap ng scam, fake news, papanlinlang na ads at mapanganib na content sa Facebook, Messenger at Instagram. Ayon pa sa mga mababatas, tila sinisin lang ng Meta ang mga apela ng Philippine government kahit bilyong-bilyong pisong kinikita nito sa Pilipinas.
0: Inyo nabati ang nang bahin sa itong mga balita hatod ganato sa Marcela Feeds.

0: Ak nasa DYRD alang sa imong kasayun o kasayuran, alas 6:29.
1: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Manzanar Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restaurant.
0: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated. Ang kasaligan ng tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances o daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated. Adto na ta. Sa mga nagunang ulohang tudling sa itong mga balita karong adlawa, balik na sa normal ang supply sa kuryente sa Bohol tungod sa pagbalik o gaandar sa duha sa tulo ka mga planta nga naguba gibutyag sa NGCP atul sa tulumanon da Capitol Reports kagahapong adlawa. Gituso ni Board Member Greg Hala ang ordinansa nga nagtinguhang matauran og solar power ang mga panimalay dinhi sa Bohol. Tungkol sa padayong pagsaka sa presyo sa lana, OceanJet magpatuman o pagsaka sa pilitihan sugod karong Lunes, September 21. Kini, ug dugang pang mga balita, inyong magpati karong alas 7 na.

0: X500.
1: So, si Sabaluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
2: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
1: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
2: Okay.
0: DTX 500.
1: Sinubukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Reactivate.
3: Let's move. Then get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab. Pagod ka na ba? Lagi masakit ang likod. Equipped with advanced therapeutic machines, Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness. Therapy with care is the best you'll find. Wellness and motion, peace of mind. Come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cocleo Compound, Mansasa, Seaside.
4: Go active, go healthy, Reactivate Sports and Neuro Rehab.
3: Quality of care is our top priority.
5: Go wellness, go Reactivate.
6: Alas 6:36 sa itong oras sa Kabuntagon. Good morning sa mga nanggi pahigayon karon og coastal clean up mga higala, no? Sa atong mga kababayunan din hestong lalawigan sa Bohol o sa tibuok kapupudan. Good morning ato ni Ma'am Doris Kaluyong, atong mga online viewers ni sa DYRD Bohol Kasaligan, mga higala. Good morning, watching from Maramag, Bukidnon, Herwin Manutani, taga Kabawan, Maribuhok, Bohol. Salamat kaayo. Lito Maghinay, watching live from Porok 5 Atsua Compound, Barangay Kugo ning siyudad. Celeste Mijares, watching live from San Juan Village, Maribuhok. Good morning, usab ngadto ni Kagawad Pulpahang de sa Mansasa, ni Lynn Adelmin Malata Chan dito sa Australia. Good morning, ni Sir Francis Antonio dito sa New York. Good morning, usab ngadto ni Kagawad Sabel Rinca deha sa Buol. Anthony Angkla, shout out from Dimiao, Buhol. Mareveca Marinias, Cecilia Satera Calipes, watching live from Bungahan, Antikera. Good morning usab nila ni Ayes Tatad og ni Marciano Pamaos diha sa Sinakayanan, Katigbian. Good morning ni Jocely Malanog. Shout out ko ni Kitlin Malanog diha sa Kanangkaan, Corilla. Larada Payahan Baklayon, good morning ni Paring Vin Arigo diha sa Habitat Bool. Good morning ni Brady Lou Araneta diha sa Katarman Dawis ug sa iyang mga silingan. Naglanog-lanog nga to ang Sibya, mga higala. Adunay travel advisory nga gipadangat sa taga DPWH, no? One-way traffic diha sa CPG East Avenue gikan sa corner Ligason Street paingon ngadto sa corner S. Ligason Street, Barangay Buol, Tagbilaran City. Kinitungod sa concreting works o nagpadayong pagsaminto sa road along CPG East Avenue, Buol, Mansasa District ng atong syudad. Nga nagdugtong sa Tagbilaran North Road, one-way traffic ipatuman. So good ni karong Lunes, no, September 21, hangtod nga mahuman ang maong proyekto. Ang tanang mga motorista nga magabiyahe gikan sa Tagbilaran City paingon ngadto sa Baklayon, gipahimangnuan nga mo turn right o mo paliko sa tuo diha sa A Pahang Street or sa S Ligones Street. Then o pagkahuman mo proceed o mo paingon ngadto sa Tagbilaran East Road. Sa susamang higayon, ang tanang mga buses o mga six-wheeler trucks gikan sa F. Ligason Street ang gipahinumduman o gitambagan usab nga mo proceed o mo diretso straight, no? Paingon ngadto sa A. Pahang Street. So temporaryo lamang kini og nangayo sila og pagsabot sa ato ang mga kaigsuunan. Ang taga DPWH1, mahitungod din ng ilahang travel advisory nga karong umabot nga Lunes, September 21, ipatuman ni mga higala sa mga nasangpit nga mga agianan din istong syudad. Alas 6:40 ang takna sa kabuntago na.
7: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
8: Uy, Balinay, DYRD kanunay.
6: Alas 6:41 ang taknas kabuntagon. Good morning ato nila ni Dudong Jet Romanilios Ridulia. Good morning usab ngato ni Ma'am Ems Rikina, ni Sir Leo Rikina, ni Ma'am o nila ni Dominic o ni Carla May Rikina, ni Bosity Sanchez, Dori Kagoko, si Ma'am Bete Matigaw Humawi de sa Poblasyon 3 ning atong siyudad. Good morning ni Councilor, City Councilor Plong Rinca, no, de sa Buol nagpamati nato karon. Ingo manusab ni Councilor Idi Burha diha sa Dampas. Gaudensio Umali, good morning. Maminaw taglabing ulang katikaran gikan sa City Hall, pinagi ni kay Casinilio Bayukot, kay Go.
9: Gipadayon sa City Government of Tagbilaran ang mga proyekto alang sa mas hapsay ug mas luwas nga pagbiyahe sa mga Tagbilaranon. Kabahin niini ang pagsemento sa Alfarero Street nga nagkonektar sa Kabawan Carbon Road paingon sa Escabo Road. Kini nga road concreting project dako og tabang sa mga lumulupyo sa Barangay Kabawan, San Isidro ug Tiptip. Sumala ni Mayor Jane Yap, ang proyekto gipondohan mismo sa City Government of Tagbilaran ug wala nagamit og bisan usa ka loan. Gitumong sa proyekto nga mapaayo ang kondisyon sa dalan ug mas mapahapsay ang pagbiyahe sa mga residente ug motorista sa maong lugar. Live gikan sa Tagbilaran City Hall kini si Kay Casinilio Bayukot, ang friend mo forever. DYRD.
6: Sa mga mag view sa YouTube mga higala, i-like ang DYRD Kasaligan. Mamahimo sad mo nga mo shout out, mo greet sa inyong mga alalay o sa inyong mga mahal sa kinabuhi nga naminaw po sa DYRD Bohol Kasaligan YouTube mga higala. No, so adunay 41 ron kabuok, no, sa ato mga viewers sa YouTube. Salamat kayo, may buntag kaninyong tanan. Alas 6:43 na.
10: Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
11: DYRD Worldwide.
12: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
13: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
6: Unang round sa itong Round Bohol Balita, nagbutyag nga na sikop sa kapulisan sa Dawis, pinasikad sa Osaka arrest warrant ang akusado nga nalambigit sa ginadili nga drugas, si the Barker Cell Remulador sa detalye. Cell, go!
14: Sa lungsod sa Dawis, gisikop sa kapulisan sa Dawis ang 30 anyos nga ulitao nagpuyo sa Barangay Bilisan, Panglao. Bitbit sa kapulisan ang restaurant nga gipagawas ni Presiding Judge Glenn Day Bantige sa Regional Trial Court 7 Judicial Region Branch 47 ng siyudad sa Tagbilaran. Pinitsahan September 16, 2026, batok sa maong akusado sa kalapasan sa Section 11 kung napaghupot sa ginadili nga droga o Section 15 paggamit sa ginadili nga droga ubo sa Republic Act 9165. Gibot yagbasi sa tao nga rekomendado kini sa piansa kantidad sa 2,000 pesos sa kalapasan sa Section 15 alang sa paggamit sa ginadili nga droga o rekomendado sa piyansa kantidad sa 200,000 pesos sa kalapasan sa Section 11 sa paghupot sa ginadili nga droga. Ang among akusado kasamtangan kini ana sa kustodiya sa kapulisan dito sa lungsod sa Dawis. Narukad gikan sa Campo Dagoy, Dabarker, Sel Romulador, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
15: DYRD.
6: Good morning ni Lydia Arat diha sa lungsod sa Albuquerque, Frankie Nalasa. Good morning Jun Digal. Ma'am Edith Rebeta de Samontanya Baclayon, Perlita Perly Doisabas Remirata, Sityo Baungay o Sityo Bugnaw, Tinibgan Maribuhok. Good morning. Mayong pagpamati po ni Yen Yen Yula, watching live from Fatima Cortez, ni Kagawad Roberto Batsoy Alba sa Poblasyon 2. Good morning. Nagpaminaw sa dito sa Baclayon si Municipal Councilor Sin Gingging ug muloy Kabalyo. Good morning kaninyong tanan diha. Alas 6:47 atong oras sa kabuntagon. Tungod lang sa tabliya, critical ang back rider human nakadasmag og motor sider o motor side car dito sa lungsod Kandihay. Ato paminaw si John Gutierrez kung unsang hitabo ani nga tungod lang sa tabliya. Tanda na sa talandugo nung kahimtang ang usa ka back rider sa motorsiklo. John, pasok!
16: Dili og dagan Distingleris Medical Center ang usa ka back rider sa usa ka motorsiklo. Makanay na bangga ang ilang gisakyan nga motor sa nagauna ni kanila nga motor sidecar diya sa lungsod sa Kandiyay. Ang back rider gipaila nga si Hubert Butong, 44 anyos, lumalag ng taga-barangay Abihilan sa lungsod sa Kandiyay. Sa to na sira gagahapon sa Maras 11 sa sayo nga kuton nga kini nga back rider kuyo sa iyang driver nga usa ka minor padung naunta kani sa poblasyon Kandiyay kay palit og tabliya lulan sa nagisakyan nga motorsiklo pag-abot kyo sa may Barangay Luntudan. Nga papagrabi ni Police Staff Sergeant Salvador de Alagdon, Police sa Luntud sa Kandiyay.
17: Kuha nga, investigation sir, saan magitiloon na itabuan na sir?
18: Kuha na, nagsunod na sila.
17: Okay.
18: Nagsunod na niya. Sidecar, kuha pa na yung signal na siya nga mo palikot sa basalinahan.
17: Mm.
18: Ang backrider, nagabantay na nga, nagsignal na, kuha layo pa, ang iyahan. Pag-umangto na itong pagiga sa motor, ayun ko na siya kabantay kaya ang iyahang bulit na ang iyos-osis ni sabod siyang mata mo itong pagkuha siyang bulit diyan sa tungod.
17: Bastilan.
18: Na full break niya tayo ng panguna ba matong nalabog ang iyahang yuan. Tatom lagi pong nabanggaan may niingon nga ilan lang si Tulon.
16: Nabuntag ato ang nagisusi kaning bakay din sa motosiklo, nakaangkong gani grabing angol sa iyang o gani nakrak ang iyang bagol-bagol, bunog usap siyang kalawasan. O palayos sa punisiya, gatiman sa tuwang mga doktor na katong iyang driver, nga iyang paumangkon nga usa ka minor, nga wa ni madadis ng hospital, humanasap gani, mga minor injury ra iyang nangkon. Gikan lang dire matangan sa Galiars Medical Center, sa Lerto sa Butseris, ang Pret Mo Forever, Basta Balita, DYRD, sa Ligan sa Balita.
15: DYRD.
6: Sa atong mga YouTube viewers, mag-comment sa atong YouTube live sa DYRD Bohol Kasaligan. Kaya araw po nato matimbaya po mo, no? Sa atong tulumanon DYRD Patrol Balita. Inyo na bati ang kinatibukang bahin sa atong Round Bohol Balita.
15: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uman sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
13: Ang Round Bohol Balita atud kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation, and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies, Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
6: Morning sa atong viewers sa YouTube, no? Si Jimayma o si Julius Madanggit. No? Good morning ka rin yung tanan. Hi to Rosemary Inday o Paul Masirin. Ngayon malasab nga ito ni Jovelyn o Randy Lumayag na kanunay namati din sa atong tulumanon. O good morning, usap nga ito ni Sir Joe Galindo, school principal, o ni Ma'am Chris Batingal, head teacher sa Manga National High School. Gikan ni Ma'am M. Srikina. Good morning, Boss Iti Sanchez, no? Diha sa Baclayon. Good morning sa Alborquerque, si Ma'am Dori Kagoko, o niya si Gaudincio Umali, Ma'am Bete Matiga Umawi sa Poblasyon 3. Good morning usab ngadto ni Jonathan Abadengo. Shout out ko sa parking attendant sa City Square, Jonathan Abadengo ni. Mayong buntag nila ni Paulina Batilong, Ferry Habahab, Felicitas sa Lidaman, Lidama, Frankie and Ronnie Ungkoy, gikan ni Ma'am Doris Kaluyong. Okay, salamat kayo tong oras mga higala. Alas 6:51 na.

0: Kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
1: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then akong first na gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kayo magdala, naman sa kayo'y team. Pero ikuman, kapoy kayo. As in, ako gano'y suon, nung gamit na siyang MX3. One time, namun ako gihilantan. So, yun akong tagag MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag lang, gaan makaya akong paminaw. Namin makaya akong tuhog. Until such time, everyday na akong niinom, pero gaan makaya akong paminaw. Ah, tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ko, mura maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot yung akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Mura ako mga client na akong kipa-makeup. Tinahang lang kung mga MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep yun. No game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
2: Pangita ba ka magkaroon ng butika nga nagbaligya sa barato nga presyo itandi sa ubang mga butika? Anhaadayon ang mga butika sa kalapit butika ng bayan nga naimutang diha sa eskina Miguel Parasog, BNP, Poblacion 2. Diha atbang sa Ace Hospital sa Mansasa. Diha sa Yukon Building sa J.A. Clarín dool sa Holy Name University. Diha atbang sa Romero Hospital sa Dan Galyares ning siyudad. O diha sa City Square at bang sa Jollibee Alturas Mall ning Dakbayan sa Tagbilaran. Nining panahon nga nagkalisod ang dagan sa panginabuhi ang dili ganun taangay nga magkasakit, mao nga mopili ta og butika nga makadaginot og diha lang sa Kalapi Butika ng Bayan. Gamot na mabisa at abot kaya. Gipanagan o gipanagiya ni Isabelita

Alas 6:56 ang atong oras sa Kabuntagon. Good morning ngadto sa taga Phase 3 Capitol Valley. Naglanog-lanog ang ato ang Sibya dito, mga higala. Mao man itong gipapahibaw ganina bahin sa construction diha sa CPG East Avenue. Nga sugod karong Lunes, mga higala, September 21, one-way traffic na, no? Doon ay gusto nga mabalik ning maong pahibaw. Diha sa CPG East Avenue, gikan sa corner Legazpon Street, paingon nga to sa corner S Ligunes Street, Barangay Buol ning Dakbayan sa Tagbilaran. Sugod karong 21, Lunes. Ang tanan nga mga motorista traveling nga nagabiyahe gikan sa Tagbilaran City paingon ngadto sa Baclayon, ato ni silang gipapahibaw sila sa DPWH, o gipahimangnuan sila nga mo turn right diha sa Apahang Street or S Ligunes Street, then proceed ngadto sa Tagbilaran East Road. Sa susamang higayon, ang tanan nga mga buses og six-wheeler trucks gikan sa F Legazpon Street, gipahimangnoan nga mupadayon o muproceed straight paingon ngadto sa Apahang Street. So temporaryo lamang kini, mao nangayo sila og dispensa, mga higala, ang taga DPWH 1 sa padayon nga kining trabaho manggod sa maong naisgutan nga dalan, no? Good morning ni Kagawad Dani Abiliana diha sa Barangay Kugo ning Dakbayan sa Tagbilaran. Naglanog-lanog ang ato ang Sibya, ingon manusab diha sa Graham Avenue, Kugon, pinaagi ni Brade Tony Itak. Bigado ito na itong oras, mga higala, kini si Atoy Kosap, ang friend mo forever. Mudapit ka na itong tanan sa pagpamati sa nagbaga sa kainit ng mga balita sa alas 7. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa mga balita. Salamat sa Diyos ug mayong buntag ka na itong tanan.

0: Oras sa unto pala 7 na.
1: Takna sa Bohol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy. Nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy. Buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building. Kilid sa Old Alturas Glass Service. B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy. Barato na. Sure ka pa.
0: Hatod sa maayong tinguha og

0: DYRD, ang aming pipaminaw yun, everyday medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong tipaminaw na radio station, kay Wailain DYRD Ragyod, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod ng mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminaw sa station dito sa Bohol, ang DYRD, kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Ogaron sa mga detalye sa atong mga balita din his atong dapit. Ang power grid sa Visayas may balik na sa normal nga operasyon kagahapon adlaw. Wa usab makasinati og rotational brownout ng mga konsumidor nganhi sa lalawigan sa Bohol sa miaging duha ka adlaw. Ang pinakaulahing grid alert status alas 7:30 kagahapon sa buntag nagapakita kini nga ang tanang power grid sa tibuok nasod naglihok nga normal. Sa Visayas miusba usab ang kapasidad sa pagmugnang kuryente kon na generation capacity human mibalik sa operasyon ang TSI-1 o GNPK-2 sa Mindanao. Ana nakaroon sa tibok 450 megawatt nga kapasidad sa supply o kuryente gikan sa Mindanao. Paingon nga ni sa Visayas, pinagi usab sa Mindanao-Visayas Interconnection Project. Ang Visayas, aduna kini 2,672 megawatts nga kapasidad samtang ang gipaabot usab nga kinatasan nga panghinanglan kon peak demand ana kini sa 2,308 megawatts. Nagpasabot kini nga adunay reserve margin 364 megawatts. Apan, nagpahimangno ang grid operator nga dakong pagkabaong sa usa ka power plant mahimong hinungdan sa lain na usab nga yellow alert sa Visayas. Sa pagkakaron, ang mas maayong kahimtang sa grid naghatag kini o kahupayan sa mga konsumidor. Labi na nga ni sa atong lalawigan human sa pipila usab ka mga adlaw nga rotational brownout.
1: Good morning ni Ma'am Linda Pasco. Naminaw ka na to karon sa DYRD Balita. Lito maghinay, nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. TV Silmar, Sonchi Pagika, nagtanaw ka na to karon. Usab si Lydia Arat Teodoro Kahilog pod, nagtanaw live ikan sa Seoul, South Korea. Gitinguha ni Board Member Greg Hala nga mapasal sa mas dali nga panahon ang iyang ordinansa nga nagtinguhang matauran og solar power ang mga panimay sa Bohol. Atong paminawon ang report ni Alagad Allen Doidora.
2: Gitinguha ni Board Member Greg Hala nga mapaspasan ang pag-aproba sa iyang giduso nga ordinansa nga nagtumong sa pagdasig sa mga parimay sa probinsya nga mag-instalar og rooftop solar system. Gihingusgan ni Hala ang Bohol Household Solar Power Incentive Program Ordinance. Ilabi na karon nga nasinatin usab sa probinsya ang kakuwangon sa supply sa kuryente nga miresulta sa kanunay nga rotational brownouts.
3: Umaw man gani no nga naatay kanang gipropose nga legislative measure kaning gitawag og ng Bohol Household Solar Power Incentive Program. So kani maong gipropose na to nga ordinansa mauni tubag sa ato ang mga problema about aning ato ang kakuwangon sa supply sa kuryente. Kaya ito mang yun ang nabate, kani ito ang rotational nga kanang power interruption kay kuwang mga itong kuryente. Kaya sa dugang higayon, sa dugang panahon, no, gasalig yung kuryente sa laing probinsya. Unya, the moment na ay kalamidad, bagyo, linog, umaputol, dugay na puta mabalikan o kuryente.
2: Ubo sa iyang proposal, target nga maingat niyo ang 10,000 ka mga parimay sa Bohol nga mag-insalar o 10 kilowatt solar system. Nagibarabanang mamahimong makaduga og hangtod 100 megawatts nga kapasidad sa kuryente sa probinsya. Isip insentibo, ang provincial government sa Bohol may mo taganas og libreng installation services, technical og engineering assistance, lakip na ang tabang sa mga panimay sa pagproseso sa ilang net metering applications. Ang mga panimay sa laing bahin mo ay mugasto alang sa pagpalit sa ilang solar equipment. Mato ni Hala, ang programa dili lamang makatabang sa pagdugang sa supply sa kuryente kundili mamahimong makapaubos usab sa bayranan sa kuryente sa mga panimay, makamugna og mga trabaho og makapalig-on sa energy security sa probinsya sa Bohol. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: This is 7 minutos pasado alas 7 diri sa atong DYRD Breakfast News. Tungod sa padayong pagsaka sa presyo sa lana, ang OceanJet magapatuman na sabog pagsaka sa ilang plitihan sugod karong adlaw Lunes, Setyembre 21. Zera Arcayena, para sa kompletong detalye.
4: Tungod sa padayong pagsaka sa presyo sa lana sa tibuok kalibutan, magpatuman o bagong plitihan ang Ocean Jet sugod karong Lunes, Setyembre 21, 2026. Sumala sa opisyal nga advisory sa Ocean Jet, magpatuman o gikinahanglang kausaban pinaagi sa pagdugang og 10% nga fuel surcharge sa tanang ruta. Ang bag-o mga plitihan sugod sa Setyembre 21, 2026, tag bilaran to Cebu or vice versa, tourist or open air accommodation, 960 pesos. Business class, 1,440 pesos, tag bilaran to Siquijor vice versa, tourist or open air accommodation, 960 pesos. Business class, 1,440 pesos. Tag bilaran to Dumaguete or vice versa, tourist or open air accommodation, 1,080 pesos, business class, 1,680 pesos. Getafe to Cebu or vice versa, tourist or open air accommodation, 540 pesos, business class, 960 pesos. Gipahibalo na sa Ocean Jet ang Marina Regional Office 7 o MRO 7 ni atong Setyembre 16, 2026. Giklaro sa kumpanya nga temporaryo lang kini nga pagsaka ug ibalik ra sa normal ang plitihan kung mag-stabilize o miuligo na ang presyo sa lana. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayana, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Maayong buntag ni Ma'am Lina Pasco. Usab, good morning. Ni Langlang Lasiya o Tony Lasiya nga naminaw karon sa DYRD. Nahimong kasaysayan sa darts Bohol ang pagpahigayon sa pinakaunang national darts competition sa probinsya, ang Bohol 200,000 National Darts Tournament nga gipahigayon sa Dumaluan Beach Resort sa Bulod Panglao Island. Gihimo ang torneo gikan sa September 18 hangtod 20 ning tuiga ug usa kini ka National Darts Federation of the Philippines rank event din gitigom ang mga darter gikan sa nagkalain-laing lugar. Kinatibuk ang 104 ka mga magduduwa o 52 ka mga pares ang misalmot sa classified draw doubles category. Nakuha ni Nene Elgin Calma sa IDS DPS Sugbo, GLC Laundry Express o Kisha Biton sa IDS DPS Sugbo ang kampiyonato. Sa ikadong pwesto, mitapos sila si John Ray Sahul sa Alnick SPV o Louie Arbilo sa Panglao Bohol. Nagsausab sa ikatulo o ikaupat nga pwesto ang mga pares, susama nila ni Cherry Suerto o Adrian Ligaspi o Andrew Araurao o Bibang Orbeta. Samtang sa ikalima, hangtod sa ikawalong pwesto, mitapos ang mga pares nila ni Marion Umak o Christian Samson, San Luis Susing o Romel Barangan, J.R. Duma o Roque Capino, Christian De Los Reyes o si Rance Manigos. Giorganisar ang maong kompetisyon sa Bohol Darters Federation uban sa suporta sa Rabstone Sportscraft, samtang ang Rabstone Razor Blade War Dartboard, may opisyal nga dartboard nga gigamit. Ang pagpahigayon sa unang National Darts Competition sa Bohol, naghatag kinig bagong higayon sa mga lokal nga darter nga makigsangka sa mga players gikan sa ubang lugar o mapalambo pa ang darts isip usa ka kompetisyon sa probinsya sa Bohol.
0: Kini DYRD Breakfast News, ito kini sa maing tinguha sa Island City Mall.

0: 23 minutos pasado alas 7 sa itong DRD Breakfast News. Dapat usbon ang voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara. Kay dili kini makiangayon nga tugutan gihapon nga makaapil unta pagbalik sa boto ang mga senator judge nga absent na bilanggo niya nagtago-tago. Wala makasubay og ebidensya, mato ni House Prosecution Panel spokesperson advisor og kanhi kongresista Ace Barbers. Atong paminawon, alagad Ray Tutas.
1: Nipadayang sayang baruganan si kani Surigao del Norte representative og House Impeachment Panel spokesperson advisor Robert Ace Barbers nga pabor siya nga usbon og ubsan ang 16 vote threshold para sa conviction sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa pagiginabi sa DYRD ninyong alagad kagahapon, si Barbers mingon nga husto ang himo sa Senate Impeachment Court nga giimbitar nga mga amicus curiae of friends of court ang upat ka mga retiradong maestrado sa Korte Suprema aron magiyahan ang mga senator judges sa paghimo og hukom sa impeachment ni VP Duterte.
2: In fact, the reason nga nag-invite sila ng amicus curiae aron matagaan sila guidance kung unsa ilang buhaton. Would decide ba sila nga i-appeal ang mga absinus or absent na mga senator sa paghatag og desisyon sa kining trial or ila tanggalon no sa bilang. So gwapo ang presentation sa ato mga amicus curiae kay sa akong pagtuo mao kana ang ilang himuon nga basihan no sa ilang desisyon kay matud pa sa upat. The Senate has the sole authority to try and decide, including, siyempre, ang authority to make their own rules. So, kung ilang rule, na ipaubos-ubos nila ang numero, ang ilang basihan is those na nag-attend, kanunay nag-attend, o nakakita sa ebidensya, nakakita sa, nakadungog sa mga witnesses, mao ka na siguro ang ilang himuon nga basihan. I hope, no? I hope they consider that.
1: Ginaw man ni Barbers nga himuong basihan sa mga senator judges, ang baruganan sa upat ka mga retiradong maestrado sa Korte Suprema, nga sila si retired Chief Justice Hilario Davide Jr., retired Chief Justice Artemio Panganiban, retired Chief Justice Renato Puno o retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna nga mihatag og legal nga opinion sa voting threshold. Sila si Davide Jr., Panganiban o Puno nagkauyon nga ang 16 ka boto dili permanente o dili absolute nga basihan ubos sa kasamtangang sitwasyon. Apan lahi ang barugana ni Ascuna nga matod dini 16 gyud ka boto ang gikinanglan aron makonbikto ang usa ka opisyal tungod kay ang 2/3 kinanglang ibase sa kinatibuk-ang 24 ka miyembro sa Senado. Si Barbers mingon nga sa iyang personal nga baruganan nga ang Article 11 sa Konstitusyon nag-ingon nga gikinanglan ang 2/3 nga boto sa tanang miyembro sa Senado para sa conviction apan wa kini nagbando og piho o fix nga numerong 16. Matod niya nga dili usab makiangayo no unfair kung ang mga senator judge nga absent na ditinar o wa makakita o makasubay sa mga ebidensya sa hearing tugutan gihapon nga maapil sa pagkwenta sa buto. Ang 2/3 threshold kinanglan matod pa ibase sa ginaganon sa mga aktimong miyembro sa Senado nga nakatambong o nakasusi sa mga ebidensya. Gila sa kani kongresista sa Surigao del Norte nga ang Senado isip usa ka impeachment court adunay sole power o bugos nga otoridad sa pagdesisyon sa ilang kaugalingong lagda o pamaagi sa pagbutuhay. Giklaro ni Barbers nga personal niya kini nga baruganan o dili baruganan sa tibuok House Prosecution Panel.
0: Gikan sa DYRD Newsroom, kini si Ray Tutas, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
3: DYRD. Good morning ni Ma'am Biti Humawid. Nagtanaw ka na ito karon live sa DYRD Facebook. Usab si Ma'am Fe Mokada Malimot. Nagtanaw ni Chuel Padillo Bernabe. Nagtanaw po Doris Kaluyong o si Ma'am Irma Shiga. Dili mo hunong ang COMELEC sa pagbatuman sa kalendar o kalihukan sa barangay o sangguni ang kabataan elections hangtod way balaot nga nag-uswag. Kinimatod pa ni Tag Biraran City Election Officer Attorney Rocco Lamanilaw. Atong paminaw ng report ni alagad Ray Tutas.
1: Dili muhunong ang Commission on Elections kon COMELEC sa pagbatuman sa calendar of activities alang sa barangay ug sanggunang kabataan election kon na BSKE gagikitagda sa November 2 hangtod nga walay opisyal nga balaod nga nagpostpone ni. Sa pagiginabi sa DWD Balita kang Tagbilaran City Election Officer Attorney Rocco Lamanilao, giingon niya nga magpadayon ang ilang pagpatuman sa opisyal nga schedule sa mga importanteng petsa, deadline o kalihukan nga kinanglang sundon alang sa umabot nga eleksyon.
4: Hangtod nga walay order na mo sa Central Office, magmudag ni, sa sundon na mo ang schedule yun.
1: Okay.
4: Nonetheless, naka-receive ni o order from Central Office based po sa balaod na inaak na ba o sa ba, ano kami mo stop. Pero kung wala, then padayon nga pag-isa kay date.
1: Bisan pa man nga napasar na sa Senado o House of Representatives, ang balaod noon nga ibalhin ang BSKE ngadto sa Nobyembre 2028, wala pa kini mapirmahin ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
4: Until nga masainan na ang balaod niya o si order po sa taas, Central Office. So, follow lang niya po niya sa amuang disunod ng Trondra activities. Nangayong form, wala pa na ngayon.
1: Sumala sa Communic Resolution Number 11191, ang mga calendar of activities, filing sa Certificate of Candidacy kung COC sa September 28 hangtod October 5, official nga election period o papatuman sa Ganban, sugod October 3 hangtod November 9, official nga campaign period, sugod sa October 22 hangtod October 31. Samtang ang katapusang adlaw sa pagsangat sa Statement of Contributions and Expenditure kung SOCE sa December 2, matod nila Manilao. Wala pang gihapon yung bisita sa ilang buhatan aron mukuha og COC form. Gihangyo sa COMELEC ang Malacañang nga muhimo katapusang desisyon kung pirmahan ba o ibito ang balaod noon sa pagpostpone sa di pa ang September 28 aron malikayan ang dugang nga pag-usik sa pundo o kabugat sa mga pagpangandam sa logistics sama sa pagpadala sa mga kagamitan. Gikan sa Tagbilaran City COMELEC, kini si Ray Tutas ang Friend Mo Forever Basta Balita DYRD ang kasaligan sa balita.
5: DYRD.
0: Good morning, Anthony June M4K. O si June Mika Yabas diha sa Basak Taloto ning Dakbayan. Sa mga adunay Smart TV, i-like ug i-follow ang DYRD Kasaligan. Radyo na, TV pa. Nya masayo na sab ang pagsubay sa Kasaligan o nya pinakabagong balita direkta mismo sa inyo ang mga telebisyon. Tungod lang sa tabliya, kritikal ko siya ka back rider. Human nakadasmag kini o motor sidecar sa lungsod Kandihay at upaminaw sa alaga John Gutierrez.
6: Dili og dagan Distang Leris Medical Center ang usa ka back rider sa usa ka motorsiklo. Human kanina bangga ang ilang gisakyan nga motor sa nagauna ni kanila nga motor sidecar diha sa lungsod sa Kandihay. Ang back rider gipaila nga si Hubert Butong, 44 anyos, lumalang taga barangay Abihilan sa lungsod sa Kandihay. Sa tuon na sira gagahapon sa Maras 11 sa sayo nga kuton nga kini nga back rider kuyo sa iyang driver nga usa ka minor padung naunta kani sa poblasyon Kandihay kay palit og tabliya. Lulan siya nagisakyan ng motosiklo pag abot ko sa may barangay Luntudaan. Nga papagilabi ni Police Staff Sergeant Salvador de Alagdon, Police sa Luntud sa Kandihay.
7: Kuha nga, sige sir, saan magitiloon na tabuan na sir?
8: Kuha na, nagsunod na sila.
7: Okay.
8: Nagsunod na niya. Sidecar, kuha pa na kaming signal na siya nga mo palikot sa kasalinahan. Ang back rider, nagabantay na nga. Nagsignal na ako, layo pa ang iyan. Pag-umangto na pagpagiya sa motor, buhay ko na siya kabantay kaya ang iyan bulit na news-osis ni Sabo siyang mata mo itong pagkuha siyang bulit diyan sa tungod.
7: Bastilan.
8: Na full grip niya rin ang panguna pa mo na labo ang iyan ang iyan. Tatong lagi pong nabanggaan, may niingon nga ilan lang si Tulon.
6: Napunta, gatua, gagisusi, kaning bakay din sa motosiklo, nakaangkong kani grabe angol sa iyang o gani nakrak ang iyang bagol-bagol, bunog usap siyang kalawasan, o palayos sa punisya, gatiman sa tuwang mga doktor, nakatong iyang driver, nga iyang paumangkon nga usa ka minor, nga wa ni madadis ng hospital, humanasap gani, mga minor injury ra iyang nangkon. Di ka lang dere, matangan sa Galeas Medical Center, sa Lerto, sa Butcheres, ang Pret Mo Forever, Basta Balita, DYRD, sa Ligan sa Balita.
5: DYRD.
3: Oi, good morning ni Dudong Plaza. Nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Si Rolfenda Pagong Bibat nagtanaw pod. Asterio Doy Sabas nagtanaw po si Sir Asterio. Nagtanaw po ka na to karon si Joseph Dennis Caniete, Lito Maghinay o si Rosalina Brina Ihok. Akusado nga nalabigit sa ginadiling drugas, gisikop sa kapulisan sa Dawis, pinasikal sa usa ka arrest warrant. Atong paminawon ang report ni Alagad Cel Remolador.
5: Sa lungsod sa Dawis, gisikop sa kapulisan sa Dawis ang 30 anyos nga ulitaw, nagpuyo sa barangay Bilisan, Panglao. Bitbit sa kapulisan ang arrest warrant nga gipagawas ni Presiding Judge Glenn Day Bantigi sa Regional Trial Court 7 Judicial Region Branch 47 ng siyudad sa Tagbilaran. Pinitsahan September 16, 2026, batok sa maong akusado sa kalapasan sa Section 11 kung napaghupot sa ginadili nga droga o Section 15 paggamit sa ginadili nga droga ubo sa Republic Act 9165. Giibot yag base sa tao nga rekomendado kini sa piansa kantidad sa 2,000 pesos sa kalapasan sa Section 15 alang sa paggamit sa ginadili nga droga o rekomendado sa piansa kantidad sa 200,000 pesos sa kalapasan sa Section 11 sa paghupot sa ginadili nga droga. Ang among akusado kasamtangan kini ana sa kustudiya sa kapulisan dito sa lungsod sa Dawis. Narukad gikan sa Campo Dagohoy, Dabarker, Cel Remolador, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: DYRD. Gipadayon sa City Government of Tagbilaran mga proyekto alang sa mas hapsay o mas luwas kapag biyahe sa mga Tagbilaranon. Kabahay na ini ang pagsimento sa Alfarero Street nga nag-konektar kini sa Kabawan, Carbon Road, paingon sa Escabo Road. Kining road concreting project dako og tabang sa mga lupyo sa Barangay Kabawan, San Isidro ug diha sab sa Tiptip. Matod ni Mayor Jane, ang proyekto gipunduhan mismo sa City Government of Tagbilaran wa nagamit bisan usa ka loan. Gitumong usab sa mga proyekto nga nag mapaayo ang kondisyon sa atong mga kadalanan o mas mapahapsay pagayod ang pagbiyahe sa mga residente o motorista sa mga lugar. Kahimtang sa panahon humanini.

0: WDYRD Weather Report.
1: Para sa lakad sa panahon, itong paminaw si Leonard Samar, kaya sa lokal nga buwatan sa pag-asa. May butag, Mr. Samar.
2: Mayong buntag, ano yung kining pinakauling kalambuan sa kaimtang sa panahon karong adlaw, ha? Padayon nga doon nag-iapunta, gi-monitor o gibantayan nga usa ka low pressure area o usa ka bagyo nga nasa gawa sa PAR, noon, sulod ni sa pag-asa monitoring domain. Base sa pagbanabana, una, kining naas bagyo nga gawa sa PAR, nga si tropical cyclone nga dunay typhoon category nga dunay international name nga si Dozo Juan, kaginang alas 3 sa sayo sa kabuntagon na nakini may mutang sa 2,000 km east northeast of extreme northern Luzon o nakini sa coordinate nga 26.4 degrees north 140.5 degrees east samtang nagdalakin ni sangin nga dunay gikusko nung kapat nga doon na sa 120 km matagtag na doon sa sentro. O gano'n na kinigastinis o paghurusangin ng kabat nga doon na sa 150 km matagtak na. O kini nagayrog sa direksyon, amin ang kasagpan or northwestward nga doon nagigusko sa pagirog 20 km matagtak na. Base usap sa pagbrabana, kini mo ang bagyo nga typhoon category na si Dozo Juan. Ubos na yung chance nga makasulod sa Philippine responsibility o samtang layo usab kini sa kayutan dinhi sa atoa sa nasod ug wala sa kini direct epekto dinhi sa atoa sa nasod. Samtang sa pangbahin kining mga usa ka low pressure area usab nga nasa gawa sa PAR kay nang alas 3 sa sayo sa kabuntagon karong adlaw ana kini may mutang sa 140 km south of Pag-asa Island Kalayaan Palawan o ana kini sa coordinate nga 9.8 degrees north 114.5 degrees east. Samtang kining mga low pressure area ubos ang iyang chance nga mahimong usa ka bagyo or mahimong usa ka tropical depression ug samtang wala sa kini direct epekto diri sa ato asa nasod kining maong low pressure area. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw padayon gyapon nga kining southwest monsoon o habagat naka-epekto kini sa western section sa southern Luzon ug ingon man sa Kabisayan. Ang ato ang forecast karong adlaw ang Western Visayas, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro ug lakip na sab ang probinsya sa Palawan. Kining mga lugar karong adlaw makasinating managumon nga kalangitan ug dunay katag nga mapagulan, mga pagpanulupakilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Negros Island region ug lakip na sab ang Zamboanga Peninsula, kining mga lugar karong adlaw makasinati lamang nga mapapanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay dunay managumon nga kalangitan. O gidibilan sa panagsang mga daklit ng mga pagulan, mga pagpanulbakilat, gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Metro Manila, o lakip na sab ang pangbayan sa nasod, o gingon mong sab din sa itong probinsya sa Bohol, mga kalungsuran o nakimayan sa Tagmilaran. Karong adlaw, makasinati kitang mayong panahon, gawa salaman sa mga pupanagsang pagpanagom, o ngadto na sa usahay, doon ay managumo ng kalangitan, o gidibilan sa panagsang mga daklit ng mga pagulan, mga pagpanulbakilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahina yung ngunto na sa kasarang hangin nga nagigikan sa habagatang kasagpan o paingon ng ngunto sa kasagtan nga may mong pasalabi sa tibuok Kabisayan o nakip na usab din sa itong probinsya sa Bohol o ingon mong usab din itong napita sa Mindanao. Samtang lain nga direksyon sa hangin nga mahina yung ngunto na sa kasarangan nga nagigikan sa habagatang kasagpan o paingon ng ngunto sa habagatang silangan nga may mong pasalabi sa western section sa southern Luzon o lain nga direksyon sa hangin nga mahina yung ngunto na sa kasarangan nga nagagikan sa amin ng silangan o paingon na nga sa amin ng kasagpan nga may mupsalabis sa ubang bayan sa Luzon. O samtang karagatan ni ini malograha, malinaw o nga na sa kasarangan ang mga pagbalot. Dini sa itong dapit, sukod sa temperatura, magasukad sa 26 pataas nga na sa 33 degrees centigrado. Adlaw, misidlak sa may alas 5.32 sa kabuntagon, musalop sa kini sa may alas 5.41 sa kahaponon. Dini na lang kutob, kini nagigikan sa Luis de Pag-asa, Albuquerque, Border the Station, Yunado Samar, Mayong Buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Inyo na batin DYRD Breakfast News. Ito ginis may nga tinguha sa Island City Mall. At ang indugang balita din sa DYRD, ang Radyos Katawahan. Naging salamat ng Mayong Buntag.
0: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: 19 minutos, hindi pa mag-alas 8.
3: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Manzanares Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town resto.
4: Time Check is brought to you by MX3 Herbal Products.
5: Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
6: DYRD Worldwide.
7: Aritas, tundugang mga greetings. Good morning ni Mahil Kewag Aranton. Oy, naay. Mag-greet siya ni Sheena Riana Oko. Nakapasar ni siya nursing, no? Si Sheena Riana Oko. Congrats. Gika ni Vladimir Kiwag Aranton. Anak po ni Mahil Kiwag Aranton. Good morning usab ni Ma'am Angga Milo. Sir Sammy Milo de sa lungsod sa Alborog. Iyahang mga pamilya. Magtapok ni sila karabuntag yun. Magtanaw sa telebisyon sa atong balita karabuntag. No, sa telebisyon sila magtanaw. Ma'am Angga Milo o Sir Sammy Milo de sa lungsod sa Albor. Shout out po nila ni Nang Ruby Merkita, Nong Vitod Merkita, Aking, si Kiking, Ayan Merkita, si Insilala, Ating Madura diha sa Tubodacoloon, Bohol. Usab diha sa Tinago, Dawis. Good morning. Nila ni Carlos Madura, Fida Araco Madura, si Nang Tilang Araco, pamilya ni Juliet, si Jake Sharot o Gagaw Janice Sharot. Ang kinakusgan o guwapa din ha, no? O giyahang pamilya na minaw po sa DYRD. May buntang usab nila ni Luloy, Tay Rumi, Uncle Dudong, Naknak Ugpayin. Na minaw, usab si Auntie Liling Mendez, Inday Rusko o Rusko Family, Mio Almasa, Chinchin Mendez Almasa, Jeff Jerome Almasa, good morning. Mayong buntag usab ni Marites Mendez o Tata Mendez. Usab, good morning ni Ma'am Elma Teruel, sa Romy Teruel, Emerson Pinos, Sir AJ D. Guzman, Sir John Maraginot o si Mark Pernia. Good morning natong tanan.

0: at ilaw na mo sa ubang pan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
3: Yes, Lucans.
2: Gainom ka og dito ang sa'y mandin. Gisulayan gini mo.
3: Dugay ko makatulog, magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko, katamata ba? So, hindi gini ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ko ang tiil, mamanhod ako ang tiil. O na iusa sa ko ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamita, which is bulan kapi na. Ano pa lang gani sa ko ang paggamit? Na ako'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minom ko sa kumatulog, di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ako, mabangon, magani ko buntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. Nito yun, ano naging ipikto? GTX.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Su Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Hinebra na.
6: Gins to nalo, promo na.
5: May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
7: Pumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
8: Tingnan ang ilalim ng selyo ka.
9: Para sa chance manalo.
10: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
5: Cash shali na!
11: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR or permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly. Bali.

0: D-Y-R-D. Balita Pilipinas.
1: Kining balita Pilipinas, atong nato sa BGY Enterprises Incorporated nagabaligya kini sa mga baterya ng motolight sa mga sakyanan, hardware, plumbing fixtures, electrical, electronic supplies and construction materials. Nagabaligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse o truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises dalan Lower Binting, Dakbayan sa Tagbilaran. Nagapasak ang Office of the Ombudsman ng mga reklamo kalabot sa graft and administratibong kalapasan batok sa pamilyang Villar ug sa mga opisyal sa Water District. Ang mga kaso naglambigit kini sa mga kasabutan sa usa ka joint venture uban sa Prime Water Infrastructure Corporation nga gingong makadaot sa interes sa publiko dili kani pa paborable. Apil sa mga gipasakaan og reklamo sila si Manny o Cynthia Villar, mga senador nga sila si Mark o Camille Villar o si Paolo Villar. Ang mga reklamo ng lambigits tuto ka lokal ng Water District o naghiskot kini sa duha kagingong paglapas sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Milihok ang ombudsman human sa usa ka taho nga sa gobyerno nga nagtumbok 75 ka joint venture sa Prime Water ang hilabian ka dili paborable. 19 usab ka water district ang naningkamot nga tapuso na ang ilahang mga kasabutan tungod sa gingong kapakyas sa pagpatuman sa mga obligasyon.
2: Gipang-imbestigahan karon sa NBI si Kongresista Pulong Duterte kabahin sa 51 billion pesos nga flood control sa unang distrito sa Davao. Matod pa ni NBI Director Melfin Matibag nga iyang ipatawag ang mga kontraktor nga konektado sa mga red flag flood control projects sa siyudad sa Davao. Midugang si Matibag nga naa sila'y dokumento sa mismong proyekto nga gikatahong substandard o ghost project ni Pulong Duterte sa unang distrito sa Davao.
1: Dugang balita Pilipinas, humani ini.
0: D-Y-R-D. Balita Pilipinas.

0: BGY.
1: BGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along Beinting Street.
2: Get a great deal at BGY.
1: Your choice. Get there first.
3: Kining balita Pilipinas sa tuganato sa Tire Queen. Goodyear Servitech, your first stop in first class at tire service. Dalan Financial Binting Avenue, Dakbayan sa Tagularan. Patay unom ka mga estudyante o naangol usab ang 17 human sa pagpamusil sa usa ka eskwelahan sa Banga South, Cotabato kagahapon. Ang DSWD mingon nga mga social workers anaa sa dapit aron sa paghatag o psychological first aid o psychosocial nga suporta. Gisuspenso usab ang mga klase sa tanang level lungsod sa Banga tungod sa maong insidente. Samtang nagparayon usab ang Department of Education o laom nga kabalaka sa gikatahong insidente sa pagpamusil sa Banga National High School, South Cotabato.
4: Gibanggaan sa China Coast Guard ang barko sa BFAR nga BRP Dato Magat Salamat dito sa baybayon sa Palawan. Kini samtang naghatod og tabang nga krudo sa mga manadangat nga Pinoy dito sa West Philippine Sea. Suma pa sa Philippine Coast Guard nga miresulta kini sa danyo sa starboard side o tuo nga bahin sa barko sa BFAR ang nahitabong pagbangga. Padayon usab nga gibantayan sa mga otoridad ang kahimtang sa mga personahe o sa barko samtang nakig-alayon sila sa mga hintundang ahensya para sa sunod nga mga lakang.
3: Balitan sa gawas sa nasod o ang paugnat sa kusog humani.
5: Balita Pilipinas.
6: Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga digid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imo maangkon ang dekalidad nga serbisyo uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa first class facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire Service you can trust.
3: Gawas sa nasod na tuganato sa Tire Queen Goodyear Servitech, nagdeklara ang Fiji og nasunong krisis sa HIV human sa paspasusab nga pagsaka sa mga kaso sa infection sa HIV samtang ipalapdan sab ang sa gobyerno ang mga serbisyo sa testing, pagpugong unya ang pagtambal. Matod sa Ministry of Health sa Fiji, gidaghanon sa mga bagong na diagnose adunay HIV miabot na sa 2016 ang kinitubok ang tinuig nga ihap. Natala kini sa nasod og usa ka 27% ng pagsaka. Nagpahayag usab ang Fiji Health Minister nga gikinahanglan usab nga dinalian og coordinated kuna coordinate action gikan sa tibok gobyerno aron sa mapugan ang padayon nga pagkuyanap sa maong virus. Gikan sa DRD Ball Chronicle Sports Monitoring Center na balita sa pagkakas sa kutub.
4: Gipildi sa Philippine Women's National Football Team ang Hong Kong 2-0 sa 2026 Asian Games dito sa Japan. Adunay upat ka puntos ang Filipinas Football Team kundi in sila na ang anaa sa ikaduhang pwesto sa Group G. Gumikan niini mas ligon pa ang kahigayunan nga makasul sila sa knockout stage. Sunod nga makasangka sa Filipinas football team mao ang nasod sa China. Sa balitang artista, ibang himakak ni Moira de la Torre ang isyu nga siya ang rason sa panagbuwag nila ni Samuel B. o Catriona Gray. Matod pa sa singer nga suod lang gyud sila nga managhigala ni Samuel B. Dugang pa niya nga daw iya kinigiisip nga igsuon. Hangtod karon blanco pa si Moira de la Torre kung anong naapil siya sa panagbuwag sa duha. Nga unta, wa man kini kamatuoran.
3: Bugti sa peso, itandis dolyar o baga salapi sa kalibutan ng mga kutluwa.
4: Ang US dollar, 62 pesos o 78 centavos. Japan yen, 40 centavos. UK pound, 83 pesos o 89 centavos. Hong Kong dollar, 8 pesos. Kinichang dollar, 44 pesos o 88 centavos. Singapore dollar, 49 pesos o 23 centavos. Australian dollar, 44 pesos o 62 centavos. Saudi real, 16 pesos o 71 centavos. UAE dirham, 17 pesos o 9 centavos. Euro, 72 pesos o 8 centavos.
3: Inyo na ba ating balita sa Tire Queen? Goodyear served at your first stop in first class at tire service dalan Financial Pinting Avenue. Dakbayan sa Tagbilaran, naging panapos sa mga balita sa Tire Queen, Goodyear, Servitec, na mga pulong sa kalam.
4: Ang problema sa kinabuhi, adunay kasulbaran, bisan gani ang uwan na ay paglurang.
3: Magkanto ang nagbagang balita, karumbutaga, yun ang bati pag-una, dinhi sa numero ng stasyon sa Bohol, gisaligan sa mga Bulano, DYRD. Kung sa nga nasabi ni Sir Ray John James, kang Gilbert Tulop, ang atong attack of duty, ng

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante, nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
3: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diha sa Dan M. Paras at bang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad, dealer sa tanang matang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
4: Makabuhay day! Di lalim nga mag-maintain og energy og healthy resistance. May na lang kay naay EXL Coffee Mix. Dako kay nga kung pagsalig sa EXL Coffee Mix tungod kay doon na kini 17 ka-powerful therapeutic herbal ingredients nga makatabang sa akong pag-detox ingon man sa akong overall wellness. Is it always on the go? Ang EXL Coffee Mix di lang siya pampabaskog. Nakatabang yung kini sa akong nga batukan ng fatigue stress even during hectic days sa station. I feel lighter and more alert. Kini si Chuy Bumot, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL makabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL makabuhay plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.